More than an amazing love of my life, Brian McKnight. Tito Ronchaka, go tsabela FM le go tlhagatsela Africa Borwa. Ke le se batlhalo la metsotso re bishe iring ya boraro bo le go rena le wena re tla ba re gaogana go tswe kae. Pela ka go sharo fela Joshua Carrison, beautiful in my eyes. Hashtag re le tong ke le kwele magesho ke le kwele. Ke le kwele o ka thile tsa dikgatiso tse le gore le setse le dirometse ka le ka o ka thile tsa molala mola gore ke se fetse sengwe se le gore ga se tshwane le tseo re boletse go ka tsona ka khotsela gore a bontshi be tsona go bolela ka di hazards ke tsona di bolela ga gantsinyana ka ra dikgatiso tse ke dikwele ka moka bolela ka di hazards fogondo gore tlhokomela. Ke nagana gore go na le tse dintšhi fela re setse re bontšhane di-hooter, di-hazard, di-indicate ka tsela e le gore re kgona go boledišana ka gona go flasha mabone ka tsela e le gore re kgona go bolela ka gona mobile magešo tseo ke tse dingwe tsa mekgwa e mengwe ya dipoledišano tsa baotledi mo mebileng di tlhokomeleng ka metlha o di tlhokomele ke nnete di ka go thusa gore o bolokege mme o tleleng ka gare ka mmila wa lephefo nako e nngwe le go gopola gore mmila wa lephefo a re bole ka mareng ga Johannesburg le Pretoria oba Centurion o lebelele ka moka he bana go diragalang ganema go lebelele ka tsela ye e le gore go ba le dikoloi tse dintšhi ka gona ka di-lane tse dintšhi ka gona bo e le gore dikoloi di sepela gona ga o ka diragala kotsi goba le tlhakatlhakano ka pelanyana bele ke mo e le goreng ka nako tse ka moka o tshwanetse o dule o ditse o butse matlho o lebeletse ka mo le ka mo gore sa sengwe se ka direga o kgone go ka pelanyana o kgone go ba le seo ka se dirago o kgone go lemoša le bao ba lego ka morago gago le se ka yo khumana le tlhatlhagane mmeleng re tlhatlhagane ka gana kotsi e teng. Hashtag re leto na o letong o lebile kae boledišana le nna go nomoro ya WhatsApp 0828691645 0828691645 re kwa gore na o letong o lebile kae ka sesebaka ntle le fa o re tlhetse le megala ya lena go nomoro ya WhatsApp ya megala 0860002452 0860002452 Cliff Richard Lean on Me ke kosheko o fa go yona go na le nako ye nngwe ka yona mogalabe wo go ile wa yo tswelela mapodisa ba tlala motseng wa gage ba re wena o na le taba tsa go tsamaišana le

go sotla ka tsa thobalano wa tlala mapodisa BBC ya ba gona fao ke mo ka ya bo ya ya tshele tsa televisioneng BBC ke mo ka se a swara ka yona nako e we ebile ka ngwaga ke repelile sumene 2014 ka 2018 a gona o ka thupa molato wo le gore ngwe ba fela a ye gore ntseko ka ona ke mo ka ana pa lefisha BBC ba mo lefela ka bakala gore a sa ka khotsa phosho ebile ba itjela ditse ditaba tsa gagwe televisioneng ntle le go ba le botlhatse bya mandate ke ena mogalabo wo o ene gore nge ka se sebaka o godile o tsena le mengwaga o feta masome seswai ebile ai o da ditaba tse ditse ebile ko mongwe ba ile gore ba gonne o ka phenyoga kankere ya prostate cancer we lo lemosa le batho gore batho ba nna we a re feleng re tlhola prostate cancer re tlhola re dire ditekolo re kgona go bolokega ke mongwe ba ile gore ba gonne go itlhola mara gore motlhasele nakonyana ya mengwaga e mebedi lead on me.

0: It's only heaven. Only heaven. Messy, messy, messy me. Nete ke gore meso e mengwe le mengwe o ne tshwana le ge re bolela ka metlha gore e botlhokwa ge le notšhelele jalo le leswa letšatši ke le lengwe la go ne re gopotša ke le lengwe la matšatši la go ne re gopotša gore we are still here re sa le mo gore ke letšatši la gore o tsoge o leka gape wa tsoga wa leka gape go dilotse ileng gore di ka ba dipadile mabane go dilotse ileng gore di ka ba di se di thome ga botse le wena ka beke la le khono le sa re go wena le ka gape me so ye ire le ka gape ba ba hlale ba hlabela ba no fela ba bolela ba re modimo a ileng a fa Samson matla a o ra ga go letao a itle role o bona ba go dira taba ye jalo a itlerole ka diripa tsepedi o sa tlone go fa matla e sa le ena a somong a se a fetoge e sa le ena ola wa go tlotswela pele go fa wena matla gore dilo tse dingwe tse e leng gore di padile maloba mafelo a beke di kgonege e bakano ba ba segile bakano ba boletse bakano ba babuletse ka tsela ba boletseng ka gona empa yena wola a se fetoge sa le yena o sa tlo go kgontsha sa tlo go fa matla a mangwe a maswa gore le ka gape ebile yena kere tse dingwe o di dira ka bomo gore go tle seemo sa gore a tla bonagale go tle seemo se sengwe gore a tla bonagale batho ba bangwe ga se ba re gopelang gore ke bona matlhong a rena rena re ka no bona o kare ke bona gane ya go jalo e no lebelele go na le ba bangwe ka mo morago ba e leng gore ba tshepagala sa le bano go tshepagalela sa le bano ba le wena gape maikarabelo a mangwe a ba le phapang kudu-kudu ge tse dingwe tsa dipheto di tla ka wena ge go na le dipheto tse dingwe tse di tlang ka wena ge go na le maikarabelo a mangwe a e leng gore a lebane wena yo wa tseba re go fapane kudu-kudu-kudu go fapane le mafelelo ya it must be heaven. It must be heaven. Dumelang hle. Go sele go sagaletse ka gare ga letšatši le leswa la boraro. Ke la go no fihliša sealemoya. Ko re la boraro le lengwe taba ye ke gore ge e tswela pele re fihliša sealemoya. Ge e ya pele, pele ke gore re iša sealemoya. Pele ke gore re fihliša sealemoya. Jale beke ye go fapane. Gobane ga re se ishe fela mafelong a e leng gore sealemoya ga nke re se kwa gona difane tse dingwe ga nke di kwagala ye e fapaneng ke gore re lebeletse barutwana ka gare ga letšatši la lehono la laboraro ge re re hashtag re ya ba tshepa re e thomile taba ye go ba go fitlhela ba fetsa a bangwe ba fetsa ka letšatši la bo masomepedi kgwedi ya di ba tsela kere gona mo labekeng yona eo go fihlela gona moo rena re tlole gopotsa gore re ya letshepa hashtag re ya letshepa barutwana barutwana re dumela gore ka gare ga National Face Your Fears Day mabane o lebane le dilo tse dingwe tse e leng gore bo o sa nnagane le ba e leng gore go sassa ka di-15 letlakala la bona la English ba ile o dula go lona le o lebana le nto nngwe la mathomo e tse nto ela ke ya mathomo le o lebana le yona and-e le o kgona la kore re rile ge modimo a ile a re go Samson a mo fa matla a gore a tlerole tau ke manga ka tsanang bana a no le bana le tau a sure a se yona national face your fierce day a le bana le tau a e swara magareng ga molomo a re bona manuale a tau o e swara o e kgakgamola o e ntšha ka ripatše pedi o gona o a ka naganang gore motho wa namataba eo a ka e dira Samson o e dirile jale yena modimo o a mo fileng maatla and a se yena kere ke modimo a mo filego maatla a e ntšha ripatše pedi o sa tlone go fa maatla a mangwe a go ne gore o kgone o bo o fetse gone gore seemo sona seo o ipitšang gore banna ka nnete nna ke dula mo setulong se ao tulo tša lena le ya tseba dipholisitswe baruti ba di rapelela bosego le mosegare ga ba eme taba ye ba itšetša pele go sele go segaletše well seek man of the match ka gare ga mošate wa tsebo le boithabišo all right the temptations ba re buletše dikgoro tša go sele go segaletše ke leina la lenaneo le ge ba wena o sale mathomothomothomo o bulela sealemoya stay the temptations after seven setlhopha seo sa boa sa re baby I'm for real I'm for real ke morerego yena ola e sa le yena ga a fetoge Isali ena gafetuhi. Lonely, Mr. Lonely, Mr. Lonely, Akon, Akon, where are you? Au kwa gale. Ei ke khalusi bile chiman. Mpato dimela gore dilo di sa sepela ga botse. Messi messi messi me. It must be heaven. Ke kwa sha iko fling yona. Go tsha go messi messi. Ka re ga mshate wa sebelo bi thabisho. Khwedi ya dinamelwa, khwedi ya go lemosha. Ma Afrika. Le fase ka bophara. Ka kankere ya letswele go meloko le metswale e lahlegetswego ke bo ke meloko ke meloko ka kokwana tlhoko ya kankere nxanxabeng a re tsweleng pele go thekga meloko le metswale go thekga bašomi mmogo ka go reka re bone e pink gono ireka ke thego ke lerato
1: re leboga ge o theleditše thobela FM ka gare ga senamelwa sa gago

ni are e gopo juice fruit no mani singa no jalo man hey wena isale masa sluse ema iri iri abone yeah eh kina kwela di gogolos wa itse bana go yeo ye di gogolos kina go yana ye ya bo juice fruit butisha magharu yana go ye wena ke batho ba di roile pe batho ba di fishnet batho ba di afro ke mo di changone di afro cheo ke mo di gogolos le khona ke re re ke di shades yeah. Hey, hey, le fasile le a fetoga man, le fasile le kore ngwaga ka ngwaga go nobele dipetogo. Di gogolos, ke tsana di shades le khono ba re shades of engenye, shades of engenye le khono le ke mo ileng gore Jose fruit e tsa gona. Ke bolela ka mthume ka gare ga mshate wa tsebe le boithabiso. Be ba ipitsa jwa le sopa se. O sa kilo bana magare ba le a maragwale. Lena be le sna di braids be di le gona di braids a wa be no ba ibile be se relaxa ne be le nyana ile ya le shila la mohlongong le sa tsene afro ba fetse ba itlema ka mashilana a mangwe jwale New York City ke mo ile go tlhopa se tswa gona mo ra go ra go ra go ke no go tshea ka go lahlela gona fao ka sona se tlhopa se sam tume tume pare Joseph Fruit ke lena la kosha o mosate wa tsebe le bitabisha dumelang magarebe ya the 80s magarebe ya di pem le di die dai le ba fashioning ka nana ko yeo pem ile ba fashioning afro ke na ko e le gona di bonagala di belegwa di bona di tsena fashioning fishnet magarebe ya di fishnet re a be a pere uniform ka fishnet bona o be a fillet ano kwishisha gore ke na mistress wa go sasa ka gara ga kotara re lebile gona kwa iringela ya bone moshate kwa tsebo le boithabisha go sele go segaletse ke ya leboga matsogo a o shitseng ke ya bona le a emisitse ka gara ga letšatši le le kgono ke ya le lebelela letšatši le gore le rwetse le lona go no sona le matšatši a mang a e leng gore a fetile le tša ona a rwetse go rwala la le kgono le o tlo tshega dumelang batho ba di batho ba go se boife matwadi e le basadi ke a bona majaji a tsene fashioneng ke be ke sa lebeletse ebile ke bone go na le mosadi o mongwe o tswile wa tseba a tswa a re ebile ke e nyaka go bona ka re go na le batho ba e leng gore ba boifa e tse go na le batho ba bangwe ba kutile modirisi e se ka mogo e se ka thato ya bona ba be ba sa nyake empa ba gapeletsa ga ke seemo sa lephelo o mongwe o kerile ka lebaka la gore meriri ya gago e se samela o mongwe o kerile ka lebaka la bolwetse bo e leng gore o ka gare go bjona bo feletse bo mo gapeletsa gore a kere letwadi o mongwe o lebane le seemo seo o palelwa ke go leba o a palelwa o a pale o a boifa ke bona mosadi o mongwe a e fa basadi matla ba yona a e fa basadi boitshepo a e fa basadi tlhotlheletso gore bonang basadi ba matwadi ka ona mogoleleng ka gona ka matwadi a lena go sa kgathalege gore o kerile ka lebaka la bolwetse ka lebaka la gore o ka ba o le ka gare ga alopecia ya meriri e se sa mmela ka lebaka la gore o itemogetse gore meriri ya gago šile e no foforega gannyane gannyane bona tie letwadi leo o emelele o itshepe ka mogoleng ka gona a ke dumo tseba gore ke eng wena o tlarege o ikwa gore o na le matla a gore botsa a gore yanegela gore o fihlele jwang gona fao seemo seo leng gare ga sona se fitlhile jang awa o tla tswela pele go dira jalo empa ga jale bonang o botse le ntle le meriri yona eo you are beauty beyond that hair you are beautiful mosadi bona ke ya go tlhompha wena ke go phaphathela matsogo o dira gore basadi ba ba beng ba sa tshepe gore ba ka kgona go phela ka matwadi ba phele ka matwadi bo kviso bo KV ka mogo gore bona wa phela ka letwadi leo ene wa itshepa watsa keng wa hlapa ka boitshepo
watch

0: ka lona ka boitshepo go mmeletsa tsilela le gone ke le tsetsile batho ba matswadi re a ke tsa gore ke setlwaedi ke setso sa ga borena goba e sale re no tloela jalo gore matwadi ke a banna ge mosadi ete a letwadi wa tsa o gwetse a tletse a nyatsa a sa itshepe ka gore basadi ba bangwe ba phela ka you know agmeyare bona ka letwadi leo o sa kgathale gore o ka re ga seemo sefe bonagala itshepe tswelela ka boitshepo o botse ka lona ke letsatsi la batho ba matwadi le gono le re leng ka gare go lona ke le lengwe le le ruele go ke di 14 October ba e leng gore ke letsatsi le lena la matswalo dumelang le gona re le keteka le lena ka gare ga letsatsi le re keteka wena e leng gore ke letsatsi la gago la matswalo ke letsatsi le le rwelwe ke di 14 ya ke will say ke be ke ga go right ke be ke go ba ke be ke tlang a ke be ke tlang ke no tsiba gore October ke ga go October ke a Condiva October ke a Mankoko baby ke ene o karga le ka moka ga lena le ka gara ga bekete 1923 Konza ya o ka re le ka re gape ke e teng ge re lebelela gape tse dingwe tse e diretsego ke lona le tšhešhi le re leng ka gare go lona la di 14 o ka re shetse ke boletše be bold and be free bona ge eba go sa kgathalege o bolela o bo sa bolele empa o tseba gore o lebane leng goba o phela ka letwadi le kgone ka lebaka la eng lokologa bonagala ikamogele ka mogoleng ka gona itshepe aparelo ke boitshepo go bane le tjatsi le hlohleletsa mang le mang e ka ba isale o no rata leto wa dikatlhago gona le ba bangwe a staba ya bolwetse tlhago ya gago isala no gola a kere gana jwale di gona dikolotse leng gore ba betha bana matwadi o mongwe sala ano ithata le ka ona mogwe le le gono o sane jwale go sa kgathele gore ke ka lebaka la bolwetse empa kanche ka soleng sona o ikgokaganya le batho ba ileng gore ba kagare ga seemo sona seo o ka ba kagare go bona ka gwanega ka sheke tlhalositse empa kete ka soleng sona le gore ba o ba phelang ka matwadi re sa tswang ra kwisha seemo sa bona e ka ba sa bolwetse go ba seemo sefe kapa sefe se a kopane go le sona ge re tswela pele go bakete ka lekgono be bold and be free day a re thegeng le bao e leng gore ba ka gare ga seemo se go ba leeto le re sa kwese seemo sa bona bone and joint health national action week re tseba gore go dirileng ka gona re lebeletse batho ba e leng gore ba ka no ba batswile ba sa šoma ba la itse mešomo ya bona empa ya gore o gotse yeo a ere gore ga wa tshwanela go itlhokomela yeo a ere gore mogopolo wa gago o gotse ga woga o santse o no itlogela yeo ga ere gore wena o seke wa tsenela boitšhidollo active aging week ke re leng ka gare go yona ke kgwedi ya batsofe a ere gore ge re re motho o fetile mengwaga age a sa itšhidolola tswela pele bonagala o itšhidolole batho ba le e leng gore re na le go tshwenya ke marapo re na le go tshwenya ke ya ke marapo taba ye le yona ke be ke ya yona ya go lemoša batho ka seemo seo e ka ba e le taba ya ditlhabi tša mokokotlong marapo seemo seo ileng wa ba kare ga sona motlhomongwe sa dikotsi di-arthritis ke go lemoša batho gore bonang seo dilo tšeo ka moka a di seke tša go thibela go itšhidolola a di seke tša go thibela gore wena o itšhidolole
1: le fase la meboto le miedi ga mmogo le mmua rona
2: haribe ye botse ya go ihantsha go 89.5 go ba eponya gago ya SABC Plus tobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso
0: Hashtag Rebatsepa re fitse sele moya go class of 2026 re fitse sele moya mafelong a o ile ngore ganke ba fihlelwa ba kwagala mafelo a bona ga a kwagale mafelo a bona a nke re ya kwa a nke re kwa le ba dudi ba ona go ba le tsona di fani tse dingwe tse ile ngore wa tsaba keng se sona nge re no se kwa moye re ya go tsana mo tabeng yeo re ya go tsena ka gare ga yona taba yeo 0860002452 ke ya leboga ke bona matsogo mola mafaratlhatlheng mola ba re KV re mmogo ka gare ga mošhate wa tsebo le boithabiso wende mafalo ke ya go bona MJ mologadi ke ngwane shai Allen Mabotja le wena re go bona ka gare ga mošhate KB dumela mona le kobu Philemon Moleke Mampa le Siba Shika a re tsebe ya ka shiu KV ka moka ga yona le Lilian Ramabele le Sufi ke mosadi wa R37 le yena Kabelo Abel bau ba ke ra dingwana a re KV sesonke Zaf Lehodi are I guess not da Ramogo Kivi Karam Shadow Matabi Tabisha. Yeah, young Wahari Livella Karakal Chelkono, K. Chauto Hachama Sacheo, Kibonadi Temoshocha, Hochaho, South African Weather Services, Kibatabu Mobiabu Soka, Africa Bora, Babun Chagore, hey, Ribile Karga Pishoger. O ka re go tloga ka re ga mafelo beke go bonagala gore go tlana pula e matla ya go ba le myoya ya go tshutla e matla myoya yo ba re ga se moya fela ke ya go senya damaging winds re tlhokomeleng pula yeo ga se pula e matla fela ba re ke pula ya matlorotloro ya sefako le magadima ka le phisho le yona e gona gona ka fa o gare go di karolo tshe dingwe ka gare ga Afrika Borwa ke bolela ka KZN e bontsha jwale gore ke ba bang ba ileng gore ba ka yemela di karolo tsa ka kwa go la Northern Cape Western Cape re tse ba kere gore ge ina ka Cape Town le ka KZN a gona gore se ka fihla ka Gauteng province a gona gore se ka fihla ka Limpopo province jwale a re tlhokomeleng a ke a re tlhokomeleng taba ye phishi re bileng ka gare ga yona re ka bona tsona tse ke phetogo ya bosobe ya lerata dimo global warming ka bola ka yona go ke yona go fishe re sa kgotsa phisho e nngwe ya go tsenelela ya go sebe bose ya gore lwatsa go tle dipula tse dingwe tsa matlakadime ke tse e leng gore le kgono di ka emelwa le ge e le gore ga go balwe tse dingwe tsa di-province empa gono re dikarolo tsa ka gare ga Mzantsi people of the south are tlhokomeleng Cape to Cairo a re tlhokomeleng taba eo dumelang ka mo northwest le ka Free State le ga botsheker a re lebogeng le ka papa msehla hey batong ba tsa go selerete nna go selerete a re le reteng le buile lena ka dimedale tse dingwe tsa matla ba bontshitse ma Europa gore ka Afrika borwa ibile ka Limpopo province re ya kitima ka mengwaga e masome seswai re ya kitima ka 75 ka 70 yes ka 80 yes ka 84 ka 85 re ya kitima ke dumela gore ba le makaletse ba le gotsa ka molapelene ka mola ba le makete ba le gotsa ba ba dula ga botse age active week ke re leng ka gore yona all right gere tsopola tsa go tloga tsa masa metse se ke meraro ke re tsana iring ya bone 0860002452 ke go pela go tsa megala re fihla se ya le moya class of 2026 re fihla se ya le moya go ke ba rutana ke ba rutishi ke hlogo tsa dikolo ke SGB batho ba o ba thega ba rutishi ba rutwana ke botsa ba ke rata go reta mo lekgotla petition wa rena hey u shumile ngwa go le dikolo hey bo ma le role ramakanye ano shuma we ro shuma ro le boesa ga gona seleti se ke beng ke sa mone a ye ka gare ga ngwa ga wo ri a leboga 086-000-2452 ga mmogo le kantoro ya gagwe le kantoro ya premier wa rena ma Dr. Phophi Ramathuba re leboga jale arfilsensele moya sheta re se fihlishe go mushu wa rena wa province aker puche korna ngwagao di number 1 ke province efe re fitse selemo ya ka Northwest ka Free State ka KZN ka Limpopo province ke bolela ka Vembe district Mopani district Waterberg district ka garga yona re bona mole mole re bona Blowback mo khopong mo kopane mutimole re le boga ka garga mshate wa tsebo le bitabisha re bona Sekhukhune district Ephraim Mogale Elias Motsoaledi ke me paspala ya ka fao re lebella Capricorn district Capricorn Polokwane triple M RKV remogo ka Sekhukhune district re leboga batho ba lepeleng kumpi dumelang Mopani district a iloseni bo masebe
3: Barutwana le baithuti tobele family la ka le jama tlatsi le matlhonolo mo sehleng sa ditlhatlhobo e itukisheng pele ga ditlhatlhobo
4: nna ke tloga ke itukiseditse ka mekgwa ya go fapafapana sa mathomo ko go lebelela matlakala putšišo a mengwaga e fetileng ra tsitsinkelo
3: gomme le se lebale go rapela pele ga ge le itukiša ka dinako ka moka
5: ke rata go leboga le dikolo tša rena ge ba re fa dithuto tša tlaleletso le gore matlafatsang ke botsele barutwana bangwe ba mphata mare matlo gore a re šomeng ka matla
3: Mahlatsi le matlhonolo thobele FM mo shata go tsebole boithabisho
0: a ke le botseng ba bangwe ba bana ba ba re a ba rata re ba gopotsa gore ba bale a ba go bo sire re mo mona mpu ba re ge re dira jalo re dira gore ebile ba se ke ba swara buku ma 2000 ba re watsa nna ka gae ba ka re kgane ba nkgopotsa nako ya go bala nna ke tepeetse timetable taba eo a e nkgatlhe ebile a e nkwese bose ba dira gore ebile ke tswe ke se ka bala ba rialo class of 2026-2027 086-000-2452-061-710-7155 ke nomoro ya rena yeo ya WhatsApp mo e leng gore le ka latlhela di-voice note goba yona melaetša ka mošate a ile sene go sele re gone le kae ee
6: Raisibe
0: Ramaja. Raisibe. Ha, mutipa swa gore na wa maloba wa le healing journey.
6: Ha, wa le le buritso.
0: Uipsin neger.
6: Uipsin Mrs. KV.
0: A go ser Mrs. R le jaila ga mathata. Ino ba se go tsebeng ga ba ke ngkheletse gore botsa re keng Raisibe show.
6: Wa ke tshile se SKV ke re thobela FM go lele
0: a bona ke yona ke ka mehla le ka matshaetsa ra isibe ene re le boga gore ke monga se ya le moya sna business fitlile ka gare ga ra isibe maja le lapala gago
6: ke fitse sa se ya le moya go bana ba sekolo sa di tsepi high school
0: all right
6: e ke re mahlatse le mahlogonono go bona modimo a tsena ka gare go bona ka tlosetse dimpe go bona ba tso tswelele
0: yo ra isibe ra le boga ke re wena mara
6: ya lebo
0: wa tsana khatla ke eng gore o ipsinne la mafelo felelo ke eng ke shambose
6: NSC KV dilo tse ka mongwe di bolela di mo rena SSKV
0: ke re phila le tsona tedingwe re no di bitsa ra re ka odule mo
6: SSKV
0: tsa re tlaisha
6: tsa te tlaisha SSKV
0: yeah eh a se ke go leboga ra ise
6: ke le
0: bogile se se KV thank you mushate shukwa tsebelo bitabisho a ile seni
7: lusha lena sokhari tsa mogashi ka masa
0: yo moruti wa ka moruti mashaledi take it three ke ga skororo fao
7: fao ya lo gona sokhari tsa mthili ke
0: ka nete ar le bogeng ka masa
7: a mushate re hashtag re ba tshepa lena
0: ka nete re ba tshepa bana ba
7: bana ba mo mo ne buku shiva le ka kwa the Bell Secondary School, see, come with the Willows.
0: Yeah.
7: Kiri Pichese Alomaya Rape, Loe Kamuna Jadi High School, Granamahau Filler and Amomahau. Kiri Avatapa Nava, Kumuka, Bukamuso, Yobo Matong Award.
0: What's my game? To
7: education, the key of success.
0: Yo, Murutima Shaledi, I want to let you off a little bit and relevant a shake among ticket regascor.
7: Push at them all.
0: What's my little bit of issue? I tobela le gona all right aba go ka fa re fet mosate wa tsebele bi tshabish go sele
8: kebi
0: a shu yana a shu
8: ya dimela mo nalo le ka a ke ke ba le nana
0: ya batho ba batla di shiba ka masa
8: aba dimela aba go
0: le gona le tsebile
8: ya wa re ana mo come on, one of you, come on, Rinka.
0: Yeah, go back to Bagarinka.
8: Ever since you have Amorinka, go back to Bagarin.
0: But I'm up about Kibarabom Hadi Bao, Kibarabu Hadi Edition.
8: Go to the chain, while Chapel is in Chavagamo, whatever I tell you.
0: Avaquara, Legabat, Kibarakobe.
8: Kabanga, go back to Amorin.
0: Okay.
8: Well, so almost a time over our best home.
0: Yeah,
8: three.
0: Okay,
8: Abokomo. The woman told me, Guana, call on my dad, Abaqualin.
0: Abaqual, but to Aman on Guan. Abaqual,
8: look to Lovaviera. Good. O tawana o tutu aga pein.
0: Ke o kwele mano kwa.
8: O gile dae me.
0: Thank you. Mutu aga rinka. Kamu shate. O sele o sakalit. Ay lo seni. Hello. Awiki. Hai jeni.
9: Leka me akuntong.
0: Ay ay makuntong. Kore nga khani. O lukile o sele o sakalit.
9: O sele makuntong. Eriki tu sheba tuma wana kamma chichile. Kamu wani nyana bariki maria wa.
0: Ratots.
9: Abakwale wa ratots mo majitileng.
0: Okay.
9: Ke bo e ke re ona le ngwana ngobeng o tshe re mo mala majitileng mola ka skotong.
0: Mm.
9: Me mo tshene re se ya ramela.
0: O etse bona o se kontlo. Ye u bolelang ka yena majitileng ye ke ya kae?
9: Ana ka mo mora wa ntoka mo wa se gole go dule tshene re.
0: O ne le maka wena.
9: Bolla nne ke re tsena re fiwa o itse mmako.
0: A ke tse bo mona ke no kwa phimena.
9: Mara ile hore o diella, o diella o sanya go totse ba tsena re.
0: Dirang se sengwe le mpitseng ke tlotle.
9: Ke tlotse di ya mmako tlo.
0: Kore wena le ba ga phulwane. Ke sentse ke tsebe tsena re fika lena. Makontong.
9: Yes. Ke mmako tso re ke mo dikolong ona le sekolong sa bana ramela primary school mola.
0: Yeah.
9: Ba tso ba ona le bana ba garden. Amo ka le barutishi ba ona ka fase ya Francina Mahibila.
0: Mm.
9: Principala ke boe ke emola gabedi mola secondary school. Bana ba grade 12 ke re modimo ba die ka ono ka ba etepele ba shele morao di tshutwe ntja bona. Ba tjo mo di phone, ba tjo mo di
0: strateng,
9: ba tjo mo di tevening.
0: Ey, o se kontong.
9: Ba le bana le libuka and principala bona wa hola mamotha ke MM mama bolo ke re a hola go le kolobe.
0: Kolobe we re o ketse ka bona le khone ba re wa hola ka moe.
9: Ngwana man Paulina ba re ketse go mo shiba no mo shomsho wa le go wa wa go nna phiphiretse kwa.
0: E kwa. Ke go kwela makontlo.
9: E ke bo ke ntu ba re ke ntu ba ke re o na le secondary ke ntu ba high school le yona ke re. My grade 12 hour, and I can move to my body. I can look at one of our chakar and which you wait. I shall let the Valvan a little
0: book. Go, wait,
9: the principal, Jesus.
0: Avaliva, Avamon, Puko, Magonton,
9: Magonton, Mabelis, Capabelis, Kimel, and Solo, the way that true.
0: Hashtag Reba Tepa Tabao 086-000-2452-061-715-7100 yeu ke nomora rena ya WhatsApp ka mshate I listen
10: okay
0: hello
10: rai
0: re gone le kae
10: ke mo pomo ke tsene
0: ke kwa
10: re gona pomo ke tsene
0: a bo ba nna ke bang
10: ke ka mabula
0: e mabulane
10: Mahubane.
0: Mahubane. O mokai?
10: Sega mo pitoni maragadu ka pulinga go shiragwane.
0: Bona, bona, bona, bona. Bona ke kolobetse ya masante. Ke go thabela, ke go thabela wa mogetse se shate.
10: Ke go tsa sekolo sa go share e mayane matlala.
0: All right.
10: Le primary ba re di tswe.
0: Ei.
10: Ke se ba re di na le di ameso.
0: All right, na le di ameso.
10: Na le di ameso.
0: Okay.
10: Ke re ba ngwala ga go tsiba le ba ba rena ba ba phala.
0: Bona a gona re ba skatjolela o fihlisha se ya le moya go bona re ya le boga
10: kholo wa nna tshe
0: tanke maubane
1: wa mgetswe tobele fair mo shato wa tsebona boithabisho
0: la mathomatho mo re nyaka ka yena tsela ye ge re fihlisha se ya le moya ya 0863002452 go sele go sagaletse
11: melang le ka
0: re gona le kae mamzo yo le tsogile ga botse ka sosha
11: a re si le ba na ke tsene ke botlhele ka fela nne
0: ke a tsiba mamsa
11: a se re go tsoka di airtime ba re ba re bona ba re ha ba ne di airtime ba bona ba di tsi ya tere le le tsona re no di di bona re putseng le ba bang
0: Ei, mamsa mara
11: ya wana ra u ko putu gra ba re na mna ka le na ka wa no a re di shoti
0: le re ba le shopile fa ba bangwe se ba
11: e le ba botsi
0: eh
11: le ke ba re ke block SS mo se sa mo
0: okay
11: ba ke doctor wa ma se mola ai ba e kokobetsa motho mara a u ko a le ra ta radio ka la ye yo ko ko ko ko ko ko
0: awa
11: yo ko na le kolosi ara wa man so ra ta radio ke tle ke ke ko awa
0: re le bo ga hle mamzo
11: ya and then ke re ke go komora komora ke sa itlile go khulese gore bona e tsiki go se a shima le ena o thile tsara yo thata ka ntla go khulese o ya maema
0: okay ah askis mamzo le khathile bile le ngopotsa komora hi ka mola Alexander ga mampiane ka mola hey batho ba komora hi mahlatsa le mahlongono le go lena ka mshate wa tsebo le bitabisha go sele re go ne le kae
12: a wa re
0: ne re le bog
12: ma kere sekolo sa ishu ka mo matopa high school ka mo
0: eh
12: ba bona ba bo re manje ba kuke makonsu
0: yeah yeah
12: ba ba ba ka ke tlo go kere ya go ke no go go ka bona
0: mm
12: le me ba re le village ya rena ke ka go ke se shotla high school le ona mo ke ra ba kuke makonsu le bona ba tlo mmino wa tsepe
0: eh ya ba emenyana ba tlo go hwetsa go pele ene batla o bona batseba bona gona kwa pele kwa batlo no di hwetsa lotshe ka mokatswana gona e tlo shalang e tlo fetang
12: batlo di hwetsa bona go di ya ba le le di pukutsa bona le no ha tsa mali ba tla o kere ya go
0: whatsapp sa tlo hwetsa le kompa le fete
12: a le fete go bona go shuma na ba be ba lo fela
0: ke dumela gore ba kwele
12: ya
0: go pokeja tsa matlhabisa ka mo tsho di mo tsana mo ka mo. Ke ya
12: go
0: ka mo tsaka mo ka mo le chapter re le boga hle
12: mahlabisa. Amen.
0: Okay. Ke ya go le boga chapter. Thank you. Ka ba ba di ba mafelelo ke gara ga metsetso e le somepedi. Re tshwela iring ya bone ge ba kona o phakhama. Bona o shaletse. Bona dilotse bo se di go fitile empa e ba le rena ga jole o ka tsena re mo go hashtag re fihle se le moya mafelong a go se kwagale re fihle se le moya go ba rutwana ba ileng gore ba bang ba thumile mabane ba bangwe bona ba ya go dula fase go sasa
3: Barutwana le baithuti tobele feme la ka le jama tlhatsi le matlhogonolo mo setlheng sa ditlhatlhobo e itukišeng pele ga ditlhatlhobo
4: nna ke tloga ke itukišeditše ka mekgwa ya go fapafapana sa mathomo ke go lebelela matlakala putisho a mengwaga e fitileng ra tsitsinkelo
3: gomme le selebale go rapela pele ga ge le itukiša ka dinako ka moka
5: ke rata go leboa le dikolo tša rena ge ba re fa dithuto tša tlaleletšo le gore matlafatšang ke botsele barutaga bangwe ba mphata maromatlo gore a re šomeng ka matla gobane go ke bo kamoso ka rena
3: mahlatse le matlhogonolo thobel fm mošhata wa tsebo le boithabišo
0: ke dumela gore ye ngwešeng le ikwele kore go thomo nnate la bona monate outfit le rena ge re be re gola re sa le bana ba sekolo e reng ke le bojeng bana baka ne re botsa so be ba re botsa ka mogho ba re monate wa lefase ga o fetle go fela motho ene kana go yeo ka go bane wena o sale ka gare ga mengwaga ye mengwe ya go nagana gore dilo ka moka o ka di dira tsa direga ene wa di gona wa bona o ka re batho ba ba bolela nonwane ge ba re go monate wa lefase ga o fele go fela motho sella tekeng se o tlono bo o se khwetse a se fele me vino ya lena le tlono bo le khwetse ga e fele mino mabose a go ralala o tlono bo wa khwetse sa le batho ba ralala bo ragolwa rena batswadi ba rena le rena ba ratho ba rena ye le satlono e khwetse me ralalo e
13: Sus ke vir go dumedise. Se tlhane problema jela ka iso khruga zop. Ere ke re mane a ka le kwa mapela kwa a mabuela. Go ba kwa le ke joana marwa. Ke bue ke re bana ba dikoloji di latelang ba tse bo re wa gona gala. Ga o botlhale secondary school, Ramolwane secondary school le Matopa high school. Ke dikolo tsa kwa gae ko ke tswang gona ke ra batse bore wa kgonagala tshetlhano e problema jila o reng baithute wa kgonagala
14: kgotsong ka mošate ka thobela fm kb mashego ke semala kona le kana simpe ke ga kababetsa bespeaker botšhabelo ka rata go tlhatsa le moya o sekolo sa gaefika kwa dipone high school kwa gola botšhabelo ke banke bana ba gona bago metrapi ka hotel le bale a focus mo di buke ma tole le tsinti tsela fase tsinti tsela di bona ka morago mo le ba fetse ke sekolo ka ba tofisa sa mo ya go bona ke sa mala ba me ka se ba ka ka ba me ka bisi ka mo tsholo sa tle
15: le ka se skevi ba tho e re ke la ka letse bana ba matshwara senior secondary school le morakolo high school le ba Tabang High School ke feletse ka ba Majadi Bodu High School mola a Bosport Tabang ke ko other worlds ma khazi le matlhonolo ke le bo subscribe mo go itse mo show 101
16: ka mshate ke tamisha khetse di a ka subscribe Kopolo tsa shout out la talao. So re sa ka ke France matlo ka mo kopana maplala ka nkhulu matlo ka mo kopana maplala ka. Ke fele tsaka sekolo se se spa bo sa class of 2026 sa Chichila secondary school. Ke re lengwao aba bereke ke senya ke rialo. Masa tere ke mollo ka mo kopana maplala ka ke re moshate.
0: What's the way to be sure?
17: Hello, Naporal, you are my sure le guy.
0: Ronale guy?
17: If it's a sale, Moya will not a she house, Lumora, Shura, Makena, Kama Lemon, house, house, but to have a qualmo sale moya. Can I best have a galola name? Tango.
0: Relevo Ramotuabo, Ba.
18: Tamen, no control.
0: Hey, in that a control.
18: Sharma ya se mo di college ara go lokwane high school bana ba bona ke ba pass ba mse primary school bana ba bona ke ba pass ramasete high school bana ba bona ke ba pass ramatau high school le bona ke bana ba mo ba pass le fleshile la kakwa tekline ya sekolo ba reke mamatuke e batho ba bona ba kwa gale ra ga mogolo small house nka kwa gale a swara ke nna khunywa le pakane ya ga ke TikTok a skorro ka mushale tanko ai man ke sa le ba le ba fana ba happy people bo je mo ga ma ready go resh a sop
0: ei ke bone ma ba ne wa tsa keng gore ka bona the Brazilian le yona ntshise ka ga tshwene e ye re happy people pa pa pa karna hamba le na man
14: KV
0: Balotsa
14: ka sa gore e re botsisa le boya o sore sa ba shu o tipela se sa o kare hai kao ra se pile bana bao a ba dire tsa go loka go ba shome ga bose so we ding skolo sa marika na hai ka mo kopane o mo shate ka mola o go tsega wa la dikilometri ya ka go ke bona ke ba ba ba di ka ka o le gore ba di ja tsane le di ba ba ntse se atla wa nkhopotsa juicy lucy Kolaga Joseph food go ja Joseph. A ba tsaba go tla go tsaka yona. Thobe.
0: Hey, ke o tseba ka mmino ba gale.
19: Mani ke pala sa rona. Mani ke ngwana sesi.
0: Re bona le ga mmani ya sta.
19: Ke ka ka mo moroke ke gopela o fihlisha sa le moya dikolong tse latelang. Ke sekolo sa Ntombe, ana mo moroke. Ke sekolo sa Phafane, ke sekolo sa Makopi. Ba ke re aba ngwale. Rena le bona. Le modimo gona ke a leboga thank you
0: re leboga manesta ka moroke
14: o sela go tsagaletse hashtag re a letsepa SKV ke gopela go fitlhisa se a le moya o ba rutwana ka moka ba sekolo se se phagameng sa Mangwa ga Idupi le ba sekolo se se phagameng sa Motshedi le ba sekolo se se phagameng sa Machipi ya reng hashtag realetsepa ke lesiba France Chika ka moleji ga rankhue ke a leboga se SKB ba ngwala ga botse
1: Makado Shile ikadile ka lebua maotong a dithaba
20: e hwetse 88.3 go ba epong ya gago ya SABC Plus Thobela FM
0: Hashtag re fitlhe sealemoya re a leboga ka nnete ka gare ga mošate wa tsebo le boithabišo ma ka dirang re se fitlhišitse tlhelena re bile le kgono ke a bona gore bontšhi re fitlhišitse gona kwa dikolong ba re KV dumela ke gopela go koketsa aboaka labararo re a fitlhiša allright ba re re fitlhise sealemoya go mafelo a go se kwagaleng tate Mahlomotsa ka mola ga Malatane Peter Rapetsoa o ka mola gare gale marobala France Mosola ka khureng ZB Charles Monyala a o rialo ka mehlareng ZB a re batho bao a ba fitlhelelwe ke sealemoya KV tumela ke gopela gore le kgono le mašwa manala o lakaletse barutwana ka moka ba 2026 ka Moskukune East ba ngwale ga botse ba seke ba tshoga ba baleletlakala ba le kwešiše ga botse pele ba ka tsena ba araba ke KB Lekubu Town Village go la Burgersfort barutwana ba tseba ke dumang ke nkabe a ke re ba bangwe ba rata go bala ka sealemoya ka lešata ka mmino le kwemeletša e go tswa go batswadi ba lena borrangwane borramogolo bo malome bo papa bo mma bo sesi bo abuti ke a duma wa tseba dumela KV ke gopela go fitlha sealemoya go tswa go wa rra densima le Ephraim Mphalo ka mo England snobarwana chalimphalo ga ma race na le reng batho ba England reng ke setse bore ka mola snobarwana go na le England re le boga alright ye ke bana ke mela etsa ga jwale ke gopela go emisha ka di voice note ke fe mela etsa batho ba bangweng se baka le bona ba re hashtag re ba tsepa KV bana ba Ramatau High School ditelo le tswalo le bagwera ba gagwe aba fitlhelelo ke sele moya re ba tsepa modimo aba thushe hle ke mogologolo a lena le tswalo ka phala borwa ka moshomo arguments mamohlola re le boga my officer what about the hiking about KV dumela ke hopela go fitlhe sele moya mo go di fanetse sfane sa ga senego ra se rute le hlaku ke Stanley Mthemane ka Saint Children gai ke kwa snorana a fetse ka gore shap shap KV. All right, KV tobela go sele go sagaletse hashtag re ba tsepile ba 2026 ke fetse sele moya go bona dikoloshidiwo tshabelang dinoko high school ka Leboeng maremisha high le sona ska Leboeng ga nkwana le ga Nias Simoriri high school ska Leboeng le sona ka mola mapharing via ditholong ke Edwin le mafelo a mo nang ke re akwa ga Niasi le ga nkwana ka maremi ko le ga nkwana ka Leboeng le gona ka mola mapharing ka mola ke Edwin a reng ya le go tswa phalaborwa ka Hanville ga go shima khushane ke motho wa tshwenyane motse mo shate wa Stradom Tunnel re le boga batho ba ka mo we Matabang College ka mo shate thobela KV ke a gopela hle a se fihlelele batho ba se ya le moya bana ba sekolo sa Mukine High ka mola Phahlamanoge Rose Mokoka ka Thembisa Given Manapeka Manganeng Potsotso Mantshidi ka mo Thembisa Pomolong arai KV wa go tseba ke Phahlamanoge bo se fela wena ke a leboga ka gare ga mshate wa tsebo le bitabisha ba re dumela o se kontlong ke gopela go fetlhe sele moya sekolong sa Dr MJ Madiba a ga mashashane ga Madiba ke ngwana mporabora mothowe ke go kwa sehlana ya mporabora ke maki monyamane ba re tsebela KV ke gopela go fetlhe sele moya go dikolo ka moka di kolo ka moka tsa people of the south ke mzantsi wena o bolela ka yona ke are modimo ke gopela a ba fematla ba gone ba ngwale ba be ba fetse ke a gopela ke tsoshe ba ga mphoka ka mo mshate ga mama bolo ke felletse ka ba ga motupa ke re tsogang tsogang tsogang tsogang go sele Lucas Ngwa ko motupa ka Thembisa nobody ke gae KV Moramadi Park a fetse ka gore ke re moshate wa mafelelo felelo are KV go sele go sagaletse ke re khotso all right a ya te khotso mafelo shea ga tshaba ga matlo mashahleng under mapela mokopane all right masbonge mkhulu matlo ka mapela ke yena a re nyalo moshate shulena kwatse bo le bitabisha ere ke lebogeng ke leboga melaetsa ke ya go tsaya mafelofelelo ya mafarahlahleng ba di voice note awa ke le ruile man ba melaetsa awa ke le ruile go le rwala ditaba tse ka moka watse ba di thoma kae gopolong re na le tsebisa mogopolo o ile go re tloba le yena a ke re kgwedi ke le phelola mogopolo re lebelela gore di tswalana kae dinyalana kae ge motho a itshidulla le ge a sa itshidulle
2: re fitlisha sealemoya sa gago ra fitlisha le kgwebo ya gago le KV taugadi ya sealemoya iri ya boraro go fitlhela ka iri ya botlhano ka masa fela mo go thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso
0: Ete nete ko re ka gara ga mshante wa tsebo le boithabiso be ke bolela ka bo Dr Lebotsa ke ba ile gore re tlo ba le bona le shashing lela le gono le re lebeletse yona taba ye ya mogopolo wo o leng ga botse o phetseng ga botse ke wa mokhutamang ke re motho le jang ke bolela jwale gobane ga jwale gona le barutwana ba ile ngore ga botse ba sa le torong ya gore ba ngwala aba tswa ba kushisha gore ka nnete tse ba dingwala ndi hlahlobogere re ke marematlo re ke nako ya gore rematlo ka nnete ke tsa mafelelo felelo felelo re tlo ba re lebella taba yeo le taba ya boitshidullo ke na le pitshengwe she e tswa go bomakontlong e bolela ka bontatakontlong ba re lena gape le rata go nophela le le re o ka re ba gotse he ene lena nke ba bolela selo ka lena lena nke ba bolela selo ka lena lena le no bolela ka mogolenya kang ka mebele ya bona ka mogoba leng ka gona ka mogoba lebellele gang ka gona empa ge ile bona ga nke ba bolela ka lena selo gore ng lena le rata go bolela jwalo bo papa kontlo go ba taba ye ke yona a bona ke nokwa ke se sengwe ba re whatsapp bo ntate kontlo hey whatsapp wena matsetsa o fetogile hey whatsapp wena matsetsa o o gotse ma hey whatsapp wena ene rena nke re bolela selo na ba tsiba re ba re tla jwale ke pusha go gore na ka nnete bo papa kontlo le rata go bolela jwalo na ka bo ma kontlo le rata go e bolela ka tsela ye o taba yena e gona ya phele Letampochi Romancia JT Taylor ye ke ya go amogela moeng wa rena Dr Lebotsa re tlo lebella taba ye o mo go pole o phetseng ga botse kwa mohutamang go sa phelang ga botse kwa mohutamang gona gore motho o go pole o ga botse ke re motho wa dirang a itshidulla ga sa itshidulla gona mo go pole wa me ga jwang

0: re bolela ka segolo
1: na ke no jomang le re thushe re efoga joang taba ya dikgatelelo tse re bang ka re go tsona le fetse go bolela gore re image tsa tiketsatsi ba na re imelwa re tshwenye ke gatello ya mogopolo ene re feletse re ipotsa gore re tswa joang ka gare go tsona re di fenya joang tsona dilotse ka mokaga tsona ke setse ke kwele engwe le bontshitse gore a re tshidule motlhomongwe coach Farke ke kgopela eteng mekhuta e mengwe ya boitshidulo e gona ye leng gore e ka tloga watsakeng e re thusala mafelelo tabeng ya kgopolo ya monagano
2: dumelang batheletse ba thobela FM ke Makolobe coach ya lena ya ka metlha di boitshidulo bo bongwe bo e leng gore bo ka re thusa bo bogologologolo ke di-class tsa go tshwana le bo di-yoga le di-pilates
1: Pilates jala ke re nang re bojaka maina
2: ke le bojaka segowa ke di ke tla re keng adina maina spade se skv mara ke a ke tsore yoga wa itse bana
1: ke a ibona
2: yoga le pilates a di fapane
1: oh
2: a di fapane kudu a di tswane ke slow society ke di exercise tse leng gore di elana le mogopolo ke tsona ka nako e batho ba bantsi ba swantse go bona gore ba di tsenela ba kitheletse ke boitshidulo bo bongwe bo e leng gore bo bolela le wena ba tle ba bolele ntho engwe ba re yo bao ke di-exercise tse dingwe tse e leng gore di-spiritual o kgona go ka kry-a e le gore wa ke khumana ka gare go tsona
1: ke go kwela batsa re leboga doctor lebatsa a re lebelele a kere mo enjere go la re ba le dikgatso tsa go fapana-fapana re na le thaka e tshese ke bolela ka di-teenagers ra ba le bo ousinyana ra ba le ousa kontlong ra ba le bo mma ra ba le bokoko ke nneng mo motho a santseng taba ya go tlhokomela monagano wa gagwe goba monagano wa gagwe o santseng o phele o phetse gabotse a yera tlhoko ke nneng kudu-kudu
0: nka no re moka mo ga botse go bohlokwa
1: dikgato tsa bophelo ka
0: mo dikgato tsa bophelo ka mo ga di bohlokwa ka gore re sepela maemong a fapane mo bophelo wa nkhisa re sepela maemong a fapane so go tloga go thaka esese go fihla kwa go bokoko ke maemo a fapane so go bohlokwa moka moka gore o te tlokomele mona ntwe e fapanang ke dilo tse re kopanang le tsone
1: ka gore ka nnete a di tshwane a ke re thaka e sese o tlhakana le a ka no tlhakana le seemo sela sa kgatelelo ya bagotsi di-peer pressure
0: le go kgetha gore ke nna
1: mang o sa lebeletse rena o fitlha legatong le lengwe la bophelo motho o a itebelela gore nna o a lebelega o amogelega mmele wa gagwe ke ona dilo tsago ke a tshwanelwa e ke apere dilo tseo le tsona ke bona di re gatelela menagano o mongwe e taba ya lego kgwetse mo wa makudukudu ka re dilo tse a se mešoma rena ka moka mo re kgwetsa go di-counseling gore ke tswa ka gare ga divorce ke tswa ka gare ga lego
0: so di a fapana so ntho e le go botlhokwa ke gore we rerisa jwang ga o le staging sona seoe kore ke re di bitsa di-psychological stages tse e le gore motho o fetsa mo tsona go no tshwana le yona thaka e sese ga ba fitlha gona mo staging seo sa bona santse ba fete mo go sona mara ba fete go sona ka gabotse
1: kore re rata re sa rata ba santse
0: ba fete mo go sona o santse a te tsebe a te identify gore ke nna mang yena ka bo yena ka gore ga ka se fete mo go sona se tlo motlela at the later stage
1: gore tsabe ka mogo ke bonang matšatši a e edišitswe pele re beng re sa e tlhokomele ke bone ebile o ka re o dirile ke bone mo faratlhetlheng gore o ka re o dira se sengwe ka go lemoša batho ka taba en
0: ka Saturday ka di-17 re tlabe re le ko mogale Royal Gardens mo e le gore ke kopano e re nang le wena ya go lemoša gore go bohlokwa gore re te tlhokomele.
1: kore o tlabe o keng o bolela le basadi fela o bolela le bontata kontlong go ba
0: wa ka re oh thaka ka muka thaka e sisi ba bagolo ba banyane a gona age restriction
1: o le thaka etses
0: le thaka e sisi re tlabe re le ka muka re tlabe re di antonyana tse mmalwanyana
1: ke ne ke dimango e gore ke nye o tlabe mo dira yona yeo
0: o tlabe gona le tsona di exercise tse coach Farki a bolelang ka tsona go tlabe gona le the spiritual motivations go tla bona le di mental health motivations re tla be re kopane re bolela le di papadi re tla be re dira di papadi tsa gona go hlohleletsa
1: yo ba le tsa tsika moka
0: ka mitsa ka 12 from 7 ya furugo until ka
1: ka gore gona le di tsa boitshidollo
0: aga
1: re tla be re tsene fast
0: a re tla be re tsene fast
1: o ra gore ge nkatla ka ona mogoki e kwa gore ke imetse e ke bona ga e ke tlabe ke sa swane le ka mogoketseneng ka gona
0: le tlabe le sa swane ka re tlabe re dia tsona tsa go hlohleletsa kgopolo e hlokileng
1: le ba jagala kae no morong e fele gona mafaratlhatleng ngaka ya ka ke ke fele tsa lena
0: okay ke sale le ka le gona ka mo department of health ko Mankweng hospital ke gona le ka mo toropong ko 93 Plain Street nomoro ke 078-020-8711
1: a re lebege modimo le na ka re ga dilo ka moka selo le bafane ba moya ke lebege le ngaka ya rena coach Farki ke go leboga Dr. Lebotsa psychiatrist ke setsibi ka tsa menagano a re napereng moruti

0: Re ya le locha le locha ke moruti ka ka le ivar a moba sweli di salin ju mo go le fitiko kaolo ya le some senyane temana ya le some seswai ere o seke wa itefeletsa o seke wa dula o befeletswe wa geno go ya go ile wa geno o mo rate ka mokgwa wo o ithatago ka ona ke nna morena seng ka letšatši ge re tšea mphago wo re tšea mphago wa tebalelo ka gare ga maeto re tšea mphago wa tebalelo ka gare ga dinamela bjalo ka gare rapelela e le kgwedi ya go rapelela dinamela tša rena re a tseba gore ba bangwe ba befetswe ka gare ga tsela ge ba befetswe ka tseleng ka tsela e jwalo ba tšeatšea batho ka gare ga leeto batho ba befetswe lentšu la Modimo go seng ga letšatši le e re le seke la itefeletša ye a go direla go phošo o seke wa itefeletša ebile o seke wa dula o swere sekgopi ka pelong lebaka ke eng la gore o seke wa itefeletša ka mo gare ga tsela lebaka ke gore wena ka bo wena wa ikgobatša go bea dikgopi mo pelong o ipiletša malwetši di-stresse o ipiletša malwetši a di-high blood ka lebaka la eng na ka lebaka la go swara dikgopi ka gare ga pelo ya gago ka lebaka la go rata go etefeletša ka gare ga leeto mola lentše le reila e mong a sa go reile gabotse o befetswe o nyaka go etefeleletša ka tsela ye a go reitseng ka ona le wena o mo reile ka ona ke rata go rapelela moya wo wa maeto re sa thoma ke rata go laela letimone moya wa go itefeletša moya wa go kwata re ala madi le mollo ka gare ga maeto re bea Modimo wa ka moya wa gago wa botee ka gare ga tsela gore boloka setšhaba sa gago Modimo o fedise dintwa le matshwenyego ke rapelela batho ka moka ba ba leng ka gare ga tsela Modimo ba ba leng ka gare ga dikoloi tša go fapafapana ba bangwe ba rwele dilo tše di sa lokang ke ka lebaka le ba e lwa ka gare ga tsela ba bangwe ba rwele batho ba ba tšhabiša ba bangwe ba bolaile batho ba swere ditopo tša batho ba bangwe ba loketše bana ka gare ga di-cutboxe ka gare ga leeto lona le ke ka lebaka le batho ba befetswe ke rata go rapela le wena o sa le tseleng ke rata go rapela le wena o sa ya mošomong ke rata go rapela le wena mo gotlhe mo ya go gona gore madi a morena Jesu a go tshware motheeletši wa Thobela FM go fitlhela Kreste a boa ngwaga wa a morena Jesu ga o belelena amen and amen
1: amen re le boga ka nnete ka gare ga dipolelo tše re beng re bolela ka tsona re le boga le molaetša o le re file gona moruti wa rena Maramoba kana mogoki iri ya botlhano o gona ma Mdluli ke Mashilo Mdluli o re fa ditaba tša mathomo ka moraga fao Malešane o ne le kgadi ya ditšhini le setlhopha se se feletseng sa tlhokwa letsela ke moka le bona ge ba fetša ba iša pele go lejela ga mathata kgoši e sese ke DJ Eka ba na le motsweletši mojaji mahlo ga mmogo le sejesto ngwana ke ditlalemeso yeo go tswa go nataogadi phadimela ke tsotlhe tseo yang go di dira ka gare ga letšatši lei la lekgono shalom shalom shalom

0: Malishane ra go leboga ga bele pheki machitelo la tela ka dintlhagolo tsa lefase.
1: Boni le Malishane ke a leboga motheletse ke a go tamisha. Ke thoma ka Mauritius mmusho o tlhomile dikiletso ka dikarolong tse dingwe tsa naga morago ga megwanto ya digaruru malebana le tiragalo ya go thuntshwa ga mosadi ke lephodisa tona golo ya ka nageng eo Naveen Ramgoolam o boditse badule gore kiletso eo e tla thoma ka iri ya seswai mantsiboa o fitlha ka iri ya botshelela mesong Chachi ka chachi ka United States of America monna a noshua go legilego ka molato wa polao ya nale tsana ya mmino wa rap Tupac Shakur Duane Cafe D Davis wa tlhotse mengwaga e masome nne le bophelo ka moka go legong moahlodi ka Las Vegas o adile ka tlholo yeo ka morago ga mengwaga e masome tharo ya tiragalo yeo ya go bolawa ga Tupac Re salgo jaaka USA, kantoro ya Presidente Donald Trump e laetse motseta wa naga eo ka nageng ya Greece, Kimberly Guilfoyle go itokolla ka lebaka la ditatofatso tsa maitshwaro mabe. Se ke morago ga dipego tsa go tsenelela tsa go akaretsa kgopelo go yo a thagago phathi ya dipolotiki ya Republican Party go lefela sekoloto sa karata ya mokitlana. Go lebjalo, motseta yo o ganeditse dipego tseo. Ke ruma ka Nigeria, kampani ya Shell e dumetse go rekisa setseka sa yona ka mokam ka go kampani ya go tsweletsa gase ya Shell Nigeria Gas Group yeo e laola go kgwebo ya tsweletso ya digase tseo di dirisiwago ka malapeng go ya ka dipego e rekisetsa kampani ya motlhagase ya private ya go bitswa Varys Energy. Motheletsi ke tseo ka borepana dintlhagolo tsa ditaba tsa lefase. Ke a leboga.
2: Bona re o le data ne ke December waya ga go robalege e bile moshupulogo o no swana le la bohlano nomoro tsa go tsa data di tletse di khoma fela o ka tloga mamelodi wa kena polokwane o le mogale ka gore ga gona get together ka thomanka please call me
3: e ba data ne ka Telkom o be mohumi ka data megala ya mahala le difoka re o reka prepaid data bundle ya 29 rand go ba go feta e bile go tsa monyetla wa go tshopa setseka go difoka tsa 500 million rand re o kgetha tap to win
4: dial *180#
3: go ba download a app ya my Telkom go melawana le dipeelano Telkom possible begins here
5: Bophelo ke semphete ke go fete ke moshumo o jima disapa ba goera ba lapa ke ka moka di go lebane viale ga OK furniture re fetisa le ga ile ga go re lebelelege ka sofa ya gore o iketle tafola mo go kopana go gona mopeto wa go lapologa mafelelong a le tjaji di shumishwa tsa motlhagase le tsa technology go nolofatsa bophelo ba gago ka go bane bophelo go botse ga bokantle bo gona ka mo ka gae le ba lapa ga mmogo le OK furniture OK furniture pela bophelo bo bona nana
6: Ema se me pedi go ikela kua ireng ya botshelela le shetselo tsweleditse maikutlo ka mogwaga tisho le ntse re lebeletse tlhogo poledishane kgwedi ka bosetšhaba ya dinamela thobela mtheletse
7: Fatse o tsapa sa tlhokala tsera ka mogashong re le bana me di ba dinamela tsa bo tlhaga re khotse fala ba bang ba ba o tletse ba ba mela mela ya tsela le go hlompha bana me di mola ba bang bona ene wa mathata o re ke tlano le boga ga ke fihlile o no tsa mo so re pelo ka letsogo Lilian Ramabel le sufumo so go di bo mabula ne mo shot.
8: Ke bela tsa go ka mka sa tlokala tsela le batho le tshe batho bela tsa. Go bolela ne ta gare na ghetto, se tiri go tlela ka ge bontsi ba bona ba le bogale. Ke tuma botsa ke mle ke mang ke thabe mo shot.
9: Ke bela tshomela ka moka tsopa sa tlokala tsela ga mo le ba. Tshele tshe ba thomela FM. Ke le nna ke tlokisa go tsofala ka ba bangwe ba ba otledi bo nemelo tsa botle. Ka ba gana gore a bala tele melao ya tsela. Allen mabotsa ke le ka mokatlong solo section ra ke mola mle shaba botsa ditapi kere mushati
10: riya tamisha ka mushate re tloga re sa khotsofala ka ma tshwara ba otledi ba yena mala tshe tsa botle go bana ba bang go bona aba ba ba o ba mele melao ya tsela ba no ema mo gara ga tsela e bile mola ba bangwe ba sa hlompe polele ba no bolela ka rati ke ba bolela le bana medi ke nna mala pa Desmond Kabara supaya kasut, mushat.
11: tlhobela setlhopha le batheletši ba tlhola tsela ga warnaga go sofala le bojanna tja botlhe ba re swere botse ebile ba re bitša magowa a wa re tlwa re kwa monate re tlwa re kwa bose ke boelemešo jwa banedileng tanki
12: setlhopha sa tlhokala tsela le batheletši ba thobela FM go tshele re leboga e kwa satlo e le jetsene fase ka go kgetha boetapele bo boswa nna ntho ke emejoko go fela pelo ke nyako tsa go kgetha pele ba kwa satlo bo boswa tonuko wa matšhaba ka botho kwa mokomeni mošhatlha
0: ka letlakala la Facebook Matala Masuku re kgotsong ka mošhate ga re kgotsofale ka maitshwaro a baotledi ba rena ga ba omamele melao ya tsela ke re ba lemoša ba bolela le rena ka rate o re ga e ke ma-7 ka ngwabe sa malapane na re kgotsong ka tlhoko la tsela re leboga ga tšatši ka tšatši o re ke re leboga ge letšatši la mathomo la ditlhatlhobo tša marematlodi sepela botse re le batswadi re mahlase le mahlhogonolo go bona o re ngwala Alka Rustenburg o re ga e ke ga mametša mabens B Botšhabelo Franz Kobe yena o re thobela setlhopha sa tlhoko la tsela bontši jwa baotledi ba dinamela tša botlhe ga ba na maitshwaro a botse ba bangwe ga ba tlhomphe banamedi ba ka ba roga pele ga batho ke Franz Kobe a le ka moletši le o kama ka moletši mall kgauso le moletši mall Evelyn Lebepe yena o re thobela setlhopha ka moka setlhokwa la tsela re leboga ge ditlhatlhobo tša marematlodi sepetše ga bose maabane mahlatse le mahlogonolo go barutwana ba mphato wa marematlo ke Evelyn Lebepe a le Stand City o re ga e ke botlokwa ka phaša batšheletši maikutlo a ke a lena ka manefelo le baakaši le batšweletši ba lenaneo la tlhokwa la tsela efela re a leboga ka mehla
6: kanete bone re be re lebeletše gore re tla bolela le bona ba kgoro ya thuto maemong a setšhaba le yena tate Terence Colour re lebeletše gore na naga ka bophara e ka ba dilo di sepetše ka thelelo go ya le ka dipego e fela mo lebakeng le re ithula kota ka gore ga eme ka lešimelo ga rateleng pele fa ka tša gore EFF le mokgatlho wa boramolao aopa ka boripana ba boditše gore kgolotsheko ya Western Cape gore sephetho sa komiti ya parlamente ya karolo ya bomasome seswae senyane sa go gogela morago advocate Andazane Madonsela bjale ka moetapele wa yona wa bohlatse ga se kwagale ga se gate ka mošito tee le molao EFF le alpa ba tlotla sephetho seo sa kgorokgolo ya tsheko komiti ya palamente ya karolo ya bo masomeseswae senyane ye e ukametše go tshepediša go boutela go tloša goba gona go se tloše ga peresidente Cyril Ramaphosa mabapi ka baka la taba ya phalaphala e ganetšana le tlotlo ye ya semolao ra ditaba a bongwe kobokano rulagantše pego peki matšhetela wa e begang
1: Baramolao ba party ya EFF le ba makgatlho wa

0: Ke wa di kosa tsai le gore nke di rata kudu go tsho go monoti bashanyana a ke le gore re bula le nane o la le khono ka yona monoti tla mo bula ga botse ke motho le gore o be rekile le bo oskido tira ke batho ba ile gore le bugs ba le ba le huru ka le ba kala gore e ba a signilwe gana ka kwa kala wa jazmi o tla bula gore kosa ya inchi tsenye ya bashanyana actually ning 2014 ana kwa ke nana jwale yeah e upia ke ke mrago gana kwa ye ile gore ngwae kwa ke ngwe wa tsai ke mameji do ba bashanyana o tsebore ba diang ba ya kae bashanyana ba e upia wa tsiba lokwa bose ka yona ga botshele jwa thobela FM go ira gore o sa tloko bose le go feta e re tsetsa tharo tse ile gore nge re go tshwaretse tsona ke tshepa gore o lebeletse le tsatsi le o shetse o lebolella pele go tshwana le ga re lebolella pele tsatsi ka tsatsi gore e tloba le le kaone kaone a re boleleng ka moka le le tsatsi e tloba le le kaone kaone ke tumelo le tshepo ye ile gore nka nnete e dira gore dilo di kgonege bana motshele jwa thobela FM a se wa timela o gona ka gae gona mona ba maotse o re tle re go fetse tsona re go tsholele tsona tsedi bo se fela nna mpitse le thabo le joy la ga mathato 100 le tsa wa Mrs R dumela mbaka
1: are pakati inside nale ga ke a hola ke a tshepo gore bone bona ka botle ga o yeme bo kaone kaone kaone ma di mishi yao
2: nna ke re wa re emela ra re le letjatji e tlo ba le le kaone
0: ka ka nnete tlo ba le le kaone re le bolalla pele wesho tla die jwa
2: le letjatji
1: e tlo ba le le kaone
2: kaone
0: kaone akira se le bolele ke ri la re boleleng ka moka ke kwa tsho ai mutshile tjike na bolela mpa ka mo studio ba ngapa le mpetha ka current
1: ba sa rubetse
2: ke ngwana
0: a mpetha ka kari kari wona se je nalo na re sa tlo bolela gona le tjaba tje dintshi tje di diega nka kua ka ntorong ya gago ge re lebeletse tja dipapadi tjaba tja mabane ke bone mapaka paka ba thomilo thaba gape ba re mapaka ja bulile re tlo ba re di tsenle le Rwanda
2: ga botse ngwana tshwanetse re lokise di F1 tsa rena
0: a itshwenye re tla e bolela ka
2: nako
0: wa ya e le re ka re ga senamela sa batlho mogotlo mmotsore wa ya Rwanda na wa leng gausi wena le mmotsore wa ya Rwanda Afrika e me ka maotso go nne nete ya go feta yeo wesho beno mabane be re salla ka taba ya makhura le kokeletso mo ile gore re boletse le ka taba ya raf ye ile gore ba gopela kokeletso ya 3 rand go di mo ga masheleng a ile gore re ya lefela a makhura go pela ga botse ba re ba tlhaelela ka kua bana masheleng a mantši gore ba kgone go diang go lefela dikotsi ba ba die meshomoshomo ya bona tla gopela gore re boletse ka temana ye beno se se tsweletseng ke gore tona ya dinamelwa e le go yena Barbara Chris o ganne kgopelo ya raf ya 3 rand a re nekese le ka se bone
1: are ga go dira le se sengwe ga go dira le se
0: a batla bona gore ba ikhumana ke
1: a ba enyake gogo botho bongwe hei re tla ikhutsa re tla imologa banna re ka gare ga mathata ga bjale
0: ka lebaka la gore go dio bolela nnete a ego gore ba re ba e kgopela eupia ego le mo ba e kgopelang gona a re na yona go di obelela nnete bjanong re thabile kudu go kwa gore o ganne eupia wa tseba gore ga a ganne ka sebopego sona sa a e re gore namile e tla nama ya phumulwa kgopelo ya bona ba ka no leka matlhale a mangwe a gore ba kgopele jwale le jwale eupia ke tse dingwe tse e le goreng re tla ba re letetse go bona gore di dirang eupia hei go bolela nnete masheleng ona a gona a gore re ba fe wa tseba be ke lebeletse sengwenyana mo se e le goreng se dira gore ke lebelele ka mogo go dirang gopola ga botse gore Afrika Borwa e reka makhura bona ka monogae
1: Botswana
0: ba reka makhura bona jwale ka mogae eupia bona ka kua makhura a fase
1: a fase kuri go ka lebella mola bordering ya go ya ka Botswana mo ka mo gausi le seleka ka mo gausi le Rietfontein bontsi ba batho ba o dula mo Rietfontein le batho ba o dula mola mo seleka mola le batho ba o dula dinaga mabapi mola mo Swartwater ba tshela makhura ka mo Botswana tjatji ka tjatji
0: a ke ba soli a ke ba soli ka lebaka la gore ka kua Botswana ge re lebella ba reka makhura ka mo ba isha ka kua a chipile diesel ka mo Afrika Borwa ke 31 rand 95 mola ka Botswana e le 14 rand 34
1: Yeah.
0: Ikwa gore ke ntwe ka ka. Mola petrol unleaded ka mo Africa bora ile 29 rand 95 bona ke 14 rand 50 cents. Petrol leaded South Africa ke 30 rand 32 cents mola ka Botswana ile 15 rand. Ah wa batho ba modimo. Paraffine ba reka ka mo Africa bora le reka ka 31 rand 85 mola ka Botswana ile 13 rand. Wa bona gore taba tjetja di lefe le rking. Di texturena le ghetto e ke ya leboga sija le ghetto le re le patelang gore gore ke le lintshi gore re be re fithle mo go di 30 what what ka fao ge rafo e gopela ka mogoma shele re tshwanela go re nang nang nang ka lebaka la gore re na ya rena etla ya o phela ya go dimo mo le dinaga tshe dingwe le ghetto la bona le sa fithle gona mo o ba bana lona aba le patala ba
1: le pula botswana o ka lebella e fita ranta ya ya kana ka Africa bo
0: e fita ranta pula ke ntshi ge re ba petsa le ranta ya ka mono Africa bo e u bia ba sapatella fase ba sa le fase fase enje currency ya bona ile eh nke re ganeng ka re awa o ka re no tloela gore re tla die jwang re tla die jwang re e batho ba modimo di go bo re tla die jwang petrol le tla ba ya 40 rand a liter
1: re ya ga nambo
0: re tla ba le mathata ba tsile batho ba la FM o mo ge tshe ke mase mpedi mitso tso jwa iri ela ya botshelela good morning
1: tobela
3: Avbob e keteka mengwaga ya lekgolo seswai ya kabelano ya dikgolego. Go keteka, Avbob Member Rewards e abelana ka makgolo a mararo a dimilione tsa diranta go maloko ao a tshwanelegago a Avbob. Go kgopela kabelo ya gago, tsena go avbob.co.za go ba etela lekala la kgauswi la Avbob. Lesolo le le fela ka di-30 diphalane. Avbob ke moinsuri ya ngwadisitswego gape e le moabi wa semolao wa ditirelo tsa ditšhelete FSP 20656 go na le dipeelano.
4: Mang le mang yo nang le pelelo ngongorego mabapi le papatso ya dipolitiki go bagasho ya dikgetho ya dipolitiki ye ga shwago ke Thobela FM a ka isha pelelo go ngongorego go Independent Communication Authority of South Africa ikasa pele go feta matsatsi a mahlano papatso e gashitswe go ngongorega hle ikopanye le Compliance Department ya ikasa ka mogala go 012-568-3233 go ba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za nomoro ya ikasa ya mogala ke 012-568-3233 go ba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za Moshate.
5: Go ba sepela ka maoto ka moka. Hle aparang diaparo tsa go ganya go ba tshe tshweu ge le sepela boshego. Le bone la pele le ka se gone go kgetha diaparo tshe le swiswi ka pela ka mogo le ka ne go pholosha bophelo bya motho. Go ba dirisi ka moka batsela, khutjani di kilometara tshe dingwe le tshe dingwe tshe 200. Go ba bonyenyane di iri tshe dingwe le tshe dingwe tshe 2. Ge o ikwa o lapile, emisha sfatana ga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela, go tlhola dikotsi tsa go thulana ga difatana ga ka sapele tshe o di fela go di tshea maphelo a batho. Melao e bonolo, senwe madila wa fetsa wa otlela. Gape o senwe madila wa fetsa wa sepela thoko ga tsela. Ge o le monyanyeng go fitlha boshego, robala mo o sepele bosele. Molaetsa o tlishwa ke goro ya dinamelwa. Re tshwetsa Afrika Borwa pele.
6: Re lebogagile Thobela FM. Ka ba re ga sena melosa.

0: tons of fun ke le gore ngwae kwa just us go tawela FM a ditlame so re lebelle gore na ja tshila le gono re go tswaretseng na mabosi ya ile gore ndo tlisetse hona tedi musho ka moka tse o di humana gona mo go tawela FM ditlame so re tla ba lebelle tshe di safisha palo ya ba go legwa ba o ba ngwa ditshitseng go ngwala mphato wa maramatlo ngwa go e oketsegile go feta mengwa gemengwe botshe ba tshe di ntshika le bakala gore batho ba ga ntshi ge ba etjwa aba khumane moshomo bonolo ka lebaka la servijang record ya gore o na le tsa businyi na re bona se ile se se botse na masheleng a ka modu kholegong go thusa batho ba ile gore mafelelong ba skumane moshomo go diegang ka ona re tlo ba re tsinkella tabenye re kwa gore na ge ba fetse go tswa na taba tshe ba di dileng ba badile ba ithutile ke kwa di ba thusa ga kakang go ya pele morabaraba ke ngwe ile gore re tlo ba re lebella morao ga iri ile ya botshupatse ba ga botsa mo fenyi wa rena wa beke ya ofeta matome motola o tla ba ena le thabang baloyi beno re tlo ba re lebelela le taba ya ka lwena mothile tsho thobela FM gore na o sa opela matshatsi a ga gona ko o isa di amphato wa maramatlo re tlo ya go yona re tlo boelela kwa go yona na lwena ke tlatla ke o tlolla ga botse gore re boledishane ka yona
1: a ge ke nete re kwele mo president wa naga ya Africa borwa o boletse ga botse gore mmusho o tlo lokolla di million tse pedi fegana na tlhano tsa di hektara tsa le fa se go bakere tse ile goreng di be di le ka fa se ga mmusho go bakere di laolwa ke mmusho go balimi ba batho ba baso na se se tla oketsa economy se tla igorisha go ba motho mongwe se se ka dira gore tlhokego ya meshomo ka nageng ya Africa borwa e fokotsege na mo re tlo e seka taba

0: DJ Nati o na le Khanyo mo go sheng yona ye. Khanyo ko la wa Sarafina. Ke na le ngwana mo go sheng ye. Stando sam.
1: Stando. Ya mo go pon, wa mo go.
0: Khanyo, ke la wa Sarafina. Ire ke a supa o di mo a tlhoga re go nna tsa lefaseng fetse go le di tla kae. Mashilo motlolo re tsapisitse gore wa boa.

0: As to what blog DJs about a scooter, Baba. I can't look at why I call you a swell, I'll be a lot of a life. I'm a digital. So, kill us a metano mitsuzo. We can all eat yellow. I was a swai. Hey, Banda. Bana bam patramara matlo, bachomilo, wala chaching la mabani. What about a milao, literary di quang, tail oring a teho, yabo nice one along go by yona. Can we put you shower now when also I'll pull a wong while I'm patramara matlo na. Dilo tse di dirang gape ya le ba re he o le skaba fa meshomo ka ga e gona kere ya o le skaba fa meshomo gona le go ba re le skaba fa meshomo e mintshi le skadi ya jwa le la dia jwa le skadi ya jwa le motlhomo ka gore ga nyotse o motswadi nka re busetse morao gore bontshe gore kana kwa ga go tse ile gore nge ga biale ba re le skadi ya le nna ntse le sa di di o na gana o ka re motlhomo e ka le bakala gore dithuto tsa bona tsa ga ni jwa di botlhata kudu go ba go diega eng ye ile goreng o bona e fapane le kana go e wena o ngwala mphato wa maramatlong dilo tse di go tshwara jwang wena o le motswadi
1: rena
0: ba go ba re dia ba imela
1: mwana ka be re fekisha di jwana le go le jwalo re sella thekeng bile kana go e be go le buima be ntse re sna di sella thekeng go re bo ga selebelle television bo di silo na kwela le bo le tshedi mtshebedi tsena boka
0: obia ona gana ka rena kwela mphato mara matlo e bo le wa bana ka mogogang jo tjo e serious ka gona mona
1: mona ke na kana
0: serious hey ke ntho serious
1: ke na no di petuile ga le bo se ka mogodi lo ka re di petuile ge ntse di thuto di feto ga ba re di sile ba se go tla ye kwa tla ye jwale hey ke rile ke thusha o mongwe ka engwe ya ditlhatlhobana ya melokwana ya kwa gae kwale hei ka khumana ke
0: hakaneile
1: bo hakaneega kare mara gana mo batho ba diaeng banna ga moneng ka sepase
0: batswadi ba bantšhi ba bolela tabeo ya gore ei thuto ya gane jalo banong ke yone ya go dira gore motlho mongwe tshwaro ya bona ge ba ngwalang phato wa maramatlou le tshwaro yo wena o ikhumaneng e fapane nna o bona o ka re ketse difetse e le gore di go tlabile jwale ka motswadi ge e be bana ba diang phato wa maramatlou o e kwa mo sealemoyeng goba o e kwa ka kua ntlentse le sekolong ba le botsa gore bana ba se ka diang gore ikhumane o ba lebeletse gore banna jwang jwale ile wa tla ba ke eng ka mogwe le gore tshwanela ko ba tshwara ka ona ga re lebeletse re ba petsa le wena kua morago ke dilo di fetse wena ntse o di dia kua morago tse bana ba gago gane bjale ba sa swanela le go di dia ka lebaka la gore ba le ka gare ga nako e ya go ngwala mphato wa marematlo re tlo kwa tse dintšhi gona ka mogo re tlo di kwa ka moka re tlo di kwa re tlo di kwa re kwa gore na go diegang ka bona
2: Tobela FM la ka letsa matlhatsi le matlhogonolo mo setlheng sa ditlhatlhobo. E itukisheng pele ga ditlhatlhobo.
3: Nna ke tloga ke itukiseditse ka mekgwa ya go fapafapana. Sa mathomo ke go lebelela matlakala putšišo a mengwaga e fetileng ra tsitsinkelo.
2: Gomme le se lebale go rapela pele ga ge le itukisa ka dinako ka moka.
4: Ke rata go leboga le dikolo tsa rena ge ba re fa dithuto tsa tlaleletso le gore matlafatsang. Ke botse le barutwana bangwe ba mphata maramatlo gore a re šomeng ka matla gobane go ke bo kamoso ba rena.
2: Matlhatsi le matlhogonolo. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
5: Thobela, timela. Yo bolela mo ke accident wa ga mmue mogashi wa lenaneo la tsa maphelo la SABC Education gomme ke rata go tšea sebaka se ke la ka laetše baruta ba mphato wa maramatou ba ngwaga wa 2020 matlhatsi le matlhogonolo go ditlhatlhobo tsa bona tsa mafelelo a ngwaga gomme ke re ditlhatlhobo tse tsa lena tsa mafelelo a ngwaga tsebang gore ke magora ditsela a bophelo bo bokaone magora ditsela a bokamoso bo bophadimago tšeang ka se le kitimeng ka sona e le ge le lebeletse gore ditlhatlhobo tse tsa mphato wa maramatlou tsa mafelelo a ngwaga e ka ba bokamoso bo bophadimang ba bophelo ba gago matlhatsi le matlhogonolo go lena ka moka barutwana ba mphato wa maramatlou 2026 halala
2: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo

0: This is Travel Joy. Nako e la rena re dia marema tlobe le gona re thomang go bereka jalo ka mogae be re soma jalo moo gona jalo dilo a gona gore dilo tja gona le bothata gone ya le berekiša metšhini gape le na lebala ka metšhini gona jalo a gone nto e le bothata go lena kgale o ya kgonyeng tlano tsama le buka tla le bona pele so gona jalo dilo tja gona jalo di easy le ngwalela ke motšhini lena le go bala o bone a le kgone le go bala gona jalo motho e ba re bala o butse wa re a kgone ka gore le bala ka motšhini jele ke kana mosesemawane kgoši e sese Thabolo Joy
1: ere
0: nako e le rena re dia marema tlobe le gona re thoma
2: thobana sese le joy pontsone ya thobana fm le botika ka mogashong kgosi e sese a na ka nako ya rena a bo tla bereka bo sena ntlo ya gore ba reng ba seka ba o berekiša because o tlo bala jwangjwangjwang aowa wa bereka ee wa ba wa ipha nako ya go bala and-e o ka dia phoso o ntse o ngwala ka o sane o ua pakeng be ba sena taba ya gore o ngwala ka o sane and west part o tse rena bere berekiša dikerese bo sena motlhagase jale bana bane jale o nagana gore motlhagase o ka tšhaba ka bala ka kgentlele ka se kgoneg a e bona so eš dilo di changee ke first pone ya french le naka mo ka mo mister extension nine ka mošomo ga e ke ya matala lewaneng ke re mošate
3: kgoši e tshetshe le lethabo dumelang ka moka ka mo arareiwo ya borena ya tlhobela fm a ke tseneng so mo tabeng ya bana bane bua le ka dithuto tsa bona le o ngwala a bona ntho tse di no tshwana le thabo o ngwala a gale le o ngwalane buale o go tshwana iwe wa gore bana bane buale ba apepetetswa a kere le moarangwae le ntse ba ya sekolong a ba betshwa ba leiwe tselo so le o thatswadiwana le o bodia metšhomo e ua ka moae nna ke bone o kare ya ba disturba for gore ba ngwale monna le lethabo nna be re leša lelisa re ya maliso e re ya go ngwala ko nyaka dikgomo wa dipuri ko malisong ge ke boa o dinyaka late ke thatswa diwana ke apeye ke bale ka kerese ka bosuko o ngwala marašimo mamotha ke monna ebile ke pape ngwana ano uwe a pepetetswa mmamotha setsiwe ditiele tsene batho ba ka ke mabitsela ka mo akwa mape treba moletse
4: Taxi Association,
3: yeah.
4: Aha, Taxi Association, ya are not late.
5: So what's wrong? I'm shutting the time. Just stop. Come on, ah, bana, inyaga, choko me, luka gore. Na kwele apili. Ako na lispara ako ya umwala kura ya umwala meds. Barishandu homo pili. Kaspara ako ngun musulu umwala khali, umwala late. Enka mo sunju vali umwala kabuma. 12 or 11 so li sha du khomo spara ko ba re ba ga majiri shiba o ba etla shiba o ba etla bo matipa tipa a andris mavela go tloga pentse ka mamogolo ke re mushat
1: okay
6: tumelang tumeli tsala meso tumela ba ka me tri lo di chinchiche re le re tso re re bua sekolo ra ya khonyeng ra ya nokeng ra ba rapi ya ra tlatsong jwana tse tsa go ne botsa tsa gore bana ba go grade 12 aba tshwanela gore re ba fene bereko bona ba dire selo ba buya sekolong ba bua ba ja
4: ba
6: gotsa ba re tsika ntlong gore ba bala go fitlhake kua ba ketso karong ba tshwere buka mola mothona ba tshwere founu ya tsene Facebook le di-WhatsApp aba bana ba ka notswa go bolela nnete ba spoil nendi masala ga mona pagalo ga thone banke
4: ya phapano ke ntšhi eupse re senyakang ko gore re bone ba phasitše ba ntšhitše ditlhora tše di kaone tswelang pele batswadi le no ba thekga ka mokgwa ba swanetseng gore re bone dipoelo tše di kaone ngwaga wa fela shobona e no ba kgweditše pedi fela ba fetša tle

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšee go letlhakore.
1: Ke a leboga le Joely Eager a re lotšheng magareng a tšeo di ka letelwago e reng ya senyane go thobela FM ke tša gore kgorotsheko ya dikgaetho ga seafa ka tlholo kgopelong ya tšhoganetso yeo e dirilwego ke DA kgatlhanong le Action SA, EFF, MK le Good Party malebana le manane wa tšona a dikemedi tšeo di romelwang go ya le ka palo ya ditulo tša mokgatlho. Go letetse gore kgorotsheko ya godimo Western Cape e theletše dingangišano le kgono go tšwa go baarabi kgopelong yeo e dirilwego ke EFF le African Legal Professionals Association. Setopo sa monwanengwaga e 17 se ntšhitšwe ka letsamo la molepo motseng wa gamamatšha ka ntle ga Polokwane mo Limpopo. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya senyane go thobela FM. Sejoro swaretše tša dipapadi ke a leboga.
2: Re a raloka, re a šoma. Ditla le miso bogolofadi a se le phiko le sejafi ke moneja
3: a ke leboga motsheletso thobela FM ke go tamise re araloka re a šoma mo e leng gore ga bjalo re ikitimela ka kua senwa barwana ga sekolong sa go ikgetha sa Helena Franz re boledišana fa letlhogo ya sekolo Matome Bopapi re kwele gore na ditaba di gorogile bjang go bona na letšana ya Aforika Borwa e le go wena Pieha wa ga Matšhaka papading ya wheelchair tennis o buile maabane wa tsega ke bone yo wa tseba e le kae tlhogo ya sekolo.
4: Re a raloka re a šoma.
3: Re a raloka re a šoma. Re ngwa theleng, re ngwa thišeng.
4: Ke tša sebaka se ke le dumedišeng ka gašong se se se ja di dumediše le batheletši. Rena ka sekolong sa Helena Franz ke lethabo ke le kepekepe re ikgodiša ka ngwana wa rena Pieha Matšhaka a be a tsamaile a ile Portugal nageng ya ka ko ntle a tsamaile le lesedi malepe ene ke taba tše di botse tsebeng tša rena re iphinne kudu re mo amogela letšatšing la maabane go bontšha gore kannete ke na letšana ke nkgwetse ke ntswerere
3: ya gape ke re le a ditsweletša di-champion mane gape ebile le sa bolela ka lesedi bele ke a gopola gore lesedi ga bjalo o university e fela o tswa matsogong a lena.
4: Dipitša tše di leng ka mo di a kgabakgaba di re apeela bana di ba dira gore go sasa e be di na letšana ba kgone go tseba gore ba ka kgona go itirela leum bogolofadi a se lepheko o mongwe le o mongwe o na le monyetla o modimo a mo abelang ona jale kana mokgwano ke rata go leboga bo coach Betuele ke leboga le di-team managers bo madam Seletricia le bo madam Lekolwane ba dira mošomo wa tlhapa matsogo go bona gore na letšana tše di fumana tlhatlho ya maleba
3: aoa tlhoka sekolo ebile le sa bolela fa gore lena ke mošomo wa lena o tsweletša ditswerere ape le bokgothatso ba tswa go lena sephirikeng le dirang motlhatlhi ke a tseba rata re botsa tša gago ke eng se le se dirago ka baka la gore le ka mo go tša thuto ba bonagala ba sepela gabotse ka mo dipapadi le gona ke thupa fela.
4: Re na le ntho ngwe re ebitša gore ke seas e re ke screening identification assessment and support ge re lebelela bana ba re bona gorena ye kgolo e leng gore wa e kgona ande wa e kgolofela ke eng ba re mola godimo ga yona ra mofa support. Support ke thego ya maleba gore se a nang le sona mo peleng le talente ye modimo a mo abetseng yona e kgone go phethagala and-e ra ba fa yona ka lerato re ntse re tseba gore di-conditions tša bona e ka ba e le tsele gore di bothatana mara ga a le bona gannyane gannyane gore mafelelong ba kgone go bona gore se le rena jale ka barutiši re lekang gore re ba thuše ka sona ba se fitlhelela
3: ele
4: ba lerato kudu mo baneng ba rena.
3: Halala Helena France halala ra le lebogiša tlhogo ya sekolo
4: wa go leboga rena re leboga letshego ya lena
3: aga namile re gatela pele a re kwe gore na motlhatlhi o reng coach Betfield yena gore hei sejawe a ke kgone o tshwara.
5: Re a raloka re a šoma batheletši ba thobela FM ka leina ke Betho le ga tshwele ke rata go dumediša batheletši ka moka le ka gašong ke rata go bontšha gore bana ba rena ba ile ba tswa ba ya Portugal ba wetšhetenese ba šomile kudu ka maatla ba bontšhitše bokgoni ba go tswa mo South Africa Limpopo so ka dipoelo tša bona ke re e be le thomo mayo a ya go bontšha naga tše dingwe ka mokgwa o bokgoni jwa South Africa bo lego ka gona ke boe ke leboge ba Department of Sport and Art and Culture ka ofising ya disability gobane ke bona ba re thušitše gore o tshwarela bunyana nyana ba di tournament mo lo re gonne go secha bana ba ba gonne go ya international yo homo ka ngwaga wa 2026 ke boela per le bore ba tennis South Africa ka go dira tshohle gore bana ba rena ba fetse ba ke bona ba jile ka re ga naga ba ile ba pala le ba dinaga tse dingwe ke re re ara loka re a shuma mme re ko sale o montši disponsora ka moka re gotlhegotlhe re boa boeng mošomo ko o montši talente ke ntšhi
3: re araloka re a šoma
2: re araloka re a šoma
6: re araloka re a šoma gore bogolofadi ga se le pheko ka re go dipapadi
2: ye ke karolwana yeo e lebeletsego bana le batho ba bagolo dipapading bao ba phelago ka bogolofadi re a raloka re a šoma le Vicky Sejamoleja ntšha bogware bja gago bjalo ka seapeye le spa hwetša phokoletšo ya go fihla go 80% ka dišomišwa tša ka kitšhining tša Nutrifresh ge o reka ditšweletša tša go swana le 2 liter spa full cream goba low fat ultra pasteurized fresh milk ka R32.99 goba 4 kg spa frozen chicken mix portions ka R154.99 o boloka R44 diteko tše di thoma ka di-7 go fihla di-18 October ge stoko se sa le gona ga spa fela go na le dipeelo
7: Go dira pušetšo ya gago ya motšhelo ka e-filing goba SARS Mobi App e go fa nako e ntšhi ya go dira seo se ratago. Ye, ke kgopotšo ya botlhokwa ya gore o faile pušetšo ya gago ya motšhelo pele ga letšatši la mafelelo la 23 Diphalane 2026. Efoga dikotlo. Fetša. Leba go sars.gov.za go hwetša tshedimošo ka botlalo. SARS at your service.
8: Bophelo ke semphete ke go fete ke mošomo go jima disapa bagwera balapa ke ka moka di go lebane bjale ga OK Furniture re fetoša legae la gago gore le lebelelege ka sofa ya gore o iketle tafola mo go kopanago gona mopeto wa go lapologa mafelelong a letšatši dišomišwa tša motlhagase le tša thekenoloji go nolofatša bophelo ba gago ka gobane bophelo bo bo botsega bo ka ntle bo gona ka mo ka gae le balapa ga mmogo le OK Furniture OK Furniture phela bophelo bo bonanana
9: Le feme la ka le tsa barutwana ba mphatho wa mare matlo, matlatsi le matlhonono di tshutlo bontja bona. Tobele feme, mo shata go tsebola boithabisho.

0: Anna. Yeah, la, you're a little room. Top C, Anali TLT, my Zuzu, Pelamo, Kele, Tyler, Chanel, Gaylord, Rofileona. Timmy, Dumel.
1: Dumel, Alija.
0: Nganu, Tara, Nanita,
1: Gankero, Tomata, welcome.
0: Oh, yeah,
2: Kinganga, say wish, Nganga, say wish. Ke be ke sa nya ka lu kisha ntong we ka mo jwa le lu kile ga botse ga botse jwa a nna le ka mathata le a tso ga botse
1: a ba kerena ba ralena kerena ba rale bo ga ralena rale bo ga
2: ya le mo president o re o re arbela di hektara je di milioni tse pedi fagana na tlhano tsa mabala a ile
1: ke kwele
2: e re ba tlo ba ntse
0: ya le gona le batho ba ngwa ba itsepe ke bone melae je mengwe tsena mo go nna mamboja o ra ai ora ore ba nna a re sa tshepa selo se e le goreng le ge se bolela le ra ore ka nnete re fitlhile moo e le goreng tongwe lengwe ge bela re dore ai
1: ee a bo a re ne ore re tla no bona
0: aowa go tswa gona di tlotswa go tswa di tlotswa motho ba nromelang ba re go tswa di tlotswa ile ba e le goreng di tlotswela setšhaba na goba di tlotswela batho ba ba itseng na ke nagana gore bothata ke bona bo
1: bele nkompote le joy go ne le motho o mo tsebang o e le gore o ile go tsa mašheleng a go thusiwa mo letsephatseng o gona o mo tsebago
0: a ke re ke goeleditse mo ke re ke a kgopela le mpotseng ge e ba wena wa humane ba mogaišane wao wa humane goba re botse ra se humane lolokae lorene o kae a sa nka ra humana
1: leboiselo
0: tšatši le re kgopetseng nna ke kgopetse ka re batho ba theeletse batho ba life m re se ka ra go jalo ere re boneng gore ka nnete ke manga ka motho mongwe ya re
2: dipalopalo di tswile tsa bontsha gore batho ba thuswa eng jwale
1: ke bomange
2: ke bane ba ne re banyaka ke na le lethabo a se re pejwe yo moteng
0: a se re ba khumana a se ba ke bona gatse
1: ka kana go ila covid ka kwa ba ile bantsha 2 billion wa re go bona e ile kae e ile a thusa mang
0: Yo nwa ke nyoko botsisa a se re be le change go di mo ga 600 million ya match change nake go fela change fela
1: o no wena
0: o ra change ya se be 1000 nyana mo
1: ke go tlhola le bidi tse ba gora sepodisa le ba botsisa gore na tshelete yo shoma shoma be nna
0: ba tlhalosa ba re bo khumana le di drone lo tsheka mo ka
1: eish a gwa
0: mara change ya se be gone
1: la tsiba ke
0: a se go be le di gauru na kwela kutse ya
1: go gona mo a re no kuri o mo lomo mo a swareletseng a go tsa morotho a no swarelela a se ka go tsa khulufela le fela a petse ke mafela fela tse na re di bonise le gore na dira ga kae a ke ya ke bone
2: le re tsware di
1: Hey, o gore roa mo ya ga go ima jwa nna le le joy wena iga.
2: Rimetse.
1: Re ata mi sa batheletse re le boga. Re le mema batheletse gore tarra no metse mo gaka go thoma ka dira senyane go fitla ka dira some pedi. Re go no thoma ka go no chetse tsa dila le khono ga sente di fela ka tsa dila go sheta. Bo batho ba we ba ileng ba re ba le meleng ba lo ba bana ba bona le ba we ba ileng ba belega masiana ntse a feta a kere go feta ke nora go itlhokofala pele re ya botsiša gore na maitemogelo a gago a beile bjang nna botlhoko bowe o ile wa bokgona bjang nna thekgo o ile wa ikgwetsa bjang kudu go molekani wa gago gape re tlo lebela taba tsa bosenyi re botsisa mathating thako a maswa a ile gore a tswelela ba diragatsa basenyi ba re no le moshana gore nake bale gore ba tlile ka mano a mafe a gore senyetsa re buse re setse gape gore nna e ka ba wena motswadi wa gago o ile a go tlogela o sa le o monnyane goba a bolawa o se monnyane gape gona fa re tlo bolela le yo mongwe wa batho ba ile gore motswadi wa gagwe o ile a bolawa e se monnyanyane a tla re botse maitemogelo a gagwe ra busa rena o le mošomi o ile wa re go šoma moetapele wa gago ba mo mošomo a dira dilo tse dingwe tsa go mmakatsa wa tseba a sa go tshware gabotse kore e le dika tsa go laetsa gore motho o ga sa go nyaka mo mošomong na o ile wa rola modiro goba o ile wa e rarolola ka

0: Yoki Malachi Malachi re tla gore na gare Malaysia ye ke tlhobela FM chat wa tsebo le boithabiso re ya tamisha go tlhomola ka bale le gona nna ena mpitse maisela ga masha mpitseng karata sa sa re sepela le motho le tjwa rena ke ena pare pare ke mogatsi wa motebane ke morodi ya tau ke ena motlokomedi wa sidi wa se sa metsi a mogako re le boga mamdluli re le boga ditaba tsa re senyane re tla le tjela ka iri ya some re le boge se tla pa sa ditla le mesto tsere mushe ba re fileng yona re taba le tjela ka mswane le ke le lengwe tsatsi ke le tsatsi la boraro la lesome nne e bana ba rena ba tsene tsatsi la bobedi ditlhatlhobo tsa marematlo re sa rialo sa bušheletse re matlhatsele matlhogonolo
1: matlhatsele matlhogonolo maabane mola ba bangwe ba bangwala tlhabirwa ba bangwala letlakala la sisimane ga re butšiša rena ba o rata o butša e le nna rata o butšiša mara a ka bona le o tea nyenyebetše a ka bona le o tea nyenyebetše e nangbile ebile ke a butšiša ke tswela pele nna mobamoba kere le a tseba gore a kere ba le a leo merekela le o korekela ke barutiši ba lena ba le ba tsebang a kere ba re eng re a tseba ka re oho mara lengwadile ba ka bušeletša ka botšiša bara wa re ngwadile ba re a wa re ngwadile re a leboga re leboga ka nnete ba ba leng gona ka kua magaeng ka kwa le bana ba rena le gopoleng gore ga se nako ya gore wena o boga o ba ka gae nako ye mo gare ga beke ga se nako ya gore o bo o eme mola gorwaneng o lebelela ka mo o buša o lebelela ka mo o dambile o mongwe a tswelela le re le a sepela le gore le o reka kota e le rakile kota le o dula ko teng o fitlhaa ka iria lesometee ke phoso e kgolo re dinyaka go le galema ke phoso e kgolo eng re re ke phoso ka lebaka la gore re nyako le gapeletsa gore le ithuta nke re re le rata bone ba rata ka mokgwanne oe bana ba a se phoso batsadiwe go gobane nako mowe mošomong ka nako ya gago ya go nwateye o se ka lebelela dilai ka matlhong wa gomola le tsetsa morago o motšiše o dirang
0: wa bala
1: na o kgonang kere ke ka gago o dula ka gago wena ke ngwana a gago o nong letša ka video call o nyaka o bona gore na dilo di sepela jwang nnete o ka se kgone go e laola taba o go tswa go yena mara e re kgathatema ya gago jwa le ka motswadi a se phoso go mogopotsa nako le nako le ga ka tseba mara mogopotse nako le nako gore o tshwanetse ke gore o ithute ditlhatloba go tswelela ba e leng gore ba ithuta mabesometse o tsere ke lesometharo fela go tswa go wena eria senyana go seela dumela go tlhomela ka bale le gona laka leina ke nna mashupsa ga menyamane neno ke la gago le lebotsela sedibeng dula le rena le sekebala shuta la gatete le ka se itshole le ga nyanenyana
0: ke gone ga seletsatsi fela letsatsi la lesomenne ga seletsatsi fela ke letsatsi la lefase la go shetsa boleng
1: boleng ge mesong ge ke tsena motlhabirwa banna ba mo ba mapodisa ke rata go tsaya dikgang le bona le basadi ba gona se banna fela ke tsaya le banna le basadi re bolela ka taba ya makhura a ka kua Botswana ka kua re kgotsa go tura ga go bitsa ga makhura a difatana wele re monno mongwe ba re ke mathanzi ma ora monna ore mara mashupsa ka kua Botswana ka kua ba re a o ape ya rakega litere tee ke diranta tse lesometlhano ke re mathanzi ma na o bolelang wena o re ee ke re gane ya bona ba itsea kae o re ana ka mo South Africa ke re a e
0: kgonegeore
1: mathanzi mara tlhabirwa o nagana gore makhuri a na le ke ka ba boleng ba nnete mara
0: ke nagana gore ka ba boleng ba nnete
1: motlhomongwemaratlhabirwa ka nnete o ka tloga mo wa ya borwa wa o reka mengwatse ya letšatši khuse tša letšatši wa tla le tsona keno ka legolo o fitlha manya go dirikisa 10 rand ya gone
0: ke nagana gore motlho mongwe naga ya Botswana go ne e le ka mokgweetseng tšhane letsogo ka gona go ka thuša
1: go thušang
0: mo tabeng ja makhura
1: ke
0: nagana
1: gorearo ka bone le makhura ana kwa a ba ikepelang
0: onea
1: ke rile re
0: ba tea ka
1: mofmo rena bona batla ba reka go bitsa ka mokgo re a rekang ka ona rena ge ba fitlha ka kwa ba iša fase ja
0: gona fao a oko kere ke nagana gore motlhomongwe
1: aa ekoeng nyakeng botse nnabile nna e le gona mo kere yaa ebile e le nna a ke re uale ae batswana se ka lankwela pele mara ke no raya gore ke re nagane le re o fitlhela tlhakantšha le makhura a go apeana ka baka la gore a e kgone gore nka tloga mo ka ya kapa ka re ko o nyaka bo hele ko ja kapa ka re ka e dira ka diranta tsa lekgolo ka re ga ke fitlha mo ka direkisa 5 rand a e kgonege a e kgonege a ke tse bo rena motlho mongwe kgwebo ona tlabe ke tsamaiša ya mohuta mange goba motlho mongwe o tlabe o diaga eng jale boleng bagagešeo ke sekete go ne le mabenkele a mantšhi a leng gona mo lefaseng gone jale mo ona o khumana go rekela banna dijo gona ka moue le tja motse wa gago tja go tlhokiša o direka gona ka moue eupia na boleng ba ditsweletso tseo ke tse e leng gore ka nnete di dumeletswe na o tlo pholisharaka ya gago ka sefafatshe sela sa o dira gore e phadime eupia maraka sela tshaka kwa lebenkele le la o se rekileng ga botse wo khumana raka ya gago e thoma go o tshetlefala jole a re tsebeng taba ya boleng khalenyana mola be re lebellang Tlhabirwa itse se le tshwaolo lebe re lebella la eng SABS South African Bureau of Standards di tshwele tsha tshe leng re di dumelletse tshe dintshi di ne le leswaola na leo jaba jaba le ba code di nomoro tshe dingwe dingwa di le gona ka muwe ge le re motho a go ichetsa go tshwana le nna le Tlhabirwa re gopela gore o di tlhokomele gore o tlo gone o khumana o le ka gare ga mabaka a manete ka bala metse se re ke ma se bombedi fela a e se ma se mabedi nka ke kopile Tlhabirwa mara ma shupi
0: Letšatšile
2: lengwe le lengwe go na le maAfrika Borwa ao a ikgafago go thuša ditšhaba tša gabo bona. Shoprite e tloga e le ka morago ga bona e tliša kholofelo le phetogo go bao ba e tlhokago kudu.
3: Kametsone ke a le ka mehla e nalaka ke nna gabo kgomotso wa ka magara go tswa go Pine Five Consolidate. Re leboga Shoprite ka go matlafatsa meleko e e tlago mananeong a bašwa. Re a leboga Shoprite, re a leboga.
2: Thuša Act for Change ya Shoprite setšhabeng sa geno. Kgetha projeke ya selega yo e tlhokago Tego ba 120 star 189 hash. Act for Change. Tsela ye nngwe yeo Shoprite e bonagatšago ka Afrika Borwa tšatši le lengwe le le lengwe. USSD e lefelwa 20 cente mo metsotswaneng ye 20. Go na le mabaka le dipeelano.
4: Ke tlo etela boti ko Cape Town. Tho! Kwa ke bona o kare dilo di sepelela ko pele. Morwa wa gage o hweditše mošomo. Naga ka moka dikgwebo di a bulwa. Ke a bona gore mešomo e tla ge ditoropo di laolwa botse. Ke badile mo bareng mešomo e gola ka lebelo le e lebeletseng gabedi mo Democratic Alliance e bušang. Ke se nyakela tikologo ya gešo. Mo dikgetho tse di tlago ke boutela DA.
5: Papatso ye ya politiki e lefetswe ke mokgatlho wa dipolotiki dikgopolo tse di lego ka gare go yona ke tsa mokgatlho e sego tsa SABC.
6: Rena re baga modise di le botse ai a e re tle ka thokone mo e le gore ba re tseba ka la modise re leboga mang ge se Standard Bank maemo account na lapa la gešo le gwetša fashion e mmoo ka phokoletso ya go fitlhela go 200 ranta ka go legit le dicrocery tše mmoo ka diphokeletso ga Shoprite ke eng e nngwe e mmoo ke phokeletso ya 35 ranta kwa KFC lo ene e re topetše ka mmoo go sa gago sefane go swala le rena baga modise ge o bula Standard Bank maemo account le gono Standard Bank ke moabi wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana go na le dipeelano
7: bana bao ba golago ba yaka tšeo kegegilego Nestle Nespray e ba ne ya go gontši mohlodi wa divitamine le diminerale go thekga kgolo pakete yeo e swarelelago nako ye telele ka gona tšhelete ya gago e ya pele mme ge ba neye Nestle Nespray always giving more
8: merero ya batswadi le bana se ke sekhutlwana se borutho seo se thušago motswadi go godiša ngwana
9: ka le tsona waka mmago bana ba
8: babedibaabelana le rena ka leeto la gago bjelo ka motswadi gomme o hwetše maele mošata wa tsebo le boithabišo
0: go lebele betsotso ke masome a mabedi re tswa iring ya senyane re bolela taba fa re re go sasa ga se letšadi fela ke letšadi la go šetša bo mmama e leng gore ba lobile baseana ba le leletong la go ba goroša lefaseng re re na maitemogelo a gago ke a fena o ile wa kwa bjang o ile wa fola bjang moyeng le ba e leng gore ba ile ba belega maseana maseana ntse a re tlogela lefaseng le re botšiša ka maitemogelo le gore na o fodile bjang o sepetse legato la mohutamang o hwetše thekgo ya mohutamang nomoro ke 086 00 0254520862086000254520 re khopela go kwa maikutlo
1: a lena tle motlhale tshwe yena mosha tere ya locha
10: a re le kae ma
1: re ho lana lena
10: e na re go le ke thovela FM
1: le gona
10: e awa o tsar be ke le go mela mabapi le nangwa
0: o pa le tsang ka morago papa e re tla le fa nomoro le tsantse gore le letse
1: re tsama tshelo tshe mongape shwe yena moshate re a locha
10: o tso mo thobela FM le ga
1: re bona le kai
10: re bona ra lena le bolala le gaborone magwai ka mopolo sa monene
1: tate magwai ra lamogela tle
10: e ke kwa le bolala taba tsa dipetrol
1: yo
0: yo na tate magwai
1: e bata ho re ka rlaneng ya batswa di magage sho se khutlwana sa batswa di moelong gore go sasa ga seletjatsi fela ke letjatsi le leng gore go gopollwa masiana a fitile go lefaseng mohlomongwe a sa tla go ba mohlomongwe e se gale ba fitlile mo lefaseng ba ne le batswa di bana ba uwe batswa di ba bona ke bona ba boneng dilo ka moka rena le ka bolela na le bone joang dilo di sepela joang ga ne joang ke putsi ya rena mo shate thobela FM re locha
11: se se pretse le ga
1: re gona le kae mani
11: a wa re gona a le le khala di ke
1: a ge se khala di
11: ye o la tsara go putlhego ya mmena
1: a wa wena
11: nna o tla tsama ile a ina le 5 months
1: ikwa
11: kore de feeling ya go rotswe re ngwana e bile o le breketse di aparo this thing ya gore ngwana tsetso gore e tsetse le kwa e e le lana mana ka mahai kule ba la tsamana e ke ka go botsa gore e bile o bile a ba le baratho ke sa mo ile
1: allo sesi wena
11: a se khale ke podile
1: o utlwa e tsi o follow ka se follow mara o notlwa ela gore motho ka nnete a sego
11: a sego from 2004 a se khale o kare a ke na le ma 3 years thank you bolela ka ena ke falwa
1: a wi eh
11: ke bona mo ke ke kwa mo ka re jalo ka re ke pitere ke le ke a mo teng
1: eh
11: e ya le ke ba se le go batla di ba ba ba ile re nga le ba tsama tshwitseng le aba go mo ba go botlhoko e a a go a bule
1: se se khala diwe nka re botse batho ba nnete na ke eng e leng gore o bo o sa nyake ge batho ba e dira ge ngwana o a sa tshofeta ge ba itla mo go ba batsebang e bo ke eng bo o sa rate ba e dira
11: e ke tsena ke mo tsamba ka mela tshwere ngwana mo gautile nna o le ka hanu wa ka go ba tla tshwere di thoi ke tsile le ngwana nyana ke mareke ke di bo ke ke motho ma ke bana di popi ke la ke di thoma sello se tsume se sa bo tlhoko bo bongwe ke sa bo nna ke di reng ke ya le ke thapile la ene ke le bana le gore ke na le first born wa ke go tsike ke second born le ke le bana le gore ke na le first born ke ntse ke mo khile le ba tswa ke le ka ke le bona
1: a wi
11: go tlhoko go tse go tlhoko
1: ra go kwa mma re go kwela nqase
11: it's like o ka re pateng mo mmela ga go etsa ma
1: re le kwela mma a di lebo go mma eh a di lebo re ga ba le metso tso ye ma se me pedikan fela nko tsha go iriela ya se yang tsara tshe mothele tshe mongape shwe na mo shate re ya lo cha o ne motho mo re tshe ya o mongwe shwe mothele tshe aga se se khala di ka rotla itswalela o tla ibula ba itswalela
0: o
1: mo shate thobela FM re lo tshitse
12: a ge le kae
1: re bona le kae ma
12: ro na
1: a ge
12: yo ke go le bolela ka taba
1: o di leng ma
12: a pile ka la hlagela ke ke le siana ka re ke fetsa go lebelega
1: no re maswabi go se o mma
12: yo ka kwa bohloko
1: a wi
12: go soko jo bo e botseneletse go gore mara ke le na ka thufshega ka go tsa counseling go tsetele se ka go bela ga go tsona ka hloka thuso
1: joang but ile bona ba santse ba le thuse
12: bang bukela counseling gore ke go tsa counseling a wa bantsi ka tika ba ke ya ba mphatete ngwa ba mphatete ngwa ke ga ke tshisa mo speaking se o ke ya go se se a wa go se o tsetela se se tlatelang ka go tsa thuso go yo go tsona
1: a re
12: a gore ba mpha thuso e be ke letetsego

0: dumela lena batho ba ile gore tshedidiša ka bjale ba ra bana ke ile kare ke sa gola bomma ba mpotsa gore ile wa ba lengwe leseana le ile gore le ile le a feta bosa dula gore ka lela bophelong ba ka kaboka ko re ke uelela ka re ke ile ka mmona e le moratho wa
1: gage
0: oka sere tlhoga re lebogana kwa lena Dolly Parton Jolene leina la koša dula le rena se tla ba shuta ke nako ya gore re ya go dintlhagolo tsa ditaba ga bjale re kwa gore na ke ba tshetsa ntjona tsa iriale so me na ka tshedimotse gona ke tshedifeng

asihle amalobolo ba re go shota amalobolo ka nnete magese re bona ba ileng re ba gona ba thulantsha ditlhogo ya belo re ka nnete ba na mabase pela bo bo dira jana tshutsha amalobolo ei botse botse ese tso ye masome a mabedi fela ngo ya gona erigela erigela some dilo le rena magagese go pola mona go sa fresh go pele re tsena ka lwaneng ya rena ka rlwana ya bosinyi re tlo lebelela bosinyi bo ileng re bo gona bo ileng re bo fitlile na re ntsha bo lena kudukudu kana kwe o mongwe a ka re ka ra se tshwa bona mipopi ela Christmas ana na re gane mohlo mong Christmas e gausi ke gausi kudu go ile o letlele lebelle di paiso kopo tse di ntsha e go ba mohlo mo lebelle di ditshwantsho mola di televisioneng ko mafaseng a moshe gra ditaba o lebelle ditaba tse tsela tsa tsa ba le ba ko kwa bo America bo he kanale tsela nga se di bitseng ka maina nga se di fetse o ka bona ba setse mola mabenkeleng a bona go para ba setse ba thomile go tla ka mekgabiso e mebotsa le ba thoma ka lewedi sa le ba thoma ka lewedi rena ke rena mogae Christmas ya rena e thoma ge mantho le a thoma re palakata ipe mara ke nako ya ne uwe mohlo mongwe le bosenyi ge bodirega botloga bo bontsha ga botse gore ke nako ye uwe ya gore se tlhake se sengwe batho bana gona gore motho mang le mang a ka be a tshwereselete re a leboga lena le ba e leng gore le dutse le rena gobane re tlabe re bolela le lena tlabe le re botsa gorena ke bosenyi ba mokhutla mang bo e leng gore le tloga le bo bona dinageng tšha ga bo lena re a leboga ba le dutse le rena mme Catherine Molomo a rena re ne le lena re mmogo ka gaise wa le pirate yena ka mola zebe diela madisha ditoro a re rena le lena stala siala moko a re rena le lena ka mo re ne le lena mama great maki motlabane le yena rena re ne le lena Justice Ramroka a re bona re ne le lena re dutse le lena so re tloga re le lebeletse botho Walter wa ga tanke le yena re bona re dutse le lena re ne le humbulani ne tshisimanani a re bona re ne le lena go lena nola sidibeng re tloga re leboga ba ile re le dutse le rena re tlobelela le lena re tle re go rena e ka ba ile go rena e ka ba ke bosenyi ba mokhutla mang bo ile go re o bolemogile bo ile go ronya ka gore setšhaba se lemoge ka ga bona re rata gore batho ba lemoge gore ba se ka ba wela ka gare ga molaba wo upside down barwa wa ontukulusha wena ontisha sama dikwe ai dina rose upside down

0: ka gala gona fa rutulla mekgwa e mešwa ye o šomišwago ke basenyi ka thušo go tšwa go mafapa a go fapana-fapana Thobela FM mošato wa tsebo le boithabišo
1: ta ge ya re utulle mekgwa e mešwa e le gore e šomišwa ke bona magotu magodua batho ba ba re senyetšago nomoro ke 086002452 086002452 a re kwe maikutlo a gago
2: motheletši ya šo wena mošate re a lotšha re lotšhitše
3: le bretong bana bešo a re lotšhe
2: a re lotšhe
3: ya le bona na lwanga ka metamo mona dirokoroko mo di a mangthata
1: nage re lamogetše
3: bretong
2: she
3: bosenyi ngwana mogalabe ena ba re iteng ngwana bona ba rerelela ka metha le ka metha ngwana mogalabe ke o tsiwa a di-cable ka mo mogodi a dinako botsamaka ngwana mogalabe tsatsi o ka tawata le thutho la tshwarana ka matso o tae kwa ke sello se rerela bosibo le boare and ntw a o kosa botho ko tinthom le bredon ke gore re kgone go lemo gore batho ba badie bosenyi o re dula le bona ke batho ba re dula le bona mara ke rerelang ka yona o šibo le motshegare ngwana mogalabe ke bosenyi ba le reng re itsemela bona ka momodi a mantlhato
1: nage re lekoele wes
2: re lekoele bomarten re lekoele bathelee ge le tlo tsena mo a re tswanelaneng mogola lena ba e leng gore le ilela yo khutsa batho ba go ka tseya di-cable nageng ya gabo lena le ilela yo lamolelanya lamolela ke eng maara botsebotse a re ke bothata bo bogolo bo bogolo ba go tsa cable ebile a o ne motho a naganelang o mongwe kore dishebo tsa rena di a senyaga dilo tsa rena di a senyaga dilo tsa rena di a senyaga ka lebaka la ge motlhagase o sa tšhabile le ba leba motlhagase ba tshwere bothata ba lokiša ntwete ebile a ba sanyana lena ba e leng gore taba e ke taba a maleba nageng ya go lena le ilela o dira dirang
1: ebile wa tseba sa go kgopisa keng ge ba utswitse yona cable ge o ka begela ba le ba eskom ba ka tea le dikgwedikgwedi
2: kobasajale bophelo ke tabe nngwe tlhabirwa ba bangwe re phela ka dimeriana letšatši ka letšatši meriana ya gona a e dule fela-fela bua le ka gare a raka e dula ka kwa ditšidifatšeng ba bangwe ba phela ka metšhini ya go fapa-fapana le ge e le mmona ko ntle ga a boela ka ntlong o retha motšhini gore a tla kgone go ba le bophelo jale ge metlhaga se e tšhabile o rethaiwa mošate thobela fe
4: le ntshwarele ke letogo se le bretin letanong ke lena di atametseng ka sealemoya mo
2: re le tshwaretse papa le go sasa le tsebe re a leboga
4: ee lebolela le donald tika mo
2: aselemoaonald
4: rena re temoetse bogodi wa dithoto ka bo motseng especially ka bo metseng e mešwa ka moe re no bona basimana ba no tsena ba tšea dithoto kaka ba tswa ka mošadi kwa kwene
2: ba ba tsena jang ba tsene le bošego mosegare
4: ba tsena mo metseng e le goreng ke mešwa especially ba bona gore motho wana o ya bošego o ba o tswa bošego ee ba yo tsena ka re re dula ka mo merakaneng ka mo jale o šio e tswa fela ba o lebeletše then ba bona gore o šio o tswa ka iri ya boraro mo mešong then ba thotha ntho nngwe le nngwe e leng ka mo ntong ka motho not neng sese o mongwe wa bona ba re ke mathatsi go nna mola gausi le sekolo sa marekona ba tšere dikobo ka moka ba ntšha le seloko sa mosamela
2: ba setšea
4: ba sekena
2: kele baagišane ba re a se ba bone le ga e le ka tselempia
4: ga ona le ntho le aniwele re sa nyaka sa bona gorena re ka kry-a jwang batho ba mfutlong jwale because re a senyalelwa ka se sebaka so a setšho re kry-a ntha le thitho
2: re a lekwa badudi tabašiweng badudi ba ga semenya tabašiweng magodu a phile bomaatla gabotsebotse ditlhabiro nke senawa le mo rena dipoleke tša bodulelo tše diswa mo e leng gore rena komaga e re ore lefelo ra re ke newstene newstene hei basenyi ke lefelo le le botse la basenyi mo go tlhokega leitlho la moagišane tlhokega leitlho la moagišane le tshwarane kare ke re malapa a lekane re ka se re tsamayg le o bitša ba batla šhala ba le ditetše re ka se re eng go sa šhale motho ka gae gona o nabile o dio ba sonong e kgolokgolo jelo tlo o šomela fase jele moore mo a ore ao a re tsebane mo go a tlhokega gore gogerane le moagišane wa go kgojana le wena ore o nna gape na ntlhokomele ke tla go tlhokomela tlha wena a re o tshwarana

0: e bone ba fa batho ba di news tene ba pilisha ke sana se uwe ka hore ga o sala ka ra moraka ka sona hore ke tla bitsa ba le tla di khoro ba le ba otla ka koloyana ba ofela ba tlo tlhola akere
1: mm
0: a ke
1: ke di ka khopisha ke kwa kgaitsedi mong wana ka motshebeng ka mo a ikwa botlhokwa re a pebe ke dirile mokhukhu mo kore ba no utswa le senke kore ba no utswa ganyana go fitlhela mokhukhu ola o ne o shala ka dikotana tse pedi
0: lena batho ba di mafelo a mazwa le tshwarana ka go ka tsebana a re lena me le ba gwera ba go isha le go isha ipe mara le ba ba gwera ba thoto tsa lena le tlhokomelana o tse bore nna ge ke sale ka moshomong ono yola ke a tseba gore monna ka bagishaneng gona o tlo ba lebeletse ka gaga lena ka gaga ge o sa go sene motho le nna ke tla shwela ke isha matlo e ke bona moisana sho yena ka ke PC ka re ke ya ka ya ka mo le ka mo ke a bolela ke re o ne motho mo wa sepela ka ke PC nna ke go shishuru na o nyakang ei wa ikushisha ke mafelo a maswa a re thushana ka mogwane mo shate thobela FM ra lotsa
2: thobela tsi break le abuti Timi
1: thobela
0: ra lotsa abuti ra bona le ne
2: e rona ke Joseph Manana ka Mthembika
0: tate Manana
2: rona le
0: tate Manana ra lotsa mo shate thobela FM
2: le kaena
0: ronra le
2: Lebola le filimo se bua mama Shamjini a seke.
0: Tete se buku.
1: Le moretsi.
2: Le mama Shamjini ka mo be rena le botshata ba o tshwe di table ka mo.
0: Eh la gona bua.
2: Ra gona go rata se khopa ra gepha ba go re mo lebeteng. Go na le patrol ra patrola bushigo, go na le group le re patrola beke, e nngwe patrola beke ka yelo le tshelela.
0: Mm.
2: Wa ba le tete mo ra patrol wa tshwerne. Ba tshwere mo mtlhona le patrol. Ra tshwara two.
0: Hey, e sa ikhukhune ya go uwe.
2: E sa go ra kra two. Hawa ile ra ka ra.
0: Eh la lukisha mola le mola.
2: Eh wa ra le ke ka mola le mola wa le ne la wa urme se. Ha ka na le ga le ha ka na bo si mo bo rena.
1: Eh.
0: Re lo kwele papa.
2: Tango.
0: Re lo kwele a ge re a leboga. A re kwa mothele tshwana mshate re lo cha.
3: Para ti wa ba. Ah,
0: tse sa plaga. Di mo ga di bo.
3: Moradi bua ka le wa ka ka go le kae?
0: Re bona le kae?
3: Rona, re ke arabe question la o yela ya di cable, ne re sokola kudu ka mo phaki ka mola. Mara ne le nako ela ya di load shedding.
0: Eh.
3: Yo mo ka so wele, ba ya ba ri pa bushiwa, ke ra a ke bushiwa ke le fishi, ha ono ro ka dira. Ba ya ba ri. Mara ka le motla ka so ba teng, ke a bona motla ka so wa betsa batho ba modiko. A zanga, mara batho ba sa stakile ka di cable ka mola ba sa sokola.
0: Mm.
3: And botsini bo bong ha papa bo ke bole mongleng ga mo ke ka na ka mo phake mara ke section mse se tshwile motlakaseng ba u ja go ja ka lata so ka mola ba sokodisha ke taba hore motlaka Gauteng so ba tsa advantage batho ba la hore ba gone o tsena ka mola ka bona motho a tsenyana ka difitsing yana a ka ro ya di bus stop ya mmereko bona ba tsena ba utswa ke ba ka dutswa ke bona botsini bo ke bo bonang ka mo phake mara mo na le motlaka tsa ba le holla ka mo go leng difitsi ka mola
1: ga e wa ka
3: Motaka se thusha kudu o teng ga nnete ke mathata ka hore ino ba le fifi fela ona le mo bile le e ba le sedi ba ba tse ba mang o tswana ko mang o buana ko mang so ha o tsama o travel ba utswa a o robala ko mmere ko ntse tshile le ngo bua ba tse ba le di shift ke batho ba ya ba ke bona botsingi bo ke bona ba ya ba utswa mole
0: re go kwele se so
3: ke a le wa ba ratwa ba
0: re le na re le boga re tlhoga re le boga na kwa lena na kwa lena ko tlhabira she buwe bosenyi ene o bore ka kgwedi e ke go ba kotse ke re tlhabira kgwedi nyana tse ga di tla gona mokhe go ba kotsana ke re tlhabira bale ba
1: tlhabira ke re ba logamano wa gore ba gone o kete ka
0: Christmas ga botse go ba kotse a re na mere tlhokomeleng re go poleng gape a ke re go sasa ke di 15 ya ke re la lo sume tlhano go ne le ba bang ba ileng gore ba leboga mshimong ya bona go fapafapana na be le tseba gore majaji a go leboga a kotse kudu le motseng le ko motseng a kotse le gore a re tlhokomeleng gore ka bo iria dipalopalo tsena tsa bosenyi ke le tsa bolelwa ka bo iria bosupa ko mo ileng gore ba lemoga gore batho ba bantsi ke ona ba tsena ka magae jwale ba ka tla la pinyeletswa gona ka mo motseng wa lena ka mo ka fa o ntsha matlo dinameng tlhokomelang ba agishana ba ileng gore a re ne tse digologolo tse ileng gore ka dibitsa gore di kgone gore letela metse a re netefatseng gore re kwana le ba agishana ba bang gore re kgone go bontshana ke re
1: age
0: le ditlhopha tsa mo metseng re le phapathela matsogo lena ditlhopha tsa mo motseng tsa gore o khumana ba re banna ba mo ba tswa ba fela ba lebella gore na mo dilo di sepela botse nangane le re go sha botse gape ke lena le thushang kudu-kudu re bosenye bo se ka ba batsoga bobile gona bona re tloga re lebe thaka magwafeng le badudi ba ka mo motseng ba kana ba bang ba kana ba le ditshejana mara ubia le tloga le show ma ile ruru a ga itlhabile
1: a ga ke metse malo mo re kong ba ba ba nna ba itswa ma show ba ba fetolana ina mile o nneng go ya ba le nneng go ya ba bo sini bo a fokotsega di lang bialo le le itlo la magishane le botlhokwa a re beng bialo
0: ke ne di tlhabira na na mama ke ira o renga speng
1: mama ke
0: eh mama ke
1: eh a se magwe
0: o a ba motho ngwe je mola itse ka ho a thi mama ke a good morning
1: hai ora wena re
0: ora re mama ke bona ke bitse wena buti ke re gano re mma waka ke tumela ke tsama ke

0: Mary J. Blige, Mary J. Blige, Mr. Blue, go shane monate wa tsa re ke se fela se se bosana mana. Ai ai ai ya Mary wa re direla. Dinkeng e thuteng ke go share le hore re le tshitse. Re tloga re le boga re ne le baeng bo tata mmisha ke marema batho ba di mono la kgale ke kgale jana re sa mmone. Di dilo bo marema ma sa ntse nna bo ba majaja majaja ya marema. Marema ha ne thembisa mara bo tsebotse. Ka a bona le. A bona. Okay, o ga bo tswa pere top so se re se na mapodi ba nna ba o itlhokomela. Ha ba re tloga re leboga. Ga ba le metse o tsere ke le semese sa e go tswa go iri ya le some.
1: Are ye ke na go batheletse ya gore tsene go Shoprite Community Network ke engwe di projecte tse Shoprite tlhabollang ditshaba a re tsene semmusho.
0: Re tsena semmusho buti ere re tsena semmusho. Re a tsena jwale. Le tsatsi le lengwe bo mampudi ba setšhaba go selaganya le Aforika Borwa ba fetoša maphelo ka setu tiro e tee ya tlhokomelo botho le boikgafo ka nako. Go na le mehlala e mentši yeo e ka bolelwago go swana le go ithaopela go fepa bana bao ba swerego ke tlala, basadi bao ba sepetšago mananeo a ka morago ga sekolo goba banna bao ba tlhokomelago dirapana tša dijo tša setšhaba. Gape le ge e le gore diporojeke tšeo tša setšhaba ga di hwetše thekgo ya go lekana ka kakaretšo go na le dikhamphane tšeo di itekago go dira phapano lefelong leo. Maitekelo a Act for Change ya Shoprite. Shoprite Community Network e neelane ka thekgo go diporojeke tša setšhaba tša go feta tše 3,000 go selaganya le Aforika Borwa gore di tšwele pele go dira mošomo wa go fetoša maphelo letšatši le lengwe le le lengwe. O mongwe wa batho ba go makatša o tla ba le rena gona bjale wa mofenyi wa network ya setšhaba ya Shoprite wa kgwedi ya go feta gona mo Thobela FM. Gomme ke tloga ke na le maikutlo a gore a ka rata go kwa se magešo o rea go mofenyi wa rena kgwedi ya go feta. Re ka kua sela o boye drop in center re bolela le Mankitla Michelle wa Bohlolo mo mogaleng re ne le bona.
1: Emang kitla re la mogela go Thobela FM re le tamisha.
2: Thobela malume Bradley se se Bradley malume Thoma.
0: Jesus.
2: Thobela boy.
0: Ka wa mogela se se mankitla wena.
2: Re le boga
1: se se mankitla. A re go potse batheletse ba ile gore ba ile ba tlhaiwa ke politician ya rena le lena. Gore projeke ya lena etse le thomileneng e mokae le no re tlhaloseta ka yona ka boripane.
2: All right, projeke ya rena ke Selaobuya Dropping Center ka mo motseng wa Lesedi Motlana ka ntlenyana ga toropo ya Mokopane. Yona e šoma ka bana ba ba itlhokelang mo setšhabeng sa borena sa Lesodi. Re šoma ka bana ba sekolo ba mengwaga e thomang 5 years go fitlha 18 years. Re ba thuša ka ditlhoko tse ba ka bago ba na le tsona ka malapeng a bo bona. Re bala gape le mošomo ya sekolo mo ba tlhokang thuso gona. Ga gane bjale re na le bana ba lekanang palo e balang 143 mo ngwageng o rileng mo go ona.
1: Are gomme ba Shoprite ba edi ba lefa mpho ya di-vouchera tša go balelwa 2,020. Nna e ka ba mpho ye e thušitše bjang go ore projeke ya lena e kgone go tswela pele.
2: Mpho ye ba Shoprite ba re fileng yona ya vouchera ya 12,000 e thušitše go fetiša ka mokgwa re ka tlhalošang ka gona. E thušitše o golo ka gore le gane bjalebe re na le tlhotlo ya mašeleng a re ya hwetšang a kotara ka kotara. Jalebe re le mo seemong tse e leng gore re palela ke o thuša bana ba rena ka tšauja le tse di itseng tse ba di tlhokang tša mešomo ya sekolo. Jale re rile go thopa vouchera ye ya Shoprite rana marae o ba tlopela tšauja le tša o thuša ka mešomo ya bona ya sekolo. Jale gane tele bana ba rena ka se sebaka ga ba sa tlhaela mo nakong e re leng mo go yona. E šomile mošomo o mogolo kudu Shoprite e thušitše re lebile ka mo go menaganeng.
1: Gomme ge re bolela gona bjale ba Shoprite ba re theeleditse le rata goreng go bone.
2: Rata gore re a leboga Shoprite ka thekgo ya lena e le re fileng yona e thušitše bana ba rena ba mo Selaobuye. Ebile re tlhotlheletsa gore e seka salela ka Selaobuye le ba bangwe ba ba tlhokang thušo ba phalaleleng le bona le ba thušeng. Re a leboga Shoprite, re a leboga, re leboga go menagane.
1: Re a leboga se se mankitla. re leboga ra le lebogela gomme re re tswelang pele ka project ya lena le thuse bana bawe ra leboga tlhe tlhambotse
2: ra leboga le le tsebeng ba le mthamela
0: ra leboga se simankitla Michelle Bohlolo go tswa ka kwasela o boye drop in center ba teletsi way go pula gore Shoprite community network e bulela ka go thega batho ba ba thega go ba bangwe gore ba gole le go atlega project ya go fenya yengwe le yengwe station se ikhetwa go wena gomme projeke e ka letelago ya ba mofenye ka tswa setšhabeng sa geno ka fa o sekebe wa senya nako le gatee tsenya kgetho ya gago mo nomorong ye *120*189# USSD di lefela disente tše 20 metsotswana ye 20 gomme metsotso ya mahala ga e šome le gatee mabaka le dipeelano di a šoma Act for Change ke tsela ye nngwe yeo Shoprite e iponagatšago Aforika Borwa letšatši le lengwe le le lengwe
3: ke se dibe ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebone bo ithabisho

0: metso ye le se me tshupa fela ngwa gona e riela e riale so meti re a le boga ba ile re lutse le rena and call my good lord ha ne le se go sengwe a tla bi re go tshenela ke bo sana tla wena yo yo ba rena go penta sana le
1: ga se tla le my good lord
2: ke le mo tshe tsho wa sa fruta wa
1: da go penta na go penta
0: o tere ke ka re ga na thobo make di a gametse kana kana tata di a gametse wa tere ke ka ri yo mo ri mo Afrika wa rena mo se mo go thobela FM le na ba le satellite mo re wa Afrika le a hlaiwa
2: mo re tsho sa Afrika
0: a re ba go shimetsa tso e re ke ye le so me pe di fela ngwe gona re yela e re ya le so me te
2: a re re a go boledishana le yo mongwe yo ile gore o tlo re tlhalosetsa ka kanegelo ya gagwe ke Rachel
0: Moloisi
2: se se Rachel re a o tamisha mara go mogela go thobela FM
0: re bona se Rachel re go pula re malaba be re ne le wena re tloga re ga pula ga botse fela gore re be re ne le wena wa wena a ka nnete ya wa o kgethegile nnete re bolela le wena gape re tono bolela le wena ka foundation ya gago e botse ya go tlhokomela bana ba ba tlhokobaletseng ke batswadi mohlomo ka re ba tlhaletse ke ba rena ke ba ba swa letsatsi ka letsatsi ba ka nolo ka nolo tla re anegela gape gore le re go diegileng
3: ka mathomo ke rata go leboga Modimo ga kgonne go mphitlhisa go letsatsi le ka tla ka kgona go bolela ka yona taba ya foundation ke rata go leboga le opportunity e le ntshileng yona go tlo share taba tse nna ke nna Rachel Moloisi the founder of the Healing Heart Foundation ka mo leboga gomo foundation e tloga e le botlhokwa kudu-kudu-kudu and-e gantši batho ba na le go e lebala ka gobane ge motho a tlhokofetse ya ke re ra mmoloka ka Saturday ka Sunday ke ntse ya tlhošiwa mantaga batho ka moka ba boela mmerekong bampile ka kwa gae go šala ngwana o šala e tie or o šala le wa motlhokometse ngwana o šala e putiše gore nna mama ore papa ore sese o kae then rena rona re nyaka go tlo thusa bana ba o le goreng ba tla ba ba setla ba sa na le batswadi ba ba batsetse mo lefatsheng
2: eya Rachel nkotsa gore go o sala o thoma foundation e na bo o šušumeditswe keng
3: nna ile ka re ga feta ka re ga seemo sa mohuta ono ka ge nna mma wa ka ile a bolaiwa ka 2014 ka January a boa mmerekong o ba berekela Polokwane o rela re ga boa motho a mohlasela ko package ya cash belt gana mo lebogomo jaanong ka tsošiša goreng go botlhoko go loba motswadi o fetse o tlhoke motho o ka bolelang le ena ka lemoga goreng go ka ba go na le ba bangwe ka mo ntle bao le goreng le bona ba ka ba ba le kare ga seemo se nna ke fetileng kare ga sone ke ka fao ke thomile foundation e goreng ke tle ke kgone go ba thusa go ba botsa gore wa ka nnete pholo e gona wa kgona go hila from seemo seo
2: mo matsatsing a tlago goba mo kgweding tse di tlago go ne le seo se beakantšhitsego
3: ke beakantšhitse goreng before ngwaga o fela e bane ke kgonne go kopanya bana ba le goreng ba tlhokafeletswe ke batswadi or ba tlhokafeletswe ke di-siblings tsa bona re kopane re bitse di-social worker re bitse di-pastor di tle di tseretse maele di tle di kgone go thusa bana ba gore ba fole
2: bele go ba e le gore ba ka ba le kgatlhego le gona go go šala morago go tse e le gore wa di beakantšha ba ka go hwetsa kae ba ka go latelela ba
3: ka nkry-a go nomoro ye e le gore 076 042 3776 gape ba ka nkgwetsa Facebook ke nna Rachel Moloisi
2: aga Rachel Moloisi re le boga tlhema re le boga boloisana le wena
3: ke leboga monyetla
2: ra leboga
0: leboga re sa re matlhatsi le matlhogonolo le go wena ka foundation e botse o e thomileng ka re modimo a ka go kgontšha ngwaneso re a leboga kere
3: ke leboga
0: a re

Ke ra vusi nova yera spelelanga re tla go bolaga no she se ready sa magodi a gogo se ready sa go gona ke Jessica Mbange ni yo batha spelelanga go shana e monate go shana e ka reng e goma maikutlo jwale batha spelelanga go re se tshwere tshwere shota ka mogae ka mo ai go ka khumana nya go e o rotisha ke le dinyana mara go nya re tshere tank are I can make you love me irikele se metike na kwa re go maebela phela di ro kwa ditaba tsa iri ye ya le se metike.

0: A Bobby Brown e prerogative mravanya na mola re tshe re go sha e bo sekudu e tswa go yena Monday Keswa yena re tali wa magabela metso tsho re ke le sme sa ifela ho go tswa go iriela le somete e re tsena go dumoga taba re na gore bua motlhabirwa ke
1: age
2: Nchabu hore bia gago bia noka siape le spa khotsa phokoletse ya go fitla go 80% ka di shumisho tsa ka kitchen ninja Nutrifresh go reka di tsweletsa tsa go swana le 2 liter spa full cream go ba low fat ultra pasteurized fresh milk ka 32.99 go ba 4 kg spa frozen chicken mix portions ka 154.99 o buloka 44 randa di tekoje di tloma ka di 7 go fitla di 18 October ke stoko se sa lona ga spa fela bona le di pielo.
3: Now kile wa ipona we me pele ga phaposhi ya borutelo o fetola maphelo a bana ka nete ka sense toro yo ya petagala sense e fana ka dithuto tsa go ruta tsa go ithuta o le gole jeo di amogetswego semmušo go medi loketse bao ba thomago bao ba nyaka go fetola mošomo go ba barutiši bao ba nyaka go fokodiša bokgoni bja bona o tla hwetša thego ye e feletsego go tloga mathomong go fitlha mafelelong ntle le kgatelelo etela sense.co.za dikgopelo tsa go tsena ka 2027 di butswe tša sephetho le holo emiša ya seatla sa gago.
4: Nare re fitlile re tsene ka kwa mafelonga a meshomo re le meshomo ya go fapa fapana taba rena re a ibotsisa se ba theletse re botsa gore na o ile wa shoma le molaudi go ba yena supervisor o leng gore ke o kuru o go duti ma makudula kuru wa go tlhomere go tlhomara ga gagwe o rata go kareng e tse dingwe tsa dilo tsa di dirang gore o feletse o ngala mošomo nna o ile wa šoma le motho wa mogutong wa kotsa e le gore kore o mo o go dutse molaleng ebile o ne le go sola se sengwe se sengwe se o se dirang wa sola ka nako ngwe le wena go o dutse o fela o nagana gore o kareng ka motshurugela mane ka itshepelela goba wena o ile wa sepela ka baka la yena motho wa nowe wa tlogela mošomo nomore ke 0600002452 0600002452.
0: Ke mo re tlabe re o tšea gona re kwe gore na e kabele gore na o ile wa ikhumana o le ka gare ga seemo sana se botlhabiro
4: aaeeena re atamisa tlhoba ena
5: kgotsontimithomas moleke filmon mampa go tswa ka ga molepo wa mmamatsa
4: a re lamogetse
5: nna ke ile ka bereka le ena supervisor o moiwano le gone wa tseba ke motho mofweni ba motlisa mo go nna ba re ke mo rute mmere motho ba mmotsa ba re ke supervisor ka mare ba re ke mo rute mmere o ile a seno tseba mmere ko oe motho a tla ntlhomara ma ane ka re ke mo lebelela ka gotsa gore ke motho o e leng gore o itshokoletse mara ga botse bano mme ya mo position e ka gore ke motho mosweu a tla ntlhomara wa tseba ke ile ka montšhabi wa mo go nna ke ile ka lata bank statement yaka yena ke motho e leng gore o ka sepela ka maoto ya mofumo ka lata bank statement yaka ka re watseba re ke moetapele wa ka bona a kore gore o nyaka sethuthutu nna nka sa reka lewa le sethuthutu o tlogela tšatši lewe a thoma o ntšhaba
4: o mmontšha gore o ne le bokae
5: a kry yena o bona gore ke motho moso a ka ba le kaone go feta nna ka nyaka go montšha ntwanago le yona ke nna ke a mmona gore o sokotse yena o tšea lebala o le etisa pele ka yekone o mmontšha gore ke na le bokae a ntšhaba go tloga tšatši le a
4: ntlhomparelekwele
0: ya re lekwele re lekwele re a leboga re tša motheletše mo gapešo yena mošate re a lotšha
6: thobelaare
0: a lotšha thobela 086-000-2452 ke mo reletse yang gona 086-000-2452 ke mo reletse yang gona mabapi le tlhogo poledišano ya rena re mo mošate re a lotšha
7: ke sedibeng
4: ona
7: morena ye le bolelang e diegite gabedi mo go nna ke na le supervisor jale supervisor e kathe e na le motho yo mongwe a kang gore a tlo tsena mo legatong laka and jale ga a nyaka motho yo a tlo tsena mo legatong laka ha tsebo go rantshejwang ene sa bobedi ha mmere go kudiang go na motho a o tsebago ba be gore o mongwe wa geswa go tswela ko mokopana re gona re nana o se ka ba tlogela mmereko ka baka la mothone o tshwanetse re go lekgwa le legolo ke shetse ke re ke phuthile ke re ke a tsamaya
4: a dirang a go tlhomere a dirang
7: a dirang tlhomere a mputela gore nna yena a ka nna o koba le sheleng e ke e golang a kamfa le lekgwa lela la se ka la ba la tsebang koba ore a nkepela ka motšhini ya kere be ke ya ga metšhini e ya di-TLB le dilo tse la di-excavator le dilo tse ke professional ya go dia dilo tseo so ka humana e le gore o ntshwarisa bothata ke dile ga kere ke a tsamaya ke ya go lekgwa le legolo ke a tsamaya alla seno sa gore o kare o bethile ke motho ka selong wa tseba alla ka re go yona ka rena yale o llelang a re gape ba ile nkuba ka re ba ile nkuba nna ke re boore ba tshwanetse go nkuba ka re ye re okubana koo a re fitlha ko dilega sena re bolela lekgwa le re bisa le rena molato keng ka gape motho wa ntshwenye ga o bona ke setlhoke sa lokologile mo mmerekong mo ke lebaka la motho wantseba a se nna motho wa go lofo jale ga ke lofile ke abe ke lo maketa edio ba e le gore ke sa emetse dikarabo ka gore ke ba file di-CV jaka lekgwala re go yena la re now you're waiting for your salary I'll put it in the bank after your phone is talking and you leave my property now it's your brother a kora oa tseba ka sela ke makete lekgwala go mmona motho o nthomile ke sa lekgale 1963 a mpereka and gonjale o na le 51 years o re ga na le 52 wa tlogela and ke nnete ke tlogetse ke na le 52 gonjale ke na le 91 years ke tsamayang ka yona mara ke sa e tshumela ke sa e tshumela ke na le 91 le dibekenyana ka gore ke wetse mo go ke setse 91 ka di-27 tsa kgwedi ya bo-9 ke santse ke theogetse le gone jale ke bolela jale ke lokisete o mongwe wona motšhini o mogologolo ke a o tlhatlhamolola ke sa o tlhatlhamolola ke mmereko ko o tsebang fela wa go lokisa dikgeregerong
4: aga yo ra leboga
0: papa re a leboga re ka nnete mongwe wa mošomo o ile a kgona go bona nnete o nne le batho ba bantši ba le gore ba tloga mo dicompaneng se ka lebaka la gore motlho mongwe a ba senyaka go šoma ba nyaka go šoma ebile ke bašomi ba potego tlhabirwa ba botega mara ka lebaka la motho
4: o mongwe su
0: ee mošate thobela FM ra lotšha
1: mašupi a letlhabirwa le kae
0: re gona ra lena
1: rona batho ba ka ke France kobe ka mo tembisa tsa Black Station e
0: ka ke France
1: ei le tlo rena o ile wa dira lang ka nna ke be ke tshurisha ke mo mosomo ya re le ka lunch kana go ya u ya ka tshaba kana makile
0: no re
4: o tshabisha ke
1: be ke sho mo be ke sho ma na be ba be ke ko morago gore pero la ga beke marba ba rushia beke ko mara le tshepe ona le mamatho ano a ke tsore kae
0: ngruishile buti france
1: awaki shile mara ya ke tsena ga ka mogolo re ke beke se happy ka ona
0: go bo go dilang e
1: ai mo mo shumola ba nya ga ke bolela le mela africans yo bolela ne te beke go tswa go dumedisha go ye mo re o khantetsa na mo u a ba re kre go go bat bat na ke talent e rong ya re re sa kwa na mo u
0: ke wena ga no tle rong o tle le o phoshagala ka re
4: o ba sa segwe
0: o sa segwe o ba bo mudia bo sele
1: o ra roka o ka botsa mo mo shuma ra go huwa thale rong me tsa e ta be ra e a ke le ga bereka bo ima gudu ka ba ga yo tshaba ga yo ra ona to ba ke ta khuma na mo shuma o mongwe
4: gone bele mo kae buti friends
1: eh a wa nye le ke shuma peter le lo rengere ba raita ne le saka
4: na ke ya bo re le bo re le bo
1: ke shuma la o tswa ndu ke tshe
0: o lu ki re le bo eh ya o mo mo tshe tshe na mo shatse ra lo cha
4: tobela
0: tate
1: le kae
4: re bona le ne
1: a rona
0: a re
1: ke go tla ba so ga ina
4: a re ta te tla ga ina
1: e le nna ke le ka go pala le se mo se tsona le se ka mo buruta ba ga nne ba di kolo
0: e
1: mo mana lo ri e mo eta pelwa re na mo skolong
5: hey, un tshwaritse botlhata ka bakala gore ke re le dikopano tsa sekolo re ntse re tshwara dikopano tsa rena bana re re ya le go ditseta ba le o le ka gore wa iphosholwa go ya hey go khumara ka gutu and khumara ka mokgwa e leng gore ke moka hey a ka bona gore mo ke bona motho o ne ka go ntshisa mofumo ka ba ka go pela transfer ka tsamaya ka re tsara sa mo shiko go tlhoela ke mo ka ka tloga ke lo ba o station se se o ya wa mo ke le ngwala gore lo ha wa ke na le khutso a wa e tshumela ga go
4: ya bo re le boga ra le boga
0: tata go ka tloga go a thusa re le boga re tloga a ge re le boga ba mo shipitse tsike masime pedi sinyane fela go tswa go iriela ya le so metri ra go kwa dintlhagolo tsa ditaba go tloga fa o magage sho tabele re tsheba ba bedi ba mafelo re ga ri tlhela ena mme re tlo tlogella manano a mangwe a tlang ka morago ga lona le

0: Dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Magareng ga tšona mašupša le maisela re ka letela tša gore mošo wa province ya Gauteng o re o tlhobaetšwa ke go ata ga bosenyi bja go sepelelana le dikgaruru tša go ama sethunya go balwa le ditlamorago tša bjona go malapa go balwa le badudi go ralala le province. Ba lapa la bomoswa wa mengwage lesomeswae yo a nweletšego nokeng ya Dzinti motseng wa Itsane ka ntlenyana ga Thohoyandou mo Limpopo ba re ga ba je duela. Vusimuzi Kat Matlala yo go begwago go ba e le komang ka nna wa bosenyi o ngadile maitekong a gagwe a go nyaka go lokololwa ka beile kwa kgorongtsheko ya masetrata wa Pretoria. Tše le tše dingwe ka iri ya lesomepedi go Thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
2: Tabela FM. Tabela FM.
3: Mushate, what's about the Tabisho?
4: Le boga maebela phela di ra le boga ngwana go shirita le tele ka iri le so me pedi e go bolela ka tabo ha bolela ka tabo ya di kholego tsa bo khatimatala ke botsisa sesi kere go ra re ka kwa khoto e ge ba le tshwere o le mo ba go tshwere le molekane ya gago ke monna le mosadi ge le ya go tswela go ronya tseko go ra ra ba le ka re le ge le ka kwa di seleng o mongwe ka mola ka kwa tshikutela o mongwe kwa kae kae e lo kopana ka kwa goronyatseng ke rena ba le fese ba kanyana sa go karana la wa moitia ka tladi molongwane ka khalo sa monya ke rena
5: e a o butisi se butu real
4: e ke rena e ka gone gana ya rets e tsa arumeng tlhogo pledisano ya rena re tse ba theditse ba babedi nomoro ke 086 000 2452 086 000 2452.
5: Mothele tsi tshwana mushate Thobela FM ra locha
6: Thobela le ka
5: re bona le ka
6: a o re bona mathu mathu ka mo FM Park 10 BC
4: re le mogetsi
6: ba fantsi ba ke ba tse bang ba ba tshwere di position ko mebereko ba be ba tshinya batho a new lei seng ka botsa gore ba ka ke mathato le tso ka re batho ba bang a ba gongwe ite o ipwela o no rotse ditedi yo le wa tsama modimo diang ke le di engwe le engwe e rothang wa account ya le di tele di e di rotha ka bontsi tane modimo o nga lo ba ara tane le ano mo khashong bona le molodi o mongwe nda kola e sele radio lo ba ke nne le mer
5: ngile la shumana mo ngile la shumana o ba le kwa ba di bolela
6: o butse maina mathiba ka yena
5: o re ta butse mal maina o ndole ka botshata
6: are
4: re re re
5: le bo re le bo
4: are tjo ma federe
5: mo sha tsa bele FM aga e a shiwe o ikule ntsha midumo ya go gana go fela eh ba ga reshu ntle le bo le mero bona ke motho ke busi motheletsi wa rena re bolla ka ditaba tsa ani kwa
4: ke
5: ya ga jani wa le tsela re di kwile re le tsheka tsona re di tsheka le tsera la la re ka one kudukutu
4: ya kere
5: eh wa le re bolela ka ba ba bona ndi emo o so re bolela re le fela wa le o nana lo o lesa o sa tsebe le go yang mara ka le bakala motho tshone mara se re mmere kwa o tsi ba o tsi ba ka
4: o tsi ba ka botse
5: o tsi ba ka botse ile wa tsi ba ra butisha wena mara motho tshu a o nyaki nyaki
4: hai e bja re ya le boga batheletse re le boga maikutlo lena re tsha molotsana
5: ya
4: re kgolela
5: yo ba re nkele a bo e gae
4: oh
5: nkele ba bolela ka mo

0: kere combo ke musha bya reng ke le ngwana ka ba re boya gae bana ke ditshiwana le na motho a rata maila a ile a nako uwe kgologolo ko uwa a ba ska boya go fithellela sa le o sepela ka je ka pherekgong ke jano wa re go fithellela go njwa le o ntse Christmas engwe le go se u tloge le bana o tlogetse ba di gaitsedi le batswana
1: Mathata a molao a ka diragalela motho le ge o le ofe. Ge o ya go ra molao wa motho ka noshi, o ka ba wa lefišwa bakeng sa mogala o mongwe le o mongwe, lengwalo le lengwe le le lengwe, le tlhatlhobo ye nngwe le ye nngwe. Ka Clientele Legal, tefo ya gago ya kgwedi le kgwedi e akaretša dikeletso, go ngwala ga ditokumente tša semolao le go emela kgorong ya tsheko ge e ba go nyakega. Re na le setlhopha sa naga ka bophara sa boramolao bao ba tshwanelegago. Bao ba emego gore ba go thuše diiri tše 24 tša letšatši. Dipolane ka moka di akaretša thušo ya peile. Re tla ya seteišeneng sa maphodisa gomme ra go lefelela peile ya gago ya go fihla go 5,000 rands. Re akaretša ditaba tša selegae, tša bosenyi le tša mošomo. SMS-a Thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya tšeo e sego tša bophelo. Melawana le dipielo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
2: Swaipa o be monyetleng wa go thopa setseka sa gago sa di-Biri Awards tše 3 million kwa Boxer. Reka Sunshine D Original Margarine Brick 500 gram tše tharo ka 60 rand. Pepsi Max Soft Drink 2 litre tše tshelela ka 78 rand. Kwetša 1 gig data mahala ka Boxer.com kwa Boxer.
3: Selo sa mafelelo seo lapa la gago le tshwanetseng go tshwenyega ka sona ke tšhelete ya poloko. Ke ka baka leo Clientele Funeral Plans di lefago ka cash go go thuša ka ditukišetšo tša poloko. Gomme o ka akaretša maloko a 13 ka polane ye tee fela. Hwetša mokgobo wa poloko le kgono. SMS a Thobela go 49202 ke 49202. Clientele Life ke FSP yeo e dumeletšwego le mošireletši yo a dumeletšwego. Melawana le dipeelwane di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
4: Shoprite, re bušetša tšhelete go tšeo ba lapa la gago ba di tlhokago kudu ka ditheko tša rena tše fokoditšwego. Seo se ra gore o ka swipa gomme o seketše ge o reka 10 kg ya Speco Rice ka 139.99 le di 2 kg tše tharo tša Mac Regular Washing Powder ka 199 ranta fela. Dintšo la kae tše di kgotšegela go thoma ka di 12 go fihla ka di 18 tša Oktoboro 2026. Reka ka Basic Food Subsidy ya rena ga Shoprite fela. Ditheko fase tšeo ka tsapago ka metla
5: se ke se di beng ka breadwin le Timmy Thomas fela mo thobele fela mo shotsa
6: gore bele besetso ke ma tsoma ma bedi re lebile iring ya lesome pedi re le boga tlhe ba theletse re le boga theletse ya lena re le boga leto le re se re go mmogo go thoma ka iria senyane go fitla ga bya le ke mo ka re a shuta re tshutella taba go le mo koniso ya go rogile ga mogole o ratile wa ga kekana re close ge re sepela fakwe re ya go tshwantsetse le dia mahlako
7: ga ne ga ra o tse o re
6: eh
7: a tse o ro ro o re ge
6: eish
7: re close pela go ba re ai
6: khadi
7: eh o
6: re go pele se le bza re go tshwantsetse le dia mahlako
7: a ne eng o tle go pela mara se se le gona ke gore ba theletse re le tlhotlheletsa gore bo se dibe re le tlhotlheletsa gore le nwe metsi a mantši go a fisa ka montle le nwe metsi a mantši le apare mengwatsi ya letšatši nako le nako o le tlole ditlwala tša go tša tšhabana le letšatši gore se ka la kumana leswa ka kudu-kudu ba e leng gore ga o tlhoke gore lebe letšatši se ka la ba letšatšing ka baka la re tšhabela malwetse a go tshwana le bo kankere ya letlalo ee ke bolwetse bo bo ka bang kotsi ge šetše mohlhomongwe bo ka kgumana go sene selo jwale go tshwana le nna jale a re itlhokomeleng re tla ba bona go sasa
6: aga re a sepela batheletše re ya go kgopela seselebsa tshwantshetso ledi ya matlhoko re a lokileng maabane be letšatši la lesometharo le kgone ke letšatši la lesome nne letšatši ka moka
8: ke nako ya todi e o be go ile tile nako ya tshwantšhetse tšwele di ya gago ya mmamoratwa ya mahlakung e tla o theletše kgaolo ya bokete tše nne magolo pedi masomesenyane pedi kgaolo ya go beakantšhwa ke ratabeng mike modiba ra engwalelwa ke kazeta ketlhatsongko mahlango mo tsweletše metšhineng ke amogetse bodibe mo tsweletše le mohlagiša moyeng moleboge lebza lady madira mo tsweletše mogolo ke Isaac Sire Mashila ipsine ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete tše nne magolo pedi masomesenyane pedi 4292
9: Hey, what
10: happened to you?
9: I'm not sure what you're doing.
10: Mawe ke tlotlo le kgopela ntwe ite
9: e ya bo ke thile di tsika tsebe tipidi
10: ke kgopela le mpotse nnete
9: nnete ya ngwa
10: ha botse ke mangwa go botsa phetola gore nna ke nya ka go ya ka pa go phokana
9: he ke nna a ke rua le nna ke be ke kule o la mama bona a re tutu mo di tsone wena o se pela le phokane di ya kwa ka pa kwa go phokana kwa
10: wa kwa bale a ke go bona nna ke bolela le yena a phokane le ka ti
9: kwa kere mama bona o re o kole ka titimuro di ya kra mwaja mathaka ke na mudi jo nguri wena o re mu o ya opo ka ni kwa kepisa o
10: na pa wena mama wa kitima wa yo bo tsa phetola tse wena mama bona go buditse
9: ke molato na ngwana re go ka bakala gore le nna ke be di o fitse jamela e tsa ora wa a pe ke kwa di tsa ba di rudwa le lwalo
10: tse ba ga
9: ke tsebe
10: ngwana ma gago a ka no tla dula kgolego ka sona se
9: di tabaras Elo re mwana ka a dula kgolo o mo o tswarelwa ngi sija ya ditrongo
10: eh ya ka ronya ka go mpathampa thela dilo tse ile go re bile ga di go le go ba gona ke le botsa nete pushia ke tlo mo tswarisha
9: eh awa le khale go re ntjuntjunya go tswarisha o mwana ka ka bakala gore go re lo tse o di yang bona go re wa o paleletse eh
10: ke tsebile o tsebile no di emelela le go
9: bona go
10: le phosho a nke le dumela gore le phosho la gopela
9: tsarelo
10: a le bolela kutu mmale malimi a matelele
9: ke tswala wena ka bakala gore ke wena o kwantsa ba tsa batho wa fetsa wa di tsisa ka nto he o di tsisa kang kae he
11: awo wa ka wena pesa le to
12: papa
11: khalela wena ke go elela ngwena o rutse ka mokitsi mo re swana molomo o gamolagamolateng
12: ke be ke gamolatea serogole ke nnete
11: jolo nkunela
12: a o di ba rena ke tšhabile go go disturba
11: ei
12: ke bone o tsitseng ketse pampiri ele be go e bala ya IEC kare kgwadi ya boya e re ke doema pele
11: ja kwešiša ee mogwanta botanaka
12: ee
11: taba tse tsa IEC di a ntsena mane
12: ke a bona
11: ee ke kgatlhwa kudu ke ka mokgwa o ba alang ditaba tsa gore ge re kgethile dikgetho di a balwa gomme go fitlhelela go etswa dipoelo
12: okay
11: ee jalo ba re pele ga ge letlakala leo re kgethile go lona le ka balwa le lekolwa pele gore na e ka ba le kebile setempe seo se tsejwa go ko bona bana ba IEC
12: ee
11: ya ba ke moka tshepidiso e beilwe leitlho la ntshotshonono ke bona ba tea karolo ba go fapana go tshwana le di-party agent
12: bo
11: nkgetheng ba go ikema le balekodi ba go tswa dinageng tsa ka ntle gape kgetho tse a di shetse ke ba ka mo Aforika Borwa fela mama
12: ke a go kwa papa
11: alleluja
12: yo ya gape ka nnete ena le kgone gona ke tlile go rutega ke a lebala gore ke nyetswe ke morutisi ka
11: mamaakaamene ke tisere ke kgona go balanta
12: botana go tshege ba fetsa go kgetha mapokisi a bulwa
11: mapokisi ka moka a bulwa letlakala la lekolwa gore na e ka ba le na le sekipo matlakala ka moka ga ona mama a beiwa ka ditlhophana go ya le ka go swana ga ona ka mebala
12: ka mmala ka mmala
11: ke moka a beiwa mmogo gomme a tlhophiwa go ya le ka gore go kgethilwe mang go tloga moe a thoma go balwa ke gore go ba bala bonkgetheng a gomme go latelang kgetheng b jalo le jalo ke bantsi ba bala ka yona tsela ewe ya ba bagare ba bjaka ditlhophana-tlhophana ditlhopha tsa legolo legolo legolo
12: 100
11: alleluja ee ge moo motho a swaile go gona o ka kgwetseng ke ga sa go a tlhaka ga
12: botsyaga
11: e napile letlakala lewe ba le bitsa gore ke leo le senyegilego Eh, ka se ya tlhapi ba re ke spoiled ballot. Go tloga mo matlakala a balwa gape go gontisha gore a badule ga botse. Go mme ba tsiya karolo ba signa seo se bitswang result slip go bontsha gore go dumelwane ka palo ya ka mo ghetlile go ka bona mama. Eh, ke mo ka mo ge tswana pele. Ere go tloga mo shirile di kera dipoelo tsewe tsana ba tsa romelwa kwa go thugo ke result center mo di bia ka ntwego e di tswa mafelong a o fafafa pa
12: go re biele ge di ile fao ke mo biele ba tlo re botjang gore na mogatlo o thupileng se foka
11: go e tlo ba jwalo go mire e ga se fitle mo pele taba tsa dipoelo di tlotla ka

0: Alexe Masoksa.
1: Eh, Robert.
0: Mwana wama wana man, ake fustane man.
1: Oh, ah, ugini ntwilo.
0: Uko mwono bizu wafakata bachadi election, hey, hey, masnene, mwono tsebor man. Before election, atabare tsebor na wina kemang, hey.
1: Ah, wa, ake nina ke traba ino lge dole ka wumu, muruti khole. Ake apaka traba ya ntweri elections.
0: Ne, marare atseba ka ufelo na, at the end of the day, huwina ma.
1: Ah, le atseba? Yo. Atseba biay. Hey, apaka tula ke mboja ka di traba jeni mwaja umagache ka mata. So, mboja ka traba jari politicalize, ne di traba jabo di international and domestic observers. Guru, uba chepa
0: ya jini mchika mata. Hey, msaki story, Lex.
1: Hey.
0: Ke inge dhele ngu vanga yon.
1: Oh, I see. No, bona monna. Kaja dilo tabo ke tshwa ka bona. Utabo di pampiri di thopio ya le ka manane wa jona. Wa
0: ntse
1: ka. Di tsama isiwa gore jedi ngwe di tsama isiwa le ka mkholo batho ba kitlo ka bona. Ene di tsama isiwa di ke dusiwa moelo re di toba u kitlo na di isiwa moelo re jo di oba di bona.
0: Sure.
1: Re go buje. Di toba le ka tsa sa thapetjo yo ul kamata.
0: Hey man, musakiso. Kanti wona therent jwa di qaba mfara wame.
1: Bona.
0: Sure.
1: Ke tshwanela gore ke ditsebe. Ka bakala re ke a tsebe re bona di khetho mana di batameta mana.
0: Ne.
1: Di kwaifi. Ka di 4 November and then uto ba ape una le majaji a special.
0: Na na na special ka di 2 le 3.
1: Oh,
0: musakiso.
1: Wait, this is like
0: first time mfana man. Eh man, a re jwa man. Bona man, e qaba re at least na lona re ka vara ba tella di man man. Prabiza man, a metela dra nyana.
1: Mapeli.
0: Ne, man musakiso wa kereke na lona dimana ka squat ka hey. Da mano ra peke mo patu 10 meter first time.
1: E bana.
0: Sure.
1: Wena 10 million.
0: Oh, makala hunt.
1: No, etaba kure. Eish, ungubucha ka mkho cheletsa ka ipshela pshedo ka wona, ikhipsha tsa ke motho wa o tsibitsa ka lena la lokhoa, e selokhoa.
0: Ne.
1: Eish, watsarike.
0: Man. Kona le dere nyengwe ke ikutlwile mfana wa me man.
1: U tlile ile.
0: U tlile taba tsa hore he data nyana kona le samano mongwe lo re wa makhawatile.
1: Eh?
0: Ya, eno ka robodile wa bona.
1: Eh mabili Robert. Kure ka mkho wa ba ka wona unya go mbucha taba ya hore tabaka tshelete o bata ka yona
2: John John le mabatho ba gagana ge John John a nya ka botlhatsi ya ditiko tsa mahlale gore ngwana o mabatho a moimileng ke wa mang mabatho kwa botlhokukudu ge John John a mmotsa gore a motshepi nna gona le seo se ka dirwa go lokisa kamano ya bona ba boela ba phela ka lethabo go ba a go padile
3: hashtag matlakun se se lebetsa nnete ko gore ore kamano ya mmabatho le John John e boele sekene o tshwanetse gore o dire diteko ore e le mmabatho yena o tshwanetse gore a di o bolela nnete John John le ena o tlile o lokologa ke Albert Machetane Jusensprit a ke sposa se senampo
4: awa do bolala dete ka bado a mmabatho le John John awa e ka se kopane ka seloke kona o fedile ka mokgwadie ke se ga kire ya ma fa bula la botse sro ba ba pa ba tre ye ha ke se ba ra ba ma te dire ke ro bo sha
5: ka ge tjon tjone a le mo ile hore o la le monna o mongwe a mo dire tshe ngwana e o ke le badila bophelo wa e ka moka ene a ke bone le kamano ya bona e ka tlhola e sa tshola pele ka hore ke manganga fela ka mo ha e ka mo kere ke loima khuting ka moletsi marowe mashate
6: se se lebza le tsala la molatoli ya ka tlhola mma ba thoshi ja ka thotse gale wa tsoga le filo ga le fetse John John ene o tloga tseba ga botse botse gore John John o go kwata ka rongwana a swa ga kwa phetola monna wa kwa daga ka noranyitse mosadi a dira ngwana ka ga lenyalo e bile ba re go phala ke monna ka notsia mosadi ka bana ke mono ba re ba bitsa tlhaba a ke tse poritaba tsa bana le tla loka Mini mulepo ka ya mangkhai ndaga mulepo ka khushe mulepo.
2: Sisi lebza ke gona go padile ka lerato la bona ka gore John John Shuo nya ka go dira diteko tsa madi go ra go rotla tseba nnete. Ya na pa ile gona ge go fedile ke nna Mighty Ramushu ga e kgas kukuni Masai King with Yakubo. Isa kamsika si ka re sisi lebza mo ba tshutswa ga botse gore ngwana ka blaza ka gore yalo a go ka saloka selo go padile ke Isa ka go tswa ka mokalei ga bo Master KG. Se lebza lady le rato la bona le ka swane le la gale sepedi siri ya wela pitseng ya sotovela ke na wheel ya mahlaba se se lebza le batheletse a wa go padile ka gore mma batho o tseba ga botse gore papa go ngwana ke phetola le thebe ke vacus mphila ka thembisa ga ke motho mo perekisi ga pa noto mushate he mma batho sa ntse go dira ditiko tsa ngwana bele ka ga monna wa gagwe a mogopela mo ngwe John John o tla busha pelo ke LCCIV ga mothiba magwareng yo nna jo petunia makakala re John J o na le maloka go dira ditiko ge le mma batho a ke motshepi ne ke na phetšhini ya matlakala gae ke kgopaneng a le alfred seanego a re se se lebsa nna ke re ai ke o bone go na le sebaka se dirang gore kamano ya John J le mma batho e boele sekeng alfred seanego gae ke breda robia a se motibatsi a re mma batho o tseba gabotse gore ngwana a se wa John John ke ka fa wa ganang go dirwa diteko mma batho a no kgopela monna gagwe tshwarelo a bolele nnete a emele go kwa gorena John John o tla amogela na ke ngwela ke le ka mo baloone ga mantšana ke ena robia a se motibatsi evatau a re se se lemsa go padile lerato le fedile ke ena efatau ka pretoria gae ke flash boom re leboga thego ya lena re seo re lego sona ka lena thada
7: sehla se ke sa lethabo le lerato ipsine ka tshedimošo le mmino wa go fiša go thobela FM mošate wa tsebo le boithabiso re leboga ge o theleditše thobela FM.

0: ona le tsitse go mo mokokotlo dula go sele le maloko mashamaite go taba golo
1: go ru go no sepela le mabaka o gate ka moshito o tele tse o di direga go ka monona geng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenane o la taba golo ka Dr. Maloko Mashamaite
2: na mara ya meletse maga ge shuka le belo e bile ke tsuma le yona re tsara ga mosela o re ska ba re timelela re le dimedi sha mosela re ngwalo kono wa tsgalela maga
1: mo tshobele fe mo shukulugo go fitlala botlhano
3: ke nako ya gore le kgobokana le sealemoya o kwa taba golo ya letšatši le gore e go ama bjang
4: o ya
3: theletša Dr. Maloko Mashamaite go tloga gabjale go fitlhela ka ene ya pele go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
5: ga e ba o tlhetše ko go kwa tše dingwe tša ditaba le gono theletša lenaneo la taba golo gomme o kgoboketše tshedimošo thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
6: go re go tsara tsene ba ke shilo ba ke la bia le ba tlametse tsela go tswa go ira le sumepedi ra le dumedisa ka moka ba ke sho go tlhogo tlhomo le tsheletseng le gona ka difatana pentsa lena ka mabenkeleng ka magae wa tseba le ditseleng le ga di beseng le kae mo le tsheletseng le gona magae sho ba bangwe ba tsheletse ka megalana ye ya go thetha ka di cellphone le lena ra le dumedisa ba ke sho tsheletse thobela FM ya le khotla ka tshola Africa bo rena re ga share le mo tropong kholo ya Polokwane mo makatlhano a mila wa Landros le hospital ke mo mo a go arna o le go gona bontsi ba manana arna re ga shamo a ke tima ga ke shikina le o ratile ke kana ke na motlo jwa lenane o le o filoma e karabela o tlo le jwa lenane o le nna ke filoma e karabela a o le isa moyeng le go boledishana le lenane bele ka rena maloko a setšhaba ba gešo re leboga ba o batlile go pele ga rena re leboga bo Tabira ke bolela ka Thomas Masha ga mmogo le Mashupia ga mmogo le motsweletsi wa bona Kajo Girl re a leboga leboga le wena togolo sa maabele a pelane batheletše ke dingwe tsa ditabašitšeno di-iri fela morago ga gore megato ya diporodiki ya go fapana e saene tumelelano ya maitshwaro a mabotse go dikgetho tseo di tlago ka morago ga matsi a masomepedi1e e le go letsatšing la 4 kgweding ya November re amogetse ka manyami gore maloko a mane a mogatlo wa African National Congress Youth League a bolailwe ka go thuntšwa ka katlego moo ba bangwe ba gobetse go morago ga go thuntšwa go tswa sefatanageng seo se bego se thuntšha se feta botšhegong bja go feta e le ka se thuntšha batho bao ba bego ba etswa tirelong ya tlhobotso yao mongwe wa maloko a mokgatlo tona kgolo ya Gauteng Panyatsa Letsofe o tshwetše ditlhaselo tšeo ka mantšwa bogale le go kgopela maphodisa gore ba tsomane le mafela ao go fitlhela ebile ba swara le go atiša pele ga kgoro ya tsheko gore ba ikarabele melato ya bona re kwele gape gore yo mongwe wa batlhasedi tshetše a ikisitše ka maphodiseng kgoro tsheko ya ka Randburg le kgono le yona e tlhole e sa boeletse gape go tsheletša kgopelo ya Shadrack Sibiya yoo a llelago gore a fiwe beile go melato e a pharago ka yona ka go le lengwe re be re kwele gape le gore go letetse gore rakgwebo wa o tsebega yo a le go ditabeng Vusmus Kat Matala le yena a tswele pele ka maitekelo a gagwe o kgorotsheko ya tša kgwebo moo a bego a nyaka gore a dire kgopelo ya beile empa ditaba di re Matala go utlogetse go dira kgopelo yo ya beile ka ge go belaelwa gore go dirisitswe ditokomane goba dipampiri tša bofora gore a khumane kadimišo ya ntlo ya ka Waterproof ka Gauteng e lego seo se dirilego gore a tlogele go dira kgopelo yeo ya bay
7: warra o sa gopola nako tsela o beng o kgona go dira tse dintšhi ka lesome
8: a ke gale gotse
7: majajia lesoma ga e sa le selo
8: a ke RIP fela
7: empa o sa kgona go hwetsa komiki ya Rico
8: wa ketša
7: value pack ya bona ya 800 gram e dira komiki tse 296 tša go tsefa ka theko ya ka fase ga lesome komiki ka e tee ka Rico o hwetsa boleng bja go tsebalega ka nako tsohle tshepišo ya ka fase ga 1 ranta komiki e tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago
9: ae ka botlhoka thuso mabapi le tša semolao banno ko maimela a tennis ba gona go fa tharolo ya maele a semolao ba go fa thuso ya mela tša go swana le tlhalo dikgopelo tša sekgwama sa dikotsi tša mebileng thero e lengwe re ke ya dikoloto go reka goba go rekiša dithoto le e mengwe ye mentši ba kgotšagela Bakersfort 163 Maroni Street Pretoria 729 Park Street Mbombela 16 Rotary Street le Sandton City Office Towers o ka ba hwetša go 013-231-7219 goba 069-729-0112 no ko maimela a tennis your Fed Legal Solutions.
10: O tlhola matla a ranta ya gago. Go mo gotse ditšwele tšwa tša boleng ka thekofase mo go la dumagadwe. Gotse Raging Rooftop.

0: 900 by 500 millimeters. The 449.95. Hopula you save and score.
1: Federation ya bashumi khosa the Congress of South African Trade Unions e ya go tswela pele ka go khetha boeta pele mathapameng a lekgono mo mo president wa bjalo yo a nkgagotsela e le go dzingiswa losi a nyaka go tshwara maemo a bongwale dipharephare a baka maemo ao leso le phetlwe mola maemo a boporesidente bja mokgatlhong a lebeletswe go tswa go banna ba Michael Sinkange ga mmogo le Mabutho Xele bao go bonalago ba tla go beša wa tuka go maina a batlhankedi bagolwane ba tshela ba mathomo ko top 6 yeo e ya go kgethwa le kgono le ka meriti. Dikgethong tša mebušo ya selegae tšeo di tla go ka la 4 kgweding ya November setšhaba se letetše gore se kgethe baetapele bao ba tla tšeago maikarabelo a go emela le go tišetša setšhaba ditirelo tša motheo tša go etša bo go aga manane go kgoparara a ditsela tša go sepelega motho mongwe tša go se be le melete goba tsona di-portholes go aga dintlo go netefatša gore setšhaba se kgwetša tšhireletšo meetse ya go tlhweka e le go baetapele bao ba ka se amantšhwego le ditiro tša bomanaša le go ikgola. E mafelelo ke ya gore federation ya FEDUSA e le go Federation of Unions of South Africa le yona e tshwere kopano ya yona le kgone gona ka kua Gauteng gomme kopano ye go letswetse gore mo go yona motlatša presidente wa Afrika Borwa Paul Mashatile e be seboeledi yona kopanong ye we re gomela gona mo magagešo re tswela pele.
2: Tzaneen lefase la meboto le meedi ga mmogo le mmua
3: garebe ye botse ya go ikgantšha go 89.5 goba epong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
1: O kwela lamine di tlogile ka tsona seopo sa magagešo re tsena lenaneong la rena la dipoledišano la tabakgolo leo o le tšheletšago mošupologo go ba go fitlha ka labotlhano moo re sekaseka go ditaba tša go fapana-fapana e ka ba tša thuto e ka ba tša semolao e ka ba tša temo e ka ba tša eng e ka ba tša boithabišo ka moka tsona ra di sekaseka lenaneong le la tabakgolo le dipolotiki re kgona go tsena ka ra tsona magagešo batheletšwe ke kolofela gore bjela gona semmušo re ka tsena ra na marawela godimo a taba e gabotse le kgone le re nyaka go lebiša šedi ya rena go bomanaša ka mebasepaleng ya Afrika Borwa le nkwele bomanaša ka mebasepaleng ya Afrika Borwa ka morago ga go golewa ga batlhankedi ba maemo a godimo bao motho mongwe o bo o sena motho a gopolang gore batho ba ba ka latofatšwa ka melato ye e fapanego ya go akaretša bomanaša boradi ya bofora tšhomišompe ya tšhelete ya setšhaba aoban kamano Limpopo mothiletši molaodi wa mmasepala wa mogalakwena Morris Maluleke o tšweletše pele ga kgoro ya tsheko ya mmaseterata wa mokopane ka la botlhano la senyane kgweding yane re le go mo go yona a lebane le ditatofatso tša boradia bokgodu le bomanaša mabapi le kontraka ya taolo ya dikoloi tša mmasepala go ya ka lekala la botšhotšhisi ya bosetšhaba National Prosecuting Authority kontraka yeo mathomong e bego e le ya boleng bja go ka ba diranta tše dimilione tše 4 ile ya latelwa ke ditefo tša go fitlha go dimilione tše 24 e sego dimilione tše 4 ao mola ka go le lengwe molaodi wa mmasepala wa selegae wa mmasepala wa Blouberg Jonas Ramotlhala ga mmogo le balaodi ba babedi ba khamphane ya BBT Security Services ba tsweletše kgorong ya tsheko mabapi le ditatofatso tša boradia bja tendera ya tšhireletšo ya boleng bja go feta dimilione tše 11 kgweding ya go feta ke a kgola taba e le kwele ga botse go ya ka lekala la botšhotšhisi bja bosetšhaba khamphane ye e latofatšwa ka go romela ditokomane tša yona tša bofora nakong ya go dira dikgopelo tša thendera mola e be e sa fithelele dinyakwa tšeo motho mongwe masepala o bo lebeletše gore o nyaka ba ditirelo ba male ba ditokomane tša go tshwana le tše goba tšeo di nyakegago batlhankedi bao ba latofatšwa ka melato ya go akaretša boradia bofora bokgodu bjao le go ba le tšhelete motho mongwe o sa tse bonna tšhelete batho ba ba e jaaka ena bana Mola mera wa maloba wa Masipala wa Nice na province ya Western Cape Thando Matika le batlhankedi ba babedi ba maemo a godimo ka masipaleng bong e le go bonkubu ga mmogo le botsisiwe le tlhobelwana ba tsweletse pele ga kgoro ya tsheko le bona wa tseba ka ditatofatso tsa bomanager go gapeletsa motho go lefa tšhelete ka tsela yeo e sego molaong goba gona go thata tšhelete e banna o le ya dikona di ya ka ena ka Mpumalanga le ona bekeng ya go feta lekala la the Hawks le golegile batlhankedi ba maloba batlhankedi bao ba maloba ba masepala wa selegae wa Covenant Bank ka ditatofatso tsa bomanager bja go amana le ditšhelete tseo motho mongwe di ka phetlha go boleng bja go lekana 1.5 million ka masepaleng oo ba le baka kwa nasena re kwele gore ba bangwe ba bona mongwe le mongwe wa bona ebile o filwe bedi ya diranta tse dikete tse masomepedi mongwe le mongwe wa bona ye ke e mengwe motheletsi ke melato e mentšhi motho a ka go balela yona eo e tsoša go dipotsišo mabapi le gorena banna ga botsetshepidišo ke mokhuta mang ya go aba dithendara le go lekola tšhomišo ya tšhelete ya setšhaba le go tlhokomela gore maikarabelo batlhankedi ba šomašoma jang potsišo e kgologolo ga se fela go no gore banna ke mang ya golegwago eupša ke go no gore na go golegwa ga batlhankedi ba ba latofatsago ka bomanager mola ebile ba tshware maemo a makaakaaka go feleletsa toka na goba maikarabelo a tshwanetse gore a šireletse tšhelete tsa setšhaba le mmušo na boiša pele ka poledišano e magage sorene ka botlo boledišana le setsibi sa taba tša pušo ya mebasepala monno a se mathomo re bolela re fela re bolela le ena e fela re lemogile gore tse tša bommasepala o di tseba le go feta o di kwešiša ga botse o di nwele moro o a di kwešiša ka e le ka nnete kudukudu lebeletse tabane ya melato ya bomanager e tlela pele go direga le tshepidišo ya go thibela tšhomišompe ya ditšhelete gorena banagane mebasepala ye e palelwa kae le gore na go tshwanetse go dirwe eng go netefatsa gore mebasepala e ikarabela go badudi ba e ba tlhankela go ditaba tsa bona di sepele ga botse e re ke talebota rre go bolela le mang ka morago ka seo
4: ntšha bogware bja gago bjalo ka seapeye le spa kgwetša phokoletso ya go fihla go 80% ka dišomišwa tšaaka kitšhining tša Nutrifresh ge o reka ditšweletša tša go swana le 2 liter spa full cream goba low fat ultra pasteurized fresh milk ka R32.99 goba 4 kg spa frozen chicken mix portions ka R154.99 o boloka R44 diteko tše di thoma ka di-7 go fihla di-18 October ge stoko se sa le gona ga spa fela go na le dipeelo
5: ke tšo etela boti ko Cape Town. Tjo! Kwa ke bona o kare dilo di sepelela ko pele. Morwa wa gage o hweditse mošomo. Naga ka moka dikgwebo di a bulwa. Ke a bona gore mešomo e tla ge ditoropo di laolwa botse. Ke badile mo bareng mešomo e gola ka lebelo le lebeletseng gabedi mo Democratic Alliance e bušang. Ke se nyakela tikologo ya gešo. Mo dikgetho tše di tlago, ke boutela DA.
6: Papatso ye ya politiki e lefetswe ke mokgatlho wa dipolotiki dikgopolo tše di lego ka gare go yona ke tša mokgatlho e sego tša SABC.
7: Clientele Legal e ka hwetšwa maAfrika Borwa ka moka. Diplane di akaretša go fetišetšwa go CCMA, dikoloto tše di sa kgonegego, bošoro bjo bo theilego go bongwe le tše dingwe. Godimo ga moo, o ka hwetša diphokoletšo tše di kgahlišago. Clientele Royalty e go nea dikholego tšeo di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go se lebanye la mahala. Hwetša tšhireletšo ya molao le hono. SMS a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletšego le morekiši wa inšorense ya tšeo e sego tša bophelo. Clientele Royalty ke mogola wa go botega wo o tlišago go wena ke CBC Rewards Pty Limited ka ntle le tefo ya tlaleletšo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
8: O theleditše tabakgolo mo Thobel FM le Dr. Moloko Mašamaite.
1: Go lokile ke nnete bakešimetse ke masomepedi go tšwa go iri ya lesomepedi ga ke sa le tee bjale ke na le Dr. Bennett Sebake. Ee le gore o tlo re thusa kudu go lebelela taba tša local government governance ko gore ke setsebi tsa bentseo tša mebušo ya selegae ngaka madumešiao re a le dumediša ebile re a le amogela mo mosegareng o mogolo wa lekono
9: Ngata Mashamaite a go leboge ke dumetse gape le batheetsi ba thobela FM Africa Borwa ka botlalo tobela.
1: Re a leboga. Re na le kolofelo ye e tete ya gore ba bantšhi ba motlhomongwe ba nyakang go gatela pele ga botse le go tswela pele go dia gore mebasepala ya bona e šome ga botse ba ka ithuta se sengwe go poledišano e re bolelang ka yona ka baka la gore e šetse e re bolela le lena. Ke na le kolofelo ya gore ba bantšhi ba jea methala e mebotse ya gore na kga botse mebasepala ya rona e tshwanetse e sepele bjang. Ge re lebelela melato yeo motlhomongwe e amago balaodi ba maemo a godimo ka mmasepaleng mang ke mafokodi afe doctor ao pušo ya taolo ya mebasepala e a dumelelang gore ditatofatso tša mokhutlo tša bomanager di no ba gona kulukulu tša di-tendera mola e le gore beile batho ko maemong a godimo gore ba tlhokomele gore tsotlhe di sepele ga botse go direga eng
9: a ke laetse gore se se re botša gore bao ba beilweng mo maemong a taolo ya masepala e ka nna ya ba bo municipal manager e ka nna ya ba bo meyara mola le mola ba tšea seo re se bitšang gore ke dimasepala tše e leng gore di santse di bereke mmogo le setšhaba go lebelela tswetšopele ya ditirelo mo setšhabeng ba tšea maikarabelo ao e leng gore ke ya ofisi yeo e leng gore ba filwe yona go lebelela tshepedišo e kaone ya masepala ba phethagatša dikgatlhego tša bona tše e leng gore ke tša bona tša private ga se tšeo e leng gore ke tša go kgatlha setšhaba ba fetša e le gore ke bona ba e leng gore ba benefita and-e setšhaba ga se benefite selo tšeo ke tše e leng gore e re bolela ka tsona re tloga re laetša ga botse gore ka nnete ke gona go tšea masepala o e leng gore santse o šomele setšhaba jale ga o sa šomela setšhaba o šomela bao e leng gore ba filwe maikarabelo a go sepediša masepala
1: e le gore a ona le motho le o tee a bona kore ke na le ipušetaba e nngwe doctor ka mokgwa o lefetsang o tlhalosa ka gona mebasepala e na le batho ba ba laolao mašeleng molao wa taolo ya ditšhelete ola wa mmasepala wa bitsang MFMA ke tshepidišo ya gona o ka lebelela go na le batho ba ba bitsa di-CFO kore chief financial officer ga ke tsebo rena taba e ya municipal finance management e bea kae maikarabelo a go laola tšhelete ka baka la gore ge go amega municipal manager molaodi mogolo wa mmasepala a re tsebo rena ola ba reng ke CFO yena o berekela kae mere yena o berekela kae dilo tše nkane ba sa di bone mongwe a thibela go mongwe ke ka baka la eng tshepidišo ya dilo tše ka moka e sa kgone go thibela manyofonyofo ao a ka dirwago
9: maikarabelo a magolo a swere ke municipal manager o e leng gore CFO yena mmereko wa gagwe ke go phethagatša dipheto tša khansele ge go e ya mo matlotlong go lebeletse le gona gore go latelwe melao le melawana yeo e leng gore ke yona go sepediša ditšhelete ka bo masepaleng e fela gantši maikarabelo a magolo ba bea ko go municipal manager kare ke yena e leng gore o santse o be a lebeletše tshepidišo ya masepala ka mokana ga yona ka kakaretso
1: ke lekwa gabotse ngakako boela gone mo letlabeng e re kwe gabotse ge ena municipal manager molaodi wa masepala a latofatšwa ka bo manager ke magatwa afe ao masepala le khansele le mmušo wa province ba swanetseng go a tšea go šireletša gore ditokomane tšhelete ya setšhaba le tshepidišo ya mmasepala di seke tša tsena molatong wo go fitlhela ebile motho mongwe di ka išwa kgorong ya tsheko
9: se se leng gona kore ga e le gore go na le molao o tshetseng go manager le go latofatšwang motsamaiši wa masepala go santse go be le seo re se bitša gore ke magato a gale mo kare ga masepala a e leng gore meyara le raena ra tropo le khansele ya gagwe ke bona ba e leng gore ba appointile molaodi wa masepala ke maikarabelo a bona go shumisa molao go set up a lekgotla la galemo mo e leng gore ge e le gore municipal manager ga a sana le gona o ka ba le gore council e na le tshepo gore o dira mmereko gabotse goba o tla ba le khuetso o tseo di tla go swana kore dinyakišišwe ba ka nna ba fetsa ba ba tsere sepheto sa go mo fega mošomong gore ba kgone go nyakiša tabe ka botalo report yeo ya go nyakiša ke yone tla go wa botswale lekgotla la galemo le santse le dule na go senka-senka taba eo
1: ntle ngwe nkgatlhang ko gore ka mara council ya mmasepala a kribele mtho ngwe e taba ba diparty baemedi ba diparty tsa go fapana-fapana ke no se tsebe gore na banna gane municipal manager doctor o na le maatla a go feta a mmeara na ka baka la gore mmeara ge ya bone go re dula le sepele ga botse nkane a sa bitsiwo molaodi wa mmasepala a mo goya ka tsebe
9: mmeara ke ke ra ena ratoropo goba mmatoropo ke ena o e leng gore ke political head mo mmasepaleng ge ke lo di sa sepele ga botse o ka ba go lebetse gore na yena a ka ba a ralokile karolo ye efe ye e leng gore o kgona go dira oversight mo mošomong wa molaodi wa masepala e le gore yena municipal manager re kgone go laetsa gabotse gore ka re ra toropo ke tlhogo ya go lebelela gore dilo di tsamaya gabotse particularly ka mo lehlakoreng la dipolotiki le go gona go manager participation ya setšhaba gore se bereke le masepala go na le gore ge e le gore ge e le mayara o e leng gore ga a dira tsona go ya ka mošomo e leng gore o describe ke Municipal Systems Act go ka direga gore speaker a kgone go ka laela ke council gore a tšee magato kgatlhano le mayara kare mayara ga a dira mmereko wa gago ka mokgwa a santse a o die ka ona ka botshepegi
1: e kwagala o kwagala ke ka baka le o kelileng ba bangwe ba tla tšea maele gona mo o kwa gore bane ga botse tshepidiso ya maleba ya rena bjale ka maloko a mmasepala kudu-kudu lebeletše go eta pele kua pele na dikomiti ka gore ke na le kholofelo ya gore mmasepala o mongwe le mongwe go ne tshwana le dikgoro tse dingwe tsa mmušo o na le dikomiti o na le komiti ya tša ennyana go na le komiti ya ennya bjale na dikomiti tša ditšhelete banyakišiši ba ka gare ba dikomiti tše tša ditšhelete le boitekolo di na le maatla a makaakang motho mongwe le boikemelo jo bo lekaneng go utulla le go thibela motho mongwe bo manager pele ga ge bo manager yo bo ka gola na ge bo se bjalo ke diphetogo dife motho mongwe tse di nyakegago gore o se ka ba ba le seata sa go tsentšha seata se tsene ka rathili ka tsela e e sa tshwanelang
9: a ke laetse gore magotla a o ikemela a tsenywa mo taolong gore a dire mmereko wa ona wa bophuruphuši
1: ya
9: gore na e kabe e le go ditaba di tsamaišwa botse ka mo masepaleng ge di sa tsamaiša botse bona mmereko wa bona ke go laetša kansele gore dilo ga tša tsamaišiwa botse ka mabaka a itseng reporte she and-e le gona reporte ya gona e na le di-recommendation gore na ke magato a mafe a e leng gore a ka ba le a swanetše gore masepala o tšea ke council goba o tšea ke speakera goba a tšea ke municipal
1: managerolokile doctor nke le ntshwane lenyana ga nnyane ke nyaka gore ntlha e le tele e feleletse ga botse ka morago ga re seno tšheletša dintlha tša ditaba ka sethempiso maebela

0: Dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakong.
1: Magareng ga tsona mokone re ka letela tsa gore ditlhatse tse pedi molatong wa kgatlhanong le motlhatswa mokomišenar wa peleng wa maphodisa Shadrack Sevea di rede na le dikgopolo tsa go nyaka go ipolaya ka ge di setša bolokega le go phela ka letswalo la mmutla. Mmušo wa porofense ya Gauteng o re o tlhobaetswa ke go ata ga bosenyi bja go sepelelana le dikgaruro tša go ama sethunya go balwa le ditlamorago tša bjona go ba malapa go balwa le badudi go ralala le porofense. Ka go le lengwe kgoro ya dinamelwa e re tšhišinyo ya go leka go fetola molao wa bosetšhaba wa sephetephete e nepile go thibela ba bangwe ba batho ba go akaretša bafaladi go šomišeng mangwalo a go otlela kore dilaesense bjale ka dipukwana tša boitsebišo. Tše le tše dingwe ka iri ya pele go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
2: Boiphelo bja mannete bo mo go thobela FM mošato wa tsebo le boithabišo.
3: Maka wa tseba o bo ka kgone wa tsa nke le no etseana mona lebeleta le yona ga botse re kgone go kwa maikarabelo a ga botsebotse le boitekolo yo lebeleta ka bjona le botlhalo tsa go nna mangwe o tshwanetse a direng mang a direng mang a se ka a dira eng.
4: Ke bekele ka gona go ka laetsa gore tse dingwe tsa mafapa a itseng a ikemelo mošomo wa bona ke go nyakišiša ge e le gore go ka be go na le gona go laetša gore go na le tsamaiso ye mpe tshepidišo ye mpe ka magare ga masepala e fela mmereko wa bona ge ba fetša go dia tsona dinyakišišo tse e leng go ditloa ditseneletše ba santse ba no fa report council or council e kgone go ka fa wo e leng gore santse a tšee maikarabelo go tšea magato ao e leng gore a ka ba a ngwadilwe ka mo gare ga report gore ke a mangwe a magato a ka go tšeiwa for e le ka gona lebaka la go dia gore bao e leng gore ba ka ba solwa diphoso batle ba galemiwe go ya ka melao ye e leng gone ya go tsamaisa masepala.
3: Ke le kwa ga botse ngaka e fela ge letla mo tlabeng tsa dikonteraka ge gothwe motlho mongwe konteraka ya masepala e abetswe ka tsela eo e le gore ke ya borradia goba motlho mongwe ka go se latele ye mengwe ya theko ya dithoto e ka kua procurement kwa dilwadi a sepela ga botse le ditirelo ke tshepidišo dife doctor tšeo motlho mongwe di le go gona tša go lekola konteraka yeo e tla ba go e filwe ke mmasepala go emiša ditefela ge go na le mabaka a e le goreng a belaetša le gore motho mongwe tšhelete yeo e boele e lefelwe mmasepala se kata ya lefelwa batho bao ba e nyakago ka dikgoka
4: a kalaetše gore tše dingwe tša dikonteraka tše e leng gore ke tša mmasepala tše e leng gore ga tša abiwa ka mokgwa wa maleba wa go laetela yona melao ya mmasepala gantšhinyana ge ba seno phuruphuša go nna go ka be go na le se e leng gore se dirilwe ka mokgwa e leng gore ga se wa maleba mmasepala o na le tokelo ya go ka emiša konteraka yeo e lebelele gore na ke mangwe e leng gore a ka ba ile a tsenya letsogo ka mokgwa wa go nyakega goa ka molao ka mo gare ga mmasepala le yena a tla lebelele lekgotla la galemo jalo ka kara go beile gore bašomedi ba mmasepala ba tshwanetse ba šome go ya ka melao ye e leng gore ke ya go tsamaiša dimmasepala.
3: O mongwe o ba e sa mbotsa tabengwa re gantšhinyana batho bao ba tlhabang mogoši ke maloko a khansele go tswa diphateng tše dingwe tša go fapanana ka mo mmasepaleng ge e le ba bantšhinyana ba e le gore ke ba tswa ka phateng ye tee ka mo mmasepaleng a se antšhintši ba ka tlhaba lešata ke nyako kwa gona ge ditatofatso tsa bomanager di amana le batlhankedi ba maemo a godimo le ka mo mmasepaleng ke mang yo a tshwanetseng gore a netefatse gore di nyakišišo tše di tswela pele ntle le go šitišwa ke dikgatlhego tša dipolotiki goba motlho mongwe tša taolo
4: gantšinyana ge e le gore e ka be e le gore ke tshepišo ye mpe ka gare ga khansele khansele e na le dikomiti tša yona tše e leng gore e santse go be tsona tše di lebelelang gore na bao ba ka o ba amega ge e le gore ba ka gare ga khansele ba ka išiwa ko dikomiting tša ona tša go ba le di-powers tša gore ba galemetse mofumo o e leng gore o ka bo o tswile tseleng wa ka molao wa masepala ge e le gore ke mofumedi wa ko godimo lwalo ka ge re bolela ka municipal manager gantsinyana ke mayara le speaker ba e leng gore ba fiwa maikarabelo gore le laela ke council gore le kgone go ka applya yeo e bitsa gore ke consequence management go municipal manager
3: ge municipal manager a sego motho mongwe a ferilwe go no jewa motho o mongwe le o mongwe a le ka mo masepaleng gore a šhala a dira mošomo wa gagwe goba mayara ke ena a tla tlhokomela gore ke tla tsena ga tea dilo tse ka moka
4: mayara ga o na le kiletso ga a swana go tsena ka administration ya gore masepala o sepediša jwang ke hlogo ya sepolotiki ka gare ga masepala mošomo wa gago o felela mola counseleng le gona go supervisor municipal manager gore o dira mošomo wa gago ka mokgwa e leng gore kansele e laetse ka gona na ka seo sebaka go raya gore o mongwe o e leng gore o mo administrationeng ya masepala o bereka le municipal manager ge e le gore kansele e na le tshepo go o mongwe wa bona a ka ba kgethiwa gore ka baka la gore municipal manager o sa fegilwe mošomong tsena mo ka lebaka le yaka go ba a fegilwe go fitlhela mohlhomongwe re ra rabolola bothata jo e leng gore o dirile gore re mofege
3: ke le kwa gabotse ngaka ka ge motho mongwe dikgetho tsa mebušo ya selegae di batlamela ganyana-ganyana ke setso fetsa go bontšha gore di šhaletse ke madi a masomepeditee fela badudi ba ka šomiša tshedimošo efe maateng a go lekola direkoto tsa mmasepala wa bona mabapi le tšhomišo ya tšhelete le phethagatso ya ditirelo go na le mo rena badudi re tsenang ka gore ka di-IDP ba fela ba re nyaka go na le mo re ka tsena rabole ka go bontšha gore tšhelete e šome bjang re le badudi
4: ke narana gore di-councelara tša badudi ba ka llela mo go councela ya bona gore gotela go bona gore na e kabe e le gore ge re lebeletse tša tsamaišo ya masepala re eme mo kae mokhanselara o santse a dire gore e be yena a bitšang kgothakgothe ya setšhaba go tla go bitša bao e leng gore ka gare ga masepala ba santse ba boledišane le setšhaba ka tsamaišo ya masepala ka ntle le mongwe go ra gore ke nako yela e leng gore go tlo ba le budget service delivery implementation plan ke pego ye e tlogo adiwa le gona go consulta le community gore na e kabe e le gore setlheng se sa ditšhelete masepala o tlo le direla eng le gona ke ye nngwe ya opportunity ba nang le yona gore ba botšiše masepala a bona gona e kabe ge e le gore le tlo re diela tše a re boneng gore na ngwaga wa go feta le ka re di re diretseng e be gona ba kgonang go tšea decision ya gore na ge e le dikgetho tše di tlang tša bo masepala nna e ka be e le gore ke eng ele gore e swanetse badudi ba moo masepaleng o
3: e kwagala gabotse doctor nka dimeng fela motsotsonyana ke nyako tšea ba bapapatso ke boe ke re laelana gabotse
5: ke nako ya rendera magashoprite mo tshekatso e lego go fenya tshekatso ya go fihla go 40% manje kgwetša 900 gram ya di-witbix tša bokomo ka 50 rand 500 gram ya spaghetti le macaroni a right brand reka dife goba dife tše tharo ka 30 rand le manual microwave wa 20 liter wa essentials ka 700 rand fela di kgwetšagela go fitlha ka di-18 tša october 2026 renderama beke ye tee fela seke tša go fitlha go 40% ga shoprite fela
6: ka clientele legal o ka phela bophelo bja gago o tseba gore o šireleditšwe dipolane ga di bitše gomme di akaretša go tlaišwa ka tša botona le botshadi ditaba tša mošomo go swarwa ka go hloka toka le tše dingwe sehlopha sa rena sa tša molao se gona go go thuša diiri tše 24 tša letšatši hwetša tšhireletšo ya molao le hono sms a thobela go 45135 ke 45135 clientele general ke fsp yeo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya tšeo e sego tša bophelo melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: Ke tobele FM. Ho shata botsa bo le boithabiso.
3: ga re rumanga ka ke nyaka ono kwa tabengwe she ge re tsiya magato tsa magato a go swara ba thankedi ba o mothomong ba latofatswa go ka bo manager ke di petrol di fi mothomong tse di tsanetseng go dira gore re se ke ra tla re mafelo ra kumana re bolela ka go swara ga batho fela kono kono ye di rileng gore dilo tse di kgonege go direga yena a notswa mothomong ra ba ra bona a boela mošomong dikatlholo di sa sepele ka mogodutshwantse o sepele ka gona ditšhelete tsa setšhaba di sa boe ka mogodutshwantse o boe ka gona le taolo ya dimasepala gore e ka ona fale re ka dira eng
4: a ke laetsa gore o mongwe le o mongwe o a latofatswang o tla tshwanela ke gore a tsamaise leeto leo la ko kgotlatshekelo gore ba kgone go ka mo fa kahlolo goa ka bohlatse jo bo kago be bobeilwe ba e leng gore mafelelong ba fetsa ba boela mešomong ke ge e le gore bohlatse jo bo kago be bobeilwe ko magotleng a galemo le ko go di khoron tsa tsekelo a go tswelela botlhatsi jo e leng gore botloga bo ba bona o kare ba dirile tseo e leng gore bo ba latofatswa ka tsona e fela se se leng gona ge e le gore go tla be go tswele yona judgment e go supa ka monwana e go bona molato seo se fetsa se ba ka mokgwa o e leng gore mafelelong o santse o kontrakaro e name khanselo e fedišwe le ge o santse o ye o nyaka mošomo o nngwe e gona mo recording ya gago gore o ile wa latofatswa wa bona molato ka tshepišo ye mpe ya mešomo ya ka masepala
3: e fela ge e le gore o ka ba le rekgoti bjale ya gore wena o kile wa bona molato ka mantswa mongwe leina la ga o le ntshofetse re leisitse kae kae kae kae empa tšhelete o bo solwa ka yona e kae
4: gantšinyana re bone matšatši a selekgono ba lebelela gore nago kape go na le seo se ka go lebelelwa e le yona prospect ya gore mašheleng ao e leng gore o kabe o latofatswa ka gore wa utswitse goba o tiphile go se ka molao nna ke eng e leng gore ba ka kgona go collecta maybe ba lebeletse tsona maybe bo di-pension le gona go attacha di-property tse e leng gore ka bona le tsona tse e leng gore e ka fetsa e dirile gore mašheleng ao a ka bušetswa morago masepala goba part ya ona ya kgona go recuperwa morago ko masepala ka baka la molato o tla o bo o dirilwe wa go tšea mašheleng a masepala ka mofesing wa maleba
3: Dr. Bennet Sebake re lebogile kudu boletšana le rena monna se re leboga kudu-kudu le ka moso ke boletse mathomong ka re ba bantši ba tla ithuta se sengwe ka wena re a leboga o tshetse thobela FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa wa tswelela motheletso mongwe wa rena o mogoloso mešhako marame o apere sutu banna e banna wa šalame mešhako marame o tswa ka ba matlele ka mo o tlile mo apere sutu wa tsa kore o tshwanela o tlile ka mongatse re a leboga mešhako re leboga o fela o tlile o re thola monna gešo o theletse thobela FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa batheletseng gone o buša butšweng o šhe mabapi le taba tše re fetšang go bolela ka tsona a ke tse gore motheletse o nagana gore go golegwa ga bathankedi ba bammasepala go akaretswa le bona balaodi ba golwane mane ba ka kua mmasepaleng mo ba latofatswago ka ditaba tsa bomanatša kore go se lekane le go lwa le bomanatša bjo kare ka bantšhw a mangwe e ba amana le ditaba tsa bomanatša batho ba e raya gore a ba tlhokomele gore ba ganane le bomanatša goba motho mongwe go nyakega magato a mangwe a go netefatsa gore tšhelete ya setšhaba e ka šomišwa ka tshwanelo gomme badudi ba kgwetsa ditirelo ka ditsela tsa maleba ga botse go tshwanetse go dirwa eng ka bona ba eta pele ba o nagana gore go golegwa ga bona go lokile e fedile ba golegilwe motho mongwe ba tla bantšha ditšhelete tsa dibeile ba feleletsa motho mongwe e le gore ga ba sa bona molato ga botse gore batho ba kwe a ke tso ke tla re ka letlalo ba ke tla re ka eng go tshwanetse go diraga eng gore batho ba kgwetse ditirelo go na le gore re no ema ditirelo di seo ba re motho o jile dimilione tse ka tsa ditšhelete wena bo ja nna motheledi 0828 086 000 2452. Ke re o nagana gore na go golegwa ga batlhankedi ba bame ba spala go akaretswa kona ba balaodi ba golwane ka kwa mmasepaleng mo ba pharwang ka ditaba tsa bomanage go lekane na go lwantshana le bomanage bo goba motlho mongwe go nyakega magaka mangwe a go netefatsa gore tšhelete ya batšhedi ba motšhelo e šomišitse bošaedi gomme e buswe e buswe bja go direge eng namehle re a tsena nna le wena motšheledi ka morago wa se
7: re sedišhe sa maemo a pele ka Aforika Borwa le mo setlhong se re tsebega ka thuto le tshedimošo le mošata wa diyalemoya Thobel FM mošata wa tsebo le boithabišo kgatha tema le wena lentšu la gago lekwaga le mo go tabakgolo ka Dr Moloko Mašamaite
3: e tsokane go kgatha tema ka bošomiša yena nomorele ya 086 000 2452 oba wa tsena mola go letaka lerona la Facebook Thobela FM yaka wa re boledišara kgona kwa gona wena o e bona ka sepuo mang batho ba tswa batho ba tsena batho ba tšea batho ba tšea e bana go dubeile go dubeile ka dimasepale ge ke thomalelane le ko boditse ka mmasepale wa kae kae le wa kae kae le wa kae kae ke mentši e kwa se fetse motšheledi dumela re o amogela re o amogela motšheledi dumela
8: ngaka dumela
3: re lotšhile papa
8: ee ngaka nna ke e bona jana
3: ee
8: a ba babueledi sa Aforika Borwa nne ba e leng gore ba promota patriotism
3: ya
8: ya mara ya nwa tshika ba le sa tiro mara if let's we need to tshaba sa fa ino go ka ske wa ira gore motho no o ntse bona le molato go ntse motho sa ha ke feel could have conducted ya ba gwele point number 2 nga ka ke gore le khotla la ga tshola African National Congress le re go lotsa le rata a le simola go ba ga tshola no ntse la morago kwa siameng
3: ya
8: ene go ka se re ya lo tloga fa go nna mara ka mo se re bone mo go ntse fa ile gore go ne go sengwa motho isiwa kwa isiwa kwa isiwa kwa ene ba tsaya bona nomoro go ba go le khotla ga e tshilone ga le tlisi molao ene ga le khaleng
3: ya a ke o bo tsonjo ba le khale mo ka mo go e bo yang ka gona khale mo ya o kwagala
8: re ma ikuru ba o rebile ba re tlofa fa go rona wa re tsinyetsa campaign na re tsolwa kwa re ntse sokola re re
3: ya
8: ne be ma dia fa go ra a ke ba tsheka ba tsheka la African National Congress for North ba go tsheka ba teng no ba botlhe re mašamadi nga ka ke le bofile thata ke motlotlo ka wena modimo gore bolokege
3: ke a leboga ke a leboga o tletse Thobela FM ya lekgotla gatsho la Aforika Borwa e gašwa le motoropong kgolo ya Polokwane motšheletši e re ke bone ba o rona ba reng re kgone go tswela pele na le wena
7: ntsho bokgwadi ba gago bjelo ka sapay le spa kwetse 80% off go dišomiša tše Nutrifresh Kitchen Essentials go reka ditšweletša tša go swana le Cadbury 5 Star Lunch Bar PS

0: jaaka gate kgolo bana ba le
1: o ka re ya lotle ka taba a nna me di ba itse ka gate kgolo ba tsanyo ba itse ka gate ka ka go direge eng gore ba duri ba khotse ba tsole pele go khotsa ditirelo go me bona e re ba kweditse gore ka nnete ba o bile molato re dire eng ka bona gate ya ona e beijwa
0: o ka lebella ntate mo go mashama e di gate ja bana ba le basari ba le khoto ga e ba o tla fina chalete go ba nngwa ge mo ka tronko mola batho ba e le gale bona ba senyetsa setšhaba e be re sentse re tšee go tloga ka ntlo e nna bebe property ya mmuso wa gabo rena ka bone o ka lebelela mabakeng a ma mmuso wa gabo rena o hirisitse dintlo tša batho ba disekete tša disekolo ilo mamma re na be re ba tšele thuto e be ya mmuso re ba laetse gore le na ga le nyaka o bereka jale ga le sa nyaka o bereke ga le le senyetsa mmuso bale thuto tse ke tša mmuso
1: o kre ka mantse a mangwe a re ba jeleng dithuto tše gore motho a šala sena selo wa tseba a thome bophelo ka boswa
0: go tloga ka kanka di ka mpi a re rwala ka moka
1: lokile ke le kwele ntate diala ke le kwele re tswela pele motšheletsea o amogela dumela
2: doctor mashamaite
1: a re lotšheng
2: ke poopedi sebone bolobele ya motšati
1: ke a le amogela morena poopedi
2: batho ba borena a ba kgotsofatse ke selo
1: ao bana
2: and-e nka mo bona motho a le maemone a odimo a ola mogolo wa mokaone mara a bone le ona ka lebaka la gore o rata dilo ja maemo a odimo a thoma o kare o kry-a šhelene o nyaka o šomisa dilo jere fetrao šhelene ela ja o feta kore o phela bophelo bja maemo a odimo
1: wena ebile o bolela ka mogolo o mokao batho ba le e ke sa phoše ba gola mogolo wa o tšea botse o ka kgona go ba phediše
2: ee a bjale nana mo ebile ba bona e le gore mogolo ba o kry-a o thoma o bona gore nkebe ke kry-a ke kry-a mogolo o abedi
1: e le gore jale mpotse ntate se bone gore ge batho ba re kgweditse masepala o kgweditse gore batho ba sentse ka mokgwa ba sentseng le naana re thupa ya bogajana e ka ba ijwa
2: ya nna thupa ya bogajana ke be ke bona e le gore ba tshwanetse gore ba nyakolole lešhelene e ba e utswitseng ba lebelele dibankele tša bona ba e tšee e boele mmušone e thuse didirelo je baka bao ba di rekile le tšona di tšeiwe di rekise ba lebelele kore ba lebelele kudu le meloko ya bona ya kgauswi gore na yo o šoma kae a šome kae why a eno le tšhelete kare ba bangwe ba khuthisa ditšhelete tše ka ba bangwe ba meloko ya bo bona
1: a ke lekwele tate sebone a re gomelenyana ke lebelele ba bangwe ba batheletse ba ba re ngwaletsego mo ke bona lilian ramabele le sufi o ngwadile mo a re kgotsong mokone ka mo gašong le o ratile go swara go lokile ba be ba go swara go lokile a ba ba thopele dithoto ba di rekise thoto tse tša bona tšhelete ya batšhedi ba motšhele e boe ke nna lilian ramabele le sufi ke ngwala ke le mosokodibe mabulane R37 road mošate o mošom ke kafas khutso a re madumešeao go wena dr mašamaete le o ratile ke kana nna ke bona o kare ba tshwanetse go netefatsa gore mašeleng a mmušo a šomišitšwego go ya ka bomanage yo batla ba bodireaboya ka tsela kore ka mantse a mangwe ba lie gore ba banyake tšhelete e le goreng ba tsene ka ra bomanage bjo ka baka la yona ke ngwala ke le mo pretoria Edwardville ga ge šhikomola kalkspraid ga magongwa o mošo ke mogadi sofi mašitše a thobela doctor le o ratile ka moo go swarwa ga bona ga senke go lekana ga botse na ke bone ka re ge ba tshwerwe fela go lekane a ba tswele dilo ka moka dintlo difatanaga ba be ba felele ke mošomo e tla ba mothalo mo botse go batho bao motlho mongwe ba bona gore go dira bomene ka mola o le maemong a boetapele ka tsela en go ka felele ja go thuša motho o mongwe seo ke thutišang osman motlhala le ena ngwadile mong a re thobela dr mašamaete le sese o ratile ga moue mokone bomanager bo ka se fele man ka baetapele ba renane ba bona tšhelete ba thoma go bona tšhelete ka bontši le go e logela maano mabe ge ba tsena ka gara mmuso ke thutišang Osman Motlhala kore ka mantšwa a mangwe o ne o khumana e le gore ba bangwe ba batota ka morago ba tone o dira jale ba dira bo manager o e ya pele ke na le kolofelo ya gore ka gore matšatši ya ge o tshwere wa tshwara ba ta ba iša dikgologong wa go seka nta go buka fela ba gešo ka baka la gore ba bangwe re be re sa tshepe gore batho ba bangwe ba ka swarwa ba ba tiswa pele ka kgoro ya tsheko ba ba išwa le dikomišeneng tša dinyakišišo ke nyaka gore re gomele gona more be re bolela ka mebasepala ya rena magagešo ya go fapana-fapana mo e le gore re letetse gore re bone ditirelo di tswela pele bekeng tšela di tla go letabale ya dikgethong le go kgetha mekgatlho ya lena le bonkgetheng ba lena ke moka gore ba tle ba letsitše ditirelo ke boletse ka re se re se nyakang fela goba se batho ba se nyakang ke metsi ke ditsela ke dintlo ke manane go goparara ao a lokisitswe ga botse dilo ka moka di sepele ga botse e le ge mmušo re re o šomela setšhaba awa re gomela gona mo o ratile re gomela mo ngwanešo go sa sa ke la bone tabo ya re kopana gapele go sa sa ke la bone ebareme ke ya ketise mama go lokile a re no thele ka kgašo ya ditaba tša area pele ka setokolo sa maabela a phelaleum o gona šo stembiso maebela

0: Letsatsi le lengwe le lengwe, go na le maAforika Borwa ao a ikgafago go thuša ditšhaba tša gabo bona. Shoprite e tloga e le ka morago ga bona e tliša kholofelo le phetogo go bao ba e tlhokago kudu.
1: Kametsome ke a leka mešwa e na leka ke nna gabo khumotso wa ka magara go tswa go Pine Five Consolidate. Re leboga Shoprite ka go matlafatsa meloko e e tlago mananeong a bašwa. Re a leboga Shoprite, re a leboga.
0: Thuša Act for Change ya Shoprite setšhabeng sa geno. Kgetha projeke ya selega yo e tlhokago thego go *120*189# Act for Change. Tsela ye nngwe yeo Shoprite e bonagatšago ka Aforika Borwa tšatši le lengwe le le lengwe. USSD e lefelwa 20 cente mo metsotswaneng ye 20. Go na le mabaka le dipeelano.
2: Ke tlo etela boti ko Cape Town. Tjo! Kwa ke bona o kare dilo di sepelela ko pele. Morwa wa gage o kgweditše mošomo. Naga ka moka dikgwebo di a bulwa. Ke a bona gore mešomo e tla ge ditoropo di laolwa botse. Ke badile mo bareng mešomo e gola ka lebelo le e lebeletšeng gabedi mo Democratic Alliance e bušang. Ke se nyakela tikologo ya gešo. Mo dikgetho tše di tlago ke boutela DA.
3: Papatso ye ya politiki e lefetswe ke mokgatlho wa dipolotiki. Dikgopolo tše di lego ka gare go yona ke tša mokgatlho e sego tša SABC.
4: Bino ke lethabo mo go ibale nna.
5: Mošupologo go fitlha la botlhano.

0: it's over, William and the Young Five. Ah, bona, barra le fedile le fedile. Le go kare, kuru bila wana mahlatsano la o ratang, o ponne, o ponne, o kere kere go tshela metsi, kere go tshela manyora, o di gana. Ah, le rato leo. Ge le sa le gona le sa le bose le nwešetse. Kuru wa tsama malongwana gona o tla nwa bona thunya go ba busana go taga. Ah, ere le lomolela o le tlogele wena, le kobege le ponne, le thome go ba le malobana le a go bona. Yo, gore papara. Ha, le fedile. Ke ka mogeleng gore go ka gona go tloga monna le ona re le bathui go mo rwa phogo le mo roga se.
1: Ga se ka mehla 359,900 rand e bile o botse ka mogwao. Kopana le Jetto Dashing Co ye mpsa. Ka style sa SUV se segoshi, mabili a alloy a 19 inch, wireless Apple CarPlay le Android Auto, ga mmogo le di-screen tse pedi tsa 10.25 inch. Tsotlhe tse go tloga ka 359,900 rand fela. Jetto Dashing Co ye mpsa. Style at its core. Etela morekisi wa Jetto wa gausi le wena leholo. Dipeelano le mabaka di a šoma.
2: Shoprite mo tshekatso e lego go fenya tshekatso go fitla go 40% manje go ja di noodles tsa Kellogg's tsa hlano ka paketeng ka 25 rand, 400 gram ya di Elijah cheese ya Pamela tsabe le ke 50 rand, le spider folding chair ya Bush Baby ka 180 rand fela di kgwetsegela go fitla ka di 18 October 2026. Renderama beke ya di fela tshekatso go fitla go 40% ga Shoprite fela.
3: Yeah. Go ba sepela ka maoto ka moka, hle aparang diaparo tsa go ganya go ba tse tshweu ge le sepela bošego. Le bone la pele le ka se kgone go kgetha diaparo tse le swiswi ka pela ka moo go lekanego go phološa bophelo bja motho. Go ba diriši ka moka ba tsela, khutšang dikilomithara tse dingwe le tse dingwe tse 200, go ba bonyenyane diiri tse dingwe le tse dingwe tse 2. Ge o ikwa o lapile, emiša sefatanaga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela, go tlhola dikotsi tsa go thulana ga difatanaga ka sa pele tšeo di fela go di tšea maphelo a batho. Melao e bonolo, se nwe madila wa fetša wa otlela, gape o se nwe madila wa fetša wa sepela toko ga tsela ge o le monyanyeng go fitla bošego, robala mo o sepele bosele. Molaetša o tlišwa ke kgoro ya dinamelwa. Re tšwetša Afrika Borwa pele.
4: Barutwana le baithuti, Thobela FM la ka letša matlhatsi le matlhogonolo mo setlheng sa ditlhatlhobo. E itukišeng pele ga ditlhatlhobo.
5: Nna ke tloga ke itukišeditše ka mekgwa ya go fapafapana. Sa mathomo ke go lebelela matlakala putšišo a mengwaga e fetileng ra tsitsinkelo.
4: Gomme le se lebale go rapela pele ga ge le itukiša ka dinako ka moka.
6: Ke rata go leboga le dikolo tša rena ge ba re fa dithuto tša tlaleletšo le gore matlafatšang. Ke botšele barutwana bangwe ba mphata ba re matlo gore a re šomeng ka matla gobane bo ke bokamoso bja rena.
4: Matlhatsi le matlhogonolo, Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
0: A nnete re tlono dula re re go lena barutwana ba e leng gore ke ba mare matlo o re re Mahlatsi le matlhogonolo go lena. Ngwalang ke le ditseba, ngwalang ke le dikgonang, ngwalang ke le dikgopolang. Yele semisenyane fela re ke le go irele ya bobedi, ke nako ya gore re tsene go morwa phogole ka sebele sa banna Mabilu kwa ga dithangwane tša bjale bjale. Mabilu dumela.
7: Mandoko bebe ke a go lotšha bathelešhi Thobela. Beke ya go feta ke laeditše gore mosadi wa maloba wa presidente ya pele ya Sri Lanka o go leboletse dipakeng tsa tšhomišong bja mašheleng, Chiranti Rajapaksa wa mengwaga e 73 o ganne ka beile go seng kgorotsheko e boditšego baemedi ba gagwe ba semolao gore ga gona mabaka a go kwagala ao a ka go gapeletšago kgorotsheko go fana ka beile kgatlhanong le mogonnelwa. Kgonego ya gagwe ke malo a presidente ya jalo Anura Kumana a go leka go lwantšhana le bomanetša kgatlhanong le bao ba tswerego maatla ba lapa la Chiranti. Ba re kgolego ya gagwe ke fela papadi ya dipolotiki. Maabane Chiranti o rometswe tekolong ya dingaka ka private go hlatha ge ba nnete lephelo la gagwe ga le modumeng le go dula ka kgolego nna. Gomme o tla tseba tšatšing la ka labotlhano ge ba o tla lokololwa ka beile goba aua. Magagešomo, bašomi ba go feta 3,300 go akaretša baoki barutiši ga mmogo le mangaka ka Ireland ba tsenetše megwanto ya phatlalatša. Se ke gabagareng ya ge go na le mathata a ditefe go bakere a ditefelo magare ga bašomi ba mmušo le mmušo ka nageng ye. Bašomi ba re mmušo o ba tshedišitše maatlo maitekelong a bona a ditšhedišano tša maleba. Kgorotsheko ya boipobolo ka South Arabia e gogetše morago katlholo ya lehu kgatlhanong le mošomi wa mofaladi wa go tswa ka Sri Lanka Anojana Sivarasara wa mengwaga e 27 o be a seletše lehu ka kgwedi ya lewedi lenyaga morago ga commente ya gagwe yeo a e dirilego letlakala la gago la Facebook ya go roga ka tumelo ya se-Aslam ga mmogo le moporofeta Mohammed. Taba ye ile ya tsoša dithutano magare ga bobedi dinaga tseo. Magagešong go tla ta bona ga la tshireletso yeo itirimeditsong tsi na go ya ge kemedi ya Oman ye etela go shigolo Charles ba mmogo le go shigadi Camilla ka gare ga Wisto Castle o tswa le tsinna ma sume pele go pitla le tsinna ma sume pele pele go dinge molao wa sepolisa sa Thomas Bailey a Green Hall ore ye mo ya tshireletso yeo e tlo go ba go gona ke a thibelo ya ditlhatsano tsa lefaufau gore ba na le maetemogelo ao a lekanego a go sireletsa meletlo ye jalo ka yewe Presidente Sultan Haltam la mafelelo ga a be a etela ka difokeng e be e le ngwagola ka kgwedi ya July nakong ya ge ketelo ya gagwe e le ya go nwa tie mmogo ešita le go ba le polelo ya sephiri le ba ka difokeng a re rumeng ka tse magagešong moporesidente wa maloba wa ka Democratic Republic of Congo Joseph Kabila o tsebagaditswe jale ka moetapele wa mokgatlho o moswa o o nepile go phutlhamiša mmuso wa jalo mokgatlho wa France for the Refoundation of the Nation ko gore FRN ka boripagamang kobedi o tlhalositse gore o na le maikemišetso a go rulaganya maatla le ganetso go fediša bošoru jo bo leng gona ka DRC gomme ore o tla phegelela maikemišetso ao ka ditsela ka moka mokgatlho o tsebišitse moetapele jwa setlhopha seo kopanong ya phatlalatša ya ditaba mo ntlong ya Kabila ka Goma toropokgolo ka botlhabelo ya DRC Congo yeo ga jalo e rego ka tlase ga taolo ya M23 go thoma ngwageng wala wa go feta magagešo o etaramalatsiema ko go feta fa e tlo ba e le go kwampa mokgoro kua gagešo ka bampona bampitsa mabidi wa ditlhangwana gomme ke nnamoro wa phoa re gomela fa fitlhela re kopana gape bekeng yeo e latelang ke a lebogatle
0: o lebogwa ke nnamoro wa phogole
8: Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.

0: a vusi mahlasela tswang imitsing mira re fela re ke le go ire le ya bedi meleng re go ka gore sembiso mabela o re tlala tsona difetogile ka sepopo go se sefe go thobele FM le mo shadi wa tsebolo bo ithabisho ya bela gore ge re boka kwa iring le ya bedi nna le wena re tla be re ikwa gore ka bela gore go molao o reng re sore dife ka bakala gore go bile le dipolelo tse dintshi go ile le ngangishano ya dikgopolo go aba le dikgaruru tse leng gore di a tsoga ka batho ba e leng gore ba tswa ka kua dinageng tjaaka kua ntle ba tlile ka mo gae ba nyaka botšhabelo ya ba le gore ba bangwe ba re ba nyaka botšhabelo bjang ba bangwe ba tlile ba sena dipampiri tsa go ba molaong hei yeo nna le wena re tlogelele ramolao re tle re ko gore ka bale gore ka baka la gore o na le botsebi bo bo tseneletseng bja se se diragalang ka kua kgorong ya tsa selegae nke a tla re tlhalosetse gore ka bale gore go diragalang ka baka la gore nna e re e nyakang ke Aforika Borwa e leng gore e gabotse ya go tlhoka dikgaruru ya go tlhoka leemaema ya go tlhoka dintwa tse ka moka re tlo di kwa go molao o reng
1: Daniel le fasi la meboto le meedi ga mmogo le mmua lona
2: garebe ye botse ya go ikgantšha go 89.5 goba epong ya gago ya SABC Plus thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo re leboga ge o theleditše thobela FM ka gare ga senamela

0: The Rose Brothers are Easy Love. Missing you must be so if I know not to really love you. We will never FM. Hey, yeah. Kore tsere di pletsano tse dingwe le advocate moketira go advocate re botse ba tsile tse re na le lena ka mo ra ba ra nete fatsa gore se fane se ke ra gogo ya le gona ke re le komana modula ba pile le tshetse tlopolana le ba tshelete
1: ke bona
0: le gona e bile re ke ba nyetlele gore ye re yang go bolela ka yona a le a se ka bakala go le advocate fela ke ka bakala go le kholele tswa mpitseng le shumile gona ka kwa Home Affairs
1: ke bere ke le Home Affairs ke le moahlodi
0: pele le batemelenyana mo ya
1: thank you ke bere ke le Home Affairs ke le moahlodi hore ba ka moahlodi
0: eh
1: wa ba go lore di application tsa bona ya sepela ga botse me ba ngore
0: ya
1: ba nya ka hore le belle ka leso ke be ke le moahlodi wa bona
0: ke ka fa hore nyakileng lena ka bakala gore re tlo bolela ka batho ba ile ngore ba gopela go ba le segoba sa go dula ka Maafrika ba robele ka botshabelo bya bona batho ba ile ngore ba bang di gopelo tsa bona di aga yanwa ba bang di adumelelwa gore go tlebe go diregileng le ditse ba boka one ditaba tshe re tlo bolela lena ka morogo ga dinthlatse ditaba advocate be ke nore ke le amogele ba tsheletse ba le gore ha wa le gona go metaba tshe le ditse ba boka one ke ya leboga
2: Barutwana le baithuti tobela FM la ka le jama tsatsi le matlhogonolo mo setleng sa ditlhatlhobo e itukisheng pele ga ditlhatlhobo
3: nna ke tloga ke itukiseditse ka mekgwa ya go fapafapana sa mathomo ko go lebelela matlakala putšišo a mengwaga e fetileng ra tsitsinkela
2: gomme le se lebale go rapela pele ga ge le itukiša ka dinako ka moka
4: ke rata go leboa le dikolo tsa rena ge ba re fa dithuto tsa tlaleletso le gore matlafatsang ke botsele barutana bangwe ba mphata mare matlo gore a re šomeng ka matla gobane bo ke bokamoso ba rena
2: matlhatsi le matlhogonolo tobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemela o e sa tiro le tlhakolo
1: magareng ga tsona mangkoko be re ka letela tsa gore Khosatu e kgethile boetapelo bjo botswa Congresseng ya yona yeo e gatlhampana go ka Kempton Park go la Ekurhuleni. Tlhogo phetiši ya IEC Saima Mabolo o tsebagaditse gore ba fetišitše dikgopelo tše dimilione tše 2 fegelwana tshela tša bao ba nyakago go bouta dikgethong tša go ikgetha. Motlatšatona wa maphodisa Pole Bošielo o tišeleditše gore tiragalo ya go tlhaga mo bošegong bja go feta ya mothuntšhano ka katlegong go la Ekurhuleni e rometswe go setlhopha tšomo sa go nyakiša ka ga dipolao tša sepolotiki kore PKTT ka boripana tše le tše dingwe ka iri ya boraro go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
2: Nen.
3: Din tsang mo goreng ya tshisa mina.
2: Exe sister.
3: Oh.
2: Din tsang ka eng ka e kos.
3: Oh.
2: Ke blomile da.
3: Wa una go ruka bloma hi. Wa ithega so ka karie. Wa iqaba karie mfethu.
2: Yo ke iqaba karie. Wana wa iqaba karie.
3: Mmane. O ka ratellana hiso.
2: Hey, relax ntwana. Vies ye wen.
3: O ba le na joang mmane. O nka bo wen.
2: Sister, wana wa iqaba.
3: Ah.
2: A ka bana wen. Ana ka bona wa papa wen.
3: But
2: it's a lot of rap, no wapa.
3: What?
2: Yeah.
4: Check it out, share with your lover, or let your shaku weep. See, Nika Chavo, Naka Kota, Rapel, I was so I got to eat. We share with your lover, or let.
5: A nnete tsho ke tsama hlakong ene lona re ntfetse gore re itele ja ga le ga bile ke maswebetse nyane re ke la go irele ya boraro mo leng gore go boditse gore ke sepela le bo advocate mo ketira gogo re lebeletse gore molao o reng ka re lebeletse batho ba ile ngore ba dira di gopelo tsa botshabelo mo leng gore ba ne ka tshireletso go tswa dinage tsa ga bo bona ba tle ba dule ka mo Afrika borwa na e ka bela gore go tlhokaga ditokomane tsa mofuta mang ka bakala gore go nna le di garuru tse leng gore re be re tswa go tsona re lebeletse go tswa go tsona tseno dile tsa ba gone ka go la KZN go efoga dintwa le di garuru tse leng gore di ba gona tsipiriso ya maleba e ka bela gore ke ya mofuta mang ke leng gore re a itlhoka go tswa go bo advocate ba kgone gore hlalosetsa re dikwešiše bokaone advocate nna pele ne le na re tsweleng pele re ke gore ka bele gore ke ka fase ga mabaka a fe a e leng gore a ka dira gore dikgopelo tse e leng gore motho o dira kgopelo e leng gore ke ya botšhabelo go ya tshireletso go ka mo nageng di ganwe ge e le gore di na le go ganwa
6: ke leboga e re ke thoma ka o dumediše ba theletse ka moka batho ba FM na reng ya rena ka bophara mabakwa ke mmalwa a lo ro a ka dira gore gopele ya gago e gana mara re pele ke e bolela ka mabaka ke tlhalose gore nna ke molobelo polelo e ya sepedi goba sesotho sa leboa re kopanang le yona ka ra dibuka nna a re e tsebe
5: apa molobedi wa yeso
6: ya re e topana mo tseleng ne ke bolela le o mongwe wa my homeboys Rodney Mohale ke ranka belo gore ko wena ke a tseba gore you were going to excel mara nna sepedi se yampalela so ke tlo no bolela sana se ke se kgonang but kudu ke tlabe ke apa
5: nna ke go dumelela bolela segageno se segolo ke re o ka se ele wa elela ka sejatlhapi elela ka segageno o tswa ke mo go tswa kang gona ka baka la gore ke re tseba gore bile re a dumela re le shoma ka sejatlhapi go na le go gongwe mo e leng gore mantso a gona o tla feletsa botšha nna gore mo ke ra goreng o lebala gore a se nna advocate ke a go dumelela ebile motlhomong pele ga re fitlha gona mo o ntira gore ke kwešiše gore batho ba e leng gore ba tla ka mo nageng ba gopela tshireletsego ba ba gopela gore naga ya rena e be botšhabelo bja ga bo bona gantsi ba ba ba tšhabang dinageng tša bo bona gona re tseba jwang gore o tšhabile o no ba sepitša re a ke Afrika bora dilo ditlha ba bonolo
6: bontsi ba bona ba tšhaba dintwa
5: okay
6: ba tšhaba dintwa tše le bo gona for example e re ke choose DRC
5: okay
6: the East Province o bile le ntwa tše dintsi ka mata tše le gore di dile gore batho ba tšhabe
5: okay
6: and for mabaka a tsebogo bo bona ba kgetha gore ba tšhaba DRC ba tšhabele South Africa a ka tšhaba ya Tanzania
5: yeah
6: a ka tšhaba ya Zambia a ka tšhaba ya Malawi a sebela ntle la pita Mozambique or Zimbabwe mara mapele jone o tlo fita o tlo fela ya South Africa
5: yeah
6: and then after South Africa ke mo a thoma process ya wa player asylum.
5: Okay.
6: Ba ngore ke asylum ba ngore ke asylum. But na ke to be ja asylum for today.
5: Mhm.
6: Ke mo ga pita o bela asylum.
5: Okay.
6: E mo tswa pita mo South Africa o bela asylum.
5: Mhm.
6: Argena neli hore o sonjo ra ye.
5: Okay.
6: Re no molao wo loro o passage parliament ya borena.
5: Mhm.
6: Hore he motho either South Africa either wa apply asylum.
5: Mhm.
6: Zela ya wa apply asylum. Gie. Sabu togwa gore re dusise ka mgana borena hore motho o ba chaba.
5: Mhm.
6: A re tsebo re chaba. And I regard the until remove this or now go chabai. Go chaba guy, you will chabai. So here, Peter, all other process.
5: Okay.
6: But Oaraba, Bujisu Yalena or Nana, gain is a single year application or by a hand. Give back a Kumana lorry. Says Sayarusi Murilo Achabena in any way. Heri ya ri nyagisiso ja sona
5: eh
6: asiyo.
5: Okay,
6: ana ba le motho a ga thomare South Africa o no lindwa law enforcement agencies ja South Africa le o batja batho o ro le bolaya batho e motho a ga nyagisa lo jwa ka se dikhumane because arna le ntlo ka South Africa.
5: Yeah.
6: So le bona ke ntwe re di ya hore re ya nyagisisa hore na se wa ba hore se ona ga gwa go ga ona dinne tuki ona na e ke se yo re do ana ku belo ya.
5: Okay,
6: ga re ndo ro go o chaba yona ayo. Va bangwe they are honest enough e ba pita ba re hore na re chaba dala.
5: Yeah.
6: Re dile mo South Africa o da o nyaka mebereko.
5: Okay.
6: Rubela asylum.
5: Yeah.
6: Obviously re doana. Because asylum ase ya batho ba o nyaka mereko, ke ya batho ba lore ba go ba tshabale ntlo. So ke mabaka a mangwe a bo wona a li hore li kubela ja batho ba ba nyaka asylum le haniwe. But ke ya manji ase yanga a ba o ka fetsa.
5: Ebile ka bakala gore mabaka ke mantsi re ka sa bolele ra fetsa pele ga gore moeng le file ntlha engwe la balang ka ra ba ga ke bolekile botshore na ga o tshaba mangoko o balena go ya go phuthana ka bakala gore sello sa ma Afrika borwa mantsi ke gore batho ba batlile ka mo abana ditokomane abana selo ke ka le bakala re sonetse re ba thushe ka bakala gore re nagana gore sonetse gore o tsoge o yemola ga geno ba gopela gore ke gopela sele gore ke ena geng ya gore ke nyaka gore re tlhakise gona fa o ka bakala gore re dira se ka bakala gore nyaka go efoga dintwa le digogagogano tse leng gore di ba gona tsa batho ba leng gore ba tsaka kwa dinageng tsaka kwa ntle ba fale di ba leng gore ba falelela ka mo Afrika borwa
6: o tshaba ona na go ya o nyaka permit. Aona na go nya ka permit. Aona na go ya nya ka visa. Baba ngo baba bona o kuma lo ro ba tshaba violence from law enforcement agencies rinene ja bo bona.
5: Oh.
6: O ga ro o tshaba ma police a musho wa ke ja wa musho no wa re nya ka visa ya o tshaba. O do ba ro gi sa ro ba o tshware.
5: O mongwe re motho tla ba tshaba mapodisa a dirile eng?
6: We don't know.
5: Go fitlhela le fetse go dire nya ke shotsa le.
6: Until re mmotsisa hore na mapodisa o moro o tshaba bona. Ba o dirile wena o dirile eng?
5: Okay.
6: Mara nnete ke gore o tshaba a ona nako ya gore ke nyaka pampiri eng ka gona o feta ka yona. Se o nyaka o bona o se dirile ke gore o tswe le filong le le ro le a o tshwenya le o dira re o tshaba.
5: Advocate nel na re tlo bapatsa ge re boa ke nyaka go tseba gore motho eleng re o tshabile go tsona geng ya gabo a fitile dinaga tse dingwe tse ding tshintshetle ka mo Afrika borwa go hlokega gore a kitimele molao goronya tsa seliago ka morago ga nako e kae ga fitlhe ka mo Afrika borwa ke eleng re tla itse ka morago ga se
7: mathata a tsa molao a ka diragalela motho le ge o le ofe go ya go ra molao wa motho ka noshi o ka ba wa lefishwa bakeng sa mogala wo mongwe le o mongwe lengwalo le lengwe le lengwe le tlhatlhobo ye nngwe le ye nngwe ka Clientele Legal. Tefo ya gago ya kgwedi le kgwedi e akaretsa dikeletso, go ngwala ga ditokumente tsa semolao le go emela kgorong ya tsheko ge e ba go nyakega. Re na le setlhopha sa naga ka bophara sa boramolao bao ba tshwanelegago, bao ba emego gore ba go thuse diiri tse 24 tsa letšatši. Dipolane ka moka di akaretsa thuso ya peile. Re tla ya seteišeneng sa maphodisa gomme ra go lefelela peile ya gago ya go fitlha go 5,000 rand. Re akaretsa ditaba tsa selegae, tsa bosenyi le tsa mošomo. SMS a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya tšeo e sego tša bophelo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
8: Mang le mang yo nang le pelelo ngongorego mabapi le papatso ya dipolitiki goba kgaso ya dikgetho ya dipolitiki ye e gašwago ke Thobela FM a ka iša pelelo goba ngongorego go Independent Communication Authority of South Africa ICASA pele go feta matšatši a mahlano papatso e gašitšwe. Go ngongorega hle ikopanye le Compliance Department ya ICASA ka mogala go 012-568-3233 goba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za. Nomoro ya ICASA ya mogala ke 012-568-3233 goba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za. Mushate
0: ke Thobela FM Mošate wa tsebo le boithabišo.
5: Aye le sone senyane fela metsone le bona re ke la go irele ya boraro mo e leng gore ka gare ga molao o reng karolone ya rena ka gare ga lenano la e ba le nna re na le advocate Mokete Ragogo e leng gore re bolela ka taba ya bafaladi ba e leng gore ba tlile ka monageng ba gopela tšhireletso ba gopela botšhabelo go tswa dinageng tša ga bo bona mo e leng gore tlhoba boroko ke gore ba leng gore ga re kwešiše tshepidišo ya semolao re nyaka go tseba gore ke ka lebaka lang batho ba tshwanetse gore ba thušwe ka baka la gore ba tlile ka mo go semolaong ke e leng gore bo advocate ba e tlhalosa kudu ka baka la gore merero ya ka kua kgorong ela ya selegae ba ikwešiša bokaone ka ka lore ke mo e leng gore ba šomile gona advocate a nnapeng re tseneng ntlhe e leng gore re nyaka go tseba gore motho e leng gore o tswanageng ya ga botswa Malawi o tswa ka o tlile ka Aforika Borwa o tshwanetse gore a fitlhe mo la dikgorong tsa seleago nako e kae morago gore a fitlhe ka mo ba bangwe ba na le mengwaga ke gona ba ya gona bjale o mongwe o ke gona a fitlha o sa na le beke o sa nyaka go tseba gore a ka dula kae le ba fa nako e kae o ba molao o ba fa nako e kae
6: molao o ba fa
5: ei a le ka tswela pele ke nna ke be ke dirile
6: molao o ba fa 5 days.
5: Okay.
6: 5 days ye ba o fa yona ka sebobose.
5: Mm.
6: O fitla border gate.
5: Eh.
6: Wa ba botsa gore o tlo go pela tshireletso tsa o tshaba. Go na le visa ye ba o fa yona.
5: Mm.
6: Go na le a transit visa ye ba o fa go yona, which is valid for 5 days.
5: Okay.
6: So visa yela yo rumela gore o tsamae o ye refugee office ya gause.
5: Mhm.
6: O ke pita bua.
5: Mhm.
6: O ba bontshe yona.
5: Okay.
6: O re ke tsori bambiri ye ke glow bela aslan.
5: Mhm.
6: And then ba o rumela gore o apply.
5: Okay.
6: Yes. And then o na le ba loru ali dia tsori visa yela 5 days ya pela a se se ai
5: mm
6: baba ga ro ya sa ya dzibu again
5: yeah
6: ba bangwe o komana lori u dzene ka ledzela ja we ja hore a ya kwa border gate ya onyaga visa yela
5: mm
6: u dzene ka ramedzi
5: mm
6: tsana masolina na mela fence ata
5: eish
6: Seo asu thibele uri o sega wa apply aslam.
5: Okay.
6: Ase tshentshe morero wao. Morero wa gore ke gwa ke tshaba go nya ka tshireletso. Sebela li office ni ja kaupi. Uyo o bele tshireletso.
5: O tshiri tokomane go ba o sa itshwara se segolo ke go kaya di kantorong tsa gausu. Tsa merero. Ya. Le tshe leng receptiona le merero ya tsapa faladi motho a ye gona fa o a ithalose o ska no fitla wa dula
6: o ska dula
5: okay Ah, diakwagala advocate. Nene ke lebogile ka bakala gore ke be ke ipotsisa gore ka bele gore go ba ileng gore yone le fetsang go etlhalosa gore re na le ditsela tsa rena tsa go fopafopana. A seka mo ka ba ileng gore tla tsena mo labodareng ba bangwe ebile motlhomong ba tshoga gore go tsena mo labodareng ba tlona ba ba mpušetsa morago ba re ebile a one le ka ditokomane e ka bela gore ke sepela ka sebopego se sefe. Go batho ba ileng gore ba dirile boipelaetso bja bona ba mathomothomothomothomo gomme ba ganetswa batho ba go diragalang ka bona nabile ba busetswa morago goba gona le ka ditsela tse e leng gore ba ka thušaga ka gona e le ditsela tsa semolao
9: he kgopelo ya gago e ganwa ba kheana ba o tsebisa ka letokelo jao
5: okay
9: ja ore na kgopelo ela yao ba yandeo e ka o tshakaji
5: ya
9: o riana ka yona
5: okay
9: o na le tsela tse pedi Ogaria apili or kubelea bagaisa review.
5: Okay.
9: Moloro una le committee je beli je ri o tatoba o decision yela ya u reject your asylum application.
5: Mm.
9: O chaka uri giona over asiona na.
5: Hmm.
9: Now. O dira apili yela.
5: Eh.
9: Okay me de libuelo ja yona.
5: Mm.
9: Mola wa borna uri batswenje uri ba ope permit.
5: Mm.
9: Ye nyo go lumela uri u lule monu South Africa.
5: Yeah.
9: Okay me de libuelo ja appeal ya hao. Or review ya hao.
5: Advocate mola wa Africa borwa o gontishisha le go netefatsa biang gore batho ba ileng gore ba ba fatumelelo ya gore ba dule ka mogae e be go tshabelo bya bona ke ba ileng gore ba tletse merero ya maleba a se ba ileng gore mafelong re tlo ba shupa ka menwana rara ke bona ba senyang ke bona ba dirang se ka bakala gore ba tshoka kwantle
9: ergo araba ka o fa mothlalo he o ka re o dira kgopelo mabaka a gago ya ba a gore a tsamaelane le molao wa tshireletso the refugee law kgopelo ya go ba tlilo e gana ba re o e gana ba e fa committee e tlo gontišišang gore kgopelo ya gago e tlamehile e ganwe
5: Okay.
9: Because mabaka wa feeling are not related to refugee. You are basically abusing our system. A ke tsore ngai bia bia nka sebeli ore ka kilo bia. So eba ka kreya lo re nto I dirang is an abuse of the system. Kemoka ba ya gana ka lebaka na le on the spot ba just petro sela ba sefa committee re e selebelele gore sephetho se ke sona then o fitile mafelletjo
5: la fetsa la ba tjela ba ne metsa di fufane la ba nametsa di pace la ba nyakela di fatana ga tsa go ba busetsa ga ga bo bona
9: a una ga mkomongwe akere motho yo we u dile modlonya ka permitting utlonya ka permiti
5: yeah
9: he kubelo ya permiti ye la ipita mapelle joni a o kana ro nyogo dula le yena ro dula le bona kae o le mani
5: bo ka one go re tshe re ka se gonang re mmusetse morao
9: yes le o jara o mmusetse morao
5: advocate nena ke dumela gore o fitla mo o kwagetse ke dumela gore a o etla ba ga yengwe gape na go ileng gore tla bua re tshola pele ka tshedung ka bakala gore nete gona ba bang le ge re bolela ka netsela e ba sana le dipotsiso bana le selesela re tla ba le nako mo ileng gore tla re tle gona go ba le batheletse ba botsitse ileng gore ba tla ba ile ba arabela tsona ba gone go kwisa go efoga dintwa go ba di garurutse ileng gore di ba gone ka bakala gore nete ge re sa tsebe nete re sa tsebe le gore molao o shuma byang bakeng

0: ka nnete ga go yo a tsebago goreng rena re le bana re sa ikholetse karabo ya se ka borena a ke tsebe re ka tlhoka dikarabo ke ya go botsa ba gore ba ka kamoka gore re tswe lesolo
1: mogadi a bolela bjalo nakong eo o be a lapišitswe ke go tlhoka tsebo ya seo o ile a tloga a rapa letsema la bagwera ba gagwe bo mosima bolešole ke re ka mokamoka gore ba tle go tswa lesolo go nyakana le tsebo ya gore na moya o foka o wa go tonya ga botse o tswa kae o ya kae ka nnete ba ile ba kwana gore ba tshwanetse ba nyakišiše seo ka nako yeo ge ba le gare ba kwana gore ba tla dira eng ka tabae phefo yone e be e dutse ile gare e suela naga go be go no kogala modumo wa matlakala a go oma a wela fase le metlhare kua godimo ge e le gare ebina e ya kua le kua ka nako ye nngwe e be e dira le sesasedi ke re go fofa matlakala moyeng ke ke dinonyane
2: nna la tseba gore ke naganneng nna ke re a re šaleng phefo ya morago ee ke mo re tlo kgona go go tseba tsotlhe ka yona ge re ka tswa mesong ra e šala morago re tlo kgona go tseba nnete nna ebile ke nagana gore ke yone phatlhalatšago letlhwa ya omiša le mo go emego metsi
1: tšatši le rile go ntšhanko ya ba setlhopha sa bagwera ba mogadi se ga re se itukišetša go nyakišiša ka ga phefo yeo ke ge ba apere bothitho monna ba emetse phefo gore e foke a se tše nako ke ge e fitlhile phefo e se ya romeletša motho
3: aha ke kwele gore le nyaka go tseba mo go tseneletšego ka nna ke a le tshepiša gore tsotlhe tšeo le nyaka go di tseba ka nna le tla ithuta tsona lehono arieng ka mokana ga lena le feleletse ka moka ga lena kere arieng
1: e rialo phefo e gore botlhe bao ba nago le dipotšišo ba hwetse dikarabo gape napile šibale ba latela phefo e la bjale ke ge iputla ka sethokgweng e foka go kwagala modumo wa yona fela šibale ba leba le metseng moo ba bego ba ekwa e lebile gona aa gape ya thoma go batla ba phefo re e namela thaba e fitlha kua godimong
3: gape leeto la rena kile le telele kudu gona bjalo re namela thaba ebile gantši ke kgatlha ke re ke namela thaba le dipudi tša bolena mo thabeng melodi yaka ge o ka itheletša gabotse o tla kgona go kwa gore ga e lle go swana ke rata kudu ga ke sarana le makala a mehlare ke bina le ona ke re o ka re marato a pelo yaka
1: ke re gape bjale e ba laetša boyona phefo ebileng ke ya ba binela menwana ya bona le ditsebjana tša bona ke ge di omile di re thwe ge le dipene tšela ba di tshwerego patama ba ngwala di ile tša fela enke ba ile ba lemoga gore ga bose phefo ye o ka re sa yona ke go dukologa fela o sa re lebile kua e ya boa e lebego gongwe
0: aoa nna be le gona ke lapile ke neng re dikologa gape nna leragolo o ile mpotsa gore le yena o ile a leka go dira se re se dirago e fele le ena o ile a palela ke go bona gore phefo e foka e tswa kae e lebile kae
1: le ge bana bale ba be ba nyamišitswe ke go palelwa ke go hwetsa dikarabo bana ba mmatoka ba ile ba fetsa ba amoretse gore bobotse bja phefo ruri ke sephiri sa yona ba ile ba lemoga gore dilo tše dingwe ga go tlhokeo gore di šale morago di ka tsela yeo di lego ka gona mme go felela fao re fitlhile mafelelong a kanegelo ya rena e bosebose ya lekgono ke tshepa gore le ipsenne ka yona bana ba mmatoka ebile le ithutile tše dintšhi go tswa go yona bja le mpotseng ga botse ke mangwa go thoma ka lesolo le e la phefo gona e ka ba ba gwera ba mo thušitše gona gona na ba ile ba hwetša seo ba bego ba senyaka e nna ke a lebotša lena ke re go botlhokwa gore batswadi ba leanegele dikanegelo le tlo tseba gore go diragetseng gale pele lena le tla belegwa ebile le tlo ba bana ba maitshwaro wa mabotse go fitlhela ge re kopana gape nakong yeo e tlago
4: bye bye. SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
5: Kanagalo ya tsogang, o tshisa ka mekhantsho ke SABC Education mo go thobela FM. Bara lo kikisiti ba lendire, 6 mogashwa, biketo mamila le pusha sibolepo. Mwana re ke burulong sibolo kwa magongwa, ba tjoletse metshene le medimo. Ke re lusantsa thege le silone ntekwa, mo tjoletse le motlhagisa moyeng. Ke mmaphuti a lila mola, bona mo tjoletse mogolo ile Isaac Silo Mashila. SABC Education, enrich your minds and enrich your lives. Yeah.

0: ge toropo e buswa ga botse batho ba bona phapano mo DA e busang gona re le bontšhitše se se kgonegago ka puso e botse le go šoma boima mešomo e tlo menagane mo Democratic Alliance e busang re ka le tlišetša se mo toropo ya ga bolena go lokiša Afrika Borwa ga gona tsela ya kgaoletšo mošomo fela wa go dirwa ga botse re direla batho ka moka ke se re tletšeng go se dira boutela DA gore ditoropo di re šomele ka moka
1: kgašo ye ya dikgetho tša sepolotiki e tlišwa go wena go ya ka melao ya ICASA ka nako ya dikgetho dikgopolo tše di tšweleditšwego mo kgašong ye ke tša mokgatlho wa dipolotiki e sego tša SABC
2: dipapadi ka kgone majiba dikgwetefa di sa fiša
3: ke leboga setshempiso wa ga maebeila bathetši batho bela FM madume letelantšhe ka seripagare go tšwago ire ya boraro mothuša motlhatlhe mo setlhopheng sa Kaizer Chiefs Dillon Shepherd o re bontši ba boraditaba ga ba tsebe ebile ga ba gopole gore moraloka morago wa setlhopha e le gore Frostler o ile a raloka molabogare ba lepatlelo gomme banyana banyana tikolong ya boraro ya dipapadi tša go ba kgontšha go tsenela diphatšhane tša di-olympic ba ya go raloka lenaga ya Angola mokapteni wa setlhopha sa Aforika Borwa Themba Bavuma o re ba fentšwe ka fa sa kgatelelo go kwa ditaba tše ka botlalo ka seripagare go tšwa go iri ya boraro
2: dipapadi ka kgone majiba Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
4: barutwana le baithuti Thobel FM la ka letša matlhatsi le matlhogonolo mo sehleng sa ditlhatlhobo e itukišeng pele ga ditlhatlhobo
5: nna ke tloga ke itukišeditše ka mekgwa ya go fapafapana sa mathomo ko go lebelela matlakala putšišo a mengwaga e fetileng ra tsitsinkela
4: gomme le se lebale go rapela pele ga ge le itukiša ka dinako ka moka
6: ke rata go leboga le dikolo tša rena ge ba re fa dithuto tša tlaleletšo le gore matlafatšang ke botsele barutwana bangwe ba mphata maromatlo gore a re šomeng ka matla gobane bo ke bokamoso ba rena
4: matlhatsi le matlhogonolo
2: Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo

0: metsotso gabele ke lesome e ne go tswa iri ya boraro matsalane mokgatlhana le team delela mawaditaba
1: ke tsobine ka mokgwa ke gogang ka
0: gona
1: e nkabe le motho o ka ba setšha feleletswe ke moare sebokubo narego sebokubo
0: o bona batho ja tsasewa ke re o na le bo show off
1: ntshwareng manyamnyam
0: o buile
1: melipa melipa melipa
0: ao batho
1: zarararararara a senge ka lefelosela se watseng
0: a le rena o maka dija bana
1: o lefelosetse go bapala dipapatso ke tlholosetse dilo ka moka jeben re di dira re le ka monosi yami
0: o mnati ne
1: le somo di malisa
0: wa bontsha wa bonala wa bonala
1: matentenu kai
0: matentenu kai constance machipa e bana khantsi na go tlhokala
1: ke sa ka show off le home
0: I'm going to go to the hospital.
1: Ya ka ntle fa beke se tsha botse.
0: Ga botse fela ke la bo raro di 14 la le summit ne go di sala di phalane go di sala di namelwa. Ngwa ga ile ke tsepedi sumpedi tsela ra le tsamisha ba tshile tshe re le ba go
1: di. Tamaning. Ka ile ka mo le ka ba le hona
0: re tamogela.
1: Wena you be no re ke tsela go la matswalo le Henry happy birthday
0: wena
1: o hole o hole chukuru ibe mushimane.
0: Wa tswa
1: khale ke bolela ke re chelete ya nete mo etswang gona e be re e shumetse go gona boima. Ga e ke hlaba le shata. Mo isa shule le ke ba mothakola wa go tswa ka DRC yo ba go bolela are ke ena the international blesser ke ka mogwa ba ipitsa ka hona re mokwele ka la 13 go dinga October ya o khatisho tsa ga di bapalwa ka
0: the international blesser
1: ya international blesser di bapalwa ka ka telechong ya mlatwa that is we mo ba go bolela gona ke be ke sa tsere o amana kudu le dilo tsa ka tlase ga siatla Chris, international blesser. What's one of you?
2: I bless people. May I have money? Money like dust. I go to Paris.
1: Bona. But ba ba shumetse go chelete ya bona se ke se lemogile go kora ga ba ke ba ihlabela le shata be ba chelete e tlile ga tsijana tshebe no re ga se tsa maleba o tlo ihlabela le shata chelete no I'm fair nka o reka ka reka le bagelo go ka kwa motho a go nyatsa ka yona tsela e botsebe gore chelete e a itlile ka mogonyana mo ka ntle le motho mongwana le botlhale bo botsene le tseo okay ba bang ba botlhale ba e bona re tlile ga tsela tshe se go tsa maleba go nona go mona ba gona go tsiwa re go humola go a thusa
0: e fela ba bangwe
1: ka ntle le o le Chris
0: Sure, international blesser.
1: Yeah, international blesser. Bona engwe gape ge bona ona gana rona le mathata ne.
0: Yeah.
1: Ge ba ona gana rona le mathata tsiba ro ana mathata ka ka lo. O sa opola mthabola re dikile gore bolla ka ene be go le president ya naga ya Zambia. Wa tlo go fetse.
0: Oh yeah.
1: Mo Afrika Borwa.
0: Sto bo sa re sala ka mo Afrika Borwa le ngwa go no. No man.
1: Ba tswa dilo tse dingwe ne. Reme
0: kaane
1: ke mo tsebisha poelano ne batho ba bantsi ba yekwa ka rena la gona ba neng go rasishwa boloke ka bakala gore ba enya ka ge engwa dile engwa dile kae kae ba re ba hape mthakola ba ra ke mo ka batho mo ite bona re go gopotsa ba neng ga sishwa boloke
0: yo sho
1: re ba gopotsa a sishwa boloke le ska emela gore
0: le bona go ntshwa
1: le ngwa go no go sa yeme bagabo ba nya ka mmoloka naganya ka go mmoloka o gopolo re tabe kgolo e ba elwelang ke gore o ba rilaganya ka o bolokela ka ka Zambia kudu mo ebeno ifa ge ba abolokela ka Zambia mmusho wa Zambia o se ke wa be wa ba tamela polo el hung la ga
0: kudu president ya bona a se buletseng
1: ah bana ba le seo a ga ba dirile se se nga ba re go nna le saka sitang o tlokofetse
0: o tlokofetse e wile
1: fela go bohloko go ba ba shetse go bagaba go bona se se diregago
0: mana re tlollana koma yo kana go ene ke a iputisha hore o tlo gona go fola
1: ne o bo le tjatsi le lengwe le lengwe jwale ka wa lapa la gagwe wa go pelo re a se shwa bolo o sala ka Afrika borwa a se shwa bolo ka baka la eng go nonganga bisha dihlogo o molo monganga bisha tshelogo we tshi tsha re bona re a go direge selo
0: hey
1: ha ona se sla sla dira ha ra tere ko mona go sa fetse go pele gore na e ka ba wena o reng ya lehono i reng dumela
3: motledi wa go sepetsa balwetse merwalo bašomi le bana ba sekolo tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa thobel fm mošhato wa tsebo le boithabišo

0: ke mina go tswa go Makhadzi Entertainment Mimi Rapele Prince Benza Siana Marena ska chaba posta go le ye wena ska chaba u dio poster
1: yeah o tla bona ke moka
0: o tla bona eng o tla le fa ba lo imatla tle na ruri le tlo no phela lukutish je dilo tsa ga bo lena ka le bakala gore
1: le tsama ba chaba maroro le fa ba lo imatla
0: a ke ba chabe na
1: bona le skipa ga fare tsore ke sama ka re poelane tlo sha kipa se ara ya he mang to hunela matsogo ka
0: na ke bo di ke rutile gore o se tsara dilo tsa batho
1: okay
0: mongwa ke pa se la utile a se tsa wa bona ra sa sa le gona ka
1: sile
0: maka sku a ya
1: a bona motho a jere ng skipa
0: se ka nga se beile ngana mo
1: kwa go tshaba ba loyi o tshaba ba loyi be se se bitse ga utile na fela ya ye ke ke pole di tsano ya tshile lengwe bona ar direse re shuma le bona batho ba dipefelo okay tshachi ra ba bona di officing ra ba bona miagong ra ba bona mo re ba bona gona na kwengwe motho o lokela go dira sengwe le yena tshachi go bane huta wa mushumo o dirago o go gapeletsa gore go fetse o dira se o se dira mo mushumong o sineletse yena le yena se tshe ya se she kai yana motho o pefelo wa motseba wa mo kwa le ka dipolelo le tshe ba re go kila di dira ba re kila swara mamang a mo gamella fase ba re ba lamola ke security wa ditse ba dilo tsa mohuto mo tlongwe na saka wa bona wa go ba re he ba mo swera ba ra magata mo molaleng a mo gata mo molaleng ba mo gopella tshwarelo uno ga ntse humana dilo tsa ona le bile sa ke di fitla go HR fela go bolelwa ka mogwebe no bona mothako wa kwata ka ona
0: o kotse
1: o kotse eh
0: sa fara
1: mo ebe no re tshatsileng le ka re la mokuba fa a ka le bolaya ka mka le gore le thoma go tshoga gore a ka le dira se sengwe sa go tshosha bana o shuma na joang le motho e bona gore le a mo tshoga mo mushumong na go ngwa se taba ya gore ke senatla
0: yeah
1: ino ba taba ro tsa batho ba go tshwara di ba go rata di galife di lo tshe bogale a ka rantse lo mosisana lo monyane ka mmela a go kukunetsa
0: wena
1: a go sega mlala
0: are chips
1: yeah a go dira se sengwe bana o nako ngwe a se gore o tšhaba gore na o na le maatla eng o ne o tšhaba sebete sa gage sa go se tšhabe go batša batho ka boka la gore nako le le sepela ka mošomo ba re le ya kae mo tseleng batho ba dire enyeng re tlo tlwaela ke bare ke yena setseng a tshetša le mo hey Lucas e manyana a ke re gore Lucas le mmitša ka leina leona leo a ke tse gore ke mang emapele a re no a re tlo tlwaela ke dibare bona o tla ra bona koloi ngwadile SABC a nang re di bare re nyaka gore re mmontshe yano o le shuma le yena motho kudu bano ge ba o ka departmenteng e tee le wena o fela o bona pefelonyana yeo nako engwe a sa go kwa gabotse gore ereng eng la a re o reng kere las o ra ke sa go kwa gabotse metra
2: Tabela setlhopha sa ntsho re le Madam Speaker, Skhombuzo le papadi ka mokgashwo wa tsa banna ka mmerekong. Mošimo mmoga nka nre ke bareka lena tlhoa kwa dile. Ebile go sena nto ke mo dirile wa tako o mogolo o ra seo mogolo aowa a ke tlo tlhake le o rapele jana le ena batho ba modimo re tlile mmereko ka mokana gona re tlo barekela bana ja o tshwanetle go gomana o rapele jang motho a ke tirile le kwenya a reesitše o tlo reisa ba sa reisa yalo a ke no jwa mo go ena amokatologa ka dirang le re kwa mmotsa rena le ona ga diretlile mmereko ke re tlo berekela bana ba rena ba le ba re bereke se se sala ka sekomišia apo ka sekomišia motho mmereko o sena nto a e dirile motho o mo kobiša mmereko o ra gore motlhomo gona sele se a se sentšeele sa go kwagala le le molepo ke le ka mo mankgaeng ga
1: molepoa ko mpotse poelanee tse tša go kokomogane a se kudu go ne o tlhoka botho one se ke se lemogileng gore bontšhi ba batho ba bene gore ba na le dipefelo ke batho ba lethaba fela o switch ya fuse ya gare e gaoga ka pele
0: yeah
1: a ga thaba lwana mana my bra mina le kwarana le wena o mogwera ka tshatshi ka tselengwe e beno ra thagale tshatshi le wa bona a befetse bila la hlela le dilo tshe di computer di komola di la hlela mo fasa ba re motswa re ga re bona ke tla bolaya motho ka fa fela ka kakaretso e le motho wa lethabo ka wa dumedisa ebile dumelang le kae o se mamang le kae le ntlatseleng morogo kae eng ke batho ba go bolela fela re bolela ka pefelo ke motho wa go befela a se wa go tlhoka botho a o nore a le tsuring ya diraeng na na na motho wa pefelo mo ebe nore a ka le feletsa a le dirile selo se skotse ge re bua ka fa re tate re tswela pele ka go tsiya megala ke na le voice note ye tlateng re bapale re bua
3: bona ge o le thatame ke December wa ya wa ga go robalege ebile moshupologo o no swana le la bohlang nomoro tsa go tsa data di tletse di khoma fela o ka tloga mamelodi wa kena polokwane o le mogale ka gore ga gona get together ka thomang ka please call me
4: e ba data ne ka Telkom o be mohumi ka data megala ya mahala le difoka re o reka prepaid data bundle ya 29 rand go ba go feta ebile go tswa monyetla wa go thopa setseka go difoka tsa 500 million rand e o kgetha tap to win
5: dial *180#
4: go ba downloada app ya my Telkom go melawana le dipeelano Telkom possible begins here
6: Nen.
7: Ding sang mo garing ya chisa minas.
6: Exe sister.
7: Oh.
6: Ding sang ka enka ya kos. Oh. Ki blomi ile da.
7: Wa una go ruka bloma hi. Wa itheka so ka kariye. Wa ikava kariye mfethu.
6: Yo ke ikava kariye. Wa no ikava kariye.
7: Mm. O ka ratelana.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a go leboga poelano motheletši magareng ga tšeo ka di letselago ka iri ya botlhano go Thobela FM ya SABC. Ke tša gore mosadi wa mengwaga ye 35 thuntšhitšweng le go bolawa ke molegatšagwe motsaneng wa Thomonkuri ka ntle ga Kiane mono Limpopo. Go letwetše gore go sasa kgorotsheko ya molaotheo e fe katlholo go šeditšwe kgopelo yeo e dirilwago ke mokgatlho wa ANC ya gore bonkgetheng ba lekgolo 18 maemong a bokhanselara ba bušetšwe lenanong la dikgetho tša mebušo ya selegae tšeo di tlogo sepetšwa ka la 4 kgweding ya dibatsela. Motlhankedipetiši wa IEC Saima Mabolo o re ba tlo obamela katlholo ye nngwe le nngwe yeo e fiwago ke kgorotsheko. Ditaba ka botlalo ka iri ya botlhano. Ke lebogile.
0: Dipapadi ka Khone Majiba dikgwetse fa di sa fiša.
2: Ke a leboga mabaloi bathetsi batho bana FM ditaba tsa dipapadi. Ke tšhetša kgole ya maoto re lebeletse ka mokgolo goreng di šomile ka gona botšhelo ba go feta. Setlhopha sa TS Galaxy se kgauswi le go thwala motlhatlhi wa o tswanageng ya Bosnia Adme Azem, gomme go na le kgonagalo ya gore a thome mošomo wa gagwe ka tsela 30 la kgwedi ya Oktoboro kgatlhano le Polokwane City go papadi ya Betway Premiership. Gomme monne wa tswa kwanageng ya Bosnia o be a tlhatlha setlhopha sa ZJ Naika ba mo maemong a bo12 The Rockets ka dintlha tše tshela. Go dipapadi tsa cricket motlhatlhi wa setlhopha sa Aforika Borwa sa The Proteas Shokri Conrad o re ga a kgotsofala ka mokgolo gore Aforika Borwa ba phethile ka gona. Eddie McGram ebile ena a le tea ileng a kgona go dira mokitimo ya o bonala ye 75. Mokapteni Themba Bavuma o dirile mokitimo o motee, Stubbs a dira mokitimo o motee, gomme se sedile gore naga ya Australia ba fenye Aforika Borwa ka mokitimo e 2014 papadi ya mathomo ya ditiko. Motheletši wa Thobela FM re o tsena mo la karolong ya rena goba karolwana ya rena ya kgwele ya maoto ya Masakeng. Aga motheletši wa Thobela FM gone bjale ke a go boledišana le kholofelo wa ga mongalo. Pele ga ke tlo boledišana le kholofelo wa mongalo, go ile wa ba le tiragalo ya setlhoka kwa ga pago ka ngwaga 2025 mo e le goreng Kaleto le Katlego ba ga maeta ke malome le motlolo wa gae. Motlolo o be a tsena mola TUT campusana ka mo toropong ya Polokwane, e be le motho o a be a na le kgatlhego kudumo tsa dipapadi ba e le bana ba maphelo a bona. Gomme kholofelo mongalo o re ka tshela sometshela la kgwedi ya Manthole ke ka kgwedi ya December ke mo le gore ba ya go tshwara tournament ya go gopola ba ke boletseng ka bona e le go Kaleta le Katlego wa ga maeta. E re ke o amogele ke go dumedise go ntshiregele ya Thobela FM.
3: Ke dumedisa ba theletse ka moka ba Thobela FM. Lena la ka ke kholofela mongalo bona mo apa. Ka re ba boletse go sa Auskoni. Ke no tsebisa ba setšhaba sa gešo gore taba e Auskoni ya bolang ke nnete e ona ya phela. Taba kgolo kore re gopola maphelo a batho ba bedi ba banglatlheletšeng. So purpose ya ona ko bontšha ba family ya maeta gore ga se bona ba le te ba latlheletšeng. Le rena re le setšhaba sa ga phago go na le re latlhetswe jalole tse dikgolo go tswa go bona jale le batho ba baswa. So tournament e yo ba ke tournament ya tsetsetsi and ke di team tsa mo gae ka moka tsona. Ke team ya mathomo ke the Wayne United, ke Mile United, Mile FC ke ba iketsa ke tinyane. So ke di team tse tla be di pinkishana mo letsatsing and then re tla ba di special activities tse tla ba gona. Basadi ba di stepe ba tla ba le gona. That's a mean level to vote. And then in the red for Kang, Kate Heho, which are Bora Dikwebo, le organization tse dingwe tse di leng gona re bulela mejako go motho o mole o mongwe a ka dimang go tsentšha letsogo go re thusa gore eventwe e tswelele
2: age di kwagetse ba ga mongalo go meso se tla ba setlala ka kwa Leeuweng United Sports Ground re tlo fela re etla mola re tlhola gore na e ka ba le humane thuselenya ka nna re a leboga.
3: Thank you.
2: Ah, remetetwa tbala FM ke tsona tse we re tlo kopana letsatsi la go sasa e le kalabone ke leboga mosate.
0: Di papa di ka khone majiba. Tobel FM mo shata wa tsone bo ithabisho. Tobel FM ke le gaela mmino wa setso. Go roya polelo ya letswele. E bile ke sekolo sa thuto ya bongwa.

0: Masubirisela ya metsotso re lebile ireng ya seswanye go thobela FM ya lekgotlagaso la Afrika ba rama ga gae shogo mme ka gore ya lo re tshela pele gore mako moshate wa tsebo le boe thabisho re tla ba re lebella fa kgwedi ye ya dinamela magagaso tla go pola fa gore e ke engwe ya dikgoditse le gore nge ditloga dinyaka gore batho ba gone go eletsana go le ka mogole gore ndilo di sepela ka bona ka gore re tsene ka kwana ka ke nna go ile re thobile mola meketekong yela ya mafelwang wa gabela a thomile semmungsho ke ka fa gore re nge kgwedi ke yona ya dinamela go mme ka gore ya lokgwana le re tloboletsana fa le ba distinctive pathways ke mogatlho o e le goreng a o dirile tseno magagešo gomme re tloboletsana fa le ntate thoma moloto ke motlhaloga ja tsena le kgone re tlo lebeletse yona temana ye ya dinamela magagešo re kole fa gore ba tsenileto la go tloga ka kua mokopane go ya Tanzania mo matšatšing a mmalwa a tlago gomme batla ba romela setlhopha sa bona sa dibaesekela go tswa ka kua mokopane go ya ka kua Tanzania go pola fa gore ke dikilometere tše ka bago tše dikete tše nne go ela ka mogodita ba dikwagetseng ka gona fa ebile re kole gore ba tla namela le thabaela ya Kilimanjaro go ela ka ditaba ka mogore dikoleng ka gona e fela go dikwa ka botlalo magagešong tate Thabo Moloto gona mo ka mo diphapošeng tša gašo a re lelo tšhe motlhaloga re gona re ka ra lena mošhate re a leboga nnete gona re naka godi o kwa gorena lebaka le gole la lena la gore le tšeeleto le le kaka la dikilometera tše ka bago tše dikete tše nne go ya ka kua Tanzania e be ele lefe
1: lebaka le legolo kore re community development center jale mo community e re phelang mo yona re kwa botlhoko re bona go na le tlhoko kudu-kudu ka dilo tša sports re a tseba gore masepala o tla leka go dira mola le mola eupša re bone gore jale ka organization ya go tshwana le rena re se ka ra no bona bana ba ralokela mo strateng ba beile maswika go sena mo ba ralokela ra bona gore no o ka optšane maybe re ka dira cycle ra tloga mo ra Tanzania e le gore raise di funds gore re tle re kgone go developa community sports complex
0: e le gore distinctive pathways academy e ko kae gona e thomile neng
1: re thomile ka 2022 ra e registera ka 2023 re ko makgwelereng re operator from Old Nontshimodi Primary School
0: leeto le le tlongwa le le tšea e ka baka la mathomothomo ka gore ebile re a bona ke la mosananoši ke la mathomo le le tšeago la go otla dikilometera tše ntšintši bela
1: e tlo ba la mathomo le re le tšeang la o dira dikilometera tše dintšitše tše re no di tšeang e no ba tše dinyane tše re tla re motlhomong ka tsona be re gaina experience
0: gona goreng le kgethile kgwedi ya dinamelwa ya Oktobore go ka tla ka yona leeto le la go tloga mokopane go ya Tanzania
1: for kgwedi e ke e tlole re thabiša kudu ge re tseba gore kana kgwedi e ke kgwedi ya transport but upja ditukišo ka baka la re kwa re yang ke kgole ke tsona tse e le gore di dirile gore mafelelong re feleletša re le mo kgweding yona e rarebile ge re lemoga gore ke kgwedi ya transport ya ba le gore ra bona gore e tla ba nto e botse kudu
0: le romela batho ba kae go ya moe Tanzania
2: re tlo romela batho ba 6
0: kana ke ntate tšotso
2: ke ntate tšotso
0: o re a leboga le romela ba kae
2: romela 6
0: ke bo mang ba e le gore batlo ba thekga leeto la lena ka ntle le gore re a tsewa gore setlamo sa lena a se dirile tseno ke bo mang ba e le goreng e lekana se ba bitse ka maina bjalebela ka gore tla ba ka re le a rekiša e fela go na le ba e le goreng ba tlo ba thekga ka ba e le ba kgorwa ya dipapadi bogabolesetswa ka mone porofenseng goba go tswa gone go ka maemong a bosetšhaba
1: re kgokantšhe le dipoleke tše malwanyana and then tše dingwe tša tsona ke masepala o re tswang mo wona and then re sa le busy re sa nyaka kwa but ditshepišo tsona ke tše dintšhi and maybe re ka re ke se sengwe se le gore re tlile mo re ka sona re ba thobela FM ba re thuso go kwalakwa tša message gore ba ba re kwang ba bone gore motlhomong ba ka re thekga jwang mo leetong le la rena
0: ke lebeletse gona mo ntate Moloto ka gore šima ke a ye kwa lebile le ratile motho gore a kgone go jeeleto le le kaka gape o tlo lebela taba le phelo le ba le ditaba ya dijo le gona gana mowe leeto le ke leletelele kuru ke ya ntho ngwe le nngwe goba le a kgetha
1: a wa re kgethi ka nka re ka matlhatse mo teaming ya rena go na le o le gore ke motsebi wa maeto a e le gore shetša tse di maeto a mantšhi ke ena le gore o tlo kgona gore thuša gore diet rejai joang ke ena lo re thusha le ka o train or train a joang mo le tjing le re planad trip ya rena o ro tloa mo re fitlhakae re thushe ke ena
0: ba sepelaneng lo gona ge le lebeletse tja tle ba tla sepelang ka lona ba o fitlhaneng ka kwa Tanzania
1: ba tlo sepela ka di 27 tja October and then ba ba lebeletse ba tlo tja kgwedi tse pedi o ba le motsile re lebeletse gore o ka buiwa ana mola bo di nako ya bo di Christmas ka December mara before the Christmas
0: ana le ka se yele Christmas a bana bua
2: aw wa wa
0: ai a be go hole 4000
1: a be go tlifa te gbele la solo le re ra ke re ra ba recipelang le bona.
0: Ya no ke le kwa ga botse e fela ga nyela ba ga re ba itshirula ba le gore ba tlona ba sebelana tata tjo le itshirula na go ba iwa taba gore ke tla di bona pele
2: a ba ra itshirula le to le ke le tele go dule nya ka o itshirula o sa itshirule a o ka se fitlhe
0: ka gore ke bone ke bone ke ile ka bona ba bang ba ya ka kwa ka kwa ka pa bodikela ba fitlhile ba tjo go kwa Bakersfort uno mongwe se tsha bo file lo tru ya lo ka kusha gore ora gore o kwele a re tlo bona jana jwa pe e le ke le tele le guru
1: a e no ba ntho ga tsha ka di bicycle gore e nya gore o gone o itlwaela e nya gore o fela o tja di triple cycle o cycle and ke dilo tse lontse lo radidia re bolela jalo so e le gore le ka sonta gore be re joinile ba bang koko le ba kgomo ka kwa ba dirile cycling so namele thusa gore re tlwaele re tlwaele mara kere re ga tsha kore re o tsamaya bo 60 kilometers mo letšatšing mo re le ore ra tseba gore go a fisha re tla tloga e sa le frofro ore e re pele letšatši le fisha kudu gobane re shetse re kgonne go khutsa
0: jalompute le re le go namela le ya go namela Mount Kilimanjaro
1: ee thobela ro namela ge re fitlha kwa and re thabisa gore re di-cyclist ora re tla kgona go fitlha o na le e re fitlha kwa ke yona re tlo e namelang namele e re fetsa go namela ka ona re tla boya gae
0: ya mo gongwe ebile ke nyaka go kwagana mo gore le tlo fitlha la go namela Mount Kilimanjaro ge le boa kua thabeng le boa gae goba le sa ile khutsanyana reno re tla tsamaya go sasa
1: re tlo khutsanyana re lebeletse re na le mo re ka ngwana ra o khutsanyana bekenyana pele re ka boya gae
0: o ba le shitlulenyana gore ke ba le
1: ka re re boya re tlo boya ka sefofane
0: o le sepela ka dipaesekela ge le boa ka ka sefofane
1: ya ra wa sa mo re ka tla ra la tla kwa tse di gore thobela FM batho ba le ke la ba interview a tshwa la ba palesa
0: pa nda ba re jo awa e ringi jera go kelele bogegi na go rena ke ba re shi fitle ba felo ke le bogile na go ale na re lakala tsa mathlatse le mathlogolo a re tsepora ma Afrika ba re ba go ile ka mogoele gore le nya ka thego ka gore ba ile re ba nya ka go le thega
1: ra le
2: ba
1: botle
2: fa re le ba botle mo nagana
0: mo shato mo go le ra le boga ba thetse le ba go ile ke bona ba le ba Distinct Pathways Organization ke mo khatlo ile gore nge nete gona ba tsiya leto ba thileje ba ya ka kwa leto la dikilometara tse dikete tse 4000 ana na ke na go lo botsa maka ke yo tana mo ke sa tla bodimo le ke ra go gopela ona mela ke ba thamunwa na ke hey ga ke ba thamunwa ga tsadia ee gape re bolela ka botlhaba ba Afrika folomola ke kgolo kudu ke bona gantši ba yaka difofane ba ya bo Ethiopia pele ba kgona ba yaka ekae e ano re ba lebogiša fela ke mošomo bo botse ba o dira gore tswela pele mathee ba thobela fm gomme ka gore yalo re fitlha mafelelong a lenaneo la mabaleng a dipapadi ke daka gore mabenkeleng gomme ge ke boa re tlo ketumela gape go matlhakong re tloa go matlhakong ke na le tse santse ke di dire ka mo
3: Clientele Legal e ka hwetšwa maAfrika Borwa ka moka. Diplani di akaretša go fetišetšwa go CCMA. Dikoloto tše di sa kgonegego, bošoro bjo bo theilego go bongwe le tše dingwe. Godimo ga moo, o ka hwetša diphokoletšo tše di kgahlišago. Clientele Royalty e go nea dikholego tšeo di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go se lebanye la mahala. Hwetša tšhireletšo ya molao le hono. SMS a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Clientele Royalty ke mogola wa go botega wo o tlišago go wena ke CBC Rewards Pty Limited ka ntle le tefo ya tlaleletšo. kakaretso melawana le dipielo di online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
4: ke tswele FM o shata go tsebole bo ithabisho
0: Bundesliga 2 go SABC Sport go tla ditiragalo ka moka ge Eintracht Frankfurt e thulana le FC Cologne la botlhano le ka la 16 October 2 go kanale ya gago go SABC Sport go tloga ka iri ya seswai mantsiboa se feta ke motsotso wa tiragalo ye bogela go ipsine ka papadi ye botse fela go SABC Sport for the love of the game
4: Tsanini Le fasi la mebotu le medi ga mmogo le muwa mona
5: Haribe ye botse ya go ikhantsha go 89.5

0: moshate wa tsebo le boithabiso
1: ke le motlamogadi mmaboa mo leboge le bza lady madirangwe tša dikolobe madira a tope a re ga tswele pele ka lenane la ditsebišo tša setšhaba ke thoma pele ka go leboga mama ba leng ka dipapadi nati nice nati kobjana le Clifford Mehala mmadi wa rena wa ditaba mmabaloi mabitsela re tle go letela ka tša area senyane tsebišo yo ke e tshwerego ke tsebišo ya kopano kakaretso ya go ikgetha bare ba mampoku magoba community trust MMCT balaletsa bagolegi ba yona ba magolo a tshela le metso e meraro kopanong ka karetso ya go ikgetha go tla go boledishana fa ka tsa masheleng kopano e ya ka ntse go swarwa ka la masome pedi hlano go di ya diphalane e tla be e le la morena le felo ke sekolo sa primary sa Ramalema ka mo lenyenye ka mo ka iri ya lesome mo misong ba re kopanwe ke botlhokwa tlhoka go lena bagolegi ka moka yang go meletle le dikopi tša dikarata tšela tša boitsebišo kwa dipukana tša boitsebišo ba re le dinomoro tša lena tša kwa SARS tshedimošo ka botlalo ba re le ka leletša ba etelele dipele ba lena ba tikologo tša lena modulasetulo ke morena M Magoba mo leletšeng go lefela tshela 4-5-6-3-5-5-1 le motlatša modulasetulo yena ke Dr. M D Malesa o 0827724427 rena le 064-558-3551 le 082-772-4427 pego ye e tla mo ka bona ba ke go boditšego ba eta pele modula setulo morena M Magoba le Dr. M D Malesa bona ke motlatša modula setulo letano le la rena la ditsebišo tša setšhaba ke gona ge le fitlhile mafelelong gomme go le bjalo ga di e setlhanao gona wa tseba le kgone ke letšatši la mofatloši o tlo re botša gore go lenaneo le la thuto ba tlabe ba boleledišana ka eng ga di e setlhana ga di ya go tlhoka matepe dumela
2: se se le bolele bathile tše le tlholega botsena batho ka mafateng a matelele a di ya le moya
1: re tlholega botse re botšiša lena gore lena le tlholega botsena
2: aowa re sa le baga maleka re ya leka ka mogare ga phišo re kwa letšatši mane le ya re fišama
1: aa fišakere
2: hei
1: hei ka nnete le tlo ba lebolela ka eng go lenaneo la mofatlhoši
2: e re ke leboge ke digopo tša batšheletši ba rena gore le kgono ke mokareile gona maretswela pele le ba IEC ebile gape re tsena kgaolong ya rena ya bolesometharo mo e le gore le go kgaretlhela le bona ka mokibelo ga botse gona fa le lenane go lena rena la youth ke yona gomme bošegompio magagešo re lebetse taba ya tšhireletso gona fa le ditišing tša rena tša go kgetha gore na e ka ba e le gore ga botse tšhireletso ye ke ya maleba re ya kgotsofala bjole ka bakgethi re ya kgotsofala bjole ka badudi ba aforika borona le gona re tlhoka go dirang gore motlho mongwe re thušane bona gore ka nnete tšhireletso ye e be eo e le gore motlhomongwe e ya re kgotsofatsa ka moka bakgethi bonkgetheng le bona ba ba a ise
1: kgotsofalo ke seo se tlhokagalago mothelešišala ga botse ge modimo a ratile na le wena re tlhakane le le latelago letšatši
3: seo se sa felego se a tlhola lengwaga ke tepedi masopedisela o ile sesweng gomme ke nako ya gore lengwaga le ditlhatlhobo tša lena tša mafelelo a ngwaga le sekela go ka goketswa ke batho ba lentšha tseleng tlhokomelang dipuku tša lena le tsego le iteboga ke le lakaletša mahlatse le matlhogonolo barutwana ba mphato wa mara matlou naka leina ke matlo kato ga morwane ga di etsa tlhano ya go tlhoka matepe halala thuto halala
4: FM mošate wa tsebo le boithabišo barutwana le baithuti thobela fm la ka letša mahlhatse le matlhogonolo mo setlheng sa ditlhatlhobo e itukišeng pele ga ditlhatlhobo
5: nna ke tlhobaga ke itukišeditše ka mekgwa ya go fapafapana sa mathomo ke go lebelela matlakalaputšišo a mengwaga e fetileng ra tsitsinkelo
4: gomme le se lebale go rapela pele ga ge le itukiša ka dinako ka moka
6: ke rata go leboga le dikolo tša rena ge ba re fa dithuto tša tlaleletšo le gore matlafatšang ke botsele barutwana bangwe ba mphata mare matlo gore a re šomeng ka matla gobane bo ke bokamoso ba rena
4: mahlatse le matlhogonolo thobel fm mošate wa tsebo le boithabišo lenaneo le le tlišwa go wena ke SABC Education ka thekgo go tšwa go IEC Tobele FM. Moshata wa tsebo le boithabiso.
7: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.

0: kagarega mafata a matelele a dia le moya magagesho ile go thobela FM ya ka ya ga go ya rena ya le gotla gashona Africa Borwa khadie sa tlhana ke tlo morwane wa le locha wa le amogela bona ka fa mafateng a matelele le nna go nna rena mo fahlishi wa thobela FM go mme bo se go mbio re na mela le ba commission ya weekend ya dikgetho ile go ba IEC magagesho bile ga pere ga re tlhela le bona kgaolo nya rena ya bolo semetharo ka mogarega le nna go lela mo fahlushi ka mehlama ga ga shoki mafale Isaac Mashila. Isaac Mashila ke motsholetsi mogolo wa mananeo a rena a thuto gona ka fa go moshate wa tsebo le boithabiso Lebza Lady moleboge madira re leboga mogolo wa ka le nna go lena ditsebiso tsa setšhaba le gona ka fa le dipegong tša bana ba gabo rena bao ba fetile go lefatsheng la ka keno ka metlha rena re ka selape gore a moya ya bona e tswele pele go robala ka khutso go kgaolo ya rena ya bolesometharo re ile go lebelela magagešo go kwa le go ithuta kutswana ka tshepidišo ya tša tšhireletso re lebeletse ditaba tša dikgetho ke nnete ditiši ke tse e le gore di tlabe di butswe Aforika Borwa ka bophara wa tseba e le ge e le gore ke mokaretsana ka mogare ga dikgetho tša lenyaga tša mebasepala botshe ke gore na e ka ba e le gore ga botse ka maitemogelo a lena mohlomongwe re lebeletse le dikgetho tša go feta na tšhireletso maemo a tšhireletso ke yao e le gore ka nnete a lešha di welana le ya kgotsofana bjele ka bakgethi le bona motlhomong gape re ka tlhoka go namare thuša bjang ba IEC gore bofelong re be le dikgetho tseo e le gore ke tša bolokologi tseo e le gore ga di na bosodi gape le maemo a tšhireletso e be a maemo a godimo magagešo re na fa le sesi letse sethole legatong le ba IEC sesi letse dumela mogolo wa ka re ya go amogela ngwanešo thobela thobela ke golofela gore o ipsenne ka letšatši la gago re ya go amogela tle
1: thobela ga di e setlhana thobela batheletse ka nnete re tloa re isenne ka phišo ye re ikwang mo releng
0: hei wa fisha wa fisha fela ke a tseba gore le ga bja le wa tseba le gare le thogetse le gare le a šoma le lebeletse maemo a tšhireletso bo o bolela fa gore wa re šoma gape le ba sepodisa sa Africa Borwa gore ditaba tša rena di kgone go nama e le gore di ba bonolo di kgone go nama e le gore di a kaonafala a re lebelele gore na e ka ba e le gore ga botse tabeng tsona tše tša tšhireletso re lebeletse gape le melawana e e le gore le kile la ruta ka yona la re tlhalosetsa ka yona ya maitshwaro re lebeletse dikgetho tša rena nke le kgone re bolele ka batho ba go thogo ke di-political agents gore na e ka ba e le gore ga botse bona re ka re mogola o bona kofe re lebeletse merero ye ya tša dikgetho
1: e ke a leboa ga di e tshetlana ka nnete re tloa re tshoma ga botse kudu le mekgatlho ya dipolotiki ka dikemedi tša bona tše e leng gore ba di romela gore di tle di lekole ge re dia tshepidišo ya dikgetho re ke bontšhe batheletse gore ka setlwaedi le tlwaetse go bitsa dikemedi tša mekgatlho ya dipolotiki gore ke di-party agents go ya le ka phetošo ya molao ga re sa ba bitsa di-party agents re ba bitsa di-political agents gore re kgone go akaretsa le dikemedi tša bonkgetheng ba go ikema ere ke bontshe batheletse gore go botlhokwa gore re be le bona di-political agents ka lebaka la gore ba emela megatlho ya dipolotiki mo go netefatseng gore ba lekola tshepidišo ya dikgetho go tloga ke bontshe batheletse gore go tloga pele ga matsatsi a e leng gore re tshwara dikgetho ka ona go ne le dikemedi tša megatlho ya dipolotiki tse e leng gore re di bitsa gore ke dikemedi tša political liaison committee seboka se sa dikemedi tša megatlho ya dipolotiki se netefatsa gore se kgwetša ditaba gomme sa botsa megatlho ya dipolotiki e e botsang setšhaba gape-gape ka letšatši la dikgetho dikemedi tše tša megatlho ya dipolotiki ba netefatsa gore o thoma ka iri pele re bula mabati a rena gore setšhaba se kgotle go vota ba ba ba lebeletse gore tshepidišo ke ya maleba go ya le ka molao ge batheletse ba setse ba thomile go tla ba thoma go vota go ya le ka molao ka mogare ga station go ne le moo ba tshwanetseng ba eme o fa motlhala ba tshwanetse ba eme moo batheletse ba fang batlhankedi ba dikgetho dibukana tša bona tša boitsebišo gape-gape ba eme mo e leng gore re tlotša bavouti ba rena enke ba ema gape mo e leng gore re fa bavouti ba rena di-ballot la bone ba ema mo e leng gore go ne le kgonagalo ya gore motheletsi a gotse e le gore lebitso la gage a le go ka gare ga lenaneo la bagetse gomme go ne le motlhankedi wo e leng letsogo la molaodi wa station the deputy presiding officer wo e leng gore mošomo wa gage ko thusa batho ba mohuta one uwe go tshwanetse go be le dikemedi tša megatlho ya dipolotiki kgwegwegolo e le go lekola gore maselelong dikgetho tse di sepišang ke komišene ya dikgetho ke tša bolokologi tse di senang bosodi
0: re leboga seseletsi le tloga le boletse go tlala seatla ke dumela gore le batheletsi ba rena bjale gona ba tloga ba kwešiša tshepidišo ka moka ya dikgetho ka mo nageng ya rena ya Aforika Borwa re lebeletse tša lenyaga tša pušo selegae goba tsona tsela tša mebasepala ke nyaka gore ka morago ga mabenkele re tle re lebelele gape seo go thwego lefela le re ke di-domestic and international observers ka ge e le gore gona fa oe wa tseba ditaba tša lena ka mogare re lebeletse le bao e le gore ba šoma ka mo lefapeng le lela tša ditaba ka gore re ka sešhelele ka ntle bjele ka kgašo motlhomongwe ba legotlagašo la Aforika Borwa motlhomong gape le ba mafapa a mangwe a ditaba e ka ba a mmušo goba a private ditaba tša mohuto gore fela re ipatametša gore re kgone go fepa batheletši ba rena ba kgone go kwa le go kwešiša gore na e ka ba e le gore gabotse di fula di lebile kae metsotso gabjale magagešo ke ye masome a mabedi go ikela gona kua ereng ela ya bosenyane gomme ka go rielo re ile go tšea mabenkele ka morago ra tla ra kgona go tswela pele gabotse le sese letse se thole legatong la ba IEC ebile gape bošegong bjo re kgaritlhela karolo ya rena kgaolo ya rena
2: ya Atlantel Legal o ka phela bophelo bja gago o tseba gore o šireleditšwe diplane ga di bitše gomme di akaretša go tlaišwa ka tša botona le botshadi ditaba tša mošomo go swarwa ka go hloka toka le tše dingwe sehlopha sa rena sa tša molao se gona go go thuša diiri tše 24 tša letšatši hwetša tšhireletšo ya molao le hono SMS a thobela go 45135 ke 45135 Clientele General ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo melawana le dipeelo di online go diriša ditefelo tša tlwaelo
3: ke nako ya renda ramaga Shoprite mo tshekatšo e lego go fenya seketša go fihla go 40% manje Kwetša 410 gram ya di-baked beans tša Right Brand ka theko fase ya 10 rand. 2 liter ya homegrown oil reka tše pedi ka 100 rand. Le mini oven ya 24 liter ya essentials ka 800 rand fela. Di kgwetšagela go fihla ka di 18 tša October 2026. Renderama, beke ye tee fela. Seketša go fihla go 40% ga Shoprite fela.
4: Seo se sa felego se a hlola lengwaga ke tepedi masopedi sela o ile sesweng gomme ke nako ya gore lengwaga le ditlhatlhobo tša lena tša mafelelo a ngwaga le sekela go ka goketswa ke batho ba lentšha tseleng tlhokomelang dibuku tša lena letsogo le iteboga ke le lakaletša mahlatse le matlhogonolo barutwana ba mphato wa mare matlou naka leina ke matlou ke etswaga morwane ga di etsa tlhano ya go tlhoka matepe halala thuto halala
2: thobele fm mošhata wa tsebo le boithabišo
0: re leboga ba lefapang la bolaodi bja tlolo ya sephetephete sa mebileng road traffic infringement authority bjale ba tsenya taolong tshepidišo ya molao ya lekgala bobedi la katlholo ya taolo ya molao wa melato ya sephetephete sa mebileng administrative adjudication la road traffic offences act arto act bjale e thakgotswe mebasepaleng ye masometshelapedi ka mafelo a ditirelo a masomennetharo naga ka bophara re mo go thuša ka tharolo ya mabaka a tlolo ya molao ka pela le gona ga bonolo tšea karolo gona bjale gopola dikgetho tšeo nago le tšona ka fase ga arto act kgwetša phokoletšo ya diperesente tša 50 ge o lefa pele ga matšatši a 30 ka morago ga go kgwetša kotlo kgwetša kemedi ge o ganana le katlholo yeo dira peakanyetšo ya go lefa gannyane gannyane kgetha motledi yo moswa dira kgopelo ya go phumulwa ga kgapeletšo ya sephetho sa kotlo gopola ka metlha go šomiša mekgwa yeo e le gore e dumeletše ya go lefa ya RTIA ge o lefa ditekete tša gago o seke wa jabetšwa diputšišo mabapi le arto letšeša nomoroše ya mogala 0861227861 0861227861 goba o tsene go websaete ya arto.gov.za re leboga magagešo ke lesomešupa la metsotso go ikela gona kua e ringela ya bosenyane Sasileti ke be ke sa bolela fa ke lebeleti taba yela ya di domestic and international observers gore ga botsefelo fa le bolela ka bomanka gore lebele bolela fa gore ya wa lena gape di ghetotse ga re bolele ka batho ba ba go ile gore mohlomongwe ba ka montlegana ga biele fa le lebile kae
1: ke a leboga ere ke bontsha gore di domestic and international observers ke batho ba e leng gore ke ba lekodi ba dikgetho ba e leng gore ke ba ba tswang ka mogare ga naga le ba e leng gore ba tswa ba le ka ntle ga naga kgadi go botlhokwa gore re be le bona ka lebaka la gore ke ba bangwe ba e leng gore go ba gona ga bona go netefatsa gore dikgetho ditshepidiso ya dikgetho e ba ya maleba ye e leng gore e phethagatswa pepeneneng mafelelong go ya le ka dipoelo tse bona ba tlabeng ba di tshwayatshwaile ge ba lebeletse tshepidiso di netefatsa gore dikgetho ka nnete ke tse e leng gore ke tsa bolokologe gomme di kgona go amogelwa ke botlhe go ba gona ga bona go fa dikgetho tsa rena seriti gomme di netefatsa le gore bakgethi ba tle ba ne le tshepo ya gore dikgetho tsa rena di tla sepela ka mokgwa wa maleba o e leng gore ba tshepa gore le dipoelo e tla ba tse e leng gore ke tsa maleba gape-gape balekodi ba ba dikgetho ba netefatsa gore ba tshireletsa setšhaba go tsea karolong ga bona dikgethong le gore ba kgone go netefatsa gore go tsea karolo ga bona mo dipolotiking go a tswelela ka go tsea karolo dikgethong ba kgetha dikemedi tsa bona tsa mekgatlho ya dipolotiki
0: di akwa gala seseleti di akwa gala bile ga pele sa le gona fa we a re boleleng ka bo raditaba bo maditaba ke ba wele gore le bona ba tla ba etswa ka letsatsi la dikgetho bile gape ba ile go tswa pele ga letsatsi le legolo la nne mo ile gore ba tla bentse ba le gare ba letela ba boledišana le lena ba ka nyaka go kwa gore na ga botse dipeakanyo di ka ba ile gore di sepela bjang ka gore le maloba fa re be re bolela ka taba tsa dikgetho tsa go kgetha di-special votes le re na bele ka ba lekgotlagatso la Aforika Borwa go na le mo ile gore wa tseba re a la letswa ka melawana e le gore re tlhoka go nama e le gore re a ishetsa bile ka bora ditaba gore ke moka o khotse le gore gona go tlhompa tshepidiso ya dikgetho go ba lena motlhong ba IEC e ka ba ile gore ge re tla go lena bile ka bo maditaba ka bora ditaba maemo a rena e ba mohuta mang re ka letelang go tswa go lena
1: bora ditaba le bona ba botlhokwa ka lebaka la gore ba thusa go kwala kwatsa ditshepidiso tsa dikgetho le tse e leng gore di dira ke mekgatlho ya dipolotiki ka go tsea karolo gomme ka letsatsi la go vouta boraditaba ba dumeletswe le gore ba ka etela mafelo a rena a go voutela e fela ga ba dumelelwa gore ba tseye ditshwantsho gausi le mola bakgethi ba yang ba kgetha ka sephiri
0: mo bakgethi ba kgethago ka sephiri ke mo ile gore ka re ke melelwane ge re tshwanela gore re fitlhe fao
1: ba phatlalatsi ba ditaba ba dumelelwa go fitlha fao bona ba thusa go lekola dikgetho le go bontsha tshepidiso ya dikgetho e e leng pepeneneng le go thusa setšhaba ka kakaretso gore ba tsebe gore go sepelega bjang mo tabeng ya go lokisetsa dikgetho
0: namile ke moka le sa isore gona fa o seseledi a re lebeleleng ntlha e nngwese gore na e ka ba e le gore ga botse re lebeletse tshepidiso ya dikgetho ka kakaretso re lebeletse ditiši tsa lena tse e le gore di tlabe di butswe aforika borwa ka bophara gantse re kare ke melato efe e le gore motlhomongwe re kare e yona e ke ya bomanage e le gore motlhomongwe bjele ka setšhaba re ka nama e le gore re a ithuta re a itukisa gore ka nnete re kgone go nama e le gore re a efoga re dire mošomo wa lena bonolo bjele ka ba IEC
1: batheletsi ba tla gopola gore dikgetho tse ke tsa dimasepala ba eletsa gore tse di latelang ga di a dumelelwa o seke wa ya seteišeneng se o tsebang gore ga wa ingwadisa wa leka go tseya karolo ka mokgwa wa bofora ka go šomiša lengwalo la boitsebišo la bofora goba ka go fa aterese ya bofora ka lebaka la gore o ka tshwarwa gape-gape batheletsi ba efoge taba ya gore o kgwetse ba bolela mekgatlho ye mengwe ya dipolotiki ka mokgwa o e seng wa maleba goba ba bolela ka motho gore a seke a tseya karolo goba ge a tseya karolo ba mmolela ka tsela ye e leng gore a se ya maleba a sea ye e leng gore e gabotse gape-gape ga ba dumelela mang kapa mang ga a dumelela gore a ka šitiša movoutu gore a ye a kgethe ka sephiri gape gape ba dumelelwa gape gape gore ba ka tsiya ditshwantsho ka mola lepokisadeng la sephiri.
0: Ditaba tse ke tseo e le gore lena bile ka IEC le ka thaba ge badudi ba Aforika Borwa ba ka nama e le gore ba nama ba di efoga ka mešego fela gore ke moka dikgetho tse e be tseo e le gore di na le seriti ka mogare e ba tša katlego bile gape e ba tša bolokologi di ya kwagala mogagešo gape le metsotso ke lesomepedi go ikela gona kua ereng ela ya bosenyane ebile gape ke le mema gore le ka tsena le tlakaleng le gona la Facebook la Thobela FM yaka ge le gonne go tsena gona fa le mogagešo ke le botša nnete di le go nama le araba dipotso tsa rena re lebeletse maemo a tshireletso ka mogare ga tshepidi show ye ya dikgetho la shumisa gape le nomoro ya mogala ya 086 000 2452.
5: Timela yo bolela mo ke extend wa ga mmue mogashi wa lenano la tsa maphelo la SABC Education gomme ke rata go tšea sebaka se ke lakaletše baruta ba mphato wa marematou ba ngwaga wa 2020 mathatsi le matlhogonolo go ditlhatlhobo tsa bona tsa mafelelo a ngwaga gomme ke re ditlhatlhobo tse tsa lena tsa mafelelo a ngwaga tsebang gore ke magora ditsela a bophelo bo bokaone magora ditsela a bokamoso bo bo phadimago tšeang sebaka se le ketimeng ka sona e le ge le lebele etse gore ditlhatlhobo tse tsa mphato wa marematou tsa mafelelo a ngwaga e ka ba bokamoso bo bo phadimang ba bophelo ba gago matlhatsi le matlhogonolo go lena ka moka barutwana ba mphato wa marematou 2026 halala
6: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: halala halala halala halala
7: ke nako ya renderama ga Shoprite Liquor Shop sekeja ga o reka di 500ml NRB tse pedi tša Savannah Dry Cider di fegoba dife ka 50 rand le 750ml ya Clip Drake Brandy Oback Dry Gin goba 3 Sheep Select Whiskey di fegoba dife tše pedi ka 350 rand o mo hwetše 1 liter ya coke mahala di hwetšagala go fihla ka di 18 tša October ga Shoprite Liquor Shop fela ga o rekišetšo ba mengwaga ya ka fase ga 18.
8: Go tlogela go tsuba go ba go goga vape ke ye nngwe ya dilo tse ka one kudu ye o ka e dira go hlokomela bophelo bja gago o tla phela ga botse gomme wa ba le sebaka se se ka one sa go phela nako e telele go tsuba go ba go goga go tlhola kankere malwetse a pelo setiroko le malwetse a shuru a maswafo go šomiša vape go ka ba kotsi moši wa go tswa ka gare ga vape ga se metse fela go ka ba le nicotine le dilo tše dingwe tšeo di ka goba tša go mmele nicotine e kotsi kudu gomme e ka ba kotsi go basweng ge o tsuba goba o goga vape go tlogela go ba boima eupša ga go hlokagale gore o leke o le noši nyaka thušo gore o kgone go hwetša lefelo la kgauswi le maphelo goba o letsetše nomoro ya mogala ya 011 720 3145 gore o hwetše thušo molaetša o tlišwa go lena ke kgoro ya bosetšhaba ya maphelo
6: ke nako ya go namela sefala sa mofatlhoši wa Thobela FM hashtag re lwela thuto ya boleng theletša kgadietsetlana mo go mofatlhoši wa Thobela FM mošato wa tsebo le boithabišo
0: re le boga mga ge sho ga bile metsotso ke se swai fela go ikela gona kwa ereng ela ya bo senyane ga di etsetlana ke nna ga di etsetlana aga ke moka ke bona fa Jimmy mabapa o ngwadile o re thobela se se kate le se se leti ka nnete re a go tsofana le ge ile gore batho ba megabaru ga bana me ile gore ba tlhokega se police se ya shireleta morago o kgetha re gopela gore mapokisi ya dikgetho a fitlhe mo swanetsego a se latlhwe ka mogare ga dithogwa re le boga Jimmy mabapa a le gone ka fa le mamelodi ga bojimi ke gona ka fa le bobirwa ga go shiphoko re le boga matshwenyego tse mo bothe o ngwadile are thobela gandi tshireletso yona re ya go tsofala ka nnete re tshwenya fela ke batho ba go tla ba nwele madila ke bona ba boile gore ba tlhola tšharakano mola le mola Stella ra phatla a dingwala fa a re nena batho bešo ke theleditše ke le gona ka fa mo kopane hospital v gomme ka go rialo ke leboga tshedimošo mogadi sophie mašiši a re thobela gadi e tshatlhana tshireletso yona e gona ditišing tša go bouta eupša ke re ga ba tswele pele kana ba IEC ba re tshireletše go feta ka fao e le gore ka nnete ba tloga ba dira ka gona le mengwe ke nya go feta re lebogile ke tshe motheletsong fa ke ena Rodolfo.

0: re le amogela a botse obet
1: a nna wa bona re tlo re tsena ke ba ba ba madila ba ba bo ba tla ba bo ba bo ba bo uta
0: mm
1: ke se ponise je me le bona ka matsa matsa ma ka ora motho kura tla kwa nile a nya ka vuta ya no u disturb ba ba ha ora re le pe ya o na le le fi o re ka ketela a re ketela se bona o dia na go etelele ka mo lipolisi
0: ke nna ga gore tsaba madile e ka sename ile gore ga botse e ba bothata ge ba ile gore mo di jwa Afrika borwa ma ikarabelo o do tlhapa go tsogela kua wa wa kgetha o ke moka ge o feditse go gona go dira tshelo gore ke tshapelo ya gago
1: o ka nna ya madile in certificate
0: ke le kwele re le boga ba kwele ba kwele le bona ba tla nama ile gore ba tshela pele ba dira di phosholo ba phosholla di phosho tsa bona sesileti ere ke boele go wena mogolo wa ka motlhomongwe go ba ke direng ke tshelo pele ke tshe ba tshelitse ka gore ba sale tsa fa le gona o beile mogala fase ke ya feta ke be ke nyaka go lebelela taba yone ya madile ka gore wa tsama madile batho ba rata mane madile o ka re ke ona o ile gore a tloga a le gopolong tsa batho le tlholega botse re le amogela hle bolelelang godimo gore gona le kae
2: a rona o lengwa
0: a re
2: ya o ile tshireletse yona yona ka ga ntshiere wa kgetha re bona sponsa sa ka mo nnaeng mara nna a ntshiri o makatsa ko nkebenye go witcha sesilete a mabedi a mara kenyo go witcha gore ape a ntshi ere wa kgetha ana gwa re tsenang o tsena ke o phela ke bona batho ba batse ba re voutisa a kitse gore wae ba sa tele ba changea ba kea ba bangwe
0: taba ya go kgwetsa e le gore ba thola batho ba go le thusa ka mola
2: ee gantšhi ke le bona batho ba ba te le bolela le kuose mašhala o tswa boladiri wa thagala gaukhule ya moreta
0: re a leboga re a leboga potsi ya gago batlanama e le gore ba wara ba gaitsedi yaka a re tee gape motho eletse gona fa le tlholega botse
2: a ke le kae
0: re gona le kae
2: le bolela le o ke gatle ka zane nna ba nebile
0: a re re le amogela
2: lekena a tsaba rono kwa go kotse station o na le ba gao ka itse mara batsmal ba ba go tla sound ka kwa ntle e ba go tla radio ba ba mola tsena
0: o ba o khumana ba o khumana le gore motlhomo ba gare ba ba wa uetsa mola bile gape ba le tsa le mmino
2: yes
0: a ga ke le kwele re ya le boga ke boela go sesiletse se le tibele gona ke le fa se ba ka mogolo wa ka nke le rabe ba tshileke ba rena tsheng yena yo wa mmino a khumana le gore ka mola wa tsiba mmino ona wa tsiba keng wa tsiba di go dimuman ba re re getheng re getheng ba le tsa megatlo e dikosha tsa megatlo ya bona
3: ke a le boga ere ke bontsha gore go ya le ka mola wa digetho tsa go le tsa mibino tsa uwa uwe tsa bagethe di felela ka letsatsi pele ga letsatsi la dikgetho ya ra gore ka la 3 di ba tsela batho ka moka ba mekgatlho ya dipolotiki ba tshwanetse ba fetse ka taba ya go dira mašata le uwa uwetsa setšhaba e fela ka letsatsi la dikgetho ba felelwa gore ba ka ba le tafola ye e leng gore ba ba ba boledišana le dikemedi tsa bona goba bathegi ba bona e fela ba tshwanetse go bolela le bathegi ba bona ge setse ba e tswa go bouta e seng ba fa ya go bouta
0: e kwagetse batheletse ba re gape lena ka metlhang le thola batho ba teng ke taba ya bogone ke taba ya maitemogelo go diragalang
3: ke a leboga recruitment criteria mokgwa wa rena wa go thwala bašomi ba ba re thusang e tla e ngwetse go tswa mmusong gore go nyakega batho ba mokhutamang mo e leng gore ye nngwe ya tse e leng gore ke senyakwa ko gore go thwalwe batho ba ba ne leng maitemogelo go tshwana le dikgetho tsona tse re di lebileng go be go nyakega batho ba ba ne leng maitemogelo a o laola station ba go ba le mengwaga e metlhano go ya godimo gomme ge o fetsagala e le gore batho ba uwe ba sa le gona ba dira dikgopelo ke ka lebaka leo o hwetsang e le gore ba sa le gona e re ke bontshe gore pelenyana mo ke bontshitse gore re na le seboka sa megatlho ya dipolotiki se re tsweditsang political licensing committee se e leng gore se tshwara dikopano le commission ya dikgetho batho ka moka ba re ba thwalang re iša mabitso a bona go lekgotla leo gomme ba netefatsa gore batho ba re ba thwalang ke batho ba e leng gore ba tlo kgona go phethagatsa molao go ya le ka thomo ya molaotheo go commission ya dikgetho
0: re a leboga seselete re a leboga nako ga e sa le gona mogolo wa ka itse batšheletse ba rena ba ka tswela pele go bala kae motlhomong ka sedimoso ye ya tshepidiso ya dikgetho
3: batheletse ba ka etela website ya rena mo go www.elections.org.za goma ba ka re kgwetsa mo mafaratlhatlheng mo go

0: a tsabele FM ke le go tlagasela Africa bra mo shato kwa tsebole betsabi show kosa ke agu koluto go tsho tsibos nyatsi etsa mfakile ntando iri ba go metsetsi ke go ye le some tlhano fela go tsho iringe le rena ya bosenyane ga ke tsho ga se ke ne mo go tamisha ke be go amogele go lena no ke la moswa le buka moso ne ke ne go ne the host ke na la le go amahlo ke mo tsheletse wa ka re tle go ba le motsheletse wa rena go tlo gona bela go tlhela ka ile rena ya le some a rena mo tsheletse pele ka go rialo mabaloi mabitsela ditaba ke tsa iri ya bosenyane mwana bo mara tle go re go lebogile khudu ka matla ga di ke etse tlhana ya go tlhoka matepe di le naneo ke la mino le nana o ke la tsa thuto bona fa go thobela fa mo re tlo re leba go khuri ka matla e bile re lebeletse gore go setse di iri fela gore bana ba mphatsa mare matlo bana me ba tsene ka gare ga di tlatlhobo tsa bona tsa mafelelo a ngwaga bona mo le nana o re tshela pele re re a gona yo a sanetse a tloke di level 7 tse ka ba go tsenne ka leba ka gore di level 7 tsenne ka mo kana ga tshona di mola pele di re litile ka mo kana ga rena ba o le gore tlo ba rengwala mphatsa rena tlo ba rengwala di tlatlhobo tsa rena tsa mafelelo a ngwaga di level 7 di gona ar tshumeng ka thata ar baleng ar tshena ko ya rena ar tshenshi di rena ka mkana ga yona ri ishe mo di buke re nete fa tshe gore re gona go tshelela fela ke bolela ba bona mphatsa mara ba tlo ke re le go sa ba tshelela a se mafelo a bophelo magona ke ma bosheletsa ar tsheleng pele batswadi ka mogae ar ba tshegeng bana ba ba le gore ba ngwala go thoma letsheng la go sasa re le la ka letsa mahlatse le mahlonolo ke la braro ke la bra re motheletse tsho tsobele family bra le lengwe le lengwe ka molana no la mosolo ka mosoro tshela pele re tsheta lente ra e bieta flay re na bona se re se dirago ra go tshea ra go bia mo tafle batho ba go tseba batho ba go rata batho ba go ketseka batho ba streama mmino wa gago ke ntse na re dirang le go nne re tle go tsena fa ke le wile se ropana o re le go tsaka ga yentsa ye bitsang gore ke ska tshaba go ontloya ya hey ya e re tlo kwa ditaba motheletse tsobele family ye ngwe re rene matepe a ke tsore ke matepe ang wili ke tlotla go ena ngwana mama ke tlotla go ena ke tlobela tsena le ena ile ke mo le tsena le morago kwa sele mo ntsa se tshaba bele ke tloga ke tsebaga botsa gore ke motho le gore o tlogana le rato le o le tsena le tshe go kuruka matle mo go tshetsa mmino ke thabela go tlobela tsena le ena bo segong bio motheletse tsobele family wili seropana R37 ke go lata
1: ke na go ya rendera maga Shoprite liquor shop sekeja gaura ka di 500 ml NRB je pedi cha Savannah Dry Cider di fego ba di fika 50 rand le 750 ml Clip Drink Brandy Oubak Dry Gin goba 3 Sheep Select Whiskey di fego ba di fika pedi ka 350 rand o mo kwetse 1 liter ya Coke mahala di kwetse ka lo fitlha ka di 18 tsa October ga Shoprite liquor shop fela ga o rekisetse ba mengwaga ya ka fase ga 18
2: ona le khobalo ye hlotse go kekoloi mpia go bethwa go alafia boshaedi go thuntshwa go wela ka moleteng o sa shireletjwang mo semphoshwa gago go ba o tshwere wa tlhahlelwa mo go semolaong e kopanya le Mphela and Associates boramela ba maitebogelo a go timo re khotlagala 30A Bordenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o le fa fela re o atlegile molatong re le letse mogala go dinomoro tse 015 010 1176 go ba ka SMS a lentjule law le lena la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go nale mabaka le dipielo
3: mathata a tsa molao a ka diragalela motho le ge o le ofe go ya go ramolao wa motho ka noshi o ka ba wa lefishwa bakeng sa mogala wo mongwe le yo mongwe lengwalo le lengwe le lengwe le tlhatlhobo ye nngwe le ye nngwe ka clientele legal tefo ya gago ya kgwedi le kgwedi e akaretsa dikeletso go ngwala ga ditokumente tsa semolao le go emela gorong ya tsheko ge e ba go nyakega re na le setlhopha sa naga ka bophara sa boramolao bao ba tshwanelegago bao ba emego gore ba go thuse diiri tse 24 tsa letšatši dipolane ka moka di akaretsa thuso ya peili re tla ya seteišeneng sa maphodisa gomme ra go lefelela peili ya gago ya go fitlha go 5000 rands re akaretsa ditaba tsa selegae tsa bosenyi le tsa mošomo SMS a thobela go 45135 ke 45135 clientele general ke FSP yo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo melawana le dipielo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
4: moswa le bokamoso
5: let's go
4: kamoswa le

0: Mafateng a matelele a jelmo ya tsobele FM ke le go tlhagashela Afrika bo rakhe masempedi se swai metse tsoga ya iringela rena ya bo le sumi gebe go bona tsobele selmo sa go ke tsoga se ke go mogele ke go dumedisa nna ke go tsabetse go rona le rena gona ka fa ke ka mashato wa tsobele bitsa bishir mo 87.6 tlhakana 2.1 le ke le nanola mo solo ka mo sona ke na kuna the host ke na la le go ga matlo re mole sene fa ke le motho wa rena wa go TikTok le go Facebook motho rena mmino Willy, ke wa ga seropana motheletsi tsho le FM. Willy, ska tshaba go ntloya. A re bolele ka koshe. O ramang, o ramang.
1: Batho ba mana le taba gore batho ba tloile huna.
0: Mm.
1: O tla motho motho no phela, o no phela gore. Nna batho ba ntloile. E mona batho ba go tloile ga ntse ba go thusa kang.
0: Mm.
1: Ka re lwe no ka fo ba tloya. Ka go tloya ba regishwa tse.
0: Mm.
1: Ene o re motho o tlo phela pele jo bongwe ena a phela pele jo se beng ba gagwe. A nyo go khatisha batho e bana batho ka sekolo ba khatisha ba gona ba.
0: Mm.
1: Batho ba tla go khatisha modimo re rapele le batho ba palla go mo khatisha.
0: Ba
1: re ke modimo sa di tsebego. O ne go muri ya motho. Ka le nna ke ke ba khala kwa TikTok ba mpale. A khala le nna. Nna motho ke ba bontsha go tsela.
0: Mm.
1: O ne go ba ri ya mba. Hela.
0: Ska tshaba go ntloya.
1: Mm, ska tshaba go ntloya nna go ra.
0: Wena go Willy, o ba tswa ile gore ba go bontsha le hloyo. Ke fela ke lebella di comments mo go tshelong tsa di gatisho tsa gago, go di mo Facebook ke mo le gore ke re bona kudu ka matla. Eh, o ba tswa ile gore motho mo ba go bontsha le hloyo. O iphetela ka la gore eng wa blocka wa tswa go bona, o ne khumlela wa tswela pele ka mushuma gago, o direng.
1: A di blocki tsa ke jere se di nna ke fetola. Remember gore batho o bona a be nnete ya ba ba khuna, o tswa go nko mpotsa nnete mo go fufulela ka tsela engwe. Ba nnete ng khahlela gore ke go buditse yona mara o ikwela ka sa o kwatile mara na o ikwela tsene ka di 70. Yo lo tlo fushala o kwatile. Ka re motho ga pa go mmotsa nnete. Yena o tlo ntsha sa mafahleng a le ka gore o nyo go te polisha pele, o nyo go te polisha ka nna. Mara nna ke go buditse. So a wa bona robile taba gore batho ba tlo reng ba tlo fetola ba reng ba commenta o no jobo go bona a se batho ka moka ba ka ba gahla go nna
0: ke
1: ka se khona retse and o tsuru gore batho ba tlo ba gahla go o tlo gahla batho ba re ba nang le segila modimo batho ba go tsoka le segila modimo kuna le ka sa bagang and batho ba ntshimo social media ga ba tlela ga ba tlela YouTube ba tlo go destroy nna le wena ba o nka go shimo tlo ba tlo go destroy ba tlo go destroy social media ba tlo tlo go tlo jo bona go social media a ka modimo re tla di fei. Or latel o nagana ga botse gore naga botse ba latela ba riang ka sometimes o tlo latela tshe ba tswa di riang mo social media o tlo tlogala mo ga tsa o ka ga e o rena ke go TikTok mo tlhala kae kae le nna ke ke mo ga tsa go a foto o ya ngwane isho
0: ke la
1: di bona la go phile go le bo a foto a ke le jar ba o re go bonyetse ke le se ya ka mo ga a mo ga ya lu ya sona ke se mo ima le se neng sona
0: ene rena re
1: nya
0: rena rinya ke rena ka go tsena ka rega dikolo to rena ka go gatlisha batho ba re sa ba tsebego rena ka go no ke bona re dira di content le tse ka mokana ga tsona re fetere tle re itshole ka morao
1: o tla itshola ka morao
0: atsi wi le mutsile tsho tbele FM go shiri ra lokela re ka ra lokela bo mang so go re e ke bona mang ke ra loke
1: go bona motho ka re go se ile go lebella ka bogomo go mmetla go shiri
0: Ah.
1: Go le go gore go lebella ka bogolo go ba thala go she le ba tshume thele ka bo.
0: Ma ke a gere. Go thoma ka happiness. Ka tsama go ntloya. Ga no belo tsara ga ne le ngwana mama, o na leng se re ka seletelang go tswa go wena. Ke yona e mafelelo ska tsama go ntloya, ngwa go go sana le album. Ye re ka the single tshele gore ka diletela.
1: Ano ngwa gona bile go na single ka ntsha. Wena single ke ndi tsho go yangwa go ke ya o ntirela matele le ke bitsa mmidi ke o ne wa o garola matswala o ka o bona go na ile ene o ka luma go ba go tlile ona batho
0: ya
1: o ka tshwara na fao
0: hey hey
1: ya
0: re tla o letela neng music video o
1: ke na gana this month ka re ke di wa no tlo go tshwile ke ka se ke track ya matepe tepe yona e tlo tonight
0: aha
1: so music video jo ga di 31
0: music video re tla o letela ka la masmetharoti.
1: Yes.
0: Aha. Ke nya ga rupile ga geng ke tla ka bolela le barati le batshegi ba mmino wa gago wili. Ke nya ka robolela le baswa. Bana ba ga borena ba tlabe ba thoma di di tlhatlhobo tsa bona tsa mafelelo a ngwaga le tshetsela go sasa. Wena be le ka motlhotlheletse. O ka rata gore go bona ba ga borena ba ile gore ba ile go thoma go ngwala go sasa.
1: Ntho e leng gona ke gore o santse re ba tsene gore tsupe e bohlokwa go nna.
0: Mm.
1: Ene ba thoba ntshi tuto ka fa ile mo gore e bohlokwa ene bana ba ntshi sekolong ba ba ba noya ba bangwe ba bone ba tephele ba tshetsa ba di ya go mo melomo because of ba rutile ke bana ba bang so ba se ba ba tshwa tshwa taolong ba nagana o ka re thuto ga e bo tlokene di tshele gore go di be mo molomong wa gago tsho go fa gopolongwe ya go nagana gore o ka re thuto e bo tlokwa so mara o jume go tsana le ba tswa go bona go ba le ka re ga mphato wa mare matle o tlo ba tsola ba fihlile mafelong mara se ka le ma bopeng o santse o ngwala ungwala tshe dingwala ga no ba le dipuku o ska le bala rena fela o ba le dipuku o ska no bala tsa mo social media wa gasa ke tsona go tsong e bile o kgona go ithuta le go sha matepete go thoma motho mo go tsama fellow e ngwala ta u di shoot re yona go tsoga motho mo go tsama fellow
0: a re tenta e di ta u di sho
1: e ya ngwala ta u di sho
0: ya ke bile se ropana
1: mo go tsoga le mishu
0: ke bile se ropana
1: mo tsela morago
0: a tshe a re tseneng sekolo a rateng sekolo pele bile ke mamtse le gore o ka tsabela go bona o shuma le yena motho mongwe wa gotla
1: a mohuna ya tsaka no tabela go foshuma le mongwe le mongwe so nka sare ke tabela mamang ka go bana ba tswara ba tabela ke nna ka go tsasa a stand tabela ngwane ke tabela mongwe le mongwe
0: o mo le mongwe le go gona go ka shuma le wena wana wa mama
1: le mongwe le mongwe le ngona ya suka re ya shuma ngwane ke bophelompa
0: ke bophela ke re wele sropat revolution le nna mo tsela fm sa rebele ke no metse gore bo fela re tlo bona mongwe le baratsi le batsegi ba mmino wa gago
2: ke nna ke di ke ka na mo le go tlhapetsi wa dinamela le polokego ya setšhaba le mphopho diphalane e fitlile go mere thakgoga ka lebelo go kaonafatsa ditirelo kgwedi e ya diphalane re kete ka mengwaga e 20 ya kgwedi ya dinamelwa re tswela pele go kaonafatsa go tshepagala polokego le go sesobeletse seatla potleng go ralala le porofense ga re dutse re fetoša industry ya rena ya dipese re šomiša mokgwa wa elektroniki go netefatsa kabo ye bobebe ya kaonafatso ya ditirelo go tswalela ditšhitišo ka industering ya ditekisi re tlabe re ntšha diphemiti tša go šoma le go tlhoma setlhopha tšhomo go efoga dithulano ponagelo ya rena ya phethagatso ya molao ya diiri tše 24 ditseleng tša rena e ka botlalo e tiišitšwe ke dikoloi tša phethagatso ya molao tše 78 tšeo re di amogetšego go bao ba šomago ka dinamelwa tša botlhe o seke wa imelwa kudu o seke wa nwa le go otlela netefatsa gore sefatanaga sa gago se tshwanetse tsela fokotša lebelo lebelo le ya bolaya goroga o phela
3: ae ka go tlhoka thuso mabapi le tša semolao banno ko maimela a tennis ba gona go fa tharolo ya maele a semolao ba go fa thuso ya mela tša go swana le tlhalo dikgopelo tša sekgwama sa dikotsi tša mebileng thero e leng gore ke ya dikoloto go reka goba go rekiša dithoto le e mengwe ye mentšhi ba kgwetšagela Bakersfort 163 Maroni Street Pretoria 729 Park Street Mbombela 16 Rotary Street le Sandton City Office Towers o ka ba kgwetša go 013-231-7219 goba 069-729-0112 noko maimela a tennis your Fat Legal Solutions.
4: Wa rosa go polana go tshela o beng o khona o dira tseding tshe ka lesoma.
5: Ha ke gale gotse.
4: Majaja lesoma ga e sa lesela.
5: Ha ke ya RIP fela.
4: Emba o sa khona o hwetse go mikia Rico.
5: Wa ke tsha.
4: Belu pack ya bona ya 800 gram. E dira go miki tshe 296 tsha go save. Ka theko ya ka fase ga lesoma go miki ka ete. Ka Rico o hwetse boleng bja go tsebalaga ka nako tjohle. Tshepišo ya ka fase ga 1 rand go miki ete e badile ka kelo ya 2.7 gram. Ka theko yeo e direlwago.
6: Go dira pušetšo ya gago ya motšhelo ka e-filing goba SARS Mobi App e go fa nako e ntšhi ya go dira seo se ratago. Ye, ke kgopotso e botlhokwa ya gore o faile pušetšo ya gago ya motšhelo pele ga letšatši la mafelelo la 23 Diphalane 2026. Efoga dikotlo. Fetša. Leba go sars.gov.za go hwetša tshedimošwa ka botlalo. SARS at your service.
7: Boipshino bja mannete bo mo Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
0: mafateng o matelele a dijele mongwaya le ke lenano la mosalo boka moso nna ke hunadi the house ke nalela le kwa ga mahlhoko motsweletši wa ka motsweletši re boleletšana fa ke le wili wili wili seropana go tseka malego la R37 ke ngwana mmu ke ngwana o ile gore o ithatela mmino fela motsweletši wa Thobel FM rena re mofatshego yo e le gore o a e tlhoka wili nna re thabile kudu ka matlhoko boleletšana le wena ngwana mma wa tsa re ya go rata re tswela pele ka dikeletso tse kaone kaone tse e leng gore tswela pele o e fa batho o tswela pele o aga batho le ge o romanya tsatsi le lengwe ga gone taba ke bophele ka mo o tswelang pele ka gona ngwana wa bomma bjale ke nyaka gore o tlhalose tse dikwešwa tse ka mokana wa tsona di a kgwetšagala digital
1: ya go kgwetšagala sekaša ba go ntlhoya and then e ya matepetepe ke tsona e dira first
0: time e tlo tsobele kgono
1: Yeah.
0: Aha. Ke go kana ntse la go ba le gore ba ka tshabela go sala morago ba go khotse ngwana mma. Re go khotse byang.
1: ke gona kwa TikTok ke ile seropa na Mr. Akifu akitse match and then ke gona mola Facebook ke ile seropa na babosho akitse more maybe nka share number mara ba ska tswenya ke tshaba motho le ba ka nhepa pele
0: ba tlo go tswenya sham
1: ba tlo tswenya ba tlo ba pelwa ka mola pelwa ke go bala ka pele ke bala ke lo luka
0: a ga no mara batlo ba o ka se robale mana mma ke no mara bonnete ba gore botle ba le gore ba ka tshepela gore ba go nyaka ba go hwetsa o tlone go tshegela ga botsana fela ba tlo go inboxa wa gona go bolela channel bona go nna le batho bangwe ba ile gore ba fela ba le ka go ka scam di artist tsa rena pele ge motho a ka go leletsa go ba motho mongwe motho mongwe a go kgopela dinomoro a re o nyaka go go buka o tlo go uno tlokomela motho a go leletsa nete fata gore o bolela le yena ka mogwa wa video gore le gone go bona gore na le bolela le bomang
1: yeah
0: that's true ehe ke tla ke tsebile go re ka motho go bolela le channel wena ke nyaka go itse go sheki kwa ke fela pelo ka go re ka matsa ska tsa ba go nthloya ke fela pelo ke nyaka gore we ke ralwe ke ke gore na batsheletse ba reng ka yona batsheletse ba irata batsheletse ba ikwa biang ka yona ba rati ba thegi ba mmine wa gago akere
1: yeah
0: ke go lebogile kudu ka matla a tse re ka tsebela go sia nomoro go ba bjang
1: ise nomoro
0: o ka no ise
1: okay 079 175 9523 ina le WhatsApp wa mfounela mara o ska mfounela ina chief ke le mfounela mo sa re fela
0: go go kwela ba go kwela mwana bomma nna re go leboga ska tsha ba go nthloya ke re
1: nna go rata

0: ska ba leke wa tshaba go ba thotsumela go ntloya. A o ntire le selo le go ntloile. Nang ka siemi tshe go hema ka lebakela gore wena o ntloile. Ke o ile se rupana ka re a. Na bula ba ka siemi ka lebakela gore o ntloile. Ke ntongwe le re sentse re o itsebe. O ka motho a ipetse se fega a re ke mo hloile gore hunadi. O nagana gore ke tlo stopa go hema. Nana re bo bula ba ka botlo hema. Nana di ketlo go tsaka ditlile go hema ka lebakela la gore wena o ntloile. Ha. A ke o ile se rupana.
1: Rona biale motho yo a phela go ka kankere ya madi go swana di leukemia go ba bolwetse bya madi o holofela gore mongwe wa stem cell sa go sepelelana le sa gagwe setse a ngwa di shitswe motho yo wa stem cell sa maleba e ka ba wena ge o le magareng ga mengwaga ye 17 le 55 gomme o phetse ga botse ingwadishe bjalo ka moabi wa di-stem cell le hono. Etela dkms-africa.org, DKMS Africa. O ka ba sebaka sa bobedi sa motho yo mongwe. Maitapišo a thekgwa ke SABC.
2: Ga Shoprite, re bušetše tšhelete go tšeo ba lapa la gago ba di tlhokago kudu ka ditheko tša rena tše fokoditšwego. Seo se ra gore o ka swaipa gomme o seketše ga o reka 4 liter ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka $129.99. Le 10 kg ya testic rice ka $149.99 fela. Dintšola ka etse di gotsegala go thoma ka di 12 go fitla ka di 18 tsa October 2026. Reka ka basic food subsidy ya rena. Ga Shoprite fela. Ditheko fa se tšeo ka ditshepago ka metla.
3: A na o šoma lefelo le letšweletšago Platinum goba koromo? Ge e ba go bjalo, kgetha Platinum Health Medical Scheme. Ba ba go tirelo tša maleba tša maemogodimo tša maphelo ka Rustenburg, Limpopo le Mpumalanga mo go tšago ditsebi ditirelo tša maemogodimo tša maleba. Ge e bonekela wena le balapa la gago ditirelo tša maemogodimo, joina Platinum Health Medical Scheme le hono ka go SMS-a join to 43939. Gona le melawana le dipeelano.
4: Kikitobele FM. Shato wa tsebole bo ithabisho
0: mafatenga matelele a dia le moya arna merchele pele ke senyal meso so ye iringe le rena jabule sobe botsele tshe tsebole fam legil nana la mo solve ka mo so re fetse go lesa na fa ke le go le seropana go shashe ba roska ba tshaba go ntloya ka gore le nna ga ke ne taba le wena ah aga mana ba re aga jo Ke ile se rupana. R37. Are ga nwele ke ka mo magoeng kunadi. Are go motselo tsa tsebela pe mo mokole byang. Moratile go fitla kae? 086 000 2452 086 000 2452. Mela ntabe. Tabela.
5: Eh, ngwana mama.
0: Eh, le ke ngwana bomme.
5: Re bona le kae?
0: A go ne mathai thai.
5: Okay no wena le wili nna marang ka go thabe go le hloya ne
0: ba re ska tsa ba go ntloya ka gore go tsana le nna ga ke go rata
5: ya ntle le gona gore no le mbopo ba nna ba re ya proud man
0: ya
5: ndo re medima ba o keleke ba re gore province ya rena e shine go ya pele Yeah, and then welcome back, wana mama. Hello, sir. How good morning.
0: Yeah, le boga ki wila ke satlo tsama e bile ke sa feelo.
5: A se ka tsama wana mama.
0: Ke o kwile ke go le bolo ngana bo mme.
5: Thank you.
0: Ae. Ach, mutsile tswa rena mongotsho. Dimela ntobela.
5: Le kai?
0: Are gone le kai?
5: Oh, na le bolo ali tshe tshe ya from Pegasus ka modube.
0: Ngana bo mma.
5: Le kai na hina ite host.
0: Are gone le kai hle?
5: Rona.
0: Eh.
5: Ke bolela le nna mla tedi ya wili seropane.
0: O mogolo golo.
5: O mogolo golo Mr. Footpad.
0: Mm.
5: Ah ke malaka le tema hlatse le masona le wili seropane mogotsi ya ka ke a gola re ne le ka mpeka sport ka go she ya gago ya
0: O ska tsaba go ntshoya.
5: Ka tsaba go ntshoya ngwana mme wa resha mme yo.
0: Nna re tlo re no le bogare re batho ba ska tsaba go rutlhoeka le ba re tlhoile re no robala re jile.
5: Re no robala re jile ngwana mme re go tsela selo ke wili seropane. A ke go lebogile sha mpoti ya ka go le ka ke tlotlo.
0: Ke go lebogile go ka batla ke go le ka mo lebogela ke re.
5: Ya ke mo lebogela nna ke ke mo tamisha ka mo mogotsi ya ka hlogo a go.

0: dari le kae
1: a re gone le kae
0: re ya le bo ga man wa tseba di assist ja le mpopo se se khuna di wa di godi shaga botse o di tshere ga botse
1: a re le bogentsobela fm
0: ke go pola malobanyana ona le razolo o di merise mogala yo no le yana ka mo go pola malobona ga botse di assist ja mo le mpopo ka mngana ga tsona di godi sha go wena se se khuna di o nyaka tsedi go mana go diela party ga botse di assist ja mo le mpopo ka mo
1: a ba mponi le gore ke dirang a ke nya go go botsa maka ba bone le gore ke dira
0: ene ne se se khuna di gore a o hlaolo re mang ke mang go di ya ga eng gore o tsatsa ka moka okay le bolela le shimi la motlogolo wa pampiri ka madira wa 10
1: mwana wa motlogolo wa pampiri nna re ya go leboga
0: mre
1: a re ach dumela
2: le ka fesi
1: re gone le ke ngwana mma
2: a o ana ka mongalo mo 17 ke la wara mo le buisa le nna mo shimana no go nwa tsela pitse nga ga artist mo molimpopo mo so de tswele pele re re bona re khantse ka tsona
1: a re golela wili seropane
2: lo a lo la tlara le ka ne le tlou
1: bona o go tseleletse go kwele wa go leboga
2: a go mo kwele ka mo leboga se singira o le nke
1: ke la tshaba go re hloya
2: e ya wa ke mongalo mo 17
1: ke go lebogile
2: eh
1: aha ska tshaba go ntloya dumela
3: o na le host
1: piri
3: gore re na le host
1: a ke ne matepe
3: Paruska chava go ntshoya le nna go go rata montho.
1: Ba le nna go go rata ke ngwana a le nana ka fao.
3: A o mo le garte di sebe le mo na bo mo tlhale sha go ke selo ga steya.
1: Ya.
3: No huna le garuska ba le mate ba ruska ba le mona o di rile go tletse se a tla re ra tshele tole ka moshomo mo tsa o dirago. Re na re ya nona re ngwa ka le komane ka mo ka magetleng. Ga ke re mo go ene ke re le go di mo ga go tseno ka morwalo ga ile maene go tsena ka tshepetsana. Ga ile me le sketo re ntsha re mo ke a rata baby. Tata ma go tampana tata.
1: Tata. O jo so ke ja phiri. A ga mo le mo jo dibela tobela. Ah 086 000 2452 dibela tobela.
3: Ai kuna the host.
1: Le ga.
3: Ro bana le kae se?
1: Ke la tsama go ro tloya.
3: Ah wa re ka sa re ka sa la soe.
1: Mm.
3: Ke William Tsiane mo Gauteng.
1: Yeah.
3: Mm, ke nna malo ma a o ile soropana.
1: Eh bana.
3: Eh.
1: Nna re le bua ke le tsega motlogolo wa lena.
3: Eh, ke mo ke motlogolo wa ke. O mpuditse mo jwa re tlo bolela lena ka ranga so robalo so bolela.
1: A tshi bona re feditse re moratile kudu yena re a motshega.
3: No, ar motshegeng, ar motshegeng.
1: Re le bua ke re malome.
3: Eh, no le bana.
1: Aga. A o ma fela le tshike mamo gala dimela ntabela?
4: Ase.
1: Le kae? A go ne mathaitai. Ke le kwela fase fase fase fase. A ke go sele.
4: Phone ya.
1: Eh, phone ya le yo ga re ne bokorokoro e ka re tsene ga ra makhura a cha.
4: E se ya wa go phone
1: ya. A ke go sele wa ra.
4: A ke go le e ja mara gana
1: ya. O ka o ne ka kudu.
4: Gaona kere.
1: Ya.
4: Awa ke kwe le go tsha wa ya la ga botse ka mona.
1: E bo sana e monate ya drandrela.
4: A e mo e drandrela le go buda tswa rati ke ka mofano.
1: A bona o no duile.
4: O duile ka se ke pedi ya kere.
1: Phone e o ga itsene ka gara ga rice e tlotsoa.
4: O ke pedi ya ka ga rice.
1: Ya le bo ga kere.
4: Are
1: a tshi mutsene ke tsola family tsona gore ke na meke go mela gona fao o ile kwa ga soropana re tlhore le ba go kudika matlabile re go lakaletse mahlatsene mahlogonolo ka gare ga letola gago la tsha mmino ngwana bomma o fitlile tsobela fm o fitlile ka mshate ska tsha ba go ntloya ka gore nna a ke ne taba lwena
5: he now a one taba le nna kudile
1: a ke ne wa ntlo
5: o buletse mona
1: wa ntloya a o ntloi ke sa robala go di mo ampetwa ka ke apara mapai ya ka go tura
5: Ibili mo monna o sa le mugiriane.
1: Ibile monna ke sa lunola.
5: O mugiriane.
1: Eh.
5: Ngaba. Na ke ne botatalo ena hona ja ke ne ba mathatalo ba.
1: Happiness. Go ba neng o swanela.
5: Mara hona dine.
1: Mara ba tseletse la tsa gore happiness ga ka re bo fathai. A go ne monna o bo fathai go sona le happiness mo le fasting. Mo le fasting le. A go na monna o bo fathai ka mogwe bo fang ke happiness. Happiness abo sane.
5: Apa ora le mukuri ana ibo fika mkhone.
1: Ah re go just never mtswa.
5: Ibile run down le ditaya ya.
1: Ebile so sane la mana.
5: Eh mar skam picha mo

0: ba o hunya di nkwe menya na ka ka di tsontse tsho tsho e ke motho o thoma leng wena o ntwa lampe yeah eh ho be angwe nadi
1: heaviness a ke ne mathata mabane ke go tshabetse
0: ah wa ke no kushisha ro
1: ah ke to post da Facebook
0: hunadi he wena wena o leke o leke o leke ngwane ya
1: a bo zwanela ene o tsore ke nna ke go dira ngore o be le matla gore go tla mo mmeroko o tshepe
0: awa
1: phela wena o no tla mo ka le nao o tla ka le nao happiness
0: o ba ka di phasa phasa
1: o ba di phasa phasa ene o no di bona gore ke tsela tsa ma 15 randa o di apara be ke fela
0: ka go tsana le tsela tsa go ka kgwedi ya mathomo bo sa tla mo thobela fa bo tswa mathabata tsa ora se pela go ya no ba se pela mthele ja tuncha le role o di ile ke rena mo polokwane go se pele botse gwa gwa gwa mabu o ka re ke ya mathabata a wa go emenyana a thoma o se pela ga botse mo theletse huna di thoma o thuta di tre kota nyana di kwae kwae a thoma re ke mmitsa a thoma re he ah a be ke mmitsa re ke akwa ai ya wa tsama go gola ba ba thobela fa bidi tshu go di sha ga nyane o telela o ya pele o telela o ya pele thobela o kwa di pizza ke re bale ei wa tsama ngwane yana ya ah
1: bya le ke di ke a bo
0: ah bya la na bya la no a o ne a o ne si jo so sa si jinga bo polokwane o nya tsa le nya zwelele la mafelele
1: e bana
0: ya ke pizza tshe o di sha tshe yo
1: es nam tele o tsobela fm ke go pela o tsamaya eh ke lo post happiness o tswanela
0: ntlo tele tele eh sa le ke tshwara pene ka mogoba bona le le pephele ke theleditse ba theletse ba gago eh ba dutse ba tsena ke ngwala maina ke dile ke a rotse mo ka bogare ka re ke nya ka ngwala ba sadika mo banna ka mo yo eh motlolo Are
1: chai
0: sa ngwanian. Ya mathabata.
1: O sa sa molena no ke tlo gopela gore go tsene magarebe fela.
0: Ah hona le nano le ratse ba re e le wena ke la bomang.
1: Ke tlo gopela gore go tsa sa go tsene magarebe fela. Ga botse ke le mogolo gore o happiness o ne se gopisa gore banna ba ampledisha. Ene ga ke bolela ka banna fela ke bolela ka batshele ba thobela FM. O ne se gopi. Ntse sa mafatle o no go nyala.
0: La a ke beng ka o nyala bya le wena ke tshaba re ke tsha wa tsebe ke tshaba dilo tse pedi
1: are
0: metse a go bela sa mathomo sa boedi a le pheri.

0: sorry le lengwe lenaneo Dr. Mashaka Sithole tshotshonono mpotse mogolo wa ka gabotse le kwang fa bongakeng gane go shomega byang Dr. Mashaka Sithole e no re thoma mathomong le ruteng bongaka nke re kushisheng motheletse o tshwenyegile o dia gore le rena re tshwenyege byale
1: Mogashi a ke thome ka go gopela tshwarelo
0: Ahe.
1: Tsarelo ke kgopela go tshaba no go mogalabie o re ke mogekolo yeo e le gore
0: ke monna wo mogolo wa ka o ka mobela bela ka fa aga
1: kobela mogalabie ke nna zima ke kgopela tshwarelo ka gore are bolele ka ngaka re bolela ka mangaka re bolela ka bongaka Mwale ga a kirile bothata mo mangakeng a mabedi a mararo a mane ka bo a fetsa go seatla re tlo le ibia ke a jalo hotsa
0: o
1: ra re bale bongaka ka moka a bo sale gona go ya ka yena ka hore a sanga ke re a tharollo mo mangakeng go ya ka yena go ra hore bongaka bo paletse go ra re bongaka a bo sale gona ke ga hlalositse gore nna ga gesho re go kire re tsebe tsa tsa bongaka o ile o tipotsa hore ra re bongaka bo fedile
0: me gore bjale e thome go ba matshwenyego ke tlo go botsa Dr. Mashaka Sithole gore bjale e thome go ba matshwenyego a motheletse a re go ga ana bile a re file tabe e thoma go le go ba matshwenyego gore gore banna a tlogenga ke nya ya go ye a tloga go ya ya go ya a tloga go ya ya go ye a ba khone go mmotsa ditaba tsa gagwe a gona lo a batamela a go a mmotsa soroka phatlha go fitlha o monge a tlo o mmotsisa gore ga botse o tshwenya keng gape o tla re gore bothata bo agetse ngaka e re ke lefe sebaka le boleleng
1: mogashi a se nna wa kgale kudu mara ke kgale ke le ngaka
0: motlhomphegi
1: ndaba ke itlhakantšha masome nna a mengwaga ke le ngaka
0: mongwaka
1: go ya ka nnete motho ga a ile ngakeng ga a fitlha o ntšha tšhalete kapo khunola moraba a re ke tlo o tekwa kapo ke tlo o katsa masa ore ke tlo o tlhatlhofa go ya ka gore o šomišitse leselešo ngaka ga e le gore o timeletse ke kgomo kapo o tle ke motho ya a leng ka sepetlele ore o tle ke motho ya a lwalang ya a mo tlogetseng ka gae ngaka e tshwanetse e mmotse ore aa o ka bona one mathata a mantšhi mara gona ebela o etla mo go nna gore o tle mo go nna o a ditlela o tlile ka taba ya go timelelwa ke phoofolo kore o mmotsa seroka phatlha o mmotsa thalelo kore thalelo ke re thale ke ra gore se e le gore se mo tlositse ka lapeng gore a tla late ngaka jale ke molao ke mmereko o e le gore ngaka ye e tseba ditaola e nane badimo e tlo o thwasa e nane badimo e le ngaka go thwasa a se go fuwa bongaka a se go ruta bongaka ke go be ke o tshwane ga bare kgoši e beiwa setulong a e beiwe ke batho e be e le go ntse e le kgoši jale bongaka jo bontšhi matšatši a rena ne bothata ntate make ka gore ba bangwe ba rena a ba sa latela molao wa bongaka a ka no ba a thwasisitse ga botse a nene badimo a ba gore a ikilele go se ikilele mo bongakeng go dira gore medimo e go katoge o šalene marapo o šalene dihlare mara medimo a e sale kgausi medimo a e sa go fa notoweke a o sa lora a o sa bontšhwa ke mo o tlo o bonang dihlare tse dintšhi tša mangaka ka ndumbeng ya gage wa dingwala ka segoka ka maina o tšhaba gore o tlo o lebala mola dingaka tsa kgale be bano motho ga a fihla wa tsholola ditaola ba mmotsa sa tlileng ka sona ba fetsa ba tšea kepo ba tsena sethogeng ba ile go epa se e le gore a se a ngwalwa batho ya ba yang ka yona ka nageng ba ile go epa ba ikry-ile mo ditaoleng ebine o mongwe a ka go tlhatlhofa go botsa se o tlileng ka sona ya ba go botsa gore a woman nogono gona ema tsheko tsa go a di gona o tle ka moswane a se gore o šomiša tsebo o boditswe ke ditaola gore go ne ke ga motlhare wa gore gore wa go ema ka gore wa kgausene noka ka go tseba re letsatsi le dikeke a ka se kgone go epa no gono o tlo re tsamaya o tle ka moswane mara la gone bale bongaka jwa rena bontšhi wa rena mangaka re boswantšha le ba bodikela ore a re sa swara bongaka jwale ka rena ka mpho ya rena e re e fileng ke badimo ba šomiša bongaka jwale ka motho a tswa go sekolong ko re tshwaso re ela ba etea gore ke sekolo ba mo rutile

0: re na le mangaka a mangwe le motho ga a fihla rena re tse bangaka motho ga a fihla ga ile re tshwere ke lotu o bolela lotu la tleng ka lona gore o tshwenya ke lotu la mpati mo litolong a re se a vuma o tshwenya ke tsebe ya mmaguja ka boka moka mosetso go nna go ja la right a re se a vuma o tlile ka molwetse a leng ka sepetlele ya ba jwang e le rutile ba jwa a riang ke motho wa mosadi a re se a vuma na mile ga o boletse se re ba tlile ka sona ba tloga ba ibane tshepo ya gore go rare re tlo fola ka gore o re bone o re bonetse o tsebile taba tsa rena o di bone mara jale ga o ka botsiša molwetse gore o tlile ka eng go rare o nyaka o malafa ka experience ka tsebo ya gago e seng ya badimo go rara ga gona bongata fao ka gore ba bodikela ga o tsena go bona ba go botsiša gore o baba ke eng wa re ke tlhogo ba re ithomile neng ba re ka lesaeteng le le feng mara o robetse gore o tsoge ko re wa ba tlhalosetsa ga o fetsa go ba tlhalosetsa ba kea tsebo ya bona ba ikereng ko sekolong ba tla ba e kgomasetsa no wene gore re ba ile go fanto ba itsewang gore bolwetse jo bo boso re bo alafa so bele o rena ndate makene batheletše motho a ka tla go rena re rurugile leoto go tlo ya ka gore lotule le tlhoke ke eng go le ruruge ne kalafo ya ntshe a e tshwane ne le sare tsa ntshe a di tshwane ne setlhoke se se tlhokeng gore lotule le ruruge a di tshwane bele ga o ka di swantšha go ra bele o alafa ka tsebo a o tlo ba fodiša ka moka ka gore o tlo o šomiša tsebo ya gago ke mole ke boletseng gore bontšhi wa bona ebale wa gapeletsega gore a ngwale dibakete tse di leng ka ndumbe maina a ditlhare gomme ngaka a e ngwale setlhare
1: bjale doctor a re tle go bjo bothata bjo re no o bolela thwi bothata bjo bja motheletše go diragala eng motheletše a re go ke tshwenyegile gore mangaka sheo ba paletše ko go tlhalosa bothata bjo nna bontshwerego kaya go go fitlha ke o fapana le o mongwe a re ke mmotse bothata bja ga botsengaka le reng a ka setso o tshwanetse go botsa motho bjale o a palelwa go ke go botsa motho re reng ngaka ke nyaka le tlhalosa taba
0: re na le ntho e re ebitsang gore ke šita dingaka
1: ya
0: šita dingaka e ka ba e le gore motho ga e le gore ke motho e le gore bolwetse ke jwa setso botse wa letsogo la boraro ba kgona gore ga ba mo fositse ka moleko ba fetse gape ba dire gore dingaka di setsa bona mara ngaka e ile o bona gore tse ke di bolelang a se tse o tlileng ka tsona tse o tlileng ka tsona ba di ribegile mara tsamaya o tlhapa kae-kae o tshwere seketekete o tlena semo ore a ka tsea se sengwe a se kgema a se phurela mo ditaoleng ore a ka tsea mokotla wa ditaola a o tlotsa ka eng a re molwetse a re thome fatshe ke kgone go gobotsa se o tlileng ka sona
1: okorokere ka mantshwa a malera gore kgonagalo le ira gore taba e molwetse yo a e bolelago e ya kgonagala bongakeng bja setso gore nnete gona a re ga e ya ngakeng e di wišang pherefere fale e re nyaka go mmotsa ditaba o hwetse e le gore ngaka a seka di bona ne a seka di bona gobaane o bolela dilo fela dišele e tlabe e le ge go fetile letsogo la boraro molwetseng o ba mošomile ka letsogo la boraro gore ga ya dingakeng dingaka di se bone selo le re bjale le re e ka ba kgonagalo ye nngwe yeo e diragalelago motheletšeo
0: ya kgonega gore motho a bereke gore ga ya dingakeng ba seke ba bona selo a ke re bongaka bo o boya ka tsebo ke ga re boletse gore tshotshonono
1: bjale ge ba sa bone selo ngaka ba bolelang nka le ba mmotsa dilo ge ba ka nnete ba bone selo nka le ge ba di tsholla eupša bo feleletša ba boletse gore sare nka le ba bolela ge ba bone selo nka le ba sa re a ke bone selo
0: re ntsilo le boletse go mogaši ke le le gore la bongaka straight ngaka ya straight e ya nnete e le gore a ke yone tse dingwe ke tlala sa mma o se ka lebala gore motho ga a tsene re ne gore ga a ka tswa fela a ka se tloge le something
1: ke a go kwa
0: mara ngaka e tshwanetse gore e butse molwetse gore a ke bone tse o tlileng ka sona a ke se bone nkane go botsa ditaba tse dingwe tse o di tsebang mara a se seo tlileng ka sona mo go nna o tlo kgona go kwa gore wa bona mara o nane tšhita dingaka ka gore o tlo mmotsa tse pedi tse tharo tse nne tse e le gore wa di tseba a re se a vuma a re tseo ke nnete mara ga se tse ke tlileng ka tsona mara ebela ga o sa mmotsene se se tee se o se tsebang wane gore o na le mathata dilo tsa go a di loke tšhata go ya fela o soile ke batho mara ena o tlile ka letolo ore o tlile ka gona ka mogoro wa sosonelwa gora gore wa bekišega ga e le gore motho o ne le tsogo la boraro le ya go bekiša ga e le gore a o bone a o tilele mo ditlaoleng tša gago modimo ya go e go tswele a e kgausino wene ka lebaka la gore ka mokgwa o phelang ka gona le ka mokgwa o tshwereng ka gona bongaka medimo ya go e phela e kwatile ebene ya go furaletse e re ne ba bantšhi mogaši be e le gore ba sentse bongaka ka maitshwaro and then o ka se tsebe ka gore motho o sentse bongaka ka maitshwaro ka gore o tlo no ya go wena o tseba gore ke ngaka
1: ya tshwatshwanana gona re tseye goreng ka gore le re fa kgonagalo le re nnete gona taba ye e ya kgonega eupša e kgonega ge fela bjale motho ba mo šomile ka tšhita dingaka gore ngaka nngwe le nngwe lengwe lengwe e a yago go yona e šitege go bona ditaba tša gagwe mme ge ngaka e tshepagala ka nnete e swanetse o ne o botsa molwetse gore wena gape šedi ke ditšholotse ga ke bone selo ka ditaba tša gago mme le re go ka lebaka la mangaka a mang a go se tshepagale ga nke ba re a ke bone selo le ga ba sa bone selo ba tla thoma go balabala ka dilo tse dintši fela tša motho ke moka ba setle tabeng e le ge ba ne o nyaka gore a šie boketenyana ke ra ge e le gore ke le bolelela therešo pjale motšheletšeo gona ngaka ge e le gore ka nneteng go ka mokgwaoe ke kwa ke ithutile se sengwe ke be ke sa tsebe selo gore ke ra ke be ke sa tsebe le nna gore ka nneteng a ka e kgona gore ga ke bone selo ga ke bone selo ke no iputsa gore ke batheletše ba rena bao ba theleditšego gona bjale ba ile ba ka ba botsa ke mangaka a makae a setso ba ile go bona a ne go tshepagalela ra nna ke bone selo ka ditaba tša gago a ne go botsa thui a re a nna ke bone selo ka ditaba tša gago motšheletše kera nna make ke nyako no bolelela nnete a saka ka no ya ngakeng ya setso ya sa gabo rena a boa ka nnete eupša ke tseba gore ba šoma bjang ka lebaka la gone go theeletša batho ba šoma le ka tsebo kakaretso ya ka ge ke le moaforika ke tseba sa gagešo ke a tseba go ile ngakeng ware ke a di tseba dilo tšeo eupša sa ka kano ya ka thušo ngakeng eupša ke tseba ditshepidišo bjale ke na le tsebo yeo bjale ke theeletše Dr. Mashaka Setholo o re go na le gore ba go šome ka mokgwa o mongwe ba go šome ka šita dingaka šiwe o yo palelwe dingaka di se ka bona bjale bothata bja mangaka a mangwe go ya ka Dr. Mashaka Setholo motho a tle go tshepagalela a bolela gore yena ga a bone selo ga a sa bone selo a nke ba bolela a re ga ke bone selo yo ke nyaka gore taba e tlete re itswetse pele kutswanyana o sa na le tse dipedi tse tharo tseo ke nyaka go di nyanya go tswa go bo Dr. Mashaka Setholo e re ke tse papatšo ke a boya
2: Na ba o tsebare mushu Afrika bo rao shumisha byang masheleng a sechaba ke bolela ka masheleng a gago dibeke tseo ditlago re tla ba re boledishana le ba auditor general South Africa a chapter 9 institution established to support country's democracy lenyaga auditor general South Africa e ketika mingwaga ye legolo le somitlano re lebeletse go thusa sechaba go kaona fatsa Afrika borwa re tla sepela lo wena leto la go rutana ka mushumo wa bona le ka fa wena wa mega go ka gona belo ka modudu wa Afrika borwa tseletsa lena no la kgwebo ke tshelete go thobele FM mushu lo mongwe lo mongwe ka seripagare go tswela go ira boseswai bošego lenano le le tlišwa go wena ke SABC Education ka tšhomišano le Auditor General South Africa
3: AGSA Auditing to build public confidence
4: Ke metsotso e sa felego le kgetho ye e sa felego kgwetša Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gagwe go tšwa Vodacom ka 1599 fela ka kgwedi mo kgweding tše 36 go 5 gig Redcore Unlimited Plan le metsotso ye e sa felego godiša deal ya gago oketša ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 fela ka kgwedi ka godimo e kgwetšagala mabenkeleng le online go na le dipeelano Everyone connected Vodacom.
1: Matshwenyego a botheletše wa rena ka fa lebelabela a šiao ke matshwenyego a rena fano go moremogolo o re tatemake ke iputsiša gore ge ke bile le maitemogelo a mabjalo ke etile ke tlogela ditšhelete mo gohle fa na gabotse ke ipotšiša gore mangaka ge ba dira ka mokgoka ge go bona le gore o ka re ga gone nnete ba hula goba ba ja ditšhelete ke ra ba tšea ditšhelete tša batho ba bakae bao ba palelwago ke go ba thuša eupša ba tlogela ditšhelete gona moe Dr. Mashaka Sithole o e bontšhitše gore e ne e go diega nnete gona taba mohuta o a re botsa gore ke ka lebaka la eng o re bontšhitše tabašiwe ba re ke tšhita dingaka bjale ngaka le re bontšhitše kgonagalo ya yona ye nngwe ke mokgwa fela mo e lego gore ngaka e ka no se bone goba go no ba ga botse le re bontšhitše mabaka a mabedi le re bontšhitše gore go na le mangaka a mangwe e a ka feleletša a sa bone ka lebaka la gore ba ikgapa ba ikgoroša ba se sa ilela badimo ba bo bona bjale le bjale bjale le bjale ngaka mohuta o feleletša a se sa bona eupša batho ba etla go yena kore ke a bona ke yone a tlo feleletšago le yena a sa bone le re bontšha gape gore le yona taba ya go ba mo bolwetse a tlile a šomilwe ka mokgwa o mongwe ka tsogo la boraro gore mangaka a se bone selo gore a se thušege ke yona mekgwa e mebedi fela ngaka ngaka e ka se bone go selo ke yona fela
0: nkare ke yone mekgwa e mebedi mme ga e le gore be ke sa tlhalosa gore ngaka e e le gore kana ke nngwe ke ditšhotšhono ke galele ngaka a ka palelwa ke go bona ke ga motho a tsene a ne le tšhita dingaka mara o tlo kgona go bona tšhita dingaka gore e mo go ena taba ke a e bona mara a e šatholege go ya ka mokgwa e leng ka gona re na ne maano e re a dirang ka yona nako eo a sa tswa a tsamaya a sa le ka mo jarateng re kane go motsa gore e manyana ga nyane re a tseba re go kgwatha eng re go phura eng ra tshwera eng ra mmotsa ra wa boa re thome fatshe ka yona kgomo eo ya ntšhitseng gore a tswe mo gae a thabile re tlo mmotsa e le go nnete ke maatla gore a gande pele nako ela pele ga lentšhe ka taba tše ka gore be le sa di kgone go ditlhalosa be e le ere ga wa be e le tšhita dingaka
1: ole
0: re itlositse
1: ke a lekwa
0: a re no mo tšheka ra bona gore ke tšhita dingaka kapo ra se bone ebene a tsamaya re se ra mmotsa sa tlileng ka sona nkane ebiya gore o mongwe sa tso a sa ithuta ore o mongwe a napa a tseba ka mokgwa ore o mongwe medimo ya gae ke bona ba ba foraetsong ke modimo ba ile ba ba foraletse ya kgonagala mara ga golo nna ke tseba gore molao wa bongaka ko o boletsweng ke monno a re ga o ile ngakeng e tshwanetse gore ngaka e go botse se o tlhileng ka sona o kambana a sa go botse ka taba tsa gore bokoko bo mangmang mara se o tlhileng ka sona ga e le gore o tlhile ka mmereko o botse re o tlhile ka go nyaka mmereko ga e le gore wa bereka o nyaka promotion o tlo go botse ka gore wa šoma mara o nyaka go oketsa promotion wa re se a vuma
1: ya ke tloga koko kore ga botse molao wa bongaka ona a se wa go botsiša ngaka ya setso ga e botsiše molwetse ngaka ya setso e botsa molwetse gore o tlile ka eng mme sona seo o tshwanetse go se betha seroka phatla selo seo a se tletseo a se ka kamaka bolela ditaba tse dintšhi ee sa tswa ka fa sa tsena ka fa sporo sa se kgaoge terene ya se fetse batho bjale le bjale ae tshwanetse go no bolela taba thwi yeo e le
0: gore
1: wena o tshotshonono ngwane sho tswa kgole le bongaka mengwage ye masome a mane a se mošimanyana o le ka gare ga ditaba tse tsa bongaka bja setso bjale Dr. Mashaka Sithole go ke tshwenyegile re go tsena lenaneong le o thomile pele ka go kgopelela wa tseba ka one go kgopela tshwarelo bjale ka ngaka ya setso wa ba re bontšha gore banna we e tsege batho balwetse ba diragalela ke tšee bjale taba e namile e bolaya bongaka bja setso e ra gore o ka re bjale bongaka bo fedile kudu ngwaneng wa gabo re ne a rego ka gabo ga e sa le ba itshepile bongaka bja setso o ne o gola go dutse go le bjalo le ena le legono o sa šetše bongaka bja setso morago bjalo o kopana le tabeng o e leng gore ke tšediswa ga di tsebe Mwanesho, ari kwe, chochonono, ari kwe kuchwa kwa mutelechi. Kia kola la lukologa kuno kwa, kuno rikwe kuchwa kwa mutelechi. Kintu kikinyaka kwa, patelechi barena kutobela FM, bao basepela kwa mangakasi cho. Bao banyakile hudi tusho. Mutelechi, autuwa wolela ngaka kalina, kiko woleja ruri. Utuwa wolela ditabachaka kwa, ga o neng a ka o tlo e supa go ka monana wa reng a ka se mamang ke molato tabewe o no tsena fa no moyeng wa tlhalosa gore wena o kopane le ngaka ya re upya ska ba bolelang ngaka ka lena tlhalosa gore wena o kopane leng maitemogelo a gago ke afe ka taba yeo re bolela go ka yona ya ge o fitlhile pele ga ngaka a swanetse go botsa ditaba motheletse re ko go botsiša le a mangaka se ga gabo rena a le botsiša ba le botsiša banna le basadi ba ka gore ba re molao wa bongaka ba setso o swanetse go tsena ka fale o tsena o dula fase la dumedišana ke moka ngaka thoma tia dialla ngaka thoma go botsa gore wena o nyaka mmogo yena go diragala bjalo na bao le sepela go mangaka a setso go diragala bjalo ke nnete ba le botsa ke mangana go le maitemogelo a motheletse o wa rena a re ngwaletse go a re go yena o tshwenyegile ka gore taba tsa gago ga a fitlha mangakeng ge ba re ba di bolela a wa ba tlatlatha o nente o ba mmotsa go yona a re ebile ba e batamele taba e yaka ya gore ke tlotlhonya ke setho sa bong ke sa bong bjaka ke tswile dišo gona fao ke phela ke ngwa ile a re bile ba e batamele ge ba bolela ba bolela a ebile ba batamele fa ba le o bolela tse dingwe tse e leng gore ena ga di tlhaela mo wene ebile a tse dingwe a e ne o sebe tsona wena maitemogelo a gago ke afe motheletse wa thobela FM ka gore ge motheletse a tshwenyegile le rena a re dirile gore re tshwenyege o mongwe le ena go gongwe o tshwenyegile motlhomong ke kgalanya ka go bolela ka tabe a re kwe gore wena o tsebang 086-000-2452 086-000-2452 ke ja botheletsišo a re lotsheng re gona
5: a re onaaa
1: e ba re fatlositse ngwaneso
5: ba re fatlositse ka maatla nna vele mo bereng ke ya ona vele naka tse dintsi di a mbotsisa gore nna motshwenyegile
1: ao maka tja setso ngwaneso
5: ya ja setso di a mbotsisa gore nna bothata beno na se go thusa ka eno ba re otlile sepetele
1: he banna we e le gore wena o tseba bjang ka bongaka bja segaga borena
5: Nagar Nagwen Abia Nago Nago Dread Lagwen Knoisa the Madwe, the Valen Madwe, the Alor and Gwen Kiaga or now. Gwen Knona, Naure Okpita, Okpita, Nagain, Wamo Jauri, and also Nagain.
1: When now votes Ivanga Kayasicho, Ibuchiwa or Rusoya King, who was at the boarding Akayasicho, Sanito Rufikaway and Yana, which away, no votes I'd see you.
5: Ao a go ba ke sai ze ba gare na go enji mo go beng ke ao na ga tsa ba bolwele go beng ke bujiswa
1: nga ka setso o ba go butsisa
5: e ao ba mbujisa re na go tsenya again o
1: one show a go ne taba a re go Dr. Masika Solo go ya pele o rotla reng ke go kwele
5: thank you
1: ahe re ke tshe papacho nga ka rtola ile la ngwane shumana ko nyese firisho go pele ke nya ka re tabe sha le lenna le batheletsi yupya ke rata go renke le baakwe ba bedi ba bararo pele ke tlo le lokolla ke a papacho ke boya
6: Now, kwele kakileo Safari Lodge, ita wipsine kama city. Leba lapa, maratuwa wakao uva bawera. Marobalo, kia mihuta huta. Kutama fela kabunyane wa 2,500 rand. Mafelo wakuru taona, the restaurant. Hape, le game drive, uta ipsina. Kako lebele la dipofo londura luka sechokwe. Dijo jona, aki sabulela. Kileo Safari Lodge, ikabila vila. Rekwecha gala o Facebook, uva. Nomoro ya WhatsApp, 065-514-5363. Uva, ukaleta, 010-026-6460. Kileo Safari Lodge, boutique by design, personal by nature.
1: Thobela
7: Kali Knockout Cup e fitlile. Na gana di papadi tsa go thoma le kgwele papadi nyongwe le nngwe. Gomme o thupa moputso wa mamodwa. O ka thupa maitemogelo a tla o rateng bophelong a go ba champion coach go Kali Knockout Cup final. Reka Kali Black Label ya promotion. O nagane di papadi tsa mathomo. Tobetsa *120 *660 star code ya gago ya moswana noši. O fetse ka hash. Ebile e kaba wena dinkgwedi di tshwanela ke piri ya dinkgwedi. O na le melawana le dipeelano. MaAforika Borwa e bang sharp a se aba mengwaga ka fase ga 18.
8: Ke tshwenyegile
9: senna bjale ka mogaši ke tshwenyegile o ka sone
8: moremogolo go thobela FM
10: mošhato wa tsebo le boithabišo.
1: Dr. Mashaka Sethole ke moeng wa rena go tswa ka fan legend first faregelegense. Ngaka e re ke le botsišentle, molwetse a tšee gore ngaka ya go mmotsiša gore o tlile kang, a ne o tloga a kwešiša di sa tloga gore wo a tsebe taba tša gagwe.
0: Mogashi mogalabi a tlhalositseng ka mo o mphile tsebo ye nngwe e le tshwanetse gore ke e tsebise batho kapo mokgwa o mo o tshwanetse gore ke go tlhalose wa dingaka. Dingaka di na ne le mehuta wa meraro. Re na le ngaka e di bitsa gore ke ngaka tshupya
1: aha
0: kapo ka segagešo ka Setsonga re nyanga rune. Ngaka e e no ba itse ba dihlare a ena ditaola ebene a ya thwasa
1: e le go tabe nngwe gona ge e le gore le tlo re botsa ka mehuta ya dingaka ya gona seo se tlo ntira gore ke botsise gore ke mohuta wa ngaka ofe, ke mohuta ofe wa ngaka ya setso yewe e botsišwa ke kry-a yewe e sa tshwanelago ke go botsiša molwetse gore o tlile ka eng, mme le gona mehuteng ya mangaka a setso go na le tseo di swanetsego goba di ka botsišago goba di nago le maswanedi a gore di ka botsiša.
0: Ee, a ke dumele kere ee wa bone ngake e ke bolelang ke yona kere ke ngaka tshupya.
1: Ee, ngaka e tshupya
0: tshupye a ena ditaola gore ga o fitlha go yona sa mathomo o ya ngakeng ye e le gore e ka tseba ditaola ya go botsa gore bolwetse jo a ke bokgone, mara go ne ne ngaka mamang a re motlhatlhofeleng gore o tla go kgona na. Ga o ya gwena o ya gwena o check-ile gore o tla go kgona, ga o fitlha no mmotsa gore ke tshwere ke bolwetse jo bo so mara ke se ke tswa ngakeng ye soso ore ke mamang wa ngaka o re lena le ka nkgona, jale yena o napa wa emelela a ka phasa a napa a emelela a tsena setoga a epa ditlhare o re o tseba ditlhare.
1: O le setse le boletse ka ngaka e tshupya gore ngaka tshupya goba ngaka e tshupya yeo e ka botsiša ka gore ga e ne ditaola e ka ba lera gore ngaka ya ditaola yona ke yona e leng gore ga ya tshwanela go ka botsiša.
0: Ngaka ye tswa go tshwasong le go pole mogashi ba nkwa batheletse gore ngaka ye tswa go tshwasong letsatsi le a jileng ka lona thantaso gore gore bale ba mo utetse sekete yena a ya se utolola go laetsa gore ke se bupi gore gore o tlo o bona taba tsa batho ba se ba mmotsa tsona o ne e ditaola yeo a tshwanela gore a botsiše. Ke a tshwanetse gore a botse motho ditaba tsa a tlileng ka tsona ka gore ka letsatsi le a jile go ntaso ke tsatsi le a tswa go ntsha ntho e ba mo utetse go yona a e utolola. So o tshwanetse gore a utolole ditaba tsa motho a se a mmotsa tsona, a utolole diphiri ka ditaola tsa gage e ka ba mokgwa wa ditaola e ka ba seipone e ka ba šomiša di mankgwanyane mara ke mokgwa wa go tlhatlhofa o e le gore o tshwanetse gore a o šomiše go botsa motho selo se a tlileng ka sona se e le gore wa se tseba mara a se a botsa ngaka gore o tlile ka eng kapo se a mmaba ka pelong a se a botsa ngaka gore o tlile ka eng a bo o sepidišwe ke mosadi mara o ba batse pele gore mosadi ya ka o tsamaile mara ga e fitlha mo ngakeng e no ra wa mane o balabala ka pelo ka lebaka la motho wa mosadi a ngadileng a ileng ga gabo ke se o tlileng ka sona mo go nna a re se a vuma a re o tlile ka eng bale yeo ke ngaka ya bodikela a se a sa gagabo rena ya setso.
1: Pelo go na le mangaka a manga se a thwase ba ne o belegwa ba ena a ke tseba se a thwase eupša ke mangaka ebile ba kereng ba ne le ditaola le bao ba ba bia le ba ba sa thwasa go ba ile go ka ka re ketleke go gore go nale mangaka a mangwe a se mangaka ka moka ile go mangaka upya ba thwasi je go nale ba bang a se ba thwasi upya ke dingaka tseo ba ao mangaka a butsisha go ba a swa nna go butsisha
0: ke nnae
1: kwena
0: ke nnae a ka thwasa a ka jantaso ibi ni ke ne di taola go ra gore ke sile ke mpho yaka
1: ya
0: motho ga a fitlha se ke check-ang ka sona e ka ba ke spile e ka ba ke ditaola ke tshwanetse gore ke botse nna ga e le gore re ka se re moyeng mara ba ba ntsebang ba ba kileng ba tla gaka ke ditlhatse ba tseba re ga re fitlha go se thole ga o botsise motho re o tlile ka eng ra mmotsa re o tlile ka eng wena re botsa wene se o tlileng ka sona a ka mbana mara ke mmoditse se a tlileng ka sona e ba gona a tlo o bolelang tse dingwe ara woman ke kgopela go botsišetša ngwana a gešo mara a se a tsa ka ngwana a gabo sa tlileng ka sona di fetile go sona ke dinyaka tse dingwe tse e le gore di filwe a tshwasa o ne o ba ngaka jale ka mpho ya gage ya bongaka
1: rabane
0: ngaka ye e le gore e tsere ke mamogašwa ya ya ka metsing ore mamokebe ya ya ka metsing ya dula ka metsing ya tswa ka metsing e ruele motundu ne ditaola le yone ya sahlofa a e botsišwe e tlo go botsa gore o tlile ka eng mara ye e botsišang gore nka go thuša ka eng a o e le mo go rena go mangaka a le a thwaso a mpho go ra re utswa sekolong a ka no ba e le ngaka mara ke be e le gore ba šomiša sekolo ka gore o nyaka go kwa gore o tshwere ke leoto le lefeng namiile go a tseba re leoto ile alafowa ke eng mara bale a e tlo ba ka moka ba tlo ba fodišang ka gore maoto go ba ba ga ona a ka ba ba go swana mara ke di solang gore a babe ga di swane
1: e tshwaregala fao mogolo wa ka nke ke tse botheletše sure ke nyaka bao e leng gore ba bile le maitemogelo a itseng botheletše o ile wa ka wa yangakeng ba rile botsiša ke ra ba go botsišitse ngaka go botsišitse goba o go boditse a re lotšhe
11: motlhomphegi
1: le kae
11: a tlileng ka yona e tabe ke golo mana
1: ya
11: ya ga botse le nna ke le ka ba le bona bothata jwa go swana le bona ja go swana le mogala jo a fetsang go bolela a reng ba e le ba mmotsa gore na o tletseng
1: ya ya
11: so
1: e le gore wena o bo o tseba bjang o bo o tseba gore o tshwanetse go botsišwa goba o tshwanetse go botswa
11: a wona ne ke tseba o ya ngakeng ko mokana ngaka ko mokana wa fitlha wa tsena ka mokana o tsene mala ka mokana o ntšha ditaola di tsaga wa bodulela ka mokana o dibeya fase ka mokana go botsa mathata
1: aobotsa ditaba tsa gago aga gore motheletse o wa rena wa tlile go ka tabe o tseba go swana le yena le wena
11: a fena noši
1: o ya
11: so ko mokana nna ga botse yaka nkane o tlhatholola yaka taba le tatatemana ko ne ebe ya ga botse no ba pha o nna ke gore ne ke na le bothata jwa selapa
1: ya
11: nna le mogakolo ne re saraba le mathathanyana ko mokana mogakolo a feletsana a tsere dibacka pakile a tsamaile mo lapeng
1: ya
11: balaka go ka nne ke lela ka mogakolo e ke ntsane ke mo rata ke dirilang bosana
1: botse
11: ke mokana ao ka foo a ke ntsane ke ya banne banna ba mpotse ba rawa mona ngono fa ememela taba di tsagago solosolo di dingakeng le nna ne go se nna motho wa tsamaya dingaka o la
1: ikwešišaa
11: mara tšatlhile ke le ka diruta ka baka la go kwa bohloko ba lerato
1: motlhomphegi
11: ke mokana gona taba ngaka ya gona ke gana kwa gauteng ga botse la kwešiša ke raiwa ke mokana ka ya gana mo ngakeng eo a ke fitlha ke goditse line e tletse ntate make mongana go tsela ene tletse ke le ka fola gana mo line mo ke nna ga go bona se ba se bonang ga mogare ga re ntse re tsena 1 by 1 ka gana mo ntlong ga mo gona lenga ka ewe
1: ga le o fitlile mogolo wa ka pele ga ngaka ke mo ka go thweng
11: ke mongana ga ke fitla mo la go ngaka ke mongana ke fitla go dula fase mo la ke mongana pele ngaka re tlo bolla tse dintsi ke mongana o dula mpula ampo tsa pele re pula molomo ya gago ke bokae
1: aha
11: ene pula molomo ya gone ngake ya e boletseng ya e rileng ke bokae e go bile kgolo e leng gore ne ke sa e tlwaela ga botsana
1: e ape ke makaditse ke ena o wa rengwa letshego lengwale pula molomo a e boletsego ka re banna o e pula molomo
11: le nna ntatemaka e ile a mmakatsa ntatemaka
1: ya
11: kore ke le ka ra ke lebella mo fase ka mo gana mo ngakeng e dutse mo ka gana mo gona le ba shimbo gona le ba ba re ke tsana le bona bona ba bere ka go paka chalet fela
1: au bana we
11: a ke dira lang kwanta te ma
1: ya ya ya kore ba bere ka go paka dipula molomo
11: kore ba bere ka go paka dipula molomo kore mapaka paka e floor masaka tla tja ba isa koloi
1: au
11: a ke dira lang kwanta te ma
1: butsi butsi
11: kana go ke ke sokole lagena agena ke ke sokole lagena motla na ke flo swara e bi chalta na nyana go mgana ene ba pula molomo ka foga petse re go fo inchala ngushya nda
1: ke mo mo ke na le pula molomo ya skete fa ke tsho borwa na o tshitse buka ine
11: na ba ri le 603
1: oho mo ke skete bo ngwane sho pula molomo ke skete fa ya o wa bela bela wena ba ri le diranta tse makgolo a tshelelago
11: ehe
1: bolokile
11: a e go mo gana nda tema ka go 47 ka gana mogola ke sna sele ka phone tsa ka ba ne ke botateng ba selapa a e go mo gana ke ntsha fa o go mo gana nga ke ya re PJ o ri le PJ PR jelle ya o ri le PJ jelle
1: a ra wena
11: eh
1: a parte ya dilo ko ra o re eng ko bolele monna o tletseng
11: eh ka gana mogolo nda tema ke
1: na bile wa tshwanela ke go bolela
11: ba le go mongana ra ga ga ene ke do ga ntshi nga ke nga ntshi ya o ya ga ntshi lo lula fast mara ma go a go a tswa a do ga lula fast gore nga re le office nga re wa go tlo wa ngushisha ka tla go tshanda ke ma
1: ya
11: a go na taba mo le go mongana ke ntshe ne pula mo lo me go mongana le nna ke mongana ka tetjo na je ja la ka re ntata ga toga ke le mo go ke nala bothata mo sa di ntloge tsena mo sa je ke ya marata
1: o go lukile ka boripana umuditse monna owe go ba mosadio o ke monna umudi ne ke nyaka yona yewe wena u butsishitswe wa bolela
11: e ya gire nna ba mbudisi ba ri le tiaje nne ka tjo ke u
1: tiya dilla gape ko re bolela go lukile maneshu ke o ke be go ke nyaka fela tshe dingwe awa a re no di tlogela u fitlile wa bolela ile gore wena o botse ba o swanetse go bolela go banga ka swanetse go go botsa
11: nna tadi swa go bolela gore ndinga ka next side tsa maya mara ka ga ga tsa maya ga ga nale papa ga go khalenyana so go mgana mara nna re filo fitla mo papa ba nga bolela sele nga ke filo thoma di taba
1: a go le taba wa ne sho ne ke no nya ka fela bela pele go kwa tabe e ka fa o bo doctor sithola ba e bolela go ka gona o thoma go kushisha
11: ya nda disfone ya gore
1: a bo tiraka fa wa re tlhalosetsa go ditaba ka gona go ya ka bothata bo re mo fa go biona o thoma go kwishisha ka bongaka
11: e bongaka go thoma go kwishisha re nka re ga botsena mana go sa le thufu nka re go foba di business
1: ke le bo akutu go lebishana le wena ngwane sho ke le bo ga thobela FM mashato wa tsebole bo itabisha bo tele chimari meshao
12: are nda ke ma ke le kae
1: re gona tata gore ena
12: are gona man
1: mm
12: e tabe wili sire o ga moma e thata manje
1: e ya e
12: yes ke thata ai era rolle re ga botsi ma
1: aba pele wile wa ka wa yanga ke
12: e giga ga ka yanga
1: u butsi sitwe go baba go buditse
12: nna de ke santure ke bolele gore ke tletse mo a ba mputishi
1: a se ba go butsishi
12: o mputishi tsa a mputishi mo tsakola ke santure nna ampotse gore ke tlhedi eng ka
1: mona ngwane sho nka rabe gape ere ke go botsisa potsiswe gape nga kenye o ile go yona o e buditse ditaba tsa gago o go botsisitse taba tsa gago goba o go botsisitse ditaba tsa gago goba o go buditse ditaba tsa gago
12: ampotse ditaba tsa ka lo
1: a go botsa ditshini o go botsisitse
12: o botsisitse
1: e le gore wena o botse ba gore o botse ba bjang gore o swanetse go botsisa go ba a go botse
12: o ba swanetse re yena ampotse
1: o botse ba byalo
12: e be ke tlo ba jwalo gore o swanetse re yena ampotse
1: byala wana mawareng go tlabega
12: e ga ke tlabega ya ba taba gore monne taba tse ampotse go tsona a se ke kirego ke di etse nnane
1: e ya
12: e ene ke ga ba di etse ke ke se re ke taba na ja ka tsa ka thuko monne le ge tshisa mola go ene a re mo go nna nna ke tshwenya ke bana ba ntilela ene jalo yena ke ena sa ntse a ntshutse go di mo ga mola nna ke tsena le bana le mo ga tsa ka rena le bana
1: monna o ge seno o fetsa o mmotsa tsa gago bjale ga tlhatholola taba tsa gago o go botsa ge wena o na le bana o tshwenya ke bana wena le moga tsago mola sa mathomo wena le moga tsago le sene bana
12: ke ka tswa mola ga monnela ka itshepelela
1: etse go sepela o tlogela pula molomo
12: pula molomo ke itsere ka plana ayo ka sepela ka tsena motorong ka
1: ha mapela mapela mapela wena o tshea pula molomo o na le sebete o re o tshea pula molomo na mona
12: a gra a fiya ka musumtu
1: o no itsia na mana maring
12: itse a gen na mo go ga ya leng ka itse ka sepela le yona a gre munyo a tsinga ka
1: a mapele ke ra hore a reng a se re monna o tla tswa msela monna
12: awa
1: okay
12: o le le le tsadi re a ka sa ithobe mo ga ka nka bi kidi ka mlata ka mo fadi wa thamrata go isa mo u ya go be
1: a mapele u tsha go itse ya pula molomo u ila ndo reng
12: awa se ka feel go mthelele glow chap pula molomo ya ka karola di etsa tsa ka ka tswa ka tsipile
1: a mapele go tsi a pula molomo ya gago gona le se wa se boletse gona
12: se a se boletse go ke se ke sa kwa ne go le sona
1: urile
12: nar na la ba ke na la ba na ba ile go
1: a wa ye o ke ikwile ke ra ha po go tsi a pula molomo a go shimo e bia o ngakeng ngaka ka mora gao re a boleletsa gage o a tswa ke re bja le o phethile mošomo wena o tsere pula molomo ke re a reng go o tseya pula molomo a sa ka ipelaetsa re monna o iša ka ipula molomo o tšhelete o ke ya badimo monna
12: asanka ipelaetsebapheletse a sanka felo a ithaeletsa taba a sa ka bolela
1: selosele
12: go saka ka tswa ka sepele ka re taba e a e bolelago e be e se gone
1: What is your killer? What Toma will Lemora will away put on Copulunjara Rose Pillarman, Macama Caca Caca Caca Caca Cana, one more ring.
12: Eh, Gilica Pujabori, think of his son, your son, and look who will give you about killing Chicago.
1: Eh,
12: what tree?
1: Yeah.
12: Yeah, they were what tree would have an alipole or an alma luigi abasuri. Eh, Valeva Alcava Tabadinaga, by Kelly, by Kelly to King. Mo ba tlo tshwara go ya ka lengwalo le ke lokwa go le bolelo
1: ke le boga kudu go boledishana le wena re tlogela fa ngwane sho ke a leboga
12: alright ke le go ile anta ke mage
1: ahe ke nya ka botsa motheletsi mo ntshi a re lo cheng motheletsi
13: tsola morana mage
1: mothompheri
13: eh a go re tle ka taba ke go tla re swarisha
1: awwa lengwalo sele taba tsa motheletsi shi di gape
13: I grew up in 1987. Wala nete a senga kangaka
1: pano wena
13: wena wena eh ya ka mo le ka yo
1: eh
13: go bona le buka ya English ba re Akban and the Smugglers mo tlo mo ga go bola
1: okay
13: re di ra ka form 1
1: mm
13: ka ra ke jo skolo ka go ja tlile go tsa ntse ntla bang o mo gekolo wa re shu a kro ba gola yo bere
1: eh
13: ke a go fetsa go gola go etsa le khono tsa jella talang o atla
1: ya
13: ke ndira e tamola ke mo ka mo khokolo go shura go nkuku o go lebele le mola le mola
1: mm
13: and then wa di ra ka mo ka o munya ka challenge ga re
1: ya
13: ka mo le ga nna mo ramma se
1: ya
13: ka tsa u ka ela ya ka tsa u ka akbanes ma class so sa re ngwala di exam
1: mm
13: ka bitse mo khokolo la go shu le melana kare ke dimelo jo go buka
1: ya
13: e maka di jole ke khuritse ka shopo bona mola magala tjane ke tsena motori senior secondary school
1: wa ke timele tse ke buka e maka di tse ke ho di tse ka lebenkele
13: e le se nete
1: ya
13: a right a fitse mola ke mo ka a jemola ha tu bare ke khuetse gere
1: go
13: khuetse ga mla mgotane to mo ka wa re tshola
1: ya
13: o no ruo a bu ka re jere ba jwe vere ga ba le go ba ga fisha ba ra gona o a phala ka moka
1: au
13: a wa re tata ba ntsha tse ba ntsha go bo ga u nya ka soroto ga ba mneela a o mneela ba go ga fulara ya mla gere ba a ba gore ke botola pa tsorge o ya la chele de mo khego
1: ya
13: a di tindi le tano ba mba na ga pika ka metsi
1: a bona ma ya ka metsi man
13: a ga ka metsi ga re mwa e fela ba re swarela ke la se ka boga bona
1: ya
13: e ke mma se mo ga sta o swa ke le bo
1: tata gore na ke le kwele ba nna hoe ke nya ka go tsia mo cheletsi ba cheletsi ba ba di ba mafelelo mo cheletsi a re loche le kai
14: Rona.
1: Rona.
14: Ke ya rata go bona tsalfase.
1: E tla na tsone isho.
14: Ah, nna ke le ka ya go nna ke ngwa.
1: Mm.
14: Se ke fika go nna ke ne. Nna ka kur ino betha mabala ga kur a di di street ino la tsadi taula. Ya no sora di dingwe di dingwe re nna ke itlo.
1: Ah, mapela. O go buditse ditaba tsa gago go ba mmoditse. O go butsisitse.
14: Ah, kur no fel na at the end o ke nna le go lana taba ja ke na sa bule
1: ya
14: gore na gore o no khong kwa re tla kwa confirm gore ya ke nne ke nne ba le tla ba tla fa ke nne ke nne ke mara ya na ga mpole le gore nna se tseke ke di ke lo kopile ka o bula taba ja
1: ya he
14: e ne ka mo ke ke bile chelete ene ga se yena le o mothomo e ile ba wa boraro o
1: e be ile wa boraro
14: e kure it's like ba de la tlokofase ga la tlokofase go mokana o shipinya tlhore e shi ya ona le mathata
1: a ri ya ona le mathata
14: ka maholo ntene ya le nna ka tlhola ya e mathata ke na le ona
1: mm
14: a ri ke bona mo ke bona mahadi mona
1: a ke bona mahadi
14: o dira gala
1: e
14: shi ona le dire mo ke mo le mona le dire ntate
1: ma a ke bona mahadi mona ona le dira mona
14: ee ene ka nnete fela ke tsitse ke nna ke tlile ke tsama tsata gore ke na le di yerba ke batla gore yena a bole le gore dira ke bo mang
1: o nya ka o botse taba e o itletseng
14: ee at the end o ke nna wa tsitse ke ke kalelana ke ya kana le dira ke tsaba mang ke no o ja di di ta kharja
1: o bya le go thoma wena o re bya le na mile go sala morao re ya ke nnete shidi si yona ya tlatsela ya shi
14: ke iba nna ke no bela mathata pele yena o no tlatsela ende ka bona gore ke dingwa ha sa bona jona motho
1: e ne
14: at the end uri lwa thusha but lithusha wana ka bona ya si yona ke ding kuno patela but pila sa dimira kana tsa maya but pila ka si a ibi bhloko boso ke no lena something mo life
1: o wile wa ithuta se sengwe ka ka nga ke we wile wa tswela pele ka dingaka go ba wile wa lahla wa sesaya
14: a ndile ka tsela pele because ke molena gore sometimes ke nna ne ke dira diphoso a gore ke bolela before bona ba bolela ande ka bane ke tsamaya kua ke tlalelane a ke ba se nako ya re ke lene motho gore wa tseba gore a tsee
1: ke bona madi he gore madi a reng a re monna o na le mana ba monna wala
14: ke na
1: le bile ke tseba mamang le mama go re lwana wa thoma wa tlala ke smonko beale wa thoma go bolela a yena wa eta a netefatsa taba tse hore ya o tsana wa bona
14: wa bona nna ke bo le ga re manaba ene na ke mo tsare ke mo bontsi jo so ke no he ke ke mo tsaba batho mo tsaba dira mo dire mo tsharateng nda ke go tswa ka furugo ke tlalelana go se motho ka mo tsira ntse ba tsama ka nga ke ba tlo rena ambulance go ro ba thata ba ka ke manaba eng ye na art na manaba e manaba ke na le ona but solution ke se e be en go ba nna ke no bolela ka mathata ka yena o no confirm ya o bolela nnete ha bolela nnete but the solution ya e tsentse e tla ka solution
1: ntse tsona ba ntse ka kopane. Mwana tshikeu ko ile ke ya ka tsaba tshelitsi wa mafelelo ke ya le boka. Ka
14: le bona ka.
1: Ke. Mo tshelitsi wa mafelelo shu. Ke ya go tsaba tshaba tshelitsi.
15: Mpa.
1: Le gona.
15: Se tlhole se yo mongaka.
1: Rona.
15: Ke me ne ra ta.
1: A ge.
15: Ke mo ne di fala ja taba e nngwe mogaga.
1: Mm.
15: Kwa shu ko mmadu.
1: Mm.
15: ona le mogakolo e mongwe ba re ke kile ka kwa mogare yo mongwe
1: se ka ba bolela leina la motho akere
15: ao ao mogala yo mongwe wa mphata bae a re nna wa mbona ke tsena kereke ke ile ka re ke ba anwa ke ile mogakolola mogakolola ntatolela gore yena a na thuso ya ka mpha yone thuso ya ka e ko kerekeng ke ye kerekeng ke mo ke yang go fola ona
1: ya
15: ke nnete a re o bona ke tsena kereke ka mogo o kelela etse ke mogakolo wa ngaka gore ke ye kerekeng yo itseng ko o tsena kereke ke mo ke tla pholowa ona
1: ya
15: balebe ke netefatsa taba ele ya gore gore na ba gona baoba ba o tshepalela gore na ke nnete a ka re tšaa ke di bone
1: a ka re tšaa wa ke di bone o ba gona batho ba go ba le thereso e bja
15: ba gona ba go ba le thereso eo ba filweng ke ba bo bona gore tšaa wena ka mo thusiwa e
1: ya kae kae
15: thuso ya gago e mowe
1: yo ngwaneso o ka reka ba le batho ba ba bja le gona
15: mogokolo o kweso ko mmapela ona
1: ke leboa kudu boledišanang le ena
15: ebela moga
1: Dr. Mashaka Sithole batho ba bušišwa batho ba bušišwa le ikwetše re nyaka boruma le lena
0: ke nyaka go tlhalosa le lengwenyana la mafelelo ke le ka dula Botswana ka nako ele ya mangope mogaši
1: age
0: bo go ne nto nngwe ya fela ba e dira ba re ke sefo ke nene certificate sa ntse se gona mo go nna sa 1992 sa sef 91-92 gona moo be bane go fela ba bitša mangaka ga ba le bitša ke gopola nna ba ile ba re bitša mola lewatle police station mola mabopane wa go bona mo
1: ee botse lewatle police station
0: bo go ne kgala pleke engwe ba e bitša gore ga vuma be ba fela ba bitša mangaka ga ba le bitša ka kwa ba beya lebokisi la bago lekase le la bago le lela la kgale le lesoga botsana batša ba beile bakgekolo ka mogare ne mokgalabi yo mo tee namile ba re mangaka re gopela le butse re motho o bolailwe ke eng kapa motho a leng ka moo ke motlhobo mang ko wa monna ore ko wa mosadi na ore o bolailwe ke eng ke moo be ke bona mangaka a mantšhi a feila moo mangope be a di kgona ba feila ba go botsa gore no mo a re nyako go kwa gapo o le ngata o thusa batho
1: kore go ka palelwa gore ka mo lepokisi lenore le fitlhang le mangaka wa kgwetsa mapokisi a bago a dutse mola ka mo ba leketse mokgalabe ka mo ke mokekolo ka mo a one motho ka mo lae ba mema ba re re botse go a lego ka mo ge e ba ke motho ke motlhobo mang ke o ana eng ka mo bjalelebele he banna boe e
0: gomme a mantšhi a bano bja lepokisi le e le gore ne dieta ore molamo oro tai
1: go sena motho
0: ga go motho so batho ba bantsi ba ba rena a ke re nako ele taba ya dithunya beso tso e tlala too much beno ba re o thuse ke kolo e o tlhabele ke thipa e o kgwetse ka nageng e o ditle nne and then ba bantsi ba bolela ka motho ga ba ile o bula mola ke dieta
1: ao
0: la mafelelo nna kilo a ke ba ile o mpitsa ka kilo o tsena ka 1991 bo go le dieta tsela tsa mapodisa o gopola tsela tse dibutse tse telele tsa go tswalela leoto ka mogo fitlha mo matolong
1: o ya
0: ba ba dibeile ka mola go sena motho mara ke ikore ba bantšhi ba boletse ka bago mara go sena mokhu ka mogare so mola nka be e le gore taba ya gone bale mmuso o ka re thuša ke nagana gore be re tlo go ganelela gore be re tlo go tshoga gore mmuso wa katla wa nkeela certificate ga nka bolela maaka ba tlo nkeela certificate be re tlo ikokobetsa mo bongakeng be re tlo go latela molao wa bongaka le re tlo gapeletša go tseba ne go bona ditaba ne go hlompha medimo le gore batho ga ba etla gorena ba tsamaye ba thabile gore o bona ka botswele pele kagore ka mokgwa o ke kwang ka gona re boletsene batho ba go fetsa seatla ore ba ba tshelela mara ya boletseng gore o ile a butswa ke ngaka nnete ko mo teng
1: ya
0: go raya gore jalo bongaka bo ya kae bo ya pele kapa bo ya morago ba fela
1: ya Dr. Mashaka Sithole ngwaneso le boletse le re bontšhitše ka mokgwa o lena le bonago ka gona e reng ke tšeng papa se kgone go laelana le lena ga botse a ke nyako kgabutletša taelanone e re ke tšee papa tšeo ke a boya
16: gagwe ya Renderama ga Shoprite Liquor Shop. Sekeja, ga o reka di 500ml NRB tse pedi tsa Savannah Dry Cider, di fe goba di fe ka 50 rand, le 750ml ya Klip Drip Brandy, Oubak Dry Gin, goba 3 Sheep Select Whiskey, di fe goba di fe tse pedi ka 350 rand. O mo kwetse 1 litre ya Coke mahala. Di kwetse ka lo fitlha ka di 18 tsa October, ga Shoprite Liquor Shop fela. Ga o rekisetse ba mengwaga ya ka fase ga 18.
17: Give me to Tesa Fele, Wolikhe to Yesa Fele, Wacha Samsung Galaxy Z Fold 8, 256 gig yaga, Wacha Vodacom, ka 1599 rand fela ka kgwedi, mo kgweding tse 36, o 5 gig Red Call Unlimited Plan, limit to Tesa Fele, Wodisha deal yaga, o getcha ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM, ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo, e kgwetja gala mabenkeleng le online, bona le dipeelano, everyone connect. Vodacom.
1: Tobela FM moshate watsebo le boithabiso Dr. Mashaka Stolem ke be ke sa re mohlomphe ge re le boga kudu tshedimoso ka moka le re file go yona le gore bontsha gore go diragalang ka gare ga bongaka bya setso go tseka moka le re buditse go tsona le dule le tsebanga ka gore ge le na le swere bongaka bya setso le le ka go budira pio bo kaone gore bo bona le gabotse bo be le thereso ka gare bo thushe se chaba byale le byale le na le mangaka mangwe a mantši le tsebe gore gona le ba go bina ko shabo shaeti ka le hlakoreng le lengwe e le e shalela lena ke tlhohlo go lena le le mangaka a setjore ge go le byale ka gare ga lena gona le ba go bina ko shabo shaeti ka mokgwao na mangaka a setjo le dira eng shibawe pa le kopo fatsa le la motlomphegi ke no ba ke sa tsebo re ka nnete go tla dirwang eupja ke bophelo bo tswela pele motheletse wa rena o tshwenyegile me ke setse le kwele gore ga se yena fela re ke tshese ba ka se ke le boe kudu bo le tshela lena Dr. Mashaka Stole re a leboga motlomphegi
0: go taka ke a leboga mara mogala ye ga ka tlhoka thuso male go ntse le rieng gore re kopane ne yena a re ile mo ala fela le la gore a tlene tšhelete re tle re mo ala fe ka gore re nyaka tšhelete re mangaka a ke ile go kgopela go mo ala fela gore a tsebe gore ngaka tša go alafa kapa tša go tseba ditlhare kapa tša ke di file go bongaka di sa le gona
1: a go le taba motlhomphegi e tlo be e le gore ka lebaka la ge lenaneo le lamoremogolo lena le dithuso tse dintšhi ile ratla le mangaka a bodikela farm re bolela ka taba ya thobalano le malwetse a go fetela ka thobalano bjale o bile setse a hweditse thuso mo gongwe o ile no kwa mangaka wa na mare re ke tloela setso ka hore maketa be la shiwi bolela le mangaka shea a se kgowa o maema tsela gona go ya maokelong bjale le bjale o re bile ke setse ke thomile go bona ka ona falo re no itlogelagana fa ngwane sho ke a leboga Motlomphegi. Tobela FM moshate watsebo le boithabiso. Re tlo fetola mawo mawo re tlo fetola ka ge ke tlo nya ka gore. Ke tlo re pele re fetola mawo. Ke rata gore re feleletse. Ke rata gore re feleletse. Ke tlo tsiya ba tsheletse ba bangwe ba ile gore le bona ba di bone. Ba di bone. Ba di bone nyana ba di bone nyana ke nyaka go tsheya go shahi re feleletse botse botho ano go ga moya ga nyane ga nyane. Nobody but you, Louis Price.

0: Tato go buisanya le wena.
1: Ya le boganda ta ke Patrick Morastenberg.
0: A ke a itumela ra itshu. A ke. Motshele Shimadime Xiao.
2: E le ga mrena.
0: A re gona motlhomphebi.
2: A ba o lokile.
0: A ge.
2: Le re nekele bo tsa ke go bula ka go ba ba ba re tsamo.
0: Hlabo sa lentjo ga nyana o ka tlenya ka o kgaoga.
2: Oh. Bona ba bo ba ba sitlo bo mrena ka bo bere ka kanne. Tla tsorna ba ile ba mpotseng.
0: Mm.
2: Ba mpotse ka taba dithunya hore o lebane le bullet mona ka mokgwa e re re o thusa gore bullet re kgone go e pusha a se nna ke thumileng ka bullet ke bone ba e thomang wa kere mole wa ka
0: yoya
2: a bopana le yona bullet o sebaka
0: bjangwaneso
2: ke ne ke tswa ka Johannesburg ke jumpa ka Bramfontein interchange wa bona ya di-N1
0: ke
2: jumpa ka mophasa le bridge ke khumana bana ba ikemetse ka di-reflect ne ke re a batho ba molao
0: ya
2: se lutse ke dikebe ka di tsela ke ya feta bana ba le batle ka ba ntenya moare
0: aho
2: monna ho wa ka mo morao
0: eh
2: ke re ona re go kutubula nyenye ya go bona hore a
0: ke go bolela
2: ya mo nyenye ka nyoko wa twa ta yiwa
0: ya ya ya ke le hlapa le o ngwane
2: ya re go kutubula nyenye nyenye ya ne we
0: eh
2: monola molwa ka a wa rifle monola a betha moyeng
0: ya
2: tunya mo tshupela na ka tshela ke marole ya tsa go reng keng ya
0: gore
2: di ka le ke ke go go tsene mo lo ka go go tsima ka
0: he kuri khabotse o no nya ka wena gore bontsha le hla gore le lengwe gore rawa ba go bolela nnete ba gona batho bawe
2: kudu
0: a ke
2: go yona bo ngata ke ba o berisha di taola le ba o berisha di taola ke nnete lo ke ka mo ga o bona ba o tsana le ba bongwe ba e ba lo re a go berisha taola o tsana le bana ba le ba o tsatsa ka bo meeting ya le ya mm a wa bo ke go di taba ba o wena no tla wa e kumulela mo pela ga ena thoma bo ya di taba tsa o mrena ene ka mpodi weng ka bona o ka go mothona di tshintsha tso ro le ka o khopha mmere go motho mo e la o bona sa bo u di a te ngaka engwe wa nkwisisa a re o bona lokela di yake ngakela a naana re lokela ngakela eno di ya mo monaanong wa yona fela ene a thoma dinganya ka o di šomiša bele ka ko storing sa ka mo radiongwe ya ka mogae ka mo ba re ke mathakong go tshwana le monna ba re ke motleka a kgopha lo ja mmalego a di bona lo so motleka o tlo nyaka di-customa e tadieng a ba apha lo ja o sebe tsona a tseba gore ena oke o ya utswa lo ja mmalego ka kwa ba ditaba tsa mmalego ba mošomo mmalego a bona di tsare ke wa la koma o tlo ena wa khopha ro ba la ba la koma tlo ntse so ba la santse so ba tlo so o tle lo tlo o ipia nga ka pele o ipisha molwa
0: a ke go kwela ngwane sho a re tlogela gona fao
2: ke le bolile
0: motlomphefe bo tshele tsare loche
3: ipa de make
0: mongwaka
3: le ka bo
0: ro gona re ka buisa le na
3: nna tsale ka re ke tsena ena e ke se jao dula fa se ke ntsha mbola blog ha re no when I was able to tap, when I didn't take it in my money money.
0: Eh,
3: in a pillar, because I got a tap going. In a pillar, I'm fast to a marry. I would try to have a show to a Shamala after 7 days. He got a rapid. Oh, boy, and then I would think you would take it off of the mold. I check go check. He had a pocket Kuman Alima in his car. I'm on.
0: Yeah,
3: ke khona na le mae ba ka thosha mae ba le a seng ke ga shara sha ntwela le mma mo tsala ke sa tshwenya ke tselo ana pa ka kreke
0: o bona ba ikela kreke
3: eh ga re mae ba ke go khona na mae ba hore ene mo shito o re nna ke ke no ka di tshe go gore ke tsala ke kwa go tlo go tlo ke ga ga re ntiti ba di ora go tlo go tlela ke kwa ga le ke mae ba ri ne mola e ke go sha se tsala tsela le mae ba le mola a wa nnete sa se ke di fa go tlo go tlwela ene botsa ka ba se bokile nka bona mme eh ya ka na pagara wa jale ba uno ke no kusha ra wa ke sa ka ntlo ngwe le ngwe ka no kwa khotlo go tlhokomi bile ga ile mafenke ke mae ba tse ka re di tlhaga mo di mogadi ntso mo a go na khotlo go tlhoya ene no tsa o tsima o tsima ntse
0: ke go kwela ngwane se ke le wa kudu le di shada le da
3: eh
0: a ge mo tshele shi mari meshiao
4: Mutombe
0: na ke nao
4: ya na ke WWR doctor WWR
0: ya
4: ke nya go tsena mo tabeng ya hao ne
0: ya
4: kutlwelle pila ke tlo go fa dilo tse pedi tse sa tshwaneng. Go na le ngaka ya go bina, go na le ngaka tlhotlhe. Bongaka he bo tsena mo mothong ko mathomongthomong, o thoma a nwa lefetlho. Lefetlho ke setlhare se se mo 'irang gore a kgone go utlwa badimo ba gae ga bolela le bone. Bjanong go ya ka bongaka boo furuo o tsoga, o tlhoka ke batho ba tsogane ka maatla, o nwa setlhare seo ba re ke lefetlho se nna se le teng. And-e ga o nwele sona, motho ga a tla taba tsa gae o kgona go dikry-a, badimo ba tlo kgona go fa tsona.
0: Okay.
4: A ke tse bong kwele na.
0: Botse, botse ngwanesho, botse.
4: Bjanong go na le ngaka e ba reng ke ngaka tlhotlhe. Ngaka eo ga e tshware ditlhare ka mo gae. Ngaka eo ga e nwe setlhare se ke se bolelang pele. E-e, ena o ne o nna a sena ditlhare. Motho ga a tla ba mmotsa ka ditoro, o ba bona ka ditoro. Ebile o tlo kgona wa pisana le bona botse, and then e ne e le gore ba mmotsa setlhare se ko kae. Jaanong ngaka tsa rona tse di tseyang ditšhelete di sa botse batho nnete, ga di nwe lefetlho le ke le bolelang. And therefore ge ba sa nwa lefetlho leo, o botsa nnete tshwanetse ba bine, ba bethe mantsomane go tswe badimo. Badimo e tlo ba bona ba ba bolelang. Wa bona e re bolela ka marapo ditaola, marapo, marapo. Marapo ale go na le a bolelang ka setlhare, go na le a bolelang ka badimo ba gago, and-e go na le a bolelang ka badimo ba gage ena ngaka o. Bjanong dilo tseo o ka se di tlhaloganye o sa phetha taelo ya bongaka. Tabaka e bjano bjanne ke reng tato or mang ga ikutlwa na le mathata, rena re founele re ba thuse. Rena re go thusa wa fola ka matsatsi a mabedi or letsatsi le le one. Ebile a re botsise wena, re botsa wena.
0: A go ne taba ngwane eso ke le kwele, ke lebogile.
4: O lebogile rena Modimo ko o.
0: Age. A re go notshe botheletše, nka notshe a bammalwa fela, ra fetola mao bjalo. Motheletše a re go lotshe. Tobel.
5: Khosa ka semaki.
0: Ayate.
5: Le ai.
0: Rona.
5: Rona. Le ola la le marampile mamus.
0: Ke le tsheleditse.
5: Na o putishi, ke le ba ba ntse ba putishi.
0: A le putishi.
5: E ngene na ke tsenya ke sithai. Le skuwa se se go thola, jwale o mongwe o rilentse a mputsisa ke re mo wena ke re ke tshwenya ke sethabi, a thoma a re thabise ke badimo.
0: E kwa?
5: Kare sethabise ke badimo ra golwa o kgile a laola ditaola ebile a dinamalopo. So o raya gore le wena o nyaka gore o die dilo tsena ke ye o bine o be o laole batho. Jaanong ape ke tshwere ke setlhabi, a ke kgone o ema, ke kgone o tsoa, wa thoma ba nteletsa meropa ya malopo tshwanetse ke bine, a re ke bine na ke kgone, ke kgone o emelela, ke kgone o dia seno. A namile a sena re ke badimo jale, a ke re le kwele ntate ore o na le motama ore se a boma. Ee, jaaneng wa thoma le ena o a ntla o la o mpotsa mmele ka mokamokamokamoka, ene o na le mo e le gore ke a gana, o na le mo e le gore ke a boma. Ona mola ke boma ona o itshwareletsa ka yona ena pile gore ee o thata bao ke bana bo.
0: E bjale a o motsa ditaba se ore ore o se a boma, ande o na le mogo ga o bomene ka ona a se tsone
5: bongwe mo ke a boma, ana mola ke bomang wa itshwareletsa ana mo o le a re ko ee o tshwantse o ye gae o thaba kgomo o phasa badimo o bapodi e ya mmala wa gore ka bona ya be e le gore ke palelane le ngaka e bue kore ke tse dintšhi bontšhi jwa tsona di a botsisa
0: nkane bo e le gore bo sa fobi o sa ne ora bo a ke fobi
5: e o na le moele ke tsamaya ke gana bothata bja bona
0: awa le apapeleapapeleapapele mo boo gana
5: ba o thoma mmele o ka kotamoka o tloa ko lotlo o fitlha ko tlhogong mongwe mo o tsamaya o voma
0: apapele mo boo sa vome o bo o sa vome bjang o bone ora mo a ke vome
5: ee be ke nora a re na o kwa ee a kere o tshwenya ke maoto maoto a fishe a kere ee maoto a fishe ee a kere o tshwenya ke senya senya se sao se a kere senya o reya ka mo fasa mokuo
0: ee
5: o tshwenya ke senya senya se sao se ore ee dinoka di a fishe a kere tlho ya o ya rema wa dikoloa matlho a ifala ka re ee ei a mantshwarele tsana mokwe
0: ya
5: ee a napa a ntshwarele tsana mo a ore ana mowene o ifala matlho o rema ke tlho ya o sefole o tshwenya ke badimo
0: ya
5: o re ba ka sobotse badimo ba botsa motso a se o kgwatlhe
0: a ke le kwele mama e re ke
5: ke marampele mamosi nna ebile re tshabetse dikereke ka baka la dingaka bontsi ya ba sana nnete
0: ke le bule kudu bule tshana le le
5: e boma boma ya ne ya bona e
0: a ke a le bo re a bo ke na ye a ke bo Arfet le mawo Richard tabe ye bo tele tshwa tshwala FM awa kinete ke tshwenyeri
6: ke tshwenyerile sen na bya le kamogashi ke tshwenyerile o ka sona
7: mo re mogolo go tshobela FM
0: Biala kinyaka re tswa tabeng ye botshele tshiri buletse re koile re buletse tshiri buletse tshiri buletse tshiri ya leboga kinyaka go kwa matshwenye go a gago mpotse ona ka bara go gaseng

0: לו כי לשיעור מרלל ya o ka no ba we khwedi tshe bo tshatla pokeng mogolo aka ka ona go khotla khotla ka fa we a ke kgola ba lona ke ya le bo 086-000-2452 086-000-2452 le fela seswa itshela mafela mararo pedi nne hlano pedi botheletse a wa re khonne mafelelong ere ke tshe botheletse shiu ke go tabisha
1: Bahama ke khotso be ke tsenyile le mehala ona yona e ring re tsenyile a ka itima.
0: Ah kena ola tswa kena le mangmo.
1: Le motho mo go tsamisa mo tsare.
0: Kena le skoko. Yeah. Ah o khotla khotlile ba khotla khotla gona.
1: Ai ai ai ai ba thoma ma gona jothe bana re ba le boe.
0: Yeah, awa ka le tiri ya le boga. Tsana di.
1: Malume maphuti motho mo go tshwa bo shune mo tshare re ba le boe.
0: Eh, na na le na eh, na e wa en kya nya ka ne.
1: Oya.
0: Eh,
1: oya.
0: Ba ntse bi shari matamera, tla le na lo e bolela. Le ne molela ka tukolo re.
1: Mara, ikile ana mecha batho ba re ma ba hambe ya tlo bana mera di pass bana mentiwa di pass wa ba ishiwa go bona mamotha batho ba le ba buile he ba buya pole a sori ke shima ba yeng make e sori ke shima batho ba buile batho ba le bile a bile ba ba se ba tsamai ba buya be di untshiwa di chelete ke we di a lukishiwa batho ba le ba re ba lukishetsa dilo kwa di home affairs ena u di mahamo na hana ona ditshedi ke dira mo ke di tshintshintshintshi tsa ona metse batho di pass ba mothaba a boya ba rno ba no ba malukulle mali seng ba ngwadisha kwa ma festival ke ba tshaba kwa bona na makenga no tshala ka tsana ka make na bile ka ho ya ke tsaka re ke tshaba le bana na para wa o thaile a tshaba bana malolo mo leseng a woman nga o thaile kwa shwet o le bela nna ke thinking o tsola ka engwe ke nna ke thinking kwa ke tswa wena u thoma nka moela re a wa o tshela a tshaba bana mo leseng mo a mo ile nka
0: I'm not going to be able to do it. Bo lukisa dingwalwa tsa bona tsa go tsena botse ka monageng ba bueng ge ba buile ba ne le mangwalo a maleba a warare ga re ne molato e utla malolo o theletsa selo sa ka se se kera mo matshwenyo wa ka nna ke bona o kare mo mengwageng ela ye o tla go kopele fale sa tlolola se seng selo go lokile ba thomile go tseba gore Afrika borwa o ka se dule o sene mangwalo a kere
1: iya
0: mang le mang o tlo dira gore a lokise mangwalo ke moka gape go nyakiwa Afrika borwa
1: go nyakiwa Afrika borwa ke se se kae
0: go tliwe ka mo go tliwe ka nna ka tšatši le lengwe ga re tlolla ra re ya batho ba ke ba bantši bona ba ba go ba le mangwalo
1: ke tlo ke tshwara ke hore na se base se kae le na le swana na ka ma ke ona se base ka ka ka le ba ring mama ke ba ba ba gona wa moela ba yeng
0: ka hore
1: no no
0: ke go ke ba re go seiwa di tene ka fa di tsaka pa lo bona ba gona go kale re ke go ke no ipotsi sa gore na
1: bona ba ba bola ile jwa make bona ba tswa bola ile jwa bana ba tswa bola ile ngwe lwa tumile le fasting sena ko ngere hore ke anya kuno la tidi mo je ke batho bana ba salad wa le make ipotisha gore na ntla ne we e di wa ye ka ditshelete di ya bo ya ba biang ba bitsa mapodisa le mahlole ba re batho ska la bolaya batho ska di ya mogwanong mara ke bana ba batho ba bolaiwa ga ba re ya utswe mahlole le mapodisa o nyakololwe gore nna ba bolai ke bo mang gore nna na ya isengo sa botokomake and bona e le dumelela le rewa ga ba ape ba boye gape and onle ma baleng ba founela bale ba sepetseng ba re boyang wa dilo jale di a loka ke mokamake ke ba ba busa ka mogwano owe ke ba bana ba batho ba bolaiwa ga ba re ya emelelo le mapodisa le mahlole ya bateng ba thuse ntwane mara he ba kubiwa ba re mapodisa le mahlole ha e emelelang ka pele batho ba senya ba koba bana ba batho nna bo tsebotse makele ka nore ke tlhaile ke tshaba le sa botsise kwa ke tswang gore ke dile a le wela letsebe bona gore ba di ama tsa le di-trackiwa long tsedi
0: a re tlogeleng mamakele
1: ditrackiwa le batho botsa le tsona dipota ka mo di-tek ebile ba bolaa bana ba naye bana ba naye watsa ba potuma ne ba sepela ae makeke a leboo
0: o leboga rena 08 ka nnete 086 000 2452 a re lotšheng ke nnao
2: lengwanakere
0: a re kaka botlhomphegi
2: a tsebane ka thembisa
0: mothomphegi
2: ee ke tshwenyegile mako
0: le tshwenyegile
2: ya re šoma ka mo industry-ing ya di-taxi banna ba fetšana maake
0: alala na le reng
2: ee banna ba fetšana jaji ka jaji anna industry ke ya mohutamang industry di tletse lefase le o na le difeme tsa ditšhipi o na le dimaene o na le e yona bobo ka re ka go fetsa batho ke industry ya mogutamang
0: kgale le boneng mogolo waka
2: ee make banna ba fela ma
0: banna ba fela e
2: ya re bere ba bolokile monna ka saturday baane o thunkwe monna mma motlha o thunkwe monna e ke bolela soola le wa thunkweng ka bo around bo 1-2 ya motshegare
0: ao banna o go bakiwang go bakiwa ditsela go bakiwa eng go bakiwa eng e
2: industry-ng make o ne o ba le ditshele ditsatsi ka tsatsi wa bakiwa se di-position wa bakiwa di-challenge wa bakiwa ke mo ka seborra wa bakiwa eng ka gore eno ba selo ga ke tsebe gore fela industry e bangwe bona o felile batho ba bakae ka baka la yona
0: le tshwenyegile mogolo wa ka ka taba e
2: le tshwenya ke taba e mammuso ore eng ka taba ewa le kae batho ba fela ka mokgwa o bana ba fetsa ke taba gore ka gore industry dicompany di lekaka batho ne bereka ka tukulu ka bolokoloi ka montle ka mo batho ba bereka ka bolokolo e no ba industry e tie e fetsang batho a o diwe selo a gona nto ngwe e diwang wa nyaka go tseba gorena banna mokgwa o o tlo fetsa keng gona o tlo fela motlha o tlileng
0: lera gore go nyakega dinyakisiso mogolo waka
2: o nyake dinyakisiso tsa go tselelela mogaga
0: gorena
2: banna go badiwa mpe e baduwang e
0: kakakakake
2: kaka e baduwang keng
0: ke lekwele tata
2: ka mothoko je bo tsa boleng bo bololetse ka khutso mogaga sekoloela ka ke eng go sekoloela ka ke mogauteng johannesburg o sibalela jaji ka jaji
0: ke lekole mogolo wa ka re e tlogeleng ke a leboga
2: nna sela ke ba mo industry mogaga o tloa ka 2015 a ke tsebore ke tabuye topojeka a ke tsebore ke tsene ka fase ya koloi ya ka
0: e tse lebolela le le ka gare ga industry
2: re bolela re le ka moarayona selela motsheare le bosino ga ona o reng make o ne ore
0: lese tsona tse di llago di molaong na batho
2: beaomadi molaong mogaga adi molaong ka adi molao leore le tletse morengkeng dranke ka moka la phatlalala motsaga a re leia motho la phatlalala ka moka banamedi ka moka dipanana le ditokomane tsa tsholoa fatshe la takoa di-fence bamo ba tsena ka fatshe ya dikoloi banna ba diya mmereko wa bona.

0: happy day Edwin Hawkins and Ali Anthony Brown. Ditering ditorong chaka, oh happy day. Donny McLaren o tlile are I need you. Tlhoka wena morena ke tlhoka wena. Batho re a bona na go tshedimo re a tlhoka ba lapa motho wa lapa magaisho. Ka no ba se taba ya go lapisha gore ke go tlhokometse o lapa tsa gore batho we na ga le mo bookelong ke tshwanetse gore ke dule le ena o fitlhela boisa ke a lapa ke tshwanetse ke robale le nna bjale ka motho e fela le lena le fela le bolela magagešo le re moleta Iseraele ya a se robaleng ke ena yo godimodimodimodimodimo ya yeah, I need you re fila gape a hetsa ka ya oka e tla gona re faithful is our God hi thou be go tswa go Jimmy Swaggart betse re reke lesome re bose e reng ya bobedi ditorong jaaka go thobela FM ntheletse mogala go 086 000 2452 086 000 2452.
1: Ke metsotso e sa felego le kgetho ye e sa felego go tswa Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gago go tswa Vodacom ka 1599 rand fela ka kgwedi mo kgweding tse 36 go 5 gig red call unlimited plan le metsotso e sa felego. Modisha deal ya gago o ketsa ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo e gotsagala mabenkeleng le online bona le dipeelano. Everyone connected. Vodacom.
2: Ga o robale ke eng a ke tse gore nna ka lebaka la engwe sa robale a re boledišana nna le wena re botsa gore ke ka lebaka la eng o botse mašo boledišana le man of the match mo Thobel FM
0: a re lotšhen Thobel FM le gona
3: ba dipase ka maraisi tša o sekeke mena le
0: ka re gona le kae
3: a re ka ka re botsa
0: le a re le ka botale ke sema ke na bana
3: a go be o mmotsa
0: nna le wena o tlo sepele bošigo
3: e banna ya thari ya le fase mamo
0: a re le boga
3: bana bana ba ja ka ta Christmas a re sa robala
0: ya a wa re shume ma na re shume a re ba le king mena smaki
3: ya wa ya kriti ke ke ra ba go buketsa ya gore ba ke bona o bunya ke ba bana di kuwa ra tsa Christmas na ba mari ba di kharre
0: e a wa e di kwa ke botlhe mongwe le re re ka tswa ka dikepisana na bo
3: e ri ke tse bana ba rutwa na ba molaetsa wa bona sho ba rutwa na nke le re ge lengwala ka bo itshepo le ba le di buta le etise chapelo pele ke la le bala gore ba rutisi ba ba ya go le makela ga se ba rutisi ba ba tlwaetse go mengwalo a lena ka metlha e re go o ngwala o ngwale dilo tsa go bonala gore ge ba e tla go makela mola ba seka kama ka gore na o nyaka goreng ba tla go beela nnoto ba feta
0: yeah
3: e wa re matlhatsi le matlhaonone go bona
0: o kwagetse ga botse re tlo ga re leboga smaki
3: moshato mogolo
0: e tsena ke right are le chentable FM le gona
4: le tsogile bo tse sandile di gare
0: a o da re tsogile re ka botsisa lena
4: o bolela le polipoli tsibagana o tsa sela
0: principal a di kwa ge
4: rena bana ke rena bo mole da Israel ga re o tsele
0: mm
4: a wa re go le tile rena le wena sandile wena ga o thoma o thogala go tsa gale re rutse le tse mmino a ga
0: yeah ba re le bogeng
4: a wa re thegile le rena re thegane sandile
0: a wa Leboganna tle thobela.
4: Thank you be le tshile le botsana thank you.
0: A re principal Thubagala. Are le tshentwe le feb le gona?
5: Mano ke mme.
0: Eh le ga ina ga di gale?
5: Ke wa di gale ga go shuma le sala. Ya smile ga ya ga di gale.
0: Mm.
5: Re tshile le mafela.
0: A re le boge.
5: Na re bana ba sekolo. Ga mmotu bana ga rama bua rieng ya rieng go tlela le ba bosigo ba folofolo hai ka moka a rieng
0: yeah
5: ga mmotu bana ba ka amen
0: hallelujah re tlo re le boga di gana re le Shentebele FM le gona
6: eh man of the match le kaina
0: re gona le kae ma
6: a wa re gona re gona re no ba re magana ka hore re ba mphetela bo go bona na makama grade 12 bana ba rena re ha re ka ra thapelo monna isu ke papharegile e le re tlhaka tsare dikosana tsa gago go jo tsara pa wa ba bona tore thank you modimo ke maletswa lo ka mo mametse re tobela
0: re tloga re le boga tlhe ba letswa la re le chain table FM le gona
7: re bona ke maka
0: a bo re gona tobela
7: tere ke sfu
0: eh
7: asale
0: Aua ba. So sorry ni. Utlo ganeng.
8: Ntho se nthomile ga na jwa lo go tsena mo lena no le.
0: Aua ba.
8: Aua. A go ne taba putse go bona nker.
0: Aua.
8: Re bona mara ke timele tshe ke kona di actor na o kae ga pele tse mabua go na mo ka bona mo ga ne tsa tsena mo selmo ya. Ke ba ra mo tsa ga u teng ka tsara.
0: Wala pa. Wala pa u gona u gona re boletse le nang a sekala ka re ka bushupulogo. Wala pa. Wa tobe ke sabolela kere go buimanyana go tsoga gone bya le ge o fisha gore o tle moshumong ge o bapetswa le ka nako ya marega ka ga o ka maraka ona le mokokwa
8: a tani go le gona go a ba bogwa
0: mpisho
8: wa re bala ba nna ma mpilis
0: a
8: wa re a le boga ngwana sesengere
0: awa di kwagetse di kwagetse
8: thank you papa
0: ei tera a re le chain to life FM le gona
9: man of the mesh
0: o re gna
9: mogwera wa ka wa ka metlha
0: a re leboge magaba
9: o tlhole botse man of the mesh
0: awa nna ke tlhoile ga ka bona bothata le ga tee
9: ka gare ga diphišo
0: ei phišo e enye ke batho yo dula ba le tseleng ba setse gore ba ya kae le ba ošoma re setse gore ba šomeng ka mo gae ka mo gape o na le batho ngwe a ba khutse ka mo gae
9: ene enyaka le metse re nwa gafetsa gafetsa
0: ee metse ona a tlhokela
9: e kotse phišo e
0: ashe go tla loka mo netho ke nako
9: awa nna re roba le man of the mash mebele re nae šetse dipedi re nako je man of the mash wa fita swantse re tsoge re be le ene
0: a dikwagetse wa rex
9: e re ke re go bona ba dikolo ka moka ba ba re le maremateu south africa ka moka ke re go bona kere molemofoue
0: alaala re le chain table FM le gona
10: ona le kae
0: awa re gona
10: re na shukuru mo araoele awa re ka se robale

0: re le tsentse bela FM le gona
1: man of the match khotso
0: a ya teng
1: ye nngwe e nkgatlhang ke goreng e re le sore re phaphamile re molomo o tee wa lethabula ke nto e nthabišang ka go rapedisa bana ba grade 12 goreng nke ba ngwale botse and ba seka ba ithušetse gare ge o ka leka o ithušetse wa thoa fela dikarabo tsena di a tšhaba ka moka bona ba be pelo ete ba rapele ba ithuše thapelo pele ba tsebo goreng kwa ba yang ba tlo fitlha ba seka ba inyatša seka ba ithušetsa tsedile mmalolo maoa Aitsega ba ngwa le botse
0: o kwa ge tsere le boga ka Aitsega re tshe ntobela FM
2: dimela my person
0: le ga ina
2: ke ona o kae
0: a work le nna ke gona
2: yes mo tshisi sa le mse ena ka mo kopane mse se tsana ga go bile ke nna
0: aga
2: le nna ke re ga ke robale ke ntse ke yeme ke wena ka gore le nna le ole le re tswela mogola ka mmino le ka le tlhakoreng la mayele
0: tobe
2: ebile ke re go ba rutwana ka moka ba di-grade 12 lefatshe ka bophara ba ngwale botse se segolo ke gore ba itshepe ande nna e nka ba eletsang yona ke gore motho a seke a tlatla re ba re le ba ngwana 3 hours ne 3 hours ye a go ile gore a thome ka tse dikarabo a di tsebang botsobo tsa leshosho ka tsona wa ngwala a ngwala a ngwala a gona a tlo re tsela e leng gore mo gong di motšhabetsenyana a gona a tlo stapa mo go tsona mara a go ganege gore o thome ka tse o di tsebang gore le ge nako e ka tla ya go bethadi ya magoletša mara o shosho ya gore tsela tsona nomakanjana
0: a ona nnete ya go feta e thobela
2: ae papa ke a leboga lerate ke leo
0: aga tloga re leboga re ke tseo mafelelo seo a rele chantable FM le gona abile o sepetse ke sa re ke mofa dithupana tsa gage tsa mafelelofelelofelelofelelo bara wa shima ba gona thobela
3: man of the match
0: goreng
3: sabroe man of the match
0: awa go lokile man
3: mokosepo jerusalem
0: aga jerusalema e kaya lam
3: morenaka ale ke sa bolele lena ke no theeletsa
0: awa go theeletsa le ona ke thego ye kgolo ka baka la gore le ba badinyakišišo ba kgona go bona gore o buletse dialemoetse kae ka nako yona e
3: morenaka a re robale wa eso re na le wena ro theeleditse
0: awa re a leboga wa rra re a leboga
3: thank you man of the mesh
0: ei tera ka Jerusalem le nko le mpotse mmo wa tsa ke na le go fela ke iputsiša gore na motlhomongwe se e ka ba selo se le gore se a diragala goba se diragetse kerekeng ya gene fela a re bele ke re ke yotlhesetaba ka boripananyana ka pelenyana ei go na le tabashimane ya o hwetsa monna a na le basadi ba babedi ba masadi a na le banna ba babedi ei e shetse e bolelelwa gantši ba bangwe ba itse ba bele ka stembu bangwe ba re ke e tsengwe re bitšang na ke tšhaba tše ke lentšilela fela o hwetsa monna a na le basadi ba bobedi bele ke nyaka go itliša mo mane ke nyaka go itliša a ke tsebo re na ya kgonega go ba e fela ke yonagana ka bonna ke re marataba a ke tsebo gore o ka diragalang nna go ka kwagala ge moruti a ka tšea sephetho sa gore e le moruti wa kereke ya lena tšea sephetho sa gore yena o nyaka go ba le mosadi wa bobedi e le tše a eteletše pele kereke ke moka e bo gore botlho mongwe ka kerekeng re ba le bo mma moruti ba babedi ya o nagana gore na go ka kwagala go ka taba e ka kwešišega ge moruti a ka ba le basadi ba babedi ka kerekeng kudu re lebeletse gore aforika borwa ye e šetse e le naga ye nngwe e le gore ke dumeletse gore motho bjale wa monna a ka ba le basadi ba babedi ga e na le ka bothata re a bona le tse dingwe ba bangwe ba na le basadi ba bararo bangwe ba na le basadi ba bane le